0: Supplement for Men, Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo kay. Namit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
10: DTX 500.
19: DTX 500.
10: Mapakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Visio.
4: Ang Visio
6: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Gadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A. A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Foro de los Pueblos. Roldan
11: Besana Villarreal.
10: Para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: 11 minutos sa nagkaligid sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe kamo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agad babasa tang inyong sinig ang mga mensahe. May aga kay Ma'am Aiza Tunggala, nag-monitor na diri sa may barangay sa Blasco Pilar. Good morning, ha, Ma'am Aiza Tunggala sa Blasco Pilar. Patrick Matias Robles sa Matias and Robles Family sa Rosario lang Tangan, Pontevedra, Capiz. No, salamat gid sa pagtutok diri sa aton pagpangalagad. Arnaldo Hinoves, good morning kag kay Arlene Di Assis. Maayong aga, Ma'am Arlene Di Assis. Salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Kag of course sa hindi pagkalipatan, i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita malabutan mga ka K5 sa aton siniga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos sa program. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa tunsin nga mga ka-K5, da, subong panahon, hindi nga delikado kundi magastos pa magbalatian mga ka-K5. No? Puwerte, gidya kasakit sa bulsa kung magbalatian kasubong. Gani sa mga ka-K5 naton, hindi gid pagpabayaan ang aton sinikeng lawas. Sa timprano pa lang, kung may ginabatsyag ka na, kadto ka na sa health center, pakonsulta ka na nga daan para sa timprano pa lang maagapan ang imusining nga ginabatsyag mga ka-K5. Nag-importante man, para hindi ka pagsukton sang lawas mo sa pila kadlaw, mga ka-K5, dapat sa aton si makautor ng mga tagpalamati, nag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas mga ka-K5. Kaya kung ga-invest ka sa imusining nga ikaayong lawas, ikaw man mismo makabinipiso pati man bilog mo nga pamilya, mga ka-K5 nga ah. Kaya kung healthy ka, malayo ka sa masakit, malayo ka sa balatian, everyday makabakas kagid, makapaninguha kagid sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero kung ginapabayan mo lawas mo, why kapag invest sa health mo, tiyano pang lauman mo, mabot kini ang chimpo, maloko kagid sa banig sa balatian. Ayaw ina pagulata mga ka-K5. Katuwang naton dira ang DTX 500, the superior antioxidant. Mayo gini sa mga ka-K5 naton, no, may mga high blood, may diabetes, may mga pagpalanghubag-hubag sa kalawasan, medyo loading, perme, galabo ang panulukan, DTX 500 ang suplemento nga kinanglano naton mga ka-K5. Kagpara naman sa mapag-on nga immune system, katuwang tagid mga ka-K5 ang Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C, the immunity booster. Amo naman yung magpapag-on sa aton sining immune system para adlaw-adlaw protektado kita, adlaw-adlaw healthy kita mga ka-K5. Mighty C ang alkaline base nga Vitamin C. Kag syempre yaraman ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag ibang pamalikawan kung nakaklinika D3 Bio adlaw-adlaw mga ka-K5. Tanda na, kaupod naton DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa tunig kang lawas. Subo nga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Invest kita sa tunig kang lawas, arang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Mabakal niya ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Available ni sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Mabakal man ni online mga ka-K5 kag syempre available man sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Standby patrol ka-K5 Maila. Kag sa mga ka-K5 naton dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ara da si Doc Meldy Cadena, ang aton sining klinika wellness consultant mga ka-K5. Naga-offer sang free wellness consultation, Lunes tubto Biyernes, Monday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Aradas Doc Meldy kanina Monday to Friday. While kung Domingo, Sunday only or every Sundays mga ka-K5 dira sa Sara Iloilo Clinic, no? Dira naman sa may sa mga taga Northern Iloilo, o pwede ka muna kakadto sa Banwa sang Sara sa clinic sang Klinika de Alternativo sa Sara Iloilo, Domingo, available da si Doc Meldy Cadena 9 a.m. to 2 p.m. Mag-offer sang free wellness consultation. Ano mga available services nga gina-offer sini? Of course ang QRM analyzer, ang iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind and body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan mga ka-K5. Gani sa timprano pa lang, dapat ato na ginamligan nato ni keng lawas. Magluwas sa pagtumar sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, pwede gid ka mo makapakonsulta sang libre free wellness consultation. Ara si Doc Meldy Cadena ang clinical wellness consultant magabulig sa inyo mga ka-K5. Sa liwat, Lunes tubto Biyernes, diri sa McKinley Street, Roa City, sa Klinika de Alternativo. Kag kun Domingo, 9 a.m. to 2 p.m. sa Sara Iloilo, mga ka-K5. 17 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8, diri sa gyapon sa Foro de los Pueblos. Ginaprobaan na mga ka-K5 sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang piso nga saka sa pamasahe sa dipasero nga jeep. Ang bus, magapasaka man, mga ka-K5 kay kahapon, nagpublish na sa ila sinibago nga rate ang Valiacar Transit. Kung mapailo-ilo ka, kung ang sakyan mo aircon, I believe 300 na. Kung regular, i-check ko lang ang regular mga ka-K5 kung mga lapit-lapit naman to sa 300 ang regular mga ka-K5. Inang kuan ba lang, hindi aircon, no? Inang bukas lang ang bintana, na, amo na, ang regular. Pero kung aircon, ang rate sang Valiacar, mga ka-K5, 300 pesos, no, base diri sa nakuha naton kapon nga kwani nga abiso alin sa Valiacar Transit from Camalig to Rojas con aircon 300, non aircon 245. Maamo na ang rate mga ka-K5 kag kun na Camalig to Carles Iloilo 317 aircon, non aircon 300. Kon Rojas naman to istansya ang non-aircon 130. Ruas to instansya. Kagruas ong ka via tapas 250 mga ka K5. Amo na ang rate no sa aton si mga kauturan nga mga taga Palamatikon Kamalig terminal to istansya kon aircon 335, non-aircon 275. Kon Kamalig to Carles, aircon 370, non-aircon 300. Kamalig to Balasan, ang Balasan nga dan luyo ta lang ni, non-aircon 270 mga ka K5. Amo ning bag-o nga kwaning fair rate sang Valiacar Transit sa Iloilo East Central mga ka K5. Si sa jeep sa mga dipasahero nga jeep nagsaka man mga ka K5 ang pamasahe diri sa aton piso gid ang ginsaka and additional may aras ang dugang sa succeeding kilometers mga ka K5 as far as we know. Sa iban nga mga driver according sa report hindi sila magpasaka. Kiting kaluoy nila sa pasahero ara gid. From pamangkot pwede bala nang hindi ka magpasaka. Kay kung way ka nagasunod sa fair matrix, do pwede ka gina igoon gyapon sang LTFRB. Balon tabi, anong rason sa iban nga mga drivers kaya di sila magpasaka, pasahero, or pamasahe? May detalye si ka K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
13: Na-desisyonan ka K5 Roldan sang pila ka mga jeepney drivers diri sa Pueblo Terminal nga hindi sila magpasaka sang dugag pamasahe apesar nga mayara na sa or gin aprobahan na sa LTFRB ang piso nga pagdugang sang pamasahe sa mga vehicles no kag sa aton diri nga pagpakigangot kay Randy Ramos ang may biyahe kon may ruta nga Kwartero da Oroha City vice versa una tininiyang rason bangod nga sa subong Malaka na gid lamang gani no, diri ang ila siniyang pasahero kag kun magadugang pa sila sang pamasahe mas malugi pagid ni sila no magaantos pagid ni sila ya nga wala na gid ni sang mga pasahero nga magkadto ka magsakay sa ila ka K5 Roldan. Ikadua na intindihan Manila nga halos tanan subong nagasaka na ang presyo sa mga balaklon kag hindi na nila sunod diri pa pag dugangan pa ang ginaantos Manila apesar nga sila man mismo no makaluluoy kag dako maning epekto sa ilaya nga pangaboy anan sa piyak siniya nga bahin nagalaom sa gihapon ni no si Ramos nga kunta niya tagan man niya sang igtulupangod sang gobyerno no nga kunta nilang tawon danay una ang sitwasyon sang publiko ilabi naman niya kun ano bala ang mga epekto sini sa tagsa-tagsa na ibaluan nga subong ang pamasahe halin sa Rojas pakadto sa may banwa sang kwartero yara ni dalagan sa 60 pesos samtang ang pamasahe naman niya padulong sa tao nagadalagan padulong sa 70 pesos sa K5 Roldan. Yari ang kabayan.
12: Oh, pilaliwat ang pamasahe Rojas to Cortero.
13: Yara sa 60 pesos sa K5 Roldan ang pamasahe regular ni nila na pamasahe. Ang sa dao naman niya nagadalagan 70 pesos.
12: Oh, mas mahal pang dao, ang dao malapit ang Cortero layo.
13: Balis ka, galing ka K5 Roldan. Ang kwartero, ya, 70, kag 60 ang sa kwartero ka K5 Roldan. Kari ang kabayan sa payag ni Sir Randy Ramos, ang isa ka jeepney driver sa aton nga ma-interview.
14: Ang bindugan.

0: question kung paano magnubo ang todo.
1: Yes.
0: Ano ba sa'yo? Mm-hmm.
1: Pila ang plate, sir, sa inyo dito?
0: Under kami sa minimum kamasahin sa tao, kwartero. Ang sukot lang namon, pag-kwartero, 60 pesos ang regular. 50 pesos ang PWD kag estudyante. Pag abot naman sa DAO, bali 50 pesos ang amon na regular, 40 pesos ang estudyante kag PWD. Naghatag ang Elter Fairview sa pasaka nga pamasahin na piso.
1: Uh-huh.
0: Pero kami ma'am, hindi na namon palipat-upad ang pamasahin na dagdag na ginatag sa Elter Fairview.
1: Nga man, sir?
0: May concern kami sa mga commuters na mas dako na gidya ang ilang bayaran. Kami, bisan may makita lang kami sa isa kaadlaw, may mga bakal ng bugas na sultan, okay na sa amon. Sa kabudla, yung subong na inang pangabuhi sa mga commuters, labi na gid sa amon na transport sector.
1: Mm.
0: Pero hindi kami magpasaka pa sa pamasahin na piso.
1: Nabatian ka K5 Roldan si Sir Randy Ramos ang may biyahe liwat nga Daok Kwartero Roja City vice versa sa liwat. Nagapabilin karon sa 74 pesos ang pamasahe padulong sa Banwa sa Kwartero samtang 60 pesos naman sa DAO. Pananglitan nga mapasaka ni o kon mapagwa na mahatag na sa ila ang taripa, ang posible naman nga plete padulong sa kwartero magalabot na sa 92 pesos.
2: No.
1: Samtang sa banwasang DAO magadalaga naman isang 78 pesos kaki 5 Roldan ang pagsuluktan sa plete kaki 5 Roldan.
2: I see. Pero hindi sila magpasaka or may plano man sila mag-increase while waiting sang taripa.
1: Wala gid niya kay K5 Roldan na desisyonan nila nga hindi sila magpasaka sang pamasahe apisar nga ihatag na dabi sa ilaya ang taripa. Kay kun lang tawon suno diri kay Sir Randy nga sa subong ani nagahulat sila tagtig 20 minutes na may pasahero kag wala nagalakat gid sila ya. Hapang sang Domingo to ila na notisyaran bala kay K5 Roldan nga una ni nagpasaka na sang pamasahe ang series kun ang series bus nag-amat-amat na nga nagdamo ang ilas niya nga pasahero kay dako gid suno sa pila ka mga sumalakay man ang gintaas sang pamasahe kun ikumpara nga mag-jeep na lang sila kay K5 Roldan. So ini ginakuha nila nga oportunidad agod nga hindi man sila bala ma-zero magbalik sila siniya nga mga banwa ka K5 Roldan.
2: I see. Pero ka K5 maila pag-abot sa volume or kadamuon sa pasahero kwan gid pigado gid ang biyahe ay subong.
1: Yes, ka K5 Roldan pigado gid kay ang iban gani di nagalakad mayara maswerte na kun mayara ikaw pasahero nga 5-6. Pero kalabanan, gidriya, nagalakat ang mga jeep, mga duha, tatlo, na dira lang gid gamay. Then nagapundo lang ni sila sa guha, maswerte lang kumayara mansang may mga nagabantay bala sa mga highway kay K5 Roldan. Amo na ang ila siniya nga tsansa. Pero kung magaling gidriya sa Pueblo Terminal, wala gid dyan kay K5 Roldan. Ang picnic...
2: Okay, doon ko lang taunta, mas prefer sang tao subong magsakay sa bus compared sa jeep.
1: Yes, kay K5 Roldan. Pero subong, kay nagtaas naman ang ilas ni nga pamasahe, medyo makadawa-dawa na ni sunod rin sa pila ka mga drivers. Kay ang ilabi na ko rush hour bala kay K5 Roldan, ang iban ginapili nila kung mayara pa sa mga nakapila ng mga salakyan or mga jeep. Diri sila yan nagapila or nagasakay kay K5 Roldan. Kay dako man ang diferensya nga ila ginabayad sa plete kay K5 Roldan.
2: Okay. Pero by the way, ang atanan sila ng mga jeepney drivers, hindi magpasaka, nag-agree sila, or ining pipilagid lamang ka mga drivers?
1: Yes, ang sa atanan nga na pamangkot na K5 Roldan, ang nag-confirm lang, ang ining nagabiyahi, pa kwartero to DAO, nakasugta nila, kaya di sila yung magpasaka sa pamasahe. Kay may ginalantaw man sila bala nga kung anong epekto sa ila. Sa ila, nga kita, pag sa ila, maniyag nga pasahero, ang ila, diri dabi ginalantaw,

0: Kung baga pabiling sila sa regular nila nga pagsulukan, mas piliyon sila sa mga pasahero pag hindi na magsakay sa Series KK5 Roldan.
1: Okay.
0: Sa piyaksini nga bayagi payag naman ni Sir Gary Barrera, may biyahe man kang Peralta, Hamindan, Rojas, City, vice versa, nga apisar nga piso ang gisaka sa pamasahe, dako naman ni nga bulig para sa iya. Tagsunod ni sa iya, apisar nga hindi niya man gusto kung tani nga magpasaka, ugaling once nga ma-download na kagbatag sa ila ang tarifa nga kuhaan ni sang basihan nila ng mga pasero kag drivers, wala man ni sila sa maymo kundi sundon na lang ini sa K5 Roldan. So pangabay ni niya nga or ginapananaw ni niya nga may dako gining impact sa mga pasero kag hindi gin balikawan nga baga reklamo. Kaysa karon nagapabilin ni sa 120 pesos ang pamasahe halin sa Hamindan padulong diri sa siyudad sang Rojas. So posible magadalagan ni sa 130 masobra kun maghatag na sa ila ang taripa sa K5 Roldan. Yari ang kabahin sa ang payag ni Sir Gary Barrera, ang jeepney driver may biyahe kang Peralta, Hamindan, Padulong, Rojas City, vice versa.
2: Ito yung reaksyon namon, kalipay namon kung magsaka ang pamasahe. Gali ang aming inaulat, ang order is 80 ang taripa, wala pa.
0: Oo, pero kung once nga mapagwa, sir, ang taripa kamatagan, kamo mapasaka ka mo?
2: Oo, mapasaka kami.
0: Nga, sir, ang iban, hindi yung magpasaka ka mo, yung mapasaka ka mo?
2: Ay, kung order ka lang, tipar, eh, tumano na muna. Kung hindi kami magsunod, ang iba na mga sinililaway, baka ng mga driver mo.
0: Oo.
2: Kami man na ba sila mataas?
0: Oo.
2: Mataas kami man na ba?
0: Oo, ining pagsaka sa pamasahe, kinapananaw nyo, makapekto ni sa mga pasahero dati?
2: Kasi tanda ko tayo tiktok ko din.
0: Oo.
2: Lali nga yung mga order sa mga mataas. Ano ang nasundo namin?
0: Nabatian kay K5 Roldan si Sir Gary Barrera, may biyahe kang Peralta, Hamindan, padulong sa Rojas City, vice versa. May kang tanan man, saya siya nga reaksyon sa pagdugang pagsaka sang pamasahe diriya man niya or sa ila sa mga jeepney drivers kay K5 Roldan.
1: Okay.
0: Hindi nga balita, agiradulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si KK5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa topics, K5 News FM.
3: Puro de los Pueblos.
1: Madamo.
3: Besara Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
1: Madamo nga salamat K5, Myla Fuentes, sa gindulong nga balita. Although nga tayo madugay na ni ginapanawagan sa mga drivers ang saka sa pamalasahe, pero ginaproban piso gid, mga ka-K5, no? Piso na ang aplitihan. Or may dugang nga piso sa aplitihan, mga ka-K5. Ang base fare nila na dugangan. Sa aton sa mga kotor yung mga tagpalamantin, dugangan ini. Pero ang iba naman nga sektor, doon na-insindihan nila yung nabatsagan sa mga kaning mga commuters sumalakay. Hindi sila magpasaka. Pero kung kita maglantaw, kung arabi ang taripa magwa, bago nga taripa may magwa nga be, dasun di ka magsunod, pwede ka dakpon actually sang kaning LTFRB. I don't know kung irisgo ina sa mga jeepney drivers. Na tunay intindihan ta noble, ang noble act nilang hindi sila magpasaka. Ang iban sa ila. Ang iban masunod man niya, pero ang iban hindi magpasaka. Noble act nila. However, ting may mga polisiya kita as far as I know and as far as I understand, kung di ka magsunod sa taripa, kung mas nubo ka sa taripa or sobra ka sa taripa, pwede ka gidakpon sang LTFRB mga ka-K5. But hopefully, mangin lenient lang ang LTFRB kung may mga manubo nga pagsuluktan. Kaya ninsindihan, tamo pirtigi dyan subong kabudlay, makon mo, makadto ka lang di sa Rojas, ya, haling kas banwa, pila gidi galimplite mo. Pakadto pabalik, way palabot ang tricycle nga kamahal man sa plite, mga ka-K5. Kabudlay nagliisubong ya kung are kas public transportation, gakuan ka, no? Nag-transport ka using public transportation. Magastos, mga ka-K5. Ugaling way man kita choice. Ang problema pagid, isa pagid sa mga nakita ta, naganubo ng numero sa mga pasahero sa mga jeepneys. Kung makita mo das terminals pueblo, ay, pila lang kabilog, kisa gani. May mga nasaksihan kita before ay gugwa sa balasaya sining biyahe, isa lang yung pasahero. Maswerte na kung may magsakay along the way. sang unang jeep ang sakay sa jeep tag lumapaw. Subong iya mga ka-K5 hindi. Nagagamay nga nagagamay ang pasero sa jeep. Kang iban syempre nakakabakal na sang motor, hulugan 3 years ga bayad-bayad, no? Imbis mag-jeep ti ga motor na lang, bisan ang iban wala lisensya. Ang iban for convenience ga sakay sa bus. Pero ti of course, ang kita tagid sa adlaw-adlaw ang kabudlay sa mga nagapamasayro sa jeep mga ka-K5. Hindi na fix sila income mo. Kumpila da ang makita nila nga pasayro, kumpila sila ka-trip sa isa kadlaw, tiyan mo lang na. Kisa ganito, abunado pa sila sa krudo nila. Very challenging ning ila sinisubong trabaho. Kunsang una, nami ang kita sa pamasayro sa jeep. No? Kung nami kita nila sang una, subong pigaw, kidiya, kaluluoy. No? Kaluluoy katama ang ila sining sektor. Kag even though nga kaluluoy ang ila sektor, eh, ang iba namang inlinient, hindi anay nila pagpa-implement ang duga nga saka sa pamasahe. Para of course, maka-attract sila sang duga nga pasahero, kiti yung pasahero yung maalawat man natin, dito lang tama para sa jeep nga miniwa. Kiti bulo barato, tumpliti. Kaya kung nantonta, ginatapakan man subong ang mga nagabiyay sang jeep, ginatapakan sila sang modern jeepney pero bus ang itsura, kagsang mga bus, mga ka-K5, mga bus company, sila ginisubong ang pinakaginatapak na sektor. Kag they're trying their best nga makasurvive sa adlaw-adlaw mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta diri sa aton sinigang pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos, KK5 News
4: FM. News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
8: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
10: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalasubong imo sugar.
9: Tigi ka na isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 naging
8: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix Mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako,
20: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
19: ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men.
20: Gawa sa maca.
19: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
20: Like flavowaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
20: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
21: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
19: Extend! Supplement for men!
21: Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500!
23: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
22: DTX 500!
24: Mapakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto!
26: Hi, Dennis Juanes!
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes!
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
26: Hi, Dennis!

0: paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong, pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Puro de los Pueblos.
13: Rosan Besana Villarreal.
12: Para sa Puro de los Pueblos.
13: Puro de los Pueblos.
14: 17 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo, ipadalay na dari sa official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital. Agad babasa tayo inyong sinig ang mga minsahe, mga ka-K5. Mayang aga kay Michael Torrente Abangco, nag-monitor na dira sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension, kag sa kay Ma'am Eileen Inicerio Villasis sa Camp Peralta Hamindano. Ma'am Eileen Inicerio Villasis, mayang aga landa kag sa Villasis family sa Hamindan. No, ma, thank you again kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor. Ma'am Christy Finlac, mayang aga lang sa may Barangay Astorga Dumaraw, no, nagalanog dirang K5 News FM sa Astorga Dumaraw. Madamo gid ga salamat sa pagtutok diri sa ton nga pagpangalagad. Kay Ma'am Lenor Aguilar Tagle dira sa may Barangay Dayaw. Ma'am Lenor Aguilar Tagle, good morning, salamat gid sa pagtutok. Present naman si Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, nagatutok na diri sa K5 News FM. Ma'am Senalyn Finiquito Tabige. Ma'am Roda Donato Amago sa may Barangay Dinginan, ga-monitor naman. Kagkay Ma'am Roberta Patricio, dira sa may Panwasan Pilar, nagatutok na Ma'am Roberta Patricio. Madamo gid salamat. Richard sa Plan Anoche, mayang aga, salamat gid sa pagtutok. Kag likewise sa mga taga JRB Crab Dealer, no? JRB Crab Buying Station. Dira sa may Banwasang Pontevedra, nag-monitor sila da. Madamo gigi salamat. No, sa mga suki naton nga mga ka-K5, ganag-tutok na dari sa aton nga pag-pangalagad sa Foro de los Pueblos dari sa K5 News FM. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ka probiotics, mayra sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga channel tingalawas, ibalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinilawas. Mag-Klinika Complete Spore Biotics, mga ka-K5. No? Especially sa may mga unpleasant odor nga nag-emit sa aton lawas. Basi, kwa na, nagadamo ng numerosang bad bacteria sa lawas nyo, mag-clinica Sporbiotics, mga ka-K5. Kag sa mga nag-suffer sang hyperacidity, makabulig man ni ang klinika Sporbiotics. Ang Sporbiotics nga mayara sang probiotics o kung mga good bacteria, nagabulig sa atong digestive system, mga ka-K5. Para sa mga tao nga may hyperacidity o kung sobrang asido sa tiyan, makabulig ang Sporbiotics, mga ka-K5, para sa pagbalik sang balanse sang bacteria sa atong siningatiyan, pagpapag-on sa atong sininga bituka, pagbuin sa inflammation kag pag-regulate sang acid production, mga ka-K5. Gani kung may hyperacidity ka, mag-clinica Sporbiotics na, mga ka-K5. Araman of course, no, available man ang iban pang mga produkto, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Check tanay report sa aton sininga patrol, isa ka persona na kuhaan sang armas lutang kag droga, implementation sang search warrant, ang na-mention takaina, mga ka-K5, dira sa may Barangay Pundol, sa Banwa sang President Rojas, mga ka-K5. Kag likewise kapon isa man to na dakpan sa Pilaro, nakuhaan man sang armas kag droga. May detalye sa balita si ka-K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
15: Dakop ang isa ka ginakapig high value individual sa provincial priority target list matapos implementaran sang search warrant subong ilamang ka Setyembre 30 sa Barangay Pundol President Rojas Capiz. Din kilala ang akusado kay Alexis Bermejo Boreros. Alexis Bermejo Boreros, 27 anyos ang edad, kag college level residente naman sa Resambit na barangay. Nakuha diri sa yaya nga pag hinakop ang isa ka unit sa caliber revolver, pito sa ginapatihan siya po na mayra sa kabug aton ng 55 gramos. Nagmayara sa standard drug price nga 374,000 pesos. Dugang pa nga nakuha ang aluminum foil, ang lighters, kag mga wala sang or kunang mga empty plastic sachets, kag isa ka pouch, kag isa ka sling bag. Ang search warrant ang ginapanaog kag ginpirmahan sa presiding judge ng RTC 6 Judicial Region Branch 17, Rojas City, Capiz, kag napesahan September 29, subong tuig. Nagapangatubang ining akusado sa paglapas sa Republic Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subong man ang paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagapabili ni Karon, nagkaunong na sa karsel. Yes, Kakira Roldan.
14: Oh, so anong background si ni Alexis Bermejo Boreros K5 Myla ang naging subject siya sa implementation ng search warrant for firearms and illegal drugs?
15: Yes. Initial na to niya information kay Kakira Roldan, ang ila si Didabi nga ginaruruan sang illegal droga. Nagpadamo naman sa mga report kay Kakira Roldan nga ini siya amo ang ginakuhaan sang mga illegal nga drug kadraya sila sina nga barangay kay Kakira Roldan. Kag madugay naman ni nga ginamonitor sang mga otoridad, kag makapila naman ni ka beses nga ginatinguhan og kaling madanlog ni Kakira Roldan, kag subong nga aga nagmatalakon ang katapo sang President Rojas nga matigayon nga madakop ining si Boreros Kakira Roldan, kag sa karon nakahunong na niya sa parcel sang President Rojas Kakira Roldan. Sa dugang sining update bantayan sa K5 sa Rojas ining si Kakira.
14: O tiyan sa pilar ka K5 Myla
15: para sa ambyon nga bida
14: monitor.
16: Puro de los Pueblos.
14: Madamong salamat kay Five Maila sa gindulong balita.
16: Puro de los Pueblos.
14: Diri sa aton sinigapag pangalagad. Ang dugang sining mga updates mga ka-K5 tutukan ninyo diri sa K5 News FM. Ano giding background sining na dakpan sa implementation ha? This is an implementation sa search warrant mga ka-K5 sa pagupot sang armas luthang kag droga. Ining subject sa implementation sa search warrant amoning si Alexis Bermejo Boreros. Alexis Bermejo Boreros sang area sang Barangay Pundol sa Banwa sang President Rojas mga ka-K5. Kaga nakuha diri sa iya base sa nakuha natong information, isa ka caliber 38 revolver. Isa ka caliber 38 revolver nga may pito or isa ka caliber 38 revolver kag pito ka plastic sachet sang gripatian illegal nga droga. Mayara sang iban pa nga mga drug paraphernalia mga ka-K5. No? Anong iya background sini kag iban pa nga mga informations, tutukan nyo na mga ka-K5 diri sa K5 News FM karon sa udtong dugang sina nga detalye mga ka-K5. Likewise kahapon dira sa may Banwa sang Pilar sang udto mga ka-K5 while ara da si DSWD Secretary Rex Gatchalian may ginkandak man nga operation ang Pilar Municipal Police Station nga nagaresulta sa pagkaresto sini sa kay Elias Bambi, no? Dira sa may barangay San Ramon, Pilar Capiz, 11:30 sang aga mga ka-K5. Mitabo galing ni Kapon, wagit may nakatimbre ho. Hapon na nabalaan. 11:30 kapon, dira sa may barangay San Ramon, Pilar. Nadakpan ining si Elias Bambi mga ka-K5. Kag akwandri, no? Implementation sang search warrant pero nalabot na di sa warrant to bares ang ginsulato. Gin-issue man isang regional trial court 6 judicial region mga ka-K5. Nakuha diri ang isa man ka-caliber 38 revolver kag tatlo ka mga bala. Dua ka bala sang 12-gauge shotgun. Siyam ka plastic sachets nga may ginapatian illegal kag makalalit ka droga mga ka-K5. Sunusobra 400,000 man ang presyo sini base diri sa report mga ka-K5. Sunod-sunod din ang mga operasyon ginakandak sa mga otoridad and gapasalamat kita kay ginatutukan subong ang loose firearms kag illegal nga droga, no? Kag kabay pa masustener ini sa atong mga otoridad para ang mga kriminal kag mga iban pa nga mga malain nga elemento hindi na magsagi lumbayag kag kita iya nga mga nagasunod sa kasuguan, no? Magbalik nga kita naman ang magpangisog hindi iya ang mga malain nga elemento mga ka-K5. Sanbay na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa aton nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo, inisi ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
21: D3. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. or Biotics.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba na gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX 500.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
23: Imo nga blood sugar test.
24: Kira tong score gani?
22: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
24: Ilan na lang imo nga blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
3: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
2: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Can Gold. Kag patuluan ang mata sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
25: Ako si Mondot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
3: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawa ng pagpangapi. Pangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga, kagahapon ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa buti.
3: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Kahit na ginakon, hindi na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kadalit ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
4: Halin sa pinakamataas nga bukid.
5: Nak! Kamusta nga?
4: O sa pinakamalayo man nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako!
4: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
7: Papauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
9: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11, who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
12: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Miyerkules nga edisyon sining atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat naton i-take adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Upod naton sa atong programa ang mga kwan, ang mga sikat, ang mga guwapo kag guwapito, ha? Sir Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga sa inyo mga partner.
2: Good morning sa imo engineer kag utro man nga gwapo. Mayong aga sa imo. And ikaw isa sa mga tinuga engineer nga nagamit mo gid imo kag gwapuhan na kwan gid na, na put into useful na pamaagi.
1: Oo. Dapat lang
2: nag-arak sa kamera subong ang kurman ka.
1: Ay din.
2: Oo.
1: Tiya, ang ayan mang guro gwapo man.
2: Yes, bangot ina gaglow ang skin mo.
1: Oh, okay.
2: With DTX 500 nga adlaw mo ginainom. Kapanghabon ka pa bi DTX Beauty Soap.
1: Aba.
2: Plus Mighty C. So ginestorya na mo ni engineer ang pagpagwapo sa iya.
1: Aha.
2: Pero ina mga 30% lang.
1: 30%.
2: Ang paldo mo gidyan gapatahom gidyan sa imo engineer. Gapaakit-akit sa imo ang
1: do ginapaysa niya ko sa paldo
2: nga ginabati ang imo pagkaalwan, no? Amo ginaiyang ga patambok gid aga patahom gid sa imo. But anyway, sa aton mga kauturan, sa aton mga suki nga tigpalamati, I hope na inom niyo na ang inyo daily supplementation sa mga produkto ni Doc Ramil. Ang nami gid, if you have the resources, lumay engineer tani, no?
1: Correct. Oh.
2: Tatlo gid dapat.
1: Ang importante da, time, money, kag, kwan?
2: Hindi,
1: kag ang
2: kadak ni namin, kuya.
1: Oh,
2: dapat abig, ga DTX ka, ga Mighty C ka, ang oh. Ditribayo. DTX, in the sense, nga ti, free radicals, kontra mo na everyday.
1: Uh-huh.
2: Dako na mabulig. And Ditribayo, in the sense, nga ti, kung mag guwa ka sa balay mo, expose ka sa mga free unseen radicals. Enemies.
1: Oo.
2: Oo, muna yung mga kagaw. Kag of course Mighty C para nga ang imo immune system ara sa kampiyon nga kondisyon nga makabato sa anuman nga problema magasulod sa lawas mo. So with this three nga tawag ta na power trio. I hope na inom niyo na engineer.
1: Remind la pirmi naton sila.
2: Oh, storyahon ta sulod ta gidugay ang bladder inflammation, ning paghubag sa imo nga pantog.
1: Ha? Huh?
2: Oh, urinary bladder.
1: Ah, pantog din na pantog ang bladder.
2: Oh, di bla boy. Oh. Mm. Karon ina ang manging diskusyon naton kag upod ta si Sir Boy Zulweta man. And good morning, Papang. How are you?
3: Mga amo ng intro ni Sir JP, well prepared na siya. sa mga lawig, mga intro. Well prepared na siya sa iya sa topic ko sa
1: mga tao. Eh, medyo expectar ta ang maasong ito pero nang
2: kaya sa kumutun na. Kasutil mo.
4: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul.
2: Ayan po, Jimo. Mayroon
4: nga naman sa itong suking Isil North, Isil South, Isil
2: OFW. Tapos sa source show.
4: Mga pinanangga, tanda nga Slow Rams and KSS supporters, mayong aga sa inyo, te, pati ano, Sir JP, kung naka DTX 500 ka mo, protektado ang cellula against oxidative stress that causes premature aging of your cells. Remember, your cells is the foundation of your health. Kung healthy ang cells, most likely, healthy man ang overall health. That's why, mag-antioxidant gid, magkaon prutas, magkaon sa ginatawag ng mga utan, kung hindi kasarang, kung kulang ang utan kag prutas,
1: suplemento eh.
4: Suplementohan sa ginatawag nga DTX 500, no? And of course, kung gusto i-boost ang immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Gaan tanig yung tayo na time si Sir JP nga makaanon. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, amunia ang ginatawag nga immune system protector, no? Sir JP, no? Amunia nga pabaskog sa mga pulis, mga army kag tanod sang imulawas para hindi ka dali pang masakiton.
1: Uh-huh.
4: Kung makasulod man ang mikrobyo, kung may mga anomalya man sulod sa lawas mo, ma-check dayon sang imong natawag niya immune system, no? Kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, ha? hamis ka, ga-glow ka, kay ga-saka ang glutathione level mo.
1: Nagagwaping ka?
4: Mm-hmm. Ang collagen level mo, ang collagen production mo, ga-increase man.
1: Uh-huh.
4: Because it needs vitamin C. That's why layo ka sa wrinkles. Ang mga wrinkles mo, mag-hagan-hagan tanahon, no? And of course, when it comes to your eye health, wala nang iban kundi mag-eye care gold. Baka damo, nagigabakal sa eye care gold, no? Ang eye care gold nga ini, epektibo, gininsaga pa namin isang imo eyesight. Because may vitamin E, vitamin C, bilberry extract. No, di mo makita. Ever since nga nag-inom ko nisang eye care gold, nakita ko gitanan. Ha? Nakita ko tanan mga kamayuhan sa life. No? Okay. Ah, kay nami sana.
1: Pati bulsa na mayaman.
4: Mayo, git. Mayo ang eye care gold kay makapangita ka kwarta ka hindi wag sakit ang imo mata. Ganyo. And of course,
5: para sa sanag mapululukan mo sa eye care gold. Ni kulong ni kasana gaw.
4: Kanami gitang eye care gold. Dua pa rin san mo gisang ginatawag nga eye care eye drops. Ah, galinaw.
5: Ato. Kami
4: ga-relax ang ginatawag nga mata. Storyahan ta na Sir JP. And of course, ha? Kung gusto mo kontrat ang kaso ubos ipon kag gilana at kag dali ka mag-ayo. Ay, ang bida sa tanan mag D3 Bio.
1: Okay, okay.
4: Na, naman to siguro
1: sir, Brad Paul, mas lawig ang introduction. Mas lawig ang introduction niya kaysa imo.
5: Oh, saka preparado ko na. gina-question ko na mga available ng information.
4: Mga 20 years ang mga kita na. Baluna ko niya.
5: Ano na tawag nga compensating? Mm-hmm. Ah, compensating. Anyway,
4: stalling.
5: Kung sa basket pa, killing the time.
4: Oh, killing the time.
5: Sige, abansin na mo. Anyway, psoriasis.
4: Mm-hmm.
5: Na-recall ko na.
1: Cystitis ng mga ubag-ubag.
5: Cystitis.
1: Sabi ko na ni titis, basta titis.
5: Hindi inflammation sa imo, sista.
4: Hindi niya inflammation sa sister mo.
5: Cystitis, ang pag-ubag sa imo bladder in general. Usually ang common gini nga sa nga causative factor is UTI.
1: Uh-huh.
5: Urinary tract infection. Damo kita mga kababaihan nga nagasakit ila puson.
1: Oh.
5: Usually ang sintomas da puson mo gid engineer.
1: Dira kay star ang ihi ta no? Ihi ta.
5: Anong star man? Gatis.
1: Gatis.
5: Dragi na support.
4: Nagkaroon talaga. Ang last story yan, Sir DP, UTI niya. Urinary tract infection. Hindi niya, STD ha. So, karoon talaga. Usually, iban, abi nila, kung may
1: UTI ka,
4: may STD ka. So, it could be, pwede, pero hindi pa pwede. Ando mo na bala.
5: So, most nga cause ang UTI engineer, ara sa kakulangan sa pag-inom sa tubig. Once kakulang ka sa hydration, you know what? Usually kesa ga pupo kabla.
1: Uh-huh.
5: Pero sa amon nga mga labs. Laba.
1: Labs eh.
5: Labs.
1: Ga ko na.
5: Ga tungtong ina kisa sa basin. Galambot bla.
1: Abi ko gani.
5: Okay, mga... Wala na hindi ka na niya mag-worry engineer kay clear da yang space. Kay like pro sa amon ya kisa.
1: Abi ko ga tungtong sa puga bla sa puga.
5: Di ama tungtong na da. Ang opening isa na. Ang pinagika problematic ta ang mga babae because sa close proximity sinisang ilang urethra. So,
1: malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan.
5: Oh, like po sa ako niya, may 7 inches pa siya nga i-travel. Nga outside the body. Sulod. may extension.
1: Galungo-lungo si
5: Sir Boy. May ikog ba yung engineer nga agyan niya?
4: Ang 20 anos na lang. Promotion na mga.
5: Sagi ka mo balaya ka. Reklamo yan. Basta amo na na-instruyahan.
4: Continue, Sir Deep.
5: Na ako di ara na na. Kulang inom mo tubig. Kablo ka ang tubig, engineer. Once ga inom kasi ni damo, gina-flush out yang imo nga infection. Kasi siyempre, ang kagaw, yung hinanay man na magsaka mo. Why man agad niya, hindi man nakalabanan sila, manasiliated. Nga, gamat-amat niya sa kaula. So, ga-rely naman isa sa unanong movement mo da.
1: Uh-huh.
5: So, in-engineer, kung hindi mo siya ma-flush out, gadamo siya, ga-form sa colony. Basta ka magdamo ka magdamo. Pabayaan mo na masaka sa bladder mo.
1: Mm-hmm.
5: Sa bladder. Sample, gigda kadabi. So, by gravity, masapos sa iya mag-ilig pababaw. Sata. Mm-hmm. That's why kung gayo ti ay kang number one kaya nga basta doktor si mo inom kagida mo tubig because kalabanan bla problema sa UTI engineer ang cystitis usually makuan lang man makuha lang by sa by itself it will get better talaga siya
2: kalang kapatay mo lang na may
5: tubig lang kasi inom kada mo tubig so sa mga babae naton iugalian mag-inom kay tubig
3: no nami na pag inom mo tubig updan mo sa D3bio
5: kag D3bio no? Number one kiti again silingko hindi niya kay kumo abi nyo ba si pag inom mo D3bio releases babaw all over your body mo na pati gani may surprise ka dalapan da kay ang distribution isang D3bio is arap niyo sa mga blood. So whenever malabot sang blood na yan, labot isang D3bio, no? So may D3bio ka and then you have DTX 500 para sa inflammation, sir boy. Kampiyon ba ang DTX sa inflammatory condition? And of course may TC ka. So more water. Ano ang mga sinyalis, no, nga may ara ka sang problema sa bladder or cystitis inflammation of the bladder because of UTI? Burning feeling no sa imo nga pagpangihi. Pag-ihi mo medyo sakit kahit di ang flow sang water ibalik ko lang to ginas pamangkot mo nga hindi niya ginastaran sang ihi ginastakan sang ihi
2: stakan sang ihi
5: na siya imagine na engineer kung ano ka alam ang Ginoo
3: pre departure area
5: kung wala ka abi bladder ti paano na pa ang tubod ang salaan ta is kidney sige ni agwasa kaya mo kanyang silingon ka, program ka daga, tubod na lang yung imo ini.
2: Ay, iban rin, may bag diyo, nga ginagawa.
5: Okay, why na na yan? Usually, prostate issues na yan.
2: No.
5: Oo, nga ang iyayang sphincter sa iyang bladder, why na yan? So, that's why free-flowing ng ihi dito, ga trickle na. So, amo na, ginagamit na design sa Ginoo, nga may suluptan ka din sa ihi mo.
2: Correct.
5: Nga makontrol mo. Karoon ako dugudegigay mga iya. Nga kung ang imo urine ma-expand yan na it will touch the receptors that would trigger sensation nga
2: full ka na
5: manghihi ka na kisa ang grabbing urgency so grabbing urgency but silingon nahitad mo na kaayo to ang nerve endings mo to mga receptor nga it's time now to make bawas maihi ka na so burning sensation
3: make bawas
5: ha yeah. And then mayara man kis ang though inablando ginabusisaw ka. Grabing urgency nga manghihi ka do di umpunggan, no? Kag gusto mo dasig manghihi. Ano pa? May discomfort ka or sakit gid sa imo nga lower abdomen. Dili dapit sa puson mo na yung balta nga puson. Kag kis ang imo nga urine cloudy siya do ka hazy, kag ka isog sang baho. Lain niya ang fruity smell ha. Kuana ya diabetes especially sa mga nawala nagainom DTX 500 tendency taas blood sugar mo do ka fruity na iya sang
2: do ka isog din no
5: oo sang
2: sang baho niya sang baho
5: sa diabetic grabe na ila do ka fruity ni do ka prutas ang baho sang ila nga ihi now ini saya do ka isog bla isog now amo ni mga ginabatsyag mo dapat pa-check up kan engineer kisa dalaan niya isang low-grade fever, do galangaan ka. Ano pa, ang imo pag-itsininga, probably may blood sa urine mo. Okay?
2: Bawati may kwa na gina, lala na ginaguro.
5: So, ang delikado sa cystitis or inflammation sa bladder, may infection probably, akun magsaka pagin sa pababaw. No, kasi usually infection na naman na sa imo nga urethra. Sumaka sa bladder mo. Kipa na, sumaka pag isa imo nga ureters.
2: Amo
5: di siya angalin sa bladder. Ang gadiprin siya na yung malangtang kalabaon sang ano mo, urethra mo. From sang the bladder, kung lucky, again, dipindi sa kalabaon. Tiyak ko niya, plus 7 inches na nangadaan. Oo, laba. So ang sabay, yalipot na bladder na dayon.
2: No comment ko no si sir.
5: So kadasig na yung magsaka sa ila, UTI. Now, ang alin naman niya sa bladder, pagkato sa kidney, ang ureters, duwak bilog, tiin na iya, equal footing, tada. Hidoplero lang iya ka, ang structure, ang anatomical, kwa niya na iya, ano ni, posisyon niya do, lapit lang. Sumsaka to sa, ang lain kung sumaka, engineer. Pag sumaka ang infection sa imo kidney, kay kulang ka sa tubig.
2: Lain naman ang sakit.
5: Ang tawag siya na payelo nephritis.
2: Uh-huh.
5: May nephritis ka na, infection sa imo nga mga nephrioles. So, amo na ang glikawan naton. Pabalik-balik ng UTI, mag D3bio, mag DTX 500, kag may TC, inom damo tubig. Amamla na solusyon sa public, balik niyo tayo, engineer.
2: May naga, may naga-comment si Sir GP. Sila nila.
5: Hindi mo ka magbasa.
2: Hindi, yun na nabasa.
5: Ah, okay, napakita. Oh.
2: Naga-humble niya, pag pangita ka wala siyang butong, butong wala yung tubig sa butong.
5: What's with butong, boy? Kito na, I think doon nakuan mo na.
2: Naga mo na sa kuno niya, Sir, may UTI ka.
5: What's with butong, really? Na ang iyang sabaw. Is it true nga makuan ka? Is there a misconception?
3: It's a diuretic.
2: Diuretic. Diuretic. Doon na pahihiya
5: ka. Doon na pahihiya ka to.
3: Of course, nakabulon naman tayo sa coconut niya. May mga, hindi mo na siya ma-form mo medium chain fatty acids kaya hindi mo na siya oil. Ang iya pa lang na iya, remember, ang tubig sa butong is one of the most alkaline source, natural alkaline source din sa kalibutan. Kag, it's a very good diuretic. So,
5: Kaiyon niya ka.
3: And of course, the thing that you're drinking is also good nga ma-flash out mo to. Ang balik ni Sir JP, ang imong yung tawag niya UTI. Pero, once may UTI kaya, ay kailan niya mapakonsulta ka din.
5: Oo. Hindi na magulat pa nga maglalat.
3: Hindi na magulat na. May feeling mo, lalo na sa mga kababayan, feeling mo melon na. Melon amoy. Kagbudlayan ka mangiti. May arat nga tawag nga may feeling nga medyo mo mainit-init kag medyo mahapdi na mag-ihi pag check up sa doktor. Hindi maguyuya.
5: Kanto sa clinic na muna.
3: Hindi maguyuya. Okay. Ang bali, Sir JP, it could be dangerous once that kind of mapa-fungi man o bacteria, which is usually sa fungi, candida albicans ang kakosina, magsaka sa imo kidney. Once mag-pyelonephritis ka na, that's a different thing. Mas magasto na kag uncomfortable ka na gina. So, hindi pagbaliwalaon ang ginatawag nga UTI. Mapacheck up na yun sa imo mga favorite doctors da.
2: Labi na gig may mga sexual encounter ka. At yan mo na gani, mo sila ka, ay, lain na ni. Lain na ni. UTI mo niya
5: sa assumption nga ti nakuha mo lang niya sa kakulang sa tubig. Again, kulang sa tubig, engineer.
3: UTI usually yung cause na ito naon magid. Number one is poor hygiene. Lack of water. Wala kay ilis underwear.
2: Pala inom soft drinks
5: ko. Lensa, mo niya kabisan ako yung blanjina. Bisa di ko kailis siya. Di ba yung tag tatlo kadlaw? Hamot pa yung gapon.
3: Ba yun? Balaan ta, tag-tatlo ulit kadlaw ha?
5: Hindi wala eh. Siyempre wala iya eh.
2: Tag-tatlo kadlaw, hindi ha. Mga duwa kadlaw kag gabang.
3: Na pagputang mo sa laguan, gagawa na gakadto na sa washing machine, kibuhi na. Anyway, no? Thank you, Kiki Sir.
5: Kanami, isang iyang mga pa-delay, no? Delaying tactics.
3: Sa mga concise, wow. 15 minutes. Kanami, sa concise. No? Again, ang role sa antioxidant during infection is really important. Okay? Hindi lang kailangan may antimicrobial properties. Ang antioxidant basically helps regulate the body functions to function normally. So, during that fight against that infection in a specific area of your body, may araki kailangan antioxidant support. Of course, mauna ang antimicrobial.
2: Uh-huh.
3: Pero, after that, kailangan may antioxidant ka for repair. So, mapa-UTI man, mapa-anuman nga masakit, ha? You need antioxidant. You need to know how to use your antioxidant when you are sick, no?
2: Sige, sige Sir Boy. Diretso na kita. Hindi na kapapahuayon pa. Diretso na kita sa benefits ng D3 Bio sa atong health, Sir Boy.
3: Thank you, Engineer. Sa talk ni Dr. Rihanta, ang atong perennial problem sa Pilipinas nga masakit. Halin sang una, hindi na sa Pilipinas, kundi sa kalibutan. Ano ba lang ini nga batinggilan klase nga masakit nga TB, tuberculosis.
2: Uh-huh.
3: What is tuberculosis and how

0: di ka gid magpalpak hasta mo mapatay ini nga kay sa pagkabudlay-budlay patsyon ni nga mikrobyo.
1: Okay.
0: It is really hard to kill kido ang ini do encapsulated ni sa I think no nga tapos may ani ni siya ginatawag nga may ani ni siya ginatawag do nga pinsa ginahimo may ani ni siya ga release ni siya sang substance nga hindi makapalapit dahil nang antibiotic mo. That's why it's really hard to kill. And even scientists, mga scientists nga gatuon sa TV, ginputang nila sa pinaka-extreme nga condition ini nga bacteria. Ang Mycobacterium tuberculae, waay gapon na patay. Almost wala na oxygen, almost wala na tanan air or water, buhi siya gapon.
1: May mga connotations, Sir Boy, nga man-made kuno ni imbutsing no. Ganun made ini sa kwan sa laboratory kagin palapta amo nang mga hambal nila
0: why paya ang uso yang tao sa science ya may alat niya TB.
1: Uh-huh.
0: So that is a misconception niya nga ginhimo ni ang TB ya dali mo niya makuha kaya din niya sa duta.
1: Mm-hmm.
0: The more you touch the soil lalo na farmer ka.
1: Uh-huh.
0: Mili ka magtanom ara na siya. That's why it's really important to wash your hands.
1: Okay, okay.
0: Kay damo na ni siya ngalan, no? Ginatawag ni siya the White Plague. So nasa 18th century kaya mga tao nga may TB, ha? Pale, halos puti-puti na.
1: Kag niwang-niwang, Sir Boy.
0: Of course niwang engineer, no? Kaya ang ganiwang kaniking natake, sini mismo ang baga mo.
1: Mhm.
0: Ha? Ang baga mo and this Mycobacterium tuberculae or that ang bacteria that causes TB is very intelligent. Gapakaon ni siya sa macrophages mo kan ako.
1: Oo.
0: Ha? What is your macrophages? Your macrophages is one of the one of your immune system cells. Mo siya pang iganti do ano ni siya do monster na siya do vacuum cleaner.
1: Uh-huh.
0: Di makakita ng TB, ang TB way ni gapalag yuga pakita niya.
1: Uh-huh.
0: Aki mismo ang imo macrophages infect niya.
1: Okay, bugra at delikado no.
0: So amonia ang ginatawag nga pertigdia ang ginatawag nga TB.
1: Anong simptomas Sir Boy kung may TB ka?
0: Well, ang TB kung aga okay ka.
1: Uh-huh.
0: Okay ka? Pagka ugto medyo
1: balasun ka?
0: Gailanat.
1: Ilanat ka, balas
0: ka na. Pagka hapon ubo-ubo na, usuka na dugo.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang dugo mo nang asuka mo are those are lung tissues nga ginkaon sa TB sa imo baga.
1: Oh, parts ang lungs mo na.
0: Imo na dugo na sing imo lungs.
1: Okay.
0: Ha? Kay gina-atake sang TB ang imo baga. So ang TB damo klase TB may TB sa bones. Ha? May TB man in even animals no, so, lalo na sa mga ginatawag ng mga karabaw kag mga baka ginatawag na bovine tuberculosis no. So din balaga sulod ang D3-bio no. Research and study shows no that medium chain fatty acids of D3-bio no, especially ang ila monolorin kag monocaprilin nga derivative nga halin sini sa medium chain fatty acids nga ara sa D3-bio is able to kill. Yan ba nila no sa research kita nila nga may intervention may ginatawag nga antimicrobial properties nga ginpakita ang monolorin nga makuha mo sa D3-bio kontra sini nga Mycobacterium tuberculae or ang bacteria that causes TB. So inisa dugay na ni ginausang ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil as adjunct therapy. Anong engineer minis ang adjunct therapy? Ginaupod ni sa mga regular drugs nga ginahatag. So kung may ginahatag nga 6 different kinds of drugs, usually gina-advisean nga uy nami bala mag BCO upod. Mm-hmm. Sina kay may at least may kabulig ang imo immune system sa pagkontra sini. Pero prevention is always better than cure. That's why ha biskan wala ka TB kailan na naka D3-bio ka na. Kaya standby na ang depensa sa sulod sa lawas mo. Ha kibasi way nalipat ka mong ugas ang kamot mo dayon mo kaon.
1: Uh-huh.
0: Ha basi nagsulod na to ang TB bacteria sa imo ba or no ubuhan ka ni Choi ni Chai.
1: Mm-hmm.
0: Na may TB bawki ini airborne ni pwede man sa airborne no.
1: So saan ano sa mature gid sa imo lawas kag mag TB na gid sabi like sa ubo lang biya galing sa imo tupad balay ito.
0: Again it depends on your immune system.
1: Okay.
0: Kung ma-check ni sa dayon ha it depends nga ang immune system mo may backup na ka D3-bio ka then di ka dali malatnan. kung nubo ang imo imo yung system, there's

0: there's even a study during COVID, pigaw ang immune system sa tao.
1: Aha.
0: Why labot sa COVID, nagsaka ang TB.
1: Mm-hmm.
0: Then, ang balila ko, no, COVID-induced tuberculosis. No? Kay pigaw ang immune system sa tao, kinawiken na daan sa COVID.
1: Ha? Labi ng lungs mo.
0: Kag ang TB, ya, usually kita Pilipino, mayayari, giniyatawag niya gamay, das, gini-inject pa ni gani sa ato, para sa gamay ta, para makita din sa immune system ta. Pero, kung magpigaw ang immune system, ang mga dormant ng mga TB bacteria,
1: ma-activate?
0: Basi ma-activate.
1: Uh-huh.
0: So that's why ka na naka D3 bio ka everyday. So, kung may mga may pamilya ta nga may TB, hindi ta sila pag i-discriminate.
1: So dapat D3 bio gid adlaw-adlaw.
0: Hindi ka lang himo unta sa may mga TB sa pamilya ta, i-isolate nyo sila. Lainon ang ila kutsara tinidor, lainon ang ila pinggan, lainon ang ila baso, number one gina.
1: Okay.
0: No? O number one gina. Kag, kung magstorya sa ila, dapat nakamasgid. Pero hindi pagpabayan, ha? Alagaan gid, no? Dalon sa tawag ng mga barangay centers, sa TB.center, para ma-check sa aton mga doktor, mga specialista ta. No? When it comes sa pag-treating TB, ha? Mga doctors, yeah, they are well aware and equipped to handle this kind of cases. And of course, kita yung mga pamilya will support our family members nga affected sa TB by giving D3 Bio. No? D3 Bio, because it has a natural and superb antimicrobial properties including sa pagkontra sa ginatawag nga Mycobacterium tuberculae nga gakos sa TB. So this is really important sa aton Filipinos. Kaya damo kaya may TB subong sa Pilipinas, engineer. Natapna naman. Kabalo ka na sa Quezon Institute, engineer, sa Manila. So, naging patindog na ni Manuel Quezon. Kay,
1: para sa TB, gina niya?
0: Sa TB. No? Kay, mm-hmm. During the early 1900s, prevalent kaya ang TB. No? Damo kaya kapatay sa TB.
1: Amo nang response ng government?
0: Amo ang response ng government kag that shows that during that time it was a problem gidya. It was a problem, no? Sobra pa gani sa COVID, it kills yearly. Sige ni siya. Ma-control, mapunggan, pero may ara gapon.
1: Do pare man sa malaria, no? Do una do ka budlay gid, pero sige, about sa mga ginapatindog sa gobyerno, ti may ara man gani mga heart hospital?
0: Lain naman na sila. Pero tanan-tanan niya, those are specialized, correct engineers, specialized na sila mga hospital. May lung center, may heart center, no? Iniya kay Manuel Quezon, yung patindog, so na niya, during that time yan, para to sa mga TB, kay grabe ang TB. So, hindi na pagbaliwalaon ang TB, no? Kay wait akabalo kung sinong yung storya, talawadlaw.
1: Okay.
0: Wait akabalo kung sinong yung tubang, ta kung feeling mo, may tubang kagaubo, medyo ang chest area sunken muna, ang likod medyo kuko,
1: okay,
0: kag medyo may lanat kag ubo, ay basi lang may TB, suksok na yun mas para maprotektahan mo lawas kag mag-inom sang D3 Bio. So basta may problema ka sa mikrobyo, mapa-TB man kung ano, ha? Kung gusto mo pabakuron ang imo lawas kontra sini, pabakuron ang imo depensa, may dutay kang tawag naton nga extra immune system, mag D3 Bio, no?
1: Okay, no? So, salamat Sir Boy, sinang mga informasyon, mostly sa mga Pinoy, damo nga dan bisyo, tiara panigarilyo, so nag-trigger pagina sang ilang problema, yes, sa lungs.
0: Yes. No? Tanan-tanan nga mga particles nga kasulod nga mga toxic particles sa mo lungs gahatag ni chance sa mga TB, pero ang number one cause gid sa TB mo, pigaw ang imo immune system. And of course, no, talking about our immune system and the defenses of our body, your skin is the primary defense of our body, no? Kontra sa ginatawag na pagsulod sa mga bacteria, mga virus sa imo lawas, maagi sa kundi sa makaagi sa baba mo, sa imo ilong,
1: sa skin.
0: Maagi sa through your skin, but if your skin is healthy, wala sa mga pilas-pilas, wala sa mga infeksyon, layo ka, protektado, kasi dapat alagaan ang aton skin maligo adlaw-adlaw using DTX Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga anbunis, psoriasis and even their pimples are caused by bacteria and fungi. Kakasatanan sang BCO nga ra sa DTX Beauty Soap kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why this soap makes you fresh, stay fresh longer. Kay mismo ang gakos ang pagbaho sang lawas mo ginakwa sang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Sa beauty properties hindi man matawaran, may pa-pain nga gapaputi sa imo skin. Ginawa nga pag isang guava extract extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level and of course your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX Beauty Soap. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Isa pa Sir Boy, kinanglan taman na speaking sa baho sang lawas, baho sang ilok, Sir Boy, may aratas na nga solusyon. Ini saya kuan lang Sir Boy, ginabagnos lang blag. May roll on kita sina nga para gid sa aton mga ilok para nga patyo na mga bakterya nga naga tuga sing mabaho Sir Boy. No? So 48 hours kung gusto mo maproteksyonan ang imo ilok gikan sa mga mabaho, mag Clinica Diofresh Sir Boy. No? Mm-hmm. Clinica Diofresh dapat mga amuning amigo kag amiga sang mga binata naton kag mga dalaga Sir Boy. Para nga self-confidence, hindi magbaho ang ila ilok, ah, may ara sila nga presence per me na maayo sa ila mga kilala Sir Boy. So mag Clinica Diofresh adlaw-adlaw. Speaking naman si Sir Boy, kada aga ang ako niyang routine, aga pa yan, nagapangapin ako Sir Boy, uh-huh, sang DTX Coffee Mix. Kaya muna ginambal per me, kag isakto gini, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nga tinluan mo ang imong sulok-sulok Sir Boy, kag may ari ini siya nga chia seeds. Ang porma sini, amuning nagatinlo sang imo sulok-sulok. So magpangapi kita aga-aga sing DTX Coffee Mix. Isa pa Sir Boy, may isa pa kita nga kape. Kung medyo bisyuhan ka, double barrel ini, double impact sa aton nga sulok-sulok. Magpangapi kita adlaw-adlaw sang DTX Premium Coffee Sir Boy. Kung mataas yung blood sugar, hindi ka mag-worry. Pwede ka kainom sini hasta sa anum ka bisis. Dua bisa aga, dua sa udto, dua sa hapon. Manami Sir Boy, kayo hindi nagsaka ang imo blood sugar. Mag DTX Premium Coffee.
0: Kay may ergo tayo din sa gano mushroom nga ginatawag nga herb of immortality ang DTX Premium Coffee. That's why super antioxidant ngini nga ginupdan pagin sa pinakabasko nga antioxidant. Ang DSE nga sa DTX 500 ginupod sa ergo tayo din sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection from oxidative stress in a cup of coffee. And of course, no, kampiyon gini sa pangkontra sa mga manukapi nga pala, may bisyo, pala mga kapi nga manukapi nga palapulaw nga stress per me. This is the best coffee for you and don't you worry about your sugar, your blood sugar. Kay Stevia ang bali engineer ang sweetener sini, so pwede nyo niya mga kumbaga maanli-anli ang tawag nga tawag. So kung gusto mo maghagan-hagan ang epekto sang bisyo mo sa imo, ha, mag DTX Premium Coffee. Kung gusto mo lang gidya, if you really want to look young by drinking a cup of coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee. Kung gusto mo yun namin yung mood mo kunaga, ha, mag pre-bio coffee ka. Pre-bio coffee, rich niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics. Meaning to say, why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang chance mo sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee that lightens up your mood. Also mga ko ina panawagan tada mga buringot kun aga, medyo hindi ya morning person, this is the best coffee for you. Tanda na ngalan, Pre-Bio Coffee. Talking about probiotics, nagnubuot ba lang yung mo probiotics? Gigin antibiotic therapy ka? Nagmasakit ka bala? Ginausaran ka antibiotic? Ha? Initanan, gapanubo ni sing imo even good bacteria. ni palaignom ka pala, stress ka perme, iniman ka panubo sa imong nga tawag nga probiotics. Kung gusto mo mga bakabawi sa imo chance, sa imo gut, para magdamo liwat ang imo good bacteria, pa nami imo mood, nami ang imo metabolism, nami ang imo absorption of minerals and vitamins, and of course, kampiyon ang imo immune system, mag-Clinicas Probiotics ka. Ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that works together, no? Ini mga lactobacilli and of course mga bifidobacterium nga makita mo sa Clinicas Probiotics kay buligay ni para magnami imo mood, nami production mo sa gut derived B vitamins, the production of your hormones and your enzymes, and of course those happy hormones that are really important for cognitive and emotional health, mga serotonin, oxytocin, and dopamine. Mag-Clinicas Probiotics.
1: Isa pa, Sir Boy, ang gusto ko nga i-promote ya, ining aton extend food supplement for men. Ini natural yang aprodisiak, Sir Boy, hindi ni siya chemically gin-create, kundi natural ini siya, kay may makakaklabuas ka nga panami sa imong sexual nga kwan ni Sir Boy, vitality, create ka energy, stamina, Sir Boy. Nagapanami man ini sang blood circulation, nag-stimulate sang blood flow, nga amuning kinanglan sang aton sexual performance, overall vitality. Nami, ang pinaka-importante, ang bottom line or denominator, Sir Boy, ini ang aton blood. Kung gusto mo maging happy si Manoy, kag happy man si Manay, Sir Boy, mag-extend food supplement for men para kuitay gidya permi. Kung isa wala na tulog-tulog, Sir Boy mo. Mm-hmm. Ha? Kung may ara ka, extend food supplement for men. Speaking naman niya sa blood circulation, gapanami ini, Sir Boy, kabalo ka, sa blood, ara dira ang gaupod ang aton nga vitamins kag minerals nga nagalibot, nagasustain, nagahatag kwan ng pabor sa aton nga mga cellular, Sir Boy, para gadala, mabuhi sila.
0: Ang gadala, nutrients.
1: Oh, amuna ang aton nga dugo. So dapat ang dugo ta, mayo ang blood flow. Speaking sa blood flow, Sir Boy, ano nga mga liniment ang manami para sa blood flow, Sir Boy?
0: Kung gusto mo magnami ang blood flow mo, magpamasayal lang adlaw kag usaran mo sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang init kag relaxation kag hagod ang ginahatag sa imo mga tired vessels kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Nami man ang aromatherapy that relaxes your brain from a tiring day. Simutam na lang ni or kung gabiyay hilo ka, kampiyon man ni ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Yung amon products available tanan sa amon mga clinics, no? Sa Clinica de Alternativo, pwede mo ni ma-order online sa Lazada and TikTok, no? So hindi maglipat, mag Mighty C, mag DTX 500, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops, and of course, para kung relayo sa tangkaso, ubo si Poon Kagilanat, kagprotektado kontra mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, dugang ko lang ang aton nga Clinicas Probiotics para maging healthy ang aton nga gut. No? Salamat sa aton nga pinalangga nga CEO, Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag Sir Rods Palma, ang aton SM Manager, Station Manager, aton mga upo diri sa studio, si Sir Riniel kag si Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, ako si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: for Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Spore Biotics ka!
1: Basi UTI na ina!
2: Mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Clinicas for Biotics.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung tumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan wow. Sa Kalisingko!
4: Ninano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
5: Eh, amo na.
4: Oo. Ibang na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw ng lugar. Wala magani sila kwarta.
5: Ay, ano na yung klase bugnaw ng lugar man?
4: Sa muli.
5: No.
4: Ara ya, bisan wala ka na yung kwarta, pwede tayo kapabugnaw. Kagka-hangaw-hangaw.
5: Yeah. Sabi ko gani, anay, kung lain ang mabugnaw ng lugar.
4: Nye, amun niya galing gusto mo? Siya desadya eh, no?

0: Yogs, kadugay man kay mamburak tayo.
1: Natak-an ka maghula toto na ka?
0: Uy!
1: Tiyo na natupuli. Lakat na to kung natak-an ka. Kaya kuya, mahulat lang ko diya.
0: Bao, ikaw balaya ka, Earl? Tanggo ba, gidya bala sang trip ang imo?
1: Hindi ah. Mayo na yung suggestion. Kung natak-an ka na laman lang, una ka na lang puli.
0: Gambalang kuya, sanga akong feelings siya.
1: Ti, feelings ko man ang ginambal ko sa imo.
0: Bao ka, Earl, ba? Wala kagit balaya nag-support sa akong.
1: Support ko gani. Amo gani nga gin suggestion ta kay.
0: Suggestion? Nga daw pang sutab?
1: Pamatsyagan mo lang na iya. Para hindi ka matakan? Istorya na lang ta bala tinikal? Para malingaw ka?
0: Ano nga tinikal man? Tuod na iya nga kung iya nga gina-istorya si Muya.
1: Ah, ate sige ah. Tuod man kung tuod ah. Sige na, sugirin ako sa istorya mo.
0: Oo ah. Kabalo ka bala nga. Mayara ko bala tiyo nga nagabaligya balot.
1: Tenong labot ko?
0: Bao, pangbaragid yang imo dayon niya Eljan laba, no?
1: Tisakto man. Wala man gid ko labot sa tiyo mo. Kay ti, negosyo man na imong. Mayotane kung magdako ang ginansyaya, kagaan ako. Kay,
0: oo, gani ah. Wala ka labot. Pero ang namin kuya, high-tech tuya, ang tiyo ko.
1: Paano nga nangin high-tech siya?
0: Kay maglibod siya bala balot. Wala na to siya bala nag-singgit. Wakag wala na siya nagkakapaos.
1: Kagaman totoo ako?
0: Kay kabalo ka bala? Nagagamit na pala siya sa speaker. Kag-in-record yun na pala ang iyang tingog. Nga nagasinggit nga balot. Pero record na iya kinasulit-sulit na iya patukarya.
1: Yogs, ako amo man lang na amo man lang nagali. Abi ko kung ano git.
0: Sadya-sadya, no?

0: dapat kiliya, sundan mo ya si Boy Bitsin ya.
1: Sino na si Boy Bitsin man?
0: Sino pa be? Si Tantan E.
1: Ano? Nga ang nga Boy Bitsin, tawag mo siya, ha?
0: Kati, palakaon na siya sa pansit kanton.
1: Ay, galing ka?
0: Hilig na yan ni Yaya sa mga paratya.
1: Amaya pa siya gali eh.
0: Amo na yan yung sekreto ko, no? Nga wala siya ginagutom kay bastante siya sa bitsin.
1: Wala na siya yung sako niya.
0: Nga manaw?
1: Nga ko niya, black pepper. Ginasamo ko na yung sa kanon kung wala sudan.
0: Hala!
1: Oo. Inigani, ang pamintang durog, ginamix ko na yung sa kanon. Sampat na yung dayon niya.
0: Hala! Hala! Sobra ka pagigaliya kay Boy Bitsin ba?
1: Bahaw na yan si Boy Bitsin niya. Kulang pa na siya sa ako niya.
0: Pero, damo na balabalon niya. May lunchbox na siya na balon.
1: Bow, tuod ka? Ikay gutom na ko. Siya lang alay akong intuon eh para makakaon ko.
0: Oo, intuwa siya anay nga. Ikaw lang makaon sa ngayapan sit kanton ng laban Bitsin.
1: Di pihogit eh. Hintuon ko sa kay man. Hintuon na siya nga taan.
0: Ala, tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-ts

0: Mr. President? Arnang folder.
1: Apta, ano ning unod sini? Chiki?
0: Ay, hindi, Mr. President. Pilirmahan ni siya.
1: Agoy! Ang sus, eh. Abi ko ganit, chiki na naman.
0: Pero kung pirmahan mo ni Mr. President?
1: Oo.
0: Basi palang maka-check it, ha?
1: Ay, agay! Ay, tuod, ha?
0: Oh, Mr. President.
1: Ano ni siya?
0: Bill, ah.
1: Huh? Animal! Ano ni nga bill? Bill sa kurinte o sa tubig?
0: Hindi, Mr. President, ah.
1: Ha?
0: Bill ni siya. Halin sa sinago kag kongresong.
1: Aba, dumaayo ni gali eh. Dumakwartahan gali ni.
0: Amo ini ang bill nga nagapalawag sang termino sang barangay official.
1: Ati, mayugin! Pila na sila katuig mapungko?
0: 5 katuig taga-termino, Mr. President.
1: Ah, kung mainit pa ko, ah, himuon kung napulo sila katuig sa isa katermino.
0: Ano?
1: Oo. Kagod hindi gani, ah. Wala na lang ulo eleksyon, ah. Pungko na sila hanggat gusto nila.
0: Hala, magamusin na gali. Sadya-sadya agad sila ino.

0: GDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: My puso!

0: Budat, malapit ni Bladan ay. Budat! Bawal lagi sa nagasabat, oh. Budat! Hoy! Nano ka? Palapit di. Sa din ka magalin man.
1: Pasinya kita bugok. Nagalupa na nga. Konpaminsaro.
0: Ay na, ano nga? Din ka aling.
1: Dito ko aling sa unasan.
0: Ay, te, nagano ka dito?
1: Ay, ginpanilagan ko naman sinuli kung gaano siya.
0: Uti gaano siya?
1: Ginputo siya ang iya.
0: Ang ano yung ginputos?
1: Ang ginputos yung sagsako ang telya. Kaya nagpakuno-kuno nga daw kataw.
0: Agoy! Ayaw, ayaw! Ano?
1: Oo, tapos ang balya siya kunong reyna sa mga sirena.
0: Ayaw, ayaw! Ala, grabe na gini ang trip ni Yaya.
1: Tabugo! Damo pa to balasako sa likod balay.
0: Ti ano kung damo to sa akong?
1: Putsa man ang tiil mo kag sunda, bala sinuli.
0: Ayan, ayan!
1: Oo, sige na. Up dito siya para duwa ka mo.
0: Kung ikaw na lang, be. Bisan hindi ka na magputos ka sa ako sa tiil mo, kahit masalaan ka naman itong pawikan kung magkulob kang.
1: Ay, tinuwa tayo eh. Kay makadto ko to.
0: Ati, kung gusto mo yabudat, ikaw lang to yaa. Suluha, kaya ko dire lang kuya. Magpakalinong ko diya.
1: Pero hindi, kagidya malawgan, tabugok ka. Kasupla, dugid sa imo. Hindi ka man gani, gwapo, bro. Nugay ka sinupla, dubala. Kay galaw, ay, katanawon.
0: Law ay, pero base kung mangagad ka naman ka, takliray.
1: Ina, yeah, I like it.
0: Ay, tiyay, no.

0: Balmads, hindi lang ko anay bala pagsukta, Balmads.
1: Ah, wala ni iya, paayunay, Madsya. Kadugay na nisang utang mo, lima na niya katuig, wala bayad-bayad.
0: Kaya wala man ko inubayad mo.
1: At iidayahan mo da eh, nga makabayad ka eh. Agod nga paid ka na ah.
0: Para ma-paid na lang ko. Pag yun to na lang ni Bisa Dumugay.
1: Ano?
0: Kasi hindi ka man kayong chinde. Paiputon mo gid ko nga bisang gaprangkan ako gani nga wala ko inubayad. Dumugay ta! Sige na!
1: Gali, ha? Agiyon mo lang, kuya, sa paisog-isog, ne? Para maimpas na?
0: Mapirde ta ka sa Dumugay. Mano na ta, ha? Kung magdaog ka, dublihon mong utang ko.
1: Ay, hindi ka gani kabayad nga gamay pa lang. Ay, hanpagid nga dublihon ko?
0: Aho na! Amo na! Dumugay nga lang ta para quits na tarayon sa utang ko.
1: Ah! Hindi ko yung magbato sa imo, ya? Hindi ko yung magbato sa imo, Dumugay. Bayre na lang, kuya. Kay kun hindi, pasumon tagid kaya kagsindihan sang itong makandila.
0: Hala, sadya-sadya, ino?
2: Big Bo.

0: BBM. Pirmahida. Pirmahida.
1: Høye meg.
2: Patian mo.
1: Ala, kalain siyang damgo ni Kapitan ba?
2: Damgo yan na. Na ginasugoy si BBM nga magpirma.
1: Pirmahida BBM. Aha, arala.
0: Pirmahida. Kay Marinyo na ko sang loan ko.
1: Hoya! Hala, Marinyo siya kung sang loan niya, Madam Magdalena.
2: Ala, kung matabo nga magpirma, mapirmahan matuod mo ni BBM. Ala, brug, Marinyo man ko!
1: Hoya ba? Ipaldo ka man gali, Madam Secretary, ano?
2: Oo, pabor man gani sa akon kung mapospon pang eleksyon kay ti, makaluna naman ko.
1: Ate, wastikan mo lang ko ha?
2: Wow. Kung matabo, duwa ka tuig ang pwede ko i-renew kag be? Ba, alam mga lapit man 200,000!
1: Ay, ba? Baw, paldo ka gali magdali na.
2: Oo, hawin na lang sa sweldo ko kada bulan. Bala niya wala bilin, basta makalinyo lang.
1: Ate, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
2: Oo, kaanta ka 50.
1: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
2: 50 pesos.
1: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
2: Tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapuspon para kami makaloan.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: dito, Skaba!
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City K

0: Solo Pinoy.
1: Wow! May puso!
2: Mga abyaan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: than 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galit kong?
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo. Ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat gid kong ha.
1: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
0: Lord, salamat kit sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang natupa sa akon, 50. May buhi na!
2: Hey, hi, galingawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaiha.

0: kalusugan.
1: Sporebiotics.
0: Pina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporebiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mastag Tino Atay,
5: Happy Kanunay,
4: DTX 500,
5: Masaligan,
4: Epic Timo,
5: DTX 500,
4: DTX 500.
6: Juice 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-ilong?
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
9: Panahon na naman ang ubo,
4: sipon,
9: at trangkaso.
4: Pero
9: huwag mag-alala
4: dahil andito na ang Mighty!
9: Malaban mo,
4: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
4: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
9: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
4: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mamakang mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
11: Extend
18: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
11: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
9: Matalong kag-alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis.

0: dopaminsaron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: five Galingawantay!
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo!
0: Hey! Hi!
2: Kampyon!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Kanto na ta sa mga benefits, Sir Boy.
6: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
5: Ari di ang benefits ni Sir Kevin yung basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha, hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinaing. Tiga produce na siya sa endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, Sir Boy, is lipopolysaccharides.
6: Pupo sa probiotics. Ang manang tawag na liposaccharides. Pupo sa probiotics.
5: Lipopolysaccharides. Kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imo, ano? Imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa, nakalusot.
6: Kalusot sa portal vein mo.
5: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3 Bio, Sir Boy, siyempre may MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatrabil sa kanto sa imong lymphatic system, kantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons, ma-form na siya sa lipoprotein, mabalik pa kanto sa imong atay para tinloan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer, no? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3 Bio, mag-tap na siya ng bacteria. Kaya hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
6: Tapos may mga mucus production that protects our lining.
7: O, para mang-trap sa mga kagaw na magsulot sa aton nga lawas.
6: May kampiyon.
3: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may
6: physio.
3: Physio.
6: Yung
9: may D3. Sir JP. Kahapon, Sir Boy, ang ginhambalta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistingan naman. Ang permi ginambal ni Dr. Mel ng herbal antibiotics ang baguhan pa tadi boy. Sibuyas.
7: Sibuyas.
9: Ahos.
6: Ahos.
9: Kag honey.
6: Honey.
9: Pusan mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo, hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na, hindi tanan nga ubo is bacterial.
5: Correct.
9: Ang iban viral. So kung kaisan inom ka herbal antibiotic, do hindi makuha.
5: So imo tips siya,
9: gali, viral.
5: Herbal antibiotic juice with pugaan mo D3 Bio.
7: Kampiyon nga kombinasyon.
9: Antiviral na, antibacterial.
5: Pero hindi na ginapatay ang kagaw na.
9: Tiwa hindi niya may mo sa D3.
3: D3 Bio.
5: Pero D3 Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilanat ka na yun, trangkaso ka, D3 Bio muna.
6: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
9: Uy! No? Kito, dumay stanti ka sa pharmacy.
6: Dumay pharmacy. Ang benepisyo sa D3 Bio, sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo, dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka ka-box nga D3 Bio. gasakit ang chan mo tungod sa acid?
5: Sir, sir boy, need na naginasa ko. Di ba may mga box sa first
6: aid? Mga medical cabinet nyo?
5: Medical cabinet.
9: Include na
6: ang D3Bio. Sa lang pa, sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3Bio na.
5: Kanamit sa D3Bio.
6: That is the effect of D3Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyo ng iba. That's why I like D3Bio.
5: So, sto, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3Bio, sir boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila, si Monolaurin kag si Monocaprin. Ang specialista ni Monolaurin kag Monocaprin ang mga envelope virus. Meaning mga envelope virus, amo ning mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa Monolaurin kag Monocaprin nga ara sa D3Bio, ati patay tanan, sir boy.
7: Oh, kilala sila.
5: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si Monolaurin. May upod pagali.
9: May Monocaprin.
5: Si Monocaprin.
3: D3Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
11: Ako si Karen. Kadamo ginsang akong hair fall. Hindi manami ang akong kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag nag-ining akong buhok kag nag-ining ang
3: akong kutis. D3Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3Bio.
1: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Gabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
23: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mahal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:08 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sang Kapi. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Karon nga adlaw sang Miyerkules. Pitsa 30 na kita sa bulan sang September tuig 2026. Kamusta ka mo mga kakaypaw? Sa palibot sang siyudad sa Rojas, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Kag nagatamyaw man kita sa aton ng mga kauturan, sa aton mga tagpalamati, sa aton ng mga kakaypaw, sa bilog nga probinsya sang Capiz. May dayad gid nga adlaw sa inyo tanan. Welcome sa 11 Mbps. Dari sa K5 News FM Rojas, ang kampyon ng istasyon. Dari nyo lang mabatihan ang mga kampyon ng mga balita, kampyon ng topiko kag reports, ang aton sining mga kampyon ng mga K5 reporter.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Dari sa naunang distrito sang probinsya sang Capiz, kamusta ka modera? Sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz, mga ka-K5, kamusta na? Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Diri sa 47 barangay sang siyudad sang Rojas, dala na dira ang Olotayan Island. Mayong adlaw sa inyo tanan. Welcome, welcome, welcome 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Nagatamyaw man kita sang mayong aga sa aton nga matag palamati dira sa Chudora Senas Trade Center. Ang merkado publiko sang siyudad sa Rojas. Ako sa rin nagalanog dira karon ang K5 News FM Rojas. Kamusta ka mo mga ka-K5? Dira sa Pueblo Terminal, sa aton nga transport terminal, mayong adlaw. Kamustang biyahe, mga ka-K5? Mga driver? Sa mga terminal sa nga tricycle, diri sa siyudad sa Rojas. Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Welcome, diri sa
2: 11 Mbps.
0: Kamustang aton Martes sa mga ginang sang puloy-an nga nagatig-ang nagapreparar panyaga mayong adlaw gid sa inyo kag sa mga tatay dra nga nagaulistorya kag nagapreparar kamati na kamo diri sa K5 News FM 100.9 MHz. Mga ka-K5 sa lilisuan sa inyo sining maradyo, itutok nyo na! Itutok na diri sa kampyon nga waragwagan!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Sa gihapon mga ka-K5, upo diri sa inyo alagad sa inyo anchorman, ka-K5 Alan Catalan.
3: Al Catalan!
0: Sa mga ka-K5 naton nga yara sila opisina, kamusta kamo? Tagsuman sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining mga followers. Sa gihapon na magpamati diri sa 11 Mbps diri sa K5 News FM Rojas. Kung gusto niyo kita makita live sa aton sining nga programa mga ka-K5, yari ang official Facebook pages, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. Like and share. Kagasuman sa aton sining mga kuturan nga gusto magpatamyaw, magpadala sa inyo sining mga mensahe. Sa inyo lang, padala nyo lang mga ka-K5. Shout out Ipa-shout out nyo diri sa K5 News FM Rojas. Mabatian man kita mga ka-K5 sa aton sining sister station. K5 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. Tanbay na sa igalinyada tang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Ini nga balita ang builog nga giladulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Healthy nga kape mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix. Kanamit, gitsang pamatsyag mo mag-DTX Coffee Mix ka adlaw-adlaw. Nakuha ang stress mo. Ma-detoxify pa ang imo sining alawas mga ka-K5. Makabulig pa siya panubo sa blood sugar level sa imo sining alawas. Bangod sa ampalaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix para sa atong sining makuturan sa atong mga ka-K5. Ano karon ang mga nakalinyada ng mga balita, nakalanap ng mga topiko kag-report? Sa nga ito, sining mga K5 reporter, diri sa ito, sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps, mga balita at public service. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. School safety, kagpagpasangkad sang Kapis Tawhayan, ginhinalaan sang Kapis Provincial Police Office, kagliga ng mga barangay sang siyudad sang Rojas. Search warrant ginserbe sa isa ka high value individual sang President Rojas PNP. Droga kag armas luthang nakuha. Samtang BJMP6 kag PDA6 ginhalubhob ang female dormitory sang mga PDL. ₱150 million ginpain para sa mga apektado sa insekto nga nag-atake sa mga pananom sang tubo sa probinsya sang Kapis.

Kagdugang karon nga mga reports ang aton sini mga K5 reporter. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster. Kag sa aton sini makautoran sa aton nga mga ka K5. Nga nagabatsyag na sang sipon ubo lagnat. Trangkaso, hindi na paghulat ang mga ka-K5 nga maglala pa ang sitwasyon sa inyo sining lawas. Sigurado, nagahina na ang inyo sining immune system. Once nga maghina na ang inyo sining immune system, magagwa na hindi nga mabalatian, masami, ginasipon, pabalik-balik nga sipon, lagnat, luyang lawas, nagahina na ang immune system. Sa aton nga mga kuturan, rekomendado naton ang Mighty C. Alkaline base Mighty C mga ka-K5. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang Mighty C. Hindi na yung tapaghulaton pa, no? Hindi na maghulat nga maglala pa ang ubo, maglala pa gid ang trangkaso. Pag nakabatsyag ka mo sini nga mga sintoma, Mighty C na dayon. Adlaw-adlaw gine Mighty C. Sa ganin, hindi na dapat natun hulaton nga makabatsyag kita sa amuni nga sintoma. Magamit kita sang Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Kaya kung makagamit kita sang Mighty C adlaw-adlaw, makabulig ini batak o kung papag-on sang aton sini nga immune system. Mapag-on ang aton sini nga immune system, malikawan ta ang mga balatian, ang ubo, sipon, kaglagnat mga ka-K5. Damo, inom tubig. Muni karon nga daw nagabaylo naman ang klima, chimputa, manugsulod ang super El Nino. Kani halong-halong gid. Extreme heat. Patsyagan yung kisa, grabing init. Gamay mo lang sulay sang init, dogluya lawas mo, lagnaton ka. Kani nino paghulata, Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. The immunity booster. Agod nga magbakod ang aton sini nga immune system. Kaon, healthy lifestyle, damo inom tubig para hindi kita ma-dehydrate. Plus ang Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5. O baylo naman, chimpo. Ligad to, dog, inulan kada hapon, subong. Ay, perte naman ang init. Muna yung ginakakulbaan naton mga ka-K5, ang pagsulod sang El Nino o kung super El Nino sa pungsod Pilipinas mga ka-K5 sa maabot nga bulan sang Oktubre. Nagapabatsyag na ang init. Gapabatsyag na si El Nino mga ka-K5. Tipit sa 30 na tasubong. Nagahingalo na ang bulan sang Setyembre tuig 2026. Nagahingalo ng pitsa 30. Buwas, Oktubre 1 na. So muna ng forecast karon sang DOST kag sumuman sang pag-asa ang Super El Nino nga pag-atubangon sang pungsod Pilipinas mga ka-K5. Actually, kag sa aton nga mga ka-K5, sa aton nga mga kuturan, hindi niya pahadlok ha, hindi niya pagpakulba sa aton nga mga kuturan. Isa ini ka-warning, pagpaandam sa aton nga mga pumuluyo sa publiko nga hindi tiliawan ining Super El Nino mga ka-K5 nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas. In fact, hindi lang Pilipinas ang naga magapangatubang sini mga ka-K5. Pila ka mga kapungsuran diri sa Southeast Asia posible man nga maga problema sining El Nino. Kapin pang mga tropical countries. Mismo ang United Nations nagpagwa sang pagpahayag
nga naghatag sang isa ka warning sa gobyerno sang pungsod Pilipinas nga atubangon sang seryoso ining palabuton nga El Nino. Hindi lang El Nino ha, basta-basta nga El Nino, Super El Nino, kaga posible i-categorize ini nga sa super or very strong El Nino mga ka-K5. Dapat seryoso ang aton nga gobyerno. Hindi ni pagpabungol-bungulan sa aton nga gobyerno mga ka-K5. Ining tuman ka init sang panahon, pabaylo-baylo sang panahon. Mga ka K5, kung manotisyahan nyo sa nagliligad nga tuig last year, di ba lang, muna yung bulan sa September.

0: nga matindigin nga igoon sining tuman kainit sang panahon mga ka-K5. Ibaloon ta ko na nung epekto sinisang Super El Nino. So that the public may know, mangin aware ka mo in preparation kung umigo na ang El Nino diri sa ato sining nga pungsod mga ka-K5. Hindi lang nga mahulat kita kung ara ng El Nino. Base maglasa naman tablas ang tubig. Masala naman taway takwaan tubig. Base magsala naman ang Department of Health. Nga damo naman apektado nga mga vulnerable na ton nga mga kautoran. Bangod sining puwerte nga init mga ka-K5. Maglasa naman ang ato sining nga Department of Education kung ano naman ang iga-design. Iga-design nila sa learning sa aton nga mga kabataan. Kay man gina-forecast ni halin alas 11 giniya, alas 11 hasta alas 3. Puwerte ning init nga mabatsyaga naton mga ka-K5. Pangamuyo lang gid kita. Kung wala lang aksyon ang gobyerno, ipangamuyo ta na lang ang aton sining pungsod mga ka-K5. Una karon ni istoryanta diri sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Shout out! Hi mga ka-K5. Mayong Uto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you good ma'am Elsie. Kag shout out sa kay Tessie Blances sang Balatukan Panitan, thank you from Elsie Acuña. Kag suma nagapa shout out mayong pagpamati sa kay Bibi Cam kag sa ila sining anak nga si B-Boy kagsakay Helen Cam nga nagapamati gidri sa Daya Roa City. Halin ini ang pagpanamyaw sa kay Renanti Cam. Madamo gid nga salamat no, sa inyong pagpamati. Mayong udto sa imo ka K5 Alan from Rowan Bendia Alonsagay. Thank you gid Rowan. Mayong udto sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak Kulasi from Lisa Barrientos. Thank you, Gid, Ma'am Lesa. Mayong udto ka K5 Alan from Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong udto, sir. Kagsuman, good noon, sir. Nagamonitor na ko di sa Sitio Lagubag Pilar from Roberta Patricio. Madamo, Gid, nga salamat, Ma'am Roberta Patricio. Dira sa Lagubag Pilar. Kamusta na kamudira? Mayong utos Sir Alan from Roda Donato Amago. Hi, kamusta kamo Ma'am Roda? Greet ko lang akon miga si Melanie Agihap. Alin sa kay Roda Donato Amago. Tagsong man shout out kay Efren Alisla. Mayong utos lang. Alin sa kay Roda Donato Amago. Mayong udto Sir Alan, watching and listening from Blasco Pilar, from Aisa Tunggala. Thank you, Gidra, sa taga Blasco Pilar. Share Dana, Sir, from Roberta Patricio. Thank you, Gid. Kaya nagapamati man, mayong udto Sir Alan, from Mick Villaruel.
1: Mbps.
0: Mayong uto K5 Alan. Kag sumuman mayong uto sa Robles family dira sa Pontevedra from Matias Robles family. Kag halin man kay Joshua Patrick Matias. Mayong uto ka K5 Sir Darren present na sa pagpamati. Ay si K5 Alan Subong ang nagapungko Ma'am Bernadette. From Bernadette

0: umitin kalsado. Ang ibandri nga mga nagapa-shoutout sa aton nga pagpangalagad. Balikanta ka mo ha mga ka-K5. Pabinagid karon ang magin panglinyada naton nga mga balita diri sa aton nga programa. Aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtikos ang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag?
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termil ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mamaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaeng.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasumpay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplanta na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Missy ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo ng akon ng mga mata.
15: Tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balay nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
25: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
0: Raintay 8 minutos sa kaligad sa tak na alas 2 or alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

Balik tiri sa ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Standby ha, dugay-dugay sa aton nga mga ka-K5. Sa reports ang aton sini nga K5 reporter. Standby, standby. Dali lang gid kay may ari pa diri sa nagpadala nga mga gusto na ipa-shout out sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Edugangan ko ni karon ang aton sini nga topiko may kantanan sa ginapaabot nga Super El Niño. Kamusta bay ang paghanda sang gobyerno naton? Mga ka-K5, nakabati man kamo nga ang gobyerno ta ginahandaan ining Super El Niño nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Ay, kung hindi sila magpanghanda, kung ay man sang preparasyon, ato na lang ni pangamuyo nga wala sang mapiktuhan gid todo ang pungsod Pilipinas. Di ba mga ka-K5? Hindi ni tiliawan, mga ka-K5. Nga problema ang atubangon sang pungsod Pilipinas. Okay mga ka-K5, ini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Para sa aton sini nga makuturan sa mga ka-K5 ta nga nagasuprer sang or nagabatyag sang komplikasyon sa ila sini nga lawas. Ang komplikasyon dala sang pagtaas ang blood sugar level. Kagsubuman ang pagsaka sang blood pressure. Mga ka-K5 ko nagabatyag na kamusang komplikasyon, hindi na paghulat nga maglala pa. Maggamit, mag-inom sang DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Kagsubuman sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati sa mga ka-K5 ta, nga kung duda ka mo, nagabatsyag ka mo sa infeksyon sa inyo sinigalawas. Infeksyon mga ka-K5, dulot or dalas ang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tao. Rekomendado naton ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5, the antiviral specialist. Antiviral specialist siya, ina bangod man anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa ato sini nga lawas, kakason ina sang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Amo na gintawag siya nga specialista o kon antiviral specialist mga ka-K5. Kagagod kompleto ang suplemento ay DTX 500 Klinika D3 Bio. Nag-adlaw-adlaw mag-inom sang Mighty C. Kompleto na ang tatlo ka mga suplemento. The Power Trio Supplement nga kinahanglan sa ato sini nga lawas adlaw-adlaw mga ka-K5. Agod kita protektado. Ini produkto ni Doc Ramil Oy mga ka-K5. Sarang nyo ni makita mabakal sa mga butika. Kag available diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT. Kag sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton nga mga kauturan. Gusto talang ipahibalo sa aton nga mga tagpalamati nga ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street in front sang PLDT Rojas City. Mayara sang free wellness consultation.
Okay, sa liwat, may aras ang free wellness consultation. Alin Lunes Tob-Tob, Biyernes mga ka-K5. Ang Rojas City Clinic, bukas halin alas 9 sa aga, Tob-Tob alas 5 ang takna sa hapon. Ano ang mga free services para sa free wellness consultations ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center? Mga ka-K5, yari ang free services, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. Amunin siya ang mga free services mga ka-K5 nga sarang yung ma-avail once nga magpakonsulta kamo or magpatigayon kamo sang free wellness consultation. Yara dira si Doc Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant. Kag by the way, ang Sunday, Domingo, ang Sara Clinic bukas. Alas 9 sa aga, Tob-Tob, alas 2 ang takna sa hapon. Ina sa Domingo ya. So ano pang ginaulat nyo mga ka-K5? Mag-avail na sang free wellness consultation sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa free services nga ginmensyonar naton. Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpramati, ay hello Sir Alan from Rina Leo Ayan Rohan. Hi Rina Leo! Kamusta kamudira? Mayong udto Sir Alan from Rhea Umbas, Kalinaw, Balbuna. Mayong udto Ma'am Rhea. Kagsuman mayong udto ka K5 Alan, nakatutok na kami sa Barangay Hibaka, Maayon. Pa-shout out man ko kay Girly Dumagpi, kag kay Auntie Riming Barido. Halin sa kay Ronald Bansali Dumagpi. Also shout out sa kay Girly Dumagpi, kag kay Riming Barido. Thank you good Ronald sa imo nga mensahe. Good noon, halin sa kay Lindon Hano. Kamusta Sir Lindon? Kagsuman nagapamati na si shout out sa kay Rodrigo Bacaro. Oh, sige, ban pagin nga gusto mo pa-shoutout rin sa aton sa nga pagpangalagad. Grisa 11 Mbps program mga ka-K5. Sang K5 News FM Rojas. 11 Mbps.

Kahapon mga ka-K5, na tigayo ng napanghatag, ining cash assistance, makamuni 150 milyones. Niwata, masobra 150 milyones pesos ang ginalokar para sa mga mangunguma sang tubo mga ka-K5. Ang ginalokar sang Department of Social Welfare and Development Office kaga nakabaton ang aton sining mga kautoran ang benepisyaryo mga ka-K5, mga mangunguma, mga plantadores, laborer, manog tapas tubo, manog hawan sang katubuhan. Ginumpisahan na kahapon ang pag-release ang masubras 10,000 pesos. Nga kantidad para sa mga benepisyaryo nga apektado mga ka-K5 sang red stripe soft scale insects diri sa probinsya sang Capiz ukon ining insect to nga nag-atake sa mga tubo. Kabangdanan nga ang mga tubo nagluya ukon na damage. Naghina ang production sang tubo diri sa probinsya sang Capiz. Well, in fact, hindi lang diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 ang napiktuhan. Lakip na ang pila pagid ka mga kabanuanan dito sa probinsya sang Iloilo. Kag Negros Island. Bangod sining insekto o kuning red stripe soft scale insect sa probinsya sang Capiz. Magluwas sini may ara pagid sa mga insecticide nga ginhatag sa mga mangunguma sang tubo. Natalana ang igapanghatag ini mga ka-K5 sang Capiz Provincial Government. Igin bato na ni kahapon ni Governor Fred Castro. Gintutukan ta ini inabangod man agod mapahibalo naton sa aton nga mga kauturan ilabi na gid mga mangunguma sang tubo. Kung ano ang mga ayuda nga sarang nila na baton, madapos mga ka-K5 nga gindeklarar sang Capiz Provincial Government ang probinsya sang Capiz under the state of calamity bangod sa ning insekto nga nag-atake sa mga katubuhan. Sa munang update, agod mapahibalo naton sa aton nga mga kauturan, diri sa probinsya sang Capiz. Pag napasalamat kita kay way man nagakatulog ang gobyerno ta. Agod nga sabton kag tagaan sang solusyon. Ini nga problema sang mga mangunguma o kon problema sang mga plantadores sang tubo.

0: Ibaloon tani karon kung ano ang nangin epekto. Kaya man ginalagat-lagata ko di ang tubo naton do hina ang production bangod sa ni insekto. Dugangan pang nagabaylo administrasyon ang Capi Sugar Central. Tandaan nyo tong ginbalita naton sa nagligad nga bulan nga ginapahayag nga igabaligya ng Capi Sugar Central mga ka-K5 sa lain naman nga pamilya. So ibaloon tag kagkamustahon ta kung nasan o ini ma-operate under sa bagong tag dumulahan ang Capi Sugar Central mga ka-K5. Matapos nga ginpahayag nga igabaligya o kung ginbaligya na ang Capi Sugar Central sa URC or Universal Rubina Corporation. Ginpahayag mga ka-K5. Kaga ginbayaran at tong mga trabahante dra sa Sugar Central or Capi Sugar Central. So kamusta honta mga ka-K5? Kamustang kaimtangan sa itong mga trabahante? Ginatos ng mga trabahante? Kamusta? Naka-operate na? O standby ka mo kay ina, isa tagaan ta pagtamo diri sa itong sininga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa itong nga pagpanumbalik, ito talk lang gyapon diri sa K5 News FM. Kay kwauntang report sa atong sininga K5 reporter. Ini school safety kag pagpasangkad sang Capiz tawhayan nga ginistoryahan sang Capiz PPO kag sang liga ng mga barangay sa siyudad sa Rojas, anong update sini? Standby sa report sa aton nga K5 reporter sa aton nga pagpanumbalik diri sa 11 Mbps pagkaligad sang importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka,
2: TTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom, TTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa TTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no? Ang mga busay,
4: therapy.
3: No? Kakampiyon.
4: So, music therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kung bungol ka bi, paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo no kabulubudlay?
1: TTX 500.
3: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian nga ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way ka bi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
1: Detex 500! TTX 500.
6: Mostly ang gakabungol tigulang.
3: Husto.
6: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
3: Oh, araman.
6: The reason one is taas ang antioxidant.
3: Oh.
6: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha. Isa
6: ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
3: Husto.
6: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo abido kagin.
6: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
3: Hubin pa.
6: Like in general ba?
3: 70 na, pero daw 60 lang.
6: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri like nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
3: Amugid. Sir Boy.
6: So, kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
7: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka bla permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doon sa...
6: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis nato sa makabungol.
6: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
7: Palayo ka na.
6: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
7: Correct.
3: Amligan ng inyong pamatinan.
6: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-detex 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
3: araman,
6: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
7: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
6: meningitis.
3: Na. O, meningitis. Meningitis. Saman, maka-affect sa imong...
6: Inflammation sa imong brain.
3: Example, wala kagid dyan balatian, but old age will eventually destroy your
6: kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
3: Grabe gilang.
6: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: Extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
13: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
14: Kaya ko si Melody, isang housewife. Pagulang pa, sa panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
16: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
17: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
18: K5 News Philippines.
17: Sumasayo ang MITC Network News.
18: MITC Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
18: MITC Network News.
16: Sa ulo ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. Dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African swine fever. A standard safety protocol para sa mga paaralan bubuin sa Nueva Vizcaya.
19: YTC Network News.
18: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Kabuan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
20: Hindi nakatakas sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal ng wanted kaugnay ng kasong malversation of public funds or property. Kinilala ang suspect na si alias Boss Thad, dating PNP-CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan, Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto kahapon sa Abukay Basa Terminal sa Tacloban City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang nasabing warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may piyansang nagkakahalaga ng 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, na-dismiss si Boss Thad sa serbisyo noong taong 2007. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: Samantala, depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African swine fever. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
21: Isinasagawa pa rin ang depopulation sa mga natitirang baboy sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan bilang bahagi ng mga pinalakas na containment measure laban sa banta at pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office kasama ang Provincial Agricultural Office at Municipal Agriculture ang tatlong araw na operasyon na nagsimula noong September 28 at nakatakdang magwakas ngayong September 30. Direkta na nakipag-ugnayan ng provincial teams sa lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga apektadong swine raisers para sa pagsasakatuparan nito. Ayon sa PROVET, layunin ng disease control effort na ito na maiwasan ng lalong pagkalat ng ASF at mapangalagaan ang kabuuang hog industry pati na ang kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging cooperative at mahigpit na sumunod sa mga biosecurity at disease control protocol. Ako si K5 Grace Belo Strino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: Guidance Standard Safety Protocol para sa mga paaralan na bubuin sa Nueva Vizcaya. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
22: Babal ang kasin ng isang standardized response protocol upang palakasin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro laban sa mga insidente ng pamamaril at iba pang banta ng karasan sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. Inaprubahan ang paglikha ng isang technical working group para sa proyektong ito sa naganap na ikatlong quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Maguguna sa pagbalangkas ng manual ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya, kabilang ang Schools Division Office, Department of Interior and Local Government, Nueva Vizcaya Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Jail. ayon sa pamahalaang panlalawigan, magsisilbing gabay ang bubuing manual para sa mga opisyal ng paaralan at mga awtoridad sa mabilis at tamang pagtugon sakaling magkaroon ng mga insidente ng active shooting at iba pang uri ng karasan sa loob ng mga pasilidad ng edukasyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
16: Gawin din ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtica. Ninakawa suspect ang 22 anyos na notorious. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
0: Nahaharap sa kasong robbery ang 22 anyos na notorious at suspect sa pagnanakawa ng ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building ng University of Antique Hamtica Campus noong September 23, 2026. Sa panayam ng K5 News FM sa Hamtica MPS, sinabi nitong tinangay ng suspect ang isang grass cutter, Honda 4-stroke cutter, gear o molya at isang sako ng tackled wire. Dagdag pa na nakapasok ang suspect sa laboratory building matapos tanggalin ang limang layer ng jealousy window na siya rin ginamit nitong daanan palabas habang bit-bit ang maninakaw na kagamitan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng suspect ang molya at isang sako ng tackled wire, samantala na-recover naman ang grass cutter at Honda 4-stroke cutter matapos itong matagpuan sa gilid ng lumang male dormitory ng paralan. Nabatid na batay sa record ng Hamtic NPS, 2 hanggang 3 linggo pa lamang mula ng makalayan suspect mula sa kulungan dahil sa kapareho din na kaso. Nananawagan naman ang mga kapulisan sa mga may-ari ng mga junk shop o scrap yard na kung may magtangkang magbenta sa kanila ng mga kagamitang katulad ng mga ninakaw ay agad na makipag-ugnayan sa Hamtic NPS. Para sa Mighty C Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 27 taong gulang na babae hinolda pa sa lalawigan ng Iloilo. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Biktima di umano ng hold-up incident ang 27 taong gulang na babae sa barangay Pandak Pavia, Iloilo pasado alas 8 ng gabi Setyembre 29. Ayon pa kay alias Bongbong, saksi sa nasabing insidente mula sa ungka flyover sa nasabing bayan ng biktima at naglalakad pa uwi sa kanyang boarding house sa nasabing barangay. Habang nasa sidewalk, may nakaupo na lalaki at unti-unti ring lumapit ang iba pang mga sospek kung saan isa sa kanila ang pumutok sa kanya ng patalim. Agad na tumakas ang mga sospek sa madilim na bahagi ng Hacienda Verde matapos makuha ang bag ng biktima na may lamang wallet, passport at cellphone. Napag-alamang madilim sa lugar kung saan nangyari ang insidente at walang CCTV. Sa ngayon, meron ng 4 na mga persons of interest ang mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Samantala, 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sisimulan bukas sa Aklan. Ang kampiyon na balitang yan natin sa atin ni K5 Gloria Villas Manu.
5: Sisimulan bukas, Oktubre 1 sa Aklan, ang tatlong araw na 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTIW ng Department of Science and Technology or DOST Region 6. Gaganapin ang aktibidad sa ABL Sports Complex kung saan itatampok ang mga makabagong teknolohiya, lokal na imbensyon at iba't ibang gawaing pang-agham na naglalayong magsulong ng inobasyon sa Western Visayas. Handa na rin ang pasilidad para sa mga exhibitors, mag-aaral at bisitang dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang patuloy ang mga huling paghahanda upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok. Inaanyayahan naman ang mga Aklanon na makibahagi at saksihan ang mga aktibidad na magbibigay diin sa kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gloria Villas Manu. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
16: Gawin 1,900 million peso sa hemodialysis center sa NOPH bukas na, libre para sa mga pasyente. Kabo ang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
4: Bukas na ang bagong 100 million hemodialysis center sa Negros Oriental Provincial Hospital at nag-alok ito ng libreng serbisyo ng dialysis para sa mga pasyente. Pinangunahan ni Governor Chaco Serebria ang seremonya ng pagbasbas at pagputo ng riwon kahapon ng umaga bago pa man tumanggap ang pasilidad ng mga unang pasyente nito. Iprihayag ni Serebria ang kanyang kagalakan sa pagtatapos ng proyekto matagal nang hinihintay na isa sa kanyang mga pangunahing proyekto. Sa kasalukuyan, meron 12 dialysis machine ang center bilang na inaasahang tataas sa 25 sa sunod na buwan, habang may mga plano rin maglagay na karagdagang 25 machine sa ikalawang palapag sa susunod na taon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 1.08 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa patient transport vehicle. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 1.08 million halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang patient transport vehicle. Madaling araw nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Lanao del Norte Police Provincial Office sa Barangay Banzarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte. Pinahinto nila ang isang puti at pulang van na may markang patient transport vehicle. Sa bintana pa lang makikita na ang mga kahon ng smuggled cigarettes. Ang driver ay kinilalang si alias Muhammad, 31 anyos, kasamang 19 anyos na si Yasser, pariyong residente ng Sultan Naga, Dimapuro. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na hiniram ng driver ang sasakyan mula sa kamag-anak na nagtatrabaho sa LG ng Sultan Naga, Dimapuro, umano'y para maghatid ng pasyente. Ngunit sa halip, smuggled cigarettes ang laman ng sasakyan. Kyan, mananatiling naka-alerto ang lahat ng checkpoints sa Northern Mindanao laban sa anumang krimen o illegal na aktibidad.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
16: At balita mula Capiz, ang mga baril at droga na recover sa operasyon ng pulisya. Tabo ang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
23: Arestado sa magkaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Capiz ang dalawang suspect matapos makuha ng mga baril at ilegal na droga. Unang nahuli sa pinatupad na search warrant noong tanghali ng September 29 ang suspect na si alias Bambi sa Barangay San Ramon Pilar, Capiz. Na-recover sa loob ng bahay ng suspect ang isang caliber 38 revolver, mga balat, siyam na sachet ng droga na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Nahuli rin sa search warrant operation itong umaga ng September 30 ang suspect na si alias Alexis sa Barangay Pundol, President Rojas. Na-recover naman sa loob ng tahanan ito ang isa pang caliber 38 revolver, pitong sachet ng pinaniniwalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nakapit na mga suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang mga kaso.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
16: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, sinimulan na ng Malaysia ang pagpapawi sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar batay sa kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng Malaysia at Myanmar military ruler. Unang dumating sa Malaysia ang 3 barko ng Myanmar Navy na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa bansa, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ng UN Refugee Agency na suriin ang mga returnees matapos silang ikulong. Ipinaliwanag naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan silang makipagsundo o makipagkasundo dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa naturang bansa.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
16: At Magma ka K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jean Paul Generoso at kay K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
8: Pabalik rin sa ito sa ring pagpangalagad, 15 minutos na nakaligya sa tak ng alas 12 oras rin sa K5 News FM Rojas.

0: joven MVPs.
1: Balik diri sa 11 MBPS program. Sa gyapon na po diri sa inyo alagad sa inyo Anchorman ka K-Pod.
2: El Catalan.
1: Mga ka K-5 diri nakita sa pagkuha sa report sa aton sini mga K-5 reporter. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K-5. Standby. Sa mga balita, sa mga report. Ay, may nagpa-shout out pag radio. Shout out! Halin sa kay Manuel De Hero, nakatutok na sa K5 News FM Rojas. Kagmayong udto ka K5 Sir Alan, always amon pagpamati sa programa mo from Bernadette Omitin Calzado. Kaga mayong hapon, good afternoon, pasado na alas 12 oh. Shout out lang kay Tatay Edie Alier, kag kay Nanay Norma Alier, nga nagapamati diri sa aton sini nga programa, diri sa K5 News FM Rojas. Kag hi, hello to Mr. Robert Browning. Nagabot, welcome, welcome! Kag kay Nini DC Al Browning, nga nagapamati, gid diri sa aton sini nga programa. Thank you so much, gid, no, sa inyong pagpamati. Welcome to the Philippines. Ay, wow. Kag sumumana, magapa-shout out. Idugangan tala ni karon kay naka-standby na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Si ka K5 Myla Vasquez Fantes mga ka K5 update. Siningin patigayon nga hinun-anon sa school safety kag pagpasangkad sang Capiz tawhayan ginhinalaan sang Capiz sa Provincial Police Office kag liga ng mga barangay diri sa siyudad sang Rojas. Kag sumuman mga ka-K5, ang Bureau of Jail Management and Penology 6, kag Philippine Drug Enforcement Agency 6, ang naghalubhob sa female dormitory sa mga PDL. Sa kaundan sa line number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa detalye, ka-K5 Myla, with your report, please come in.
2: K5 News FM Live Report.
3: Paskin pa bakot pa ka K5 Alan sa Capiz Police Provincial Office sa pagpanguna ni Capiz ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director. Ang koordinasyon sa mga barangay officials agad nga mangin na maganyan pa ang mga pumuluyo na magsungka sa mga ginaubtan ng mga loose firearms. Sumungman mapalapat ang seguridad sa mga eskwelahan sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nakiginala si Police Colonel Cachumbo Jr. kay President o kon Barangay President na Liga ng mga Barangay President Roberto Ros Roldan kung sa diin dirigin hinalaan ang pagpadayon o kung pag-implementasyon sang Capiz sa tawayan na program kag ang Pillow Sticks Project RTT 3389 sa tiin na tinutuyo sini nga maganyan ang pumluyo nga voluntaryo nga isungka ang ila sini mga ginuptan nga armas sa lutang kag gaangot pa sini ka K5 Roldan ka K5 Alan brother in intensify man ang gipunto diri sang provincial director ang mga kampanya no, sa tanan ng mga barangay diri sa siyudad sa Rojas, particular sa 47 ka mga barangay kung sa tingin isa-isa diri kung ano bala ang mga dapat nila sining himuon kag mga inisyatibo nga ginahimo karon or ginaobra agad nga maganyat ang mga pumuluyo so kuman mapabilin pa ang seguridad no, pinagi man sa pagpakikangot sa mga barangay officials so kung mga tanod sa kapulisan during naman niya no sa klase pinagi man niya sa pag coordinate ng K5 alan sa otoridad ng pangbantay bala like ang pagbudig pag-assist nila sa dalagan sa trapiko kay mas maging madasig ang pahupos para sa kapulisan kung niyara ang koordinasyon sa mga barangay official sa pagpatumban sining pagsunundan kay K5 Alan.
1: Di ba lang ang Roja City do isa sa mga pinakadamo nga gin surrender o kon voluntary nga gin surrender nga mga armas sa luthang ka K5 may lang wala sang lisensya in line sining yes. Kapistawhayan.
3: Yes, correct ka K5 Alan kay ang sa latest na nila ng accomplishment report sang Roja Component City Police Station yara na sa 52 ka mga armas luthang ang na sungka o kung na surrender. So diyan, isa diri ang loose o long firearms, 50 diri ang short firearms, isa diri ang explosive ka K5 Alan.
1: Uh-huh.
3: Apisar, naging pabugal manigani ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Roja Component City Police Station kung sa diyan 100% na nga napatuman ining kapistawhayan program sa Kapis Police Provincial Office. Nagdudob subong nagapadayon sa gihapon iniya nga programa sa K5 Alan. Nasilingta nga 100% na kay sa 47 ka mga barangay ka K5 Alan once nga initanan no ang barangay da bisi sa kalugar nag-cooperar kag-tag sa isa sa ila may mga nasungka na diri na dayon pagkabasihan kung balak 100% nila nga nakuplay or nasunod ining programa nga ginapatuman niya karoon sa kapulisan 25 Alan. So ang ginahinyo ng diri karoon no, sa kapulisan napisar nga na tuman na no, ang 100% sininilayang accomplishment punta ni magkapadayon ni sa gihapon ang koordinasyon sang publiko no especially ang mga barangay officials kay sila ang may dako nga papel no sa pagpatuman sining programa ka K5 Alan.
1: Ni papasalig man bala sang presidente sang Liga ng mga Barangay diri sa siyudad sa Rojas nga padayon ang suporta sa mga kapitanes sining programa ka K5 Mayla.
3: Yes, ka K5 Alan, no, kag diri man ang ipasiguro kay ti para bariya sa kaluwasan gitsang tanan. Especially, ining paraya sa paghatag sa seguridad sa mga estudyante. No? Kag hugot man ang ginapasalik ni Liga ng mga Barangay President Roldan na iya siniya nga maghatag gitsang bukos man nga koordinasyon pinagi man na makikinala inisyal magkapatigayon ini isang meeting paupod sa mga puno barangay kag mga official sa 47 tanan ka mga barangay diriya sa siyudad sang Rojas agud iplastar isa-isa kung ano pala ang mga dapat sininila nga himuon agud nga mapabilin nga mangin malinong pag sumuman mapabilin ang seguridad sa mga estudyante ilabi na sa tion sang GAPE ka K5 Alan.
1: Nagapati ako ka K5 Mayla nga ang tinutuyo sang aton nga provincial director ni Colonel Kachumbo hindi lang ang para sa kapistawhayan kundi pati man ang seguridad no sang mga kabataan sa mga eskwelahan. Ano bala ayan ang isa sa mga programa gid sang aton sining mga kapulisan agud nga mayara sang close coordination tie up ang mga barangay sa mga kapulisan naton na ka K5 Mayla, angot ini sa mga nagakatabo bala nga school violence ka K5 Mayla?
3: Yes, ka K5 Alan, ang una gitno nga ginahimo karon sa kapulisan is ginmantuan ini sila sa Bureau 6 nga konsentiin makiguna magpatigayon ni sa visitation kag coordination para man sa peace and order sa mga barangay. Ikaduha, amo ini ang pagkatun nila sa mga eskwelahan, no? Or magpatawag ni una, kung matandaan, magpatawag ni isang meeting, no? Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa mga tagdumalahan sa eskwelahan kung sa diyan diri ginhinalaan

0: pag ano nga mga numero ang dapat sininilay nga pag tawagan. Kay ining may kang tanan matapos maninata mo ining mga pagpamaong sa mga eskwelahan, ila yon maning nagpatawag ang kapulisan no sa mga nagkaiko nga ahensya no like sa City Social Welfare and Development Office upon ang CSWDO kaupod ni ang na-involve nga mga eskwelahan no diri sa Rojas City kag diri nag-focus ang ila siniya nga meeting sa pag-discuss na tabo ng insidente kag kung paano nila gin-assess ang situation. Subuman ang appropriate na nga coordination nga ginimo para man niya sa safety kag sa mga eskulahan. Subuman sa mga school personnel katil five alang kag tugtog subong na ginaganiat man kag nagpahanumdom ang Rojas City PNP na sa pagpangunaman sa ila siniyang hepe nga mangiresponsable sa paggamit sang social media akod nga malikawan no nga masulod pa ang mga anuman niya nga klase sang pagpamahog kag posible nga baga tuga kag paghatag sang dako nga evento kag all hindi lamang sa mga estudyante kundi sumana sa mga ginikanan kag K5 ala
1: ang drill no nga ginapatagayon sa mga eskwelahan na continuing balato kag K5 Maila or asta lang to sa isa kaagi ang safety drill nga ginpatagayon sa tagsa ka mga buluto Andre sa bahin sa siyudad sa Rawas kag isa pa diri ang kinahanglan nga ma-orient o kon mapahibalo sa mga ginikanan nga hindi niya tiliawan dapat may ara sa nagakaigo man nga pagpahanumdom sa mga kabataan kapareho sa nagligad nga natabo sang nagligad nga semana bala nga hindi hungod nga mensahe naglapta pero damo ang apektado ka K5 Maila.
0: Yes, ka K5 ala no, padayon ini ang pagpatigay nila ya sa mga drill no sa mga pulutuan. Actually may ara sila sa mga nakalinyada nga mga schedule kon anong adlaw naman sila magpatigayon sa mo sila ng eskulahan. Ang kinatutukan diriya ka K5 ala kamo ining mga high school no nga sa tiin diri masami no nagaumpisa kag ini ang mga ano bala do proud bala ni sa pagpangpuli kay kalabanan man sa mga rason kun nga man nga nahimo ini sa mga kabataan no amo ini nga pagpangbuli kay K5 alan that's why nga sa gimpatigayon nga meeting sang kapulisan no particular sa Rojas City PNP diri gin na lagayan ang mga manunudlo no kag ang tagkumalaan sa mga eskulahan kung paano i-assess ang tangay siniya kung may mga insidente bala nga nababalag sa bullying sila nga eskulahan apisar nga verbal lang ka K5 alan.
1: Oh sige. Ang pila ka mga update no ihatag ta lang sa pila naton ka mga pagpangalaga diri sa K5 News FM Rojas. What about ining update ka K5 Maila ining ginhalubhob sang makatapos ang BGM P6 kag PDEA nga sa female dormitories nga mga PDL ni manukuha ni sila ka K5 Maila?
0: Yes ka K5 ala no sa ginpatigayon man nga ginpatigayon karon nga Greyhound o surprise Greyhound operation kang katapo kang PDEA kaupod man ni ka K5 Alan ang katapo man niya sang JMP no ang Bureau of Jail Management and Penology Region 6 upod ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 man sa female dormitory diri sa siyudad sang Rojas may nakita sila diri nga pila ka mga matalom nga mga butang nga mahimo manigamiton no sa mga makahatag manidabi or makapagkit sa pila ka mga insidente kung mayara yan nga pagagamiton ang or himuon rather ang mga PDLs lakip sa mga nakuha diri kami mga aritos ang chopstick mayara sa mga ball pen, lighter, ang mayara pati rin isang mga nail cutter, kag iban pa sa K5 alan. So, tinutuyo sining ma-checkyar kag malantaw, no? Kag mapabakod pang seguridad sa sulod na niya sa mga jail facilities. Kag mapunggan man ang pagpasulod kag paglapta sa mga ginadumilian ng butang.

0: regular ining illegal nga droga, no? Kaki 5 alan. Padayon na ni karon yung kina pabakot pa, no? Sa intelligence driven operations, sumuman ang koordinasyon sa iban pang mga law enforcement agencies agun nga mapabili ni ang seguridad sa mga jail facility subuman maprotektahan ang yara sa sulod or ang mga persons deprived of liberty o kung ang mga PDLs kag ang mga jail personnel kaki 5 alan.
1: Why man sang may nakita o kung nakuha nga mga mabugat gid nga mga hinganiban aside sa ni mga patalom kaki 5 mila or shall we say may natukiban sila ng mga droga sa sulod sa dormitory ka K5 May?
0: Sa initial na itong information ka K5 Alan, wala man sang may mga na-recover or nakuha sa kagamitan ng mga kontrabando kagdalagpuan ng mga matalom, ng mga bagay nga may mo magamit. Na sa anuman niyang incident, diraya sa kinpatigayon na ni nga Greyhound operation ka K5 Alan kag isa pa na no regular man nga ginapatuman kagot nga mapabilin ang seguridad sa mga PDLs dira man niya sa sulod no sang female dormitory ka K5 Alan.
1: Okay, madam mo ging salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sining mga report.
0: Ini nga balita ang ginatulong sa D2X Coffee Mix na kakape ka na, magka-detox ka pa. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Maraming salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imusin nga report. Moto mga ka K5 ang pila ka mga natipon nga balita sa ato sining K5 reporter. Ay ginatag naton sa aton nga mga kauturan nga nagapamati. Well, padayon gapon no ang kampanya sang aton nga mga kapulisan. Ilabi na gid ang Capiz Provincial Police Office sining Capiz Tawhayan Program mga ka-K5. So amotong resulta sang ilang pagsinapol upod ang Liga ng mga Barangay sang siyudad sa Rawas ang presidente sang Liga ng mga Barangay President Maka K5. On the other hand, dapat kuantaman sang iya sining nga pagpahayag ang presidente sang Liga ng mga Barangay diri sa siyudad sa Rawas Maka K5 kung ano man ang iya sining nga commitment para sa aton nga mga kapulisan. Ha? Kwaon tani kagahatagan tani sang update kag in line Maka K5 sining school violence, no? Tandaan niyo to last week ining pagpamahog sa mga estudyante nga may tirohon sa eskwelahan nga matabo o kon pagpanero nga matabo mga ka-K5, although nga ato isa lang kapag makabigta hindi matuod nga istorya, pero nakaapekto ato sa mga kabataan naton, sa mga pumuluyo, sa mga estudyante, sa mga eskwelahan, matapos nga ginbulabog sa to ang bilog nga siyudad sang Rojas. Dugangan pa itong video nga nag-viral, nga nakuha kuno last year pa, atong sagadya kasas ang iya sining armas, ha? Nga daw nagapakita nga may ginahawidan siya nga shotgun, nga sagad siya kasa ang armas mga ka-K5, kagdala ang pagpamahog, nga ang content sang iya sining video, nga dapat why kuno may magpalapit sa iya sining nubya kag ang may mga gusto magpadala sa iya sang Jcash, ha? Daw kasubong sini ang content sang iya nga video. Nabulabog ato mga ka K5 bangod kay nag-circulate ang video sa bilog nga siyudad sa Rojas. Hindi lang to siyudad sa Rojas ang nakakita kay man ti social media mo. Gilayon nga ging klaro ato sang ginikanan. Dala ang ilang bata dito sa Rojas City PNP nga hindi ato matuod mga ka-K5. Kag ang armas lutang hindi man kuno matuod nga armas lutang. Isa lang kahampanganan kag medyo may gamay nga paglango-lango ang paghimo niya sang video. O te karon kay nag-circulate kay naglapta, ha? Rason nga amo ni karon ang ginangot sa mensahe sa mga kabataan nga may tirohon nga matabo. Do ginangot-angot na lang atong nga balita, although nga ti wala atos ang relasyon sa nagagwa nga pagpamahog sa mga kabataan, pero tinatripan siya o. Pagwa ato nga video, tisiling nila kuno last year pa ito nga video. Nag-justify ang ginikanan dito mga ka-K5 sa police station sa Rojas City. Pila ka mga bulutuhan nagsuspende sa klase diri sa siyudad sa Rojas. Agod nga matigayon nga mang-insecure ang mga kabataan mga ka-K5. Amo man ang isa naton kapahanungdom, no? Sa aton nga mga kauturan, sa mga ginikanan nga tiniindi niya tiliawan ng mga bagay mga ka-K5. Dali lang gid balikan ko na, no? Diri sa ato sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Balikan ko pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis
0: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso!
18: Las 12:44 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik diri sa aton siling programa mga ka K5. Balik diri sa 11 Mbps. Bago lang ta nagtopic ko siling school violence diri sa aton nga programa. Gina-confirm tani karon ang report nga may ara sa natabo man nga shooting incident mga ka K5. Gina-follow up naton ini sa isa ka eskwelahan. Kilahan sa bahin sa nga Sultan Kudarat. Lagi na confirm tani ko na may mga napilasan nga mga estudyante. Ining ginabalita subong nga mga ka K5 nga natabo sa isa ka lugar o kon isa ka eskwelahan. September 30, tuig 2026, ang lugar nga ginatumod sa ninyo shooting incident, kay ginak-confirm ini ko na isa ini o makabig ini nga school-related violence dito sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat mga ka K5. Takna las just 26 ang takna sang aga. Suno sa report, may ara sang pagpangluthang nga natabo sa sulod sang eskwelahan mga ka K5. Yung bago talang ninistoryahan ang school violence diri sa aton nga programa nga dapat mangin responsable ang aton sininga mga ginikanan. Kaga hindi siya makabig naton na dapat pagpabayan ang aton nga mga kabataan, dapat aragid ang pagpahanumdom. Kay isa diri sa ginalantaw nga posible rason kung nga man amuning ng mga kabataan mga ka K5, kay isa kulang man ang pagpahanumdom sang aton nga mga ginikanan. Napababayan man naton ang pagpahanumdom sa mga kabataan. O subong pinaka-latest to. Pinaka-ulihi nga balita mga ka K5 nga aton karon ginamonitor. Mayara naman sang school violence nga natabo. Ngayon nga man sunod-sunod ni man. Ang konkreta nga detalye, sinibantayin nyo diri sa K5 News FM Rojas. Ang kompleto sini nga detalye mga ka K5. Ining ginapahayag nga pagpanglutang dito sa may Isulan National High School. Nga padayon karong nga ginaimbestigaran sa aton nga mga kapulisan. Daw sunod-sunod halos sa kada semana. Tining ni Drias aton sa Rua City, hindi niya tiliawan, hindi ni tiliawan katama para sa aton ng mga kabataan. Dapat ang mga ginikanan mangin gabay para sa aton ng mga kabataan, mga ka K5. Although ang iba nakikita lang na nila siguro sa video, na ginampangan nila, ginalantaw, na-influensyahan sila. Pero ti ang isa diri sa mga punto naton nga igahatag sa mga pumuluyo sa mga ginikanan na dapat sa tanan nga oras mangin gabay kag pamangkuton tagid ang mga kabataan kun ano gid ang ila sini ginapangatubang nga problema. Kasi ang mga bata hindi man na mangin open sa mga ginikanan, resulta ni kung kisa nga nangin violent man ang mga kabataan mga ka-K5. So kabay pay, pahilayo talang nga diri sa atonya nga lugar, diri sa syudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Wala sang kasubong sini nga matabo mga ka-K5. Again, seryoso ini nga butang kag hindi ini tiliawan. Ha, kabay nga mahatagan ini sang pagtamod sang aton nga Department of Education mga ka-K5 sang aton nga mga kapulisan nga hindi ini matabo diri sa aton nga lugar. Tematikon na shooting niyang paghahambalan kung may mapilasan kag may mapatay, tilain na na iyang istorya dayon. Mabudlay na na naton ibalik ang sitwasyon. Ganis ang mas maayo, mas timprano, mapreparahan ini nga sitwasyon mga ka-K5. So padayon, tani nga ginalantaw ang dugang nga update sining natabo nga pagpanglutang dito sa may National High School sa Isulan Sultan Kudarat, subong gidlamang nga adlaw mga ka-K5. While more development, bantayin nyo diri sa K5 News FM Rojas. Naring kaya kaysa nabilin nga ginutlo sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-K5, mabasa kita diri sa mga mensahe. Agin padala sa aton sining nga mga kauturan. Si Loe J. Dimo nagapamati na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Madamugid nga salamat. Ay si Lola Daisy, si Nini Daisy Browning nagapamati man sa aton nga programa. Hi, hello. Tamyaw tanan ni Kagina. Kamusta si Sir Robert Browning? Wow ha. Kag sumuman na nakatutok man diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Mayong udto ka-K5 Sir Alan, olay samon pamati sa programa mo from Bernadette Umitin Calzado. Kaga shout out sa Bajuanto 5, Joanne Barugo and River nakatutok sa Barangay San Pedro. Alin sa kay Emmanuel De Hero. Kag sumuman na mga ka-K5, dugang diri nga nagapa shout out. Mayong udto Sir Alan, K5 watching from Batangas City from Gisrael Colasino. Kag sumuman mayong udto Sir Alan, pa shout out Sir sa family Abilarde kag kapulso dira sa kilometer 2 Lawaan Roa City from Dolores Abilarde. Mayong udto Sir, pag-greet kay Bingbing Marian Francisco ang BHW CBO sa Barangay Inso Luuban kay Toto Marco Francisco ang batang mabait. Madamo gid nga salamat from Marian Francisco. Batang mabait pero hindi makulit. Mga ka-K5, tutob din na gilamang ato sining pagpangalagad. Di sa ato sining programa, wala ang tauras, wala ang tatsyempo. Nagpasalamat kita sa aton ng mga kauturan nga nagupod sa ato sining programa mga ka-K5. Di sa 11 Mbps. Aton sining technical partner ka K5 Jobic Hober. Sa ngalan sa ato sining mga K5 reporter nga nagupod sa ato sining programa mga ka K5. Sa ngalan sa ato sining station manager ka K5 Amy Berondo. Tangalan sa ato sining CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Kini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
22: Mga buti ka. Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag
23: hunger
22: suppressant. Or appetite suppressant.
23: Mm-hmm.
24: Why naguros ang pinakabudlay gid bulngon nga klase virus ang HIV?
22: Mm-hmm.
24: Once nga matakdan kanya do death sentence nimo.
22: Ganino.
24: Oh, why na sir boy mm-hmm. makaya ni D3 alone?
22: Mm-hmm.
24: The only nga ginastudyhan is ang VCO.
22: Mm-hmm.
24: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon ng inom sang BCO, ang ilang take, nakasurvive sila and until nabuhi pa.
22: Ang importante mga Sir GP,
24: 20 years ago,
22: madugangan blay mo kabuhi, biskan may HIV ka.
24: Uh-huh. Imagine
22: ka. Ang hope bala nga ginhatag mo sa ila, dako nga bagay.
24: Pusto.
22: At least siya may time pa nga maghinulsol.
24: Kaya gani Doc, ang HIV nga waay niya bulong, kag buwan ka matakdang, nirikta ka gid sa AIDS, how much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive.
22: Oh.
24: So dira na lang kag pag viral.
22: Pag viral ang problema,
24: you take D3 Bio kay may duwa na siya Doc, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
22: monocapril.
24: May monocapril
22: sa.
24: Nga wala.
22: May monocaprilin pag
24: ito. Nga wala
22: ina sa monocapril, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
24: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa sa imo viral load.
22: Ang bintaha, Sir JP, nga adlaw lagi ka mag-inom sang D3 Bio. Because after 8 hours, dula na siya.
24: Husto.
22: Tiyangin mo yalawa, Sir Boy, wala nag-produce ang BCO. Wala na sa nag-produce ang BCO. So you need, every 8 hours, butangan mo D3 Bio. Kay, ang matabo na siya, from monolaurin, after 8 hours, Sir JP, mahimo na siyang ketones.
24: Oo.
22: So meaning, papaghimo niya ketones, dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inunggi ka sa ano, literally, para may magtiyog-tiyog na nga mamatay sa imo, ano?
24: Protected ka.
22: Protected ka. Isa lang ka ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
24: Kaya hindi sabi, Doc, stocking.
22: Galing ang bintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tagtatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-assure to niya.
24: Assure tense.
22: Kung nainom kaya D3 Bio.
24: Kag hindi amo na kalala ang ipikto sa imo.
22: Amo na mga bintaha kung always ka gainom D3 Bio. Aside sina, tingnan nami imo brain function eh. Kay wala sang iban nga pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3 Bio.
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
26: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
24: Grabe, no?
26: Once taken by the patient. And that is basically on the page of the OST by the secretary itself.
22: Ang nami gidaton sir boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
26: Sige ka na inom.
22: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
26: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising, but they could not basically declare it. But and the OST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3 Bio, hindi matawaran, it kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
22: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir Boy, kablo ka nga importante makaagi ka COVID.
26: Motivation.
22: Para may antibodies ka.
1: Hindi ka na malatnan.
22: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di dai pwede gid tingbon nimo inom ang D3 Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang munulaw rin mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gid ya. Para protektado ka.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: 4Biotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: 4Biotics.
6: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DDX 500 ka na!
23: DDX 500!
27: Ang may powerful compounds
23: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
27: DDX 500!
23: Garantisado!
27: Epektibo!
23: Aramis!
27: DDX 500!
23: DDX 500!
28: Catalina Habagat,
29: anong ginabatsyag mo?
28: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
23: TTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
23: Mighty C,
20: mabaka sa mga butika.
31: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
32: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
20: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
34: Pamakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Mabaka.
20: DTX Coffee Mix.
36: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka.
20: Extra food supplement for men.
37: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid.
38: Kamu
37: human bala, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
34: Mapakal sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galginhungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at Oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: D3 Bio.
1: O si Rosita, kapanluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Tumasul sa barangay.
6: Ano kinabatsag mo sa
5: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para yusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid na nibulig sa D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. Show.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 ng may Visio.
22: Ang Visio
21: ng may D3.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
23: DTX 500.
24: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
23: Mag-DTX 500 na.
24: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
23: DTX 500.
25: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Dila na lang subong imo sugar.
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
23: gito. DTX 500. Mighty C.
28: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
23: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
23: Mighty C.
28: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Mimi.
32: Dalig kasi napit akong tuhod.
31: Arthritis na gali.
32: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigayo ang Mighty C.
23: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
33: Kadaragsa nga punggod.
34: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
35: DTX Beauty Soap.
36: Dala o magputi.
37: DTX Beauty Soap.
38: Puro kapul-katul.
39: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
40: Bakal na sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
41: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
42: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
43: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
44: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
44: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh.
44: Available now.
45: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
46: isang bala ka lang.
45: Ako, ang linya ko,
46: isang kapsula ka lang.
45: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
46: Extend.
45: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
46: at stamina.
45: Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
47: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
46: Extend. Supplement for men.
47: Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
48: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
23: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio with Physio.
49: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
23: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
23: Yung may D3.
22: D3 Bio.
23: D3 Bio.
50: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
23: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: K-5-118 sa hapon, and you're listening sa inyong paboritong FM station, K-5 News FM.
1: May problema ka bala? Abang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon, Kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan, kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
2: Ga? Ipautwas na ka?
0: Pautwasan ay ka K5 sa Room 1009 ang inyo sining hulot, palautwasan.
2: Ga? Ipautwas na ka?
0: Ang inyo sining kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. 1 o'clock to 3 p.m. Updanay kita mga ka K5 ha? Dari sa aton siringa programa. Shout out sa aton siringa mga suki nga tagpalamati nagatutok sa aton this lovely Wednesday afternoon, September 30, 2026, last day na ho sa buwan ng September, no? Eh, anong ganap sa buhay-buhay sa bulan sang Setyembre, guys?
4: Istorya, hey!
0: Well, ang tagsa sa aton, no? May mga istorya, no? May mga ganap, no? Sa sining bulan sang Setyembre. No? Hindi man tanan lipay-lipay, hindi man tanan puro man kabudlay, di bala? Ano lang ah, malos-malos lang, baki-baki lang man. I'm pretty sure, no? Nga kung may mga pagtilaw man, no? Nga nag-abot sa aton, sa sining bulan sang September, no? Yun ang mga challenges made us stronger, no? So, kung may mga pagtilaw, sigurado man akong may ara man sa mga bugay o kung blessings kita nga nabaton. Mga bugay nga naghatag yuhum sa aton. Kung may mga hugot kamo sining bulan sa September, I'm pretty sure, no, nga may ara man sang leksyon, no, nga gintudlo sa aton. No? So, as the month comes to a close, let's take a moment para mag-pause, magbinag-binag, and give thanks sa kay Papa G, kay Papa God, nga nalampuwasan naton, anuman aton, no? Nga mga hitabo, no? Mga hitabo nga nagdulot man sang kalipay, ukon kasakit, ukon kabudlay, no? Tanan ina, pasalamatan naton. And, no, maging positive lang kita sa pag-welcome na naman sa panibagong bulan. And dapat positive kita kay subong is, ano gani, basta gani, katapusan, ano gani, kung pobreng mamumugon ka, ano gani? Ha? E, siyempre, payday. No? Mambal ka nga, ay wala, man mabilin sa akon, urot man pamayad, no? Di at least may pambayad ka. Kesa nakatunganga ka lang dira, no? Nga wala ka inugbayad. Amo ganaya. No? Bisan kakarampot na lang mabilin sa imo, importante, mga ka-K5, no? Nga? May kaunon ka, no? May igiho ka na naman, bisan pansamantala, no? Importante, padayon lang kita, no? Sa aton sininga life, mga ka-K5. 123, ano ang aton sininga drama today? Isa ka OFW ang bida sa aton mga pinanida sang gugma or the pages of love. Lalaki nga overseas Filipino worker. May ara sa nobya sa Pilipinas. I don't know kung may mga makarelate. Ikaw na gabaka-baka sa abroad. Dan ang imo, siniyang uyab na gabiniga-biga diya sa Pinas. Kaya mo na karoon mga ka-K5 ang inyong mamatian sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Shout out ta na yung aton sining mga tagpalamati no nga nagatutok sa aton this lovely Wednesday afternoon. Magandang hapon ho sa aton sining K5 solid supporters. Kay Ma'am Dolores Abilarde, hello ma'am. Ma'am Elnora Avellino, Rowin Buandia Alunsagay, maayong hapon. Si Quiz Mike Torrente Abangco, ginatamyaw niya iya pala loves dira sa Camp Peralta, no? Si Eileen Eniserio Villasis. Ginatamyaw mo naton sang maayong hapon, no? Ang aton siling mga suki sa kahanginan dira sa Pilar, mga nakatuto sa 89.7 Radyo Tagbuanay. 25 minutes past the hour of 1 sa hapon. Magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton siling mga important reminders. Mga ka-K5, no? Mawag bibitaw, tutok lamang. Sa lilisuan sa inyo siling radio 100 K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: lugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
4: DGX 500.
5: Dinakano ang ginabatsak ang

0: akong nawong kaglikod.
1: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap.
0: Nahinahinay na siya nadula.
1: Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabaluman usik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta bulang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tigasin!
10: DGX 500!
12: O si Katrina Zapian Capis. Sa una na ko ginangako niya problema sa nga huging tubuhan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
10: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
15: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato balaya nga butika.
15: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
14: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
15: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3

0: official.
1: Official.
0: You may D3.
1: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: You may visio.
1: Ang visio.
0: You may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas,
0: hindi ka magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500.
7: Bastante sang antioxidants.
0: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
7: Likawan ang baratian.
0: Mag DTX 500 ka.
7: DTX 500.
0: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano kinabatsyag mo sa
8: mga? High blood gid ko.
9: Kaya sa una ang imo.
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo.
0: Si Punch at Trangkaso.
7: Pero
0: huwag mag-alala
7: dahil ang Dedra
0: ang mighty.
7: Panlaban mo
0: Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
0: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
7: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
0: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
0: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
15: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men.
0: Gawa sa maca.
17: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
15: Tika, ma-joy ride na ta.
16: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Siyempre, naka-extend ko yan.
15: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men.
7: Yahoo!
0: DTX

0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Kaya John 1:38 sa hapon, kaya nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Ang programa nga inig na dulong sa aton, sang kaalawan, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nahamtang sa Macaulay Street in front of PLDT Rojas City. Kamag napakadto ka mo ni Miss Adira, no? Aluwas ka makabakal ka mo dira sa mga produkto ni Doc Ramil Uy, maka-avail ka mo mga palangga sang libre nga wellness consultation na gikan sa aton sa ninga wellness consultant, no? Si Doc Meldy Cadena. Ano ang mga free services nga mahimo nyo ma-avail kung nagakadto ka mo dira, no? QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition and Detox Plan. So, ara da si Doc Meldy sa Rojas City Clinic, 9 a.m. to 5 p.m., Lunes to Biyernes. Kung adlaw sang Sabado, sarado. Kung adlaw sang Domingo, ato siya sa clinic sa Sara Iloilo. So, Monday to Friday, ara siya da. Pero bukas, kitaya adlaw sa Domingo, wala lang sang wellness consultation. Mamati kita mga ka-K5 sang unang abahin sang aton sa dinga drama. Istorya sang isa ka overseas Filipino worker, no? Nga kabaka-baka obra sa luwasang pungsod. E man inspired, no? May nubya sa Pilipinas. Excited na kung tani siya magpauli. Apang imbis malipay, daw nagbatsyag sang kasakit, no? Si Jared. Tungod, hindi siya yaga ang ginpakaslan sang iya uyab, kundi ang iya mismo utod nga lalaki. Pamatian naton sa aton silinga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Wala na naton ginbasa, iya sulat, kalipot-lipot, iya sulat, mga palangga. So, amo lang to, no, ang iya silinga ginpadala sa aton. Yari ang aton drama, The Jared Story.

0: Anak. Hello, anak. Kamusta ka da?
1: Okay lang ko, di ma. Ay, hugali. Nagabot ng package nga ginpadala ko da?
0: Ay, no, wala pa, manak. Namangkot gani si papa mo kung ano to kunong ginpadala mo para sa iya.
1: Ambala siya, ma. Nga mabalaan niya lang na kung nara na. Ay, hugali. Si Vince, gali. Kamusta da, ma?
0: Okay lang. May nubya na.
1: Oh.
0: Ay.
1: May nubya? Eh nga, sinong nubya niya, ma?
0: Ay, ambot. Ah, wala man nagapanugid sa amon. Wala yaman ni ganing pakilala sa amon. Ang oh. Hambalang niya, napakasla na kuno niya kay nagabusong na.
1: Be,
0: ay,
1: ano?
0: Sus. Pero tayo ganing kaakig na mo ni papa mo sa iya. O galing kay ti, ano muna kay ara na na? Ay, hindi mo na naman balik. Tingin oh. Hambalan ko gani siya. Nga kanugun lang sa pagpaiskwela ni Manong mo sa imo.
1: Naano man si Vince, ma?
0: Nga bata to, ah.
1: Nga wala siya makambal sa akon sa kamusi naman.
0: Gani.
1: Sige lang, ma, kay. Tawagan ko siya karon, ha.
0: Sige, to. Tawag ito, ah. Kag-istorya, ha, bala to. Takup-takupa siya na yun kung tagadiin ang migaya.
1: Oh.
0: Buh, kaya wala ginaya balaga panugid sa amo ni papa mo. Ambot nga kasi bata.

0: Vince, ano ginsugid kay niya sa ako ni Mama? Nagabusong ko no nobya mo?
1: Oo, nong?
0: Nga wala ka ginanugid sa akon man. Nga may ginpabusong ka na. Ikanugun lang sa ginpadala ko sa mga pang-tuition mo, dra.
1: Kwanabi, anon ko nung kay Ari na ni?
0: Kanugun. Ginuyangan mo lang, Vince. Kanugun sa mga suporta ko na sa imo nga hindi mo pagtaposon ang pag-iskwila mo.
1: Nugun man tuod nung, pero di wala na ako sa may mahimo eh. Ay. Ari na, natabo na ni. Pasensya agad nung ha.
0: Wala ka agad bala mo. O gali. Nga sinong nubya mo ako?
1: Ako-akuan. Basta magpuli ka na lang nung ha. Sige ha. Oh, bye
0: Vince,
1: na.
0: Vince,
1: bye.
0: Balikin lang. Hello? Vince! Hello? Uy. Ginpatay na niya. Pero anay ka. Sinong babae nga nubya niya man? Kahit wala man siya maging post sa Facebook. Sino ayan man?

0: Tol, itlawan gud kami ni si mo ba?
1: Amo man ako, Tol. Bakasyon man lang niya. Mabalik pa man ko dito, la.
0: Kasi hindi ka nakabalik sa Qatar, Tol. Kiti, pakaslan mo na si Palalabs mo, Tol.
1: Depende, Tol, la. Kung handa na siya, ti, wala problema. Kasal na yun, eh. Bisan ako ganito, Tol, do, maano naman nga magkapamilya, Tol, eh.
0: Paano, Tol, la? Halang sa biyahe, Tol, la.
1: Salamat, Tol, la.

0: Abau ah.
1: Wow, kenapa ada sandalan itu?
0: Pak, aku dia rilu ga rublek so.
2: Siyempre pa, imoy na.
1: Oh, salamat, no? Bawo si Papa, mo may rublex ako yun, no? Ako wala.
2: Ba, siyempre may harap man eh. O, Aryo. Oh.
1: Ay! Ay, abaw!
3: Abaw!
1: Kunako-nako, nga gold na ko lintas na, ma!
2: Oh.
1: Ako din, ha? Ayaw mo, thank you, ma. Thank you.
2: Wala sa kaso, ma.
1: Oh,
2: ay, hugali ma si Vince din. Ay. Wala mo ko sang dala para saya. Kag may sapatos di sa nga mic ko.
1: Ay, timing gid. Kay pag abot mo, naglakat sila ni Ella ato sila sa sentro, oh. Nagpaprinatal, nagambal sa akon nga karon ang kuno sila makadto diri.
2: Oh. Anong siling mo ma? Upod sila ni Ella?
1: Oo. Si Ella bala nga taga Purok Ocean View.
0: Anak. Baho. Ulihi lang na mo ni balaan ng nubya gali ni Vincent si Ella gali.
1: Mm-mm.
2: Ano pa? Oh, Diyos ko, hindi patutin eh. Hindi.
1: Na?
2: Si Ella ang nubyo ni Vince.

0: Bahin sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Jared story. Mga ka-K5 ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. May ampalaya, chia seeds, kag the sugared sugar cane extract powder. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ginatawag nato ni nga the healthy coffee, no? Yaman, ano ang mahatag na benefits sa aton? Tungod, himo ini sa kombinasyon sa mga natural ingredients, mga ka-K5, no? Kapareho sang ampalaya, no? Nag-aakto bilang anti-inflammatory agent, no? Nagabulig panubo sang bad cholesterol levels sa aton siningilawas. Kag nag-assister sa pag-manage sang aton sining blood sugar levels. Di ang chia seeds, Miss Aya, itaas na aga sa dietary fiber, no? Nag-support sang digestion, nag-promote sang function sang excretory system sang aton siningilawas. Di ang disugared sugar cane extract, Miss A, ano na? Ang DSE, no? Concentrates natural antioxidants and plant defense molecules while gina-filter out ang regular sugar, no? Making it safer para sa aton siring blood sugar monitoring kag low sugar diets, no? So, DTX Coffee Mix para sa aton sining general wellness, no? Naga-provide sang antioxidant support, nagabulig eliminate sang toxins, kag naga-assister sa metabolism kag weight control. Dili kita sa healthy coffee, ang tatak ka DTX Coffee Mix. Produkto ni Dr. Mil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Hello Mary Diano, magandang-magandang hapon lang ga. Pasensya, gid wala ako naka-reply sa imo sini nga message, ha. Busy gid kami actually sa preparation para sa aton sini nga event, no? So adlaw-adlaw naga-communicate kami, no, sa aton sini nga mga participants, naga-prepare na kita, no, para sa mga kinahanglanon sa aton sa mga events, and we wanna make sure, no, nga preparado kag maka-perform confidently ang aton sa mga campus reporters, and of course mahitso naton ang tanan-tanan ng mga kinahanglan naton i-preparar from technical equipment and hasta sa mga premyo, hasta sa bayuon sa ngaton sa mga campus reporters, no? So ginakuha naton, ina ginapreparahan naton, no, mga ka-K5. And syempre ang importante sa tanang ginapreparar na naton, no, ang aton sining mga ang mga promotional materials sa aton sining mga dear sponsors nga nag-commit sa aton, no, agud ba patigayo naton or mahimo naton nga posible ang pag-hold sang K5 Interschool Live Reporting Competition. Mark the date, mga ka-K5, malapit na malapit ako, October 18, 1 o'clock sa Robinson's Place, Rojas. Invite your friends, inyo sa mga kapamilya, schoolmates, classmates, no? Nga mag-witness sa aton siringa, Interschool Live Reporting Competition. 152. Hindi ko na naman makita ng ara sa comment, ha. Dali lang, ha, mga palangging, ha. Ato ni Kwanon, isa-isa hon, no? Ang nag-tika-tika di sa aton sining live program sa Facebook, no? Maayong hapon kay Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona dira sa Sitio Almalbis Village sa Barangay Kulasi, Rojas City. SG Justin Ladrillo, good afternoon. O si ka-K5 SG Justin Ladrillo. Napasalamatan tagi niya, no? Luwas nga kasi manuwatan ni, no? Taga Mambusaw. Nami gini siya kay kun may mga ganap dira sa Mambusaw, kun diin mada maagyan niya, gina message kiniya ang K5 News FM. Amol na galing. No, kis aga message siya ti Sabado, nagligad ng message siya sa aton, no? Nag-update siya sang tubalang truck, tubalang na ano, nahulog to sa bula. Day off. Bala mo, day off ka, K5 Justine, sa mga taga K5 News FM. Kun adlaw sang Sabado. Ang sa iba niya nga radio station, ila day off Sunday. Amo niya, day off is Saturday. Balik kami ya Sunday. So, wala masyado madiparahan ang message kay nagburaw. Pata si Miss Inoragok. Pata si Miss dito sa Uma. But anyways, maraming salamat. And please do know, no? Nga na-appreciate ko gid ang ginahimo nyo nga pag-reach out sa amon. Pati maan, no? Nga nagasali gid ka mo sa amon sini iya nga estasyon. Base ang nubya mo, amo man ang iya ginubya, amo na nga hindi siya magsugi, di ba la, Miss A? Amo, girl! Kuha na lang ita sang iban ang utod niya. Isa lang kuno ka buho sa utod nila. Isa lang katamburong. Tuntun yung sungad ni Miss A.
1: Tinunto! Ito!
0: Yung hapon, Ma'am Guaps and all K5, God bless everyone. Likewise, Ma'am Sanalyn, Fianekito Tabige. Jove Beso, maayong hapon, K5, Miss A. Always good na katutok sa programa mo. Dili sa Barangay Badiangon from Joven Duga Bisorio, Barangay Badiangon, President Rojas. Thank you, ma'am. Natamiyan mo natin, Ma'am Early Bernas Durana. Shoutout kay Boy Balot. Hello, sir. Si aga si Robert dira sa Camp Peralta Haminda, nagatutok man sa aton, magandang hapon. Si Ma'am Rena Waka sa Ayan Rohan, Sir Armand, maraming salamat. Alright, ma-commercial tanay ni Watt. Sa aton sininga pagbalik, pamatian nato ng kasugpon sa aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imulawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boy, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
4: Pwede radicals.
3: Ang free radicals, amo ni ang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Mabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Pala inom DTX 500.
4: DTX 500 ka nga ah.
3: Pala inom DTX.
4: DTX.
3: Taas katama ang iyang antioxidant.
4: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
3: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili. Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban. Hmm? Sina?
2: DTX 500.
3: Stressful daw kuno ka?
4: Stressful.
2: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namit nagita akon nga pananawan.
2: DTX 500.
3: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
4: Lasing kulubot.
3: Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
2: DTX 500.
3: You need antioxidant.
4: Okay.
3: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
7: hindi malikaw.
3: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant or even 3 ang antioxidant.
4: Dapat sobra.
3: Dapat ya, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
4: Correct.
3: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX, importante may S21 ko.
4: Ay.
3: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga permi na ito ni kumpanya, permi na ito.
2: DTX 500.
3: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unon, anong bawal. Amo na ang permi na ito. Ari pigit malain sa sinyalis sa ano, sa grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan, nga tamis, nga ginkaon mo.
4: Agoy!
3: Grabe, magpadam mo sang tuktok sa lawas.
2: DTX,
3: sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
4: Grabe
3: mo lang. Wala labot ang stress, ha? Amo nang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Amo nang kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain. Joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
4: Okay.
3: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sang D3 Bio tungod ginapapag gonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
10: Ang Physio
2: nga may D3.
10: D3
2: Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag samahan ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3
10: nga may Physio.
2: Ang Physio
10: nga may D3.
2: D3 Bio.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas nga ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
12: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang
10: paglabahan.
19: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
19: Naplansa na.
20: Ganito ako.
21: Tigasi.
22: Tigalaba.
21: Tigasay.
22: Tigaplansa.
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko.
21: Ang extend.
22: Supplement for men.
21: Cortez.
22: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
22: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
22: DTX 500.
24: Mapakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advanced Syrup.
22: Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
26: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
22: D3Bio!
21: Ang D3Bio!
22: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
22: Yung may D3!
21: Mabakas mga butika!
22: D3Bio!
29: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
22: D3Bio!
21: Ang D3!
22: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
22: Yung may D3!
27: Kasakit ang tiyan!
22: Max 4 Biotics!
27: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
22: Max 4 Biotics!
27: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-Clinica! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
22: Clinica Sport Biotics. DTX 500.
21: Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
22: At DTX 500 na
21: may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
22: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
21: Mag DTX 500 na.
22: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
22: Wow. DTX 500. Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
30: Sali, CJ. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
24: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
24: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
32: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
11: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
4: Ang Physio.
11: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga
11: butika. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
4: Ang Physio.
11: Yung may D3.
4: D3 Bio. Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
33: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
34: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
35: Hey, gentlemen, 2:10 sa hapon. Kayo'y nakatutok pa rin kay Miss A sa Room 1009. Ang inyong silingahulot, palautwasan. Ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaalwan sa Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, mga ka-K5 produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Himo sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3, kag cold-pressed extra virgin coconut oil. Gindisenyo para ma-boost ang aton siling immunity, kag para man sa aton siling overall health, no? Ang vitamin D3, nagabulig activates ang natural killer o NK cells while ang medium-chain fatty acid sa virgin coconut oil nag-convert into antimicrobial monoglycerides like monolaurine para mabatuan ang mga viruses, bacteria, kaga fungi, mga ka-K5. Maayo man para mapakusog, mapabaskog ang aton sining bone and muscle. No? Ang vitamin D3 nag-regulates ang calcium and phosphate absorption para makabuild kita sa strong mga tulaan kag ngipon while nag-support sa aton sining muscle function. Naga-include man ini sang antioxidants like vitamin E nga naga-protecta sa aton sining mga cells from oxidative stress kag naga bulig man mga ka-K5 ang Clinica D3 Bio para sa aton sining utok, no, para mangin alerto ang aton sining brain cells kag indi kita magmalipaton. Clinica D3 Bio, kadamo-damo sang beripisyo nga mahatag sa aton ang ini nga suplemento. 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal na aha sa mga butika malapit sa inyo lugar. Mamati kita sang kasugpon sang aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Jared story.

0: Ay, sino bala? Ba, Jared?
1: Jay, mayong adlaw.
0: Ay, mayong adlaw man. Ay, dali ka, magsulod ka.
1: Salamat ki Jay. Hindi na lang. Kwan, diretsuhon ko na ikaw. Kwan, Jay. Sangsan o lang nangin sila ni Ila kagsang manghud ko.
0: Ay, Kwan, Jared. Malawig nga istorya. Bisan ako, hindi ako makapati nga nagbusong si Ila sa manghud mo.
1: Oh, abi mo, Jay. Palangga ko katama si Ila.
0: Ay.
1: Tingala ko man nga wala na siya nagapanawag sa akon. Tingali, amo na sining natabo. Tup-tup subong. Wala pa makapakita sa akon na manghud ko. Kag si Ila. Ganit siya nagpasimpalad ko di. Kay base kun ari pa lang sila diri.
0: Ay, Kwan Jared. Ato sila subong sa banwa. May gin-process ng mga papeles. Ay, Jared to. Sa liwat. Ako nang nagapangayo pasensya sa nabuhat sang anak ko sa ipo. Ako nang nagapangayo pasensya to.

0: Nong, welcome home.
1: Ay, salamat. O, gali, sa din si ila?
0: Kwan, ato sa balay nila. Wala siya nag-upod sa akon eh.
1: Amo bala? Vince.
0: Nong?
1: Nga ginbutig mo sa akon. Nga si ila galing nubyo mo.
0: Nong kay... Kay kun ihambal ko sa imo, basi kun maglain ka, kag may malain ka nga buhaton dito sa buwasang pungsod.
1: Nga ginagaw mo sa akon si ila.
0: Nong wala ko siya ginagaw sa imo. Kundi isang time nga wala ka, ara ko nga nagka-comfort sa iya.
1: Abi mo, wala akong makibalo. Ha? Huh? Wala akong makibalo kung anong himuon ko. Na gusto ta ka sumbagon, o galit hindi ko mahimo. To, pinalangka ta ka nga manghon.
0: Nong?
1: Kaglabis sa tanan. Tuhalang kita ka magutod, pero amo panigibuhat mo sa akon.
0: Nong, patawara ko nung ari na ni natabo na ini tani dapat magmalipayon ka na lang sa kabuhi ko subong nung

0: anak. Nga wala ka na nag-ihilisaw. Balakad kita sa ospital. Excited ako makita ang apo ko. Kaya siyempre, hinabnos mo.
1: Ah, pa. Sige lang pa. Masunod lang ako dito.
0: Dati nga alam pala kami ni mama mo. Nga daw wala ka nalipay nga. Nagbata ng nubian ni Vince.
1: Nalipay ko pa. Siguro kapoy lang ko pa.
0: Ate, sige. Mag-ilis ka ha. Kaya mauna lang kami ni mama mo.
1: Oo pa. Masunod ako.
0: Sige anak. Katuon ko si mama mo sa piyaka kwarto.
1: Oo pa.
0: Oh. Dai! Malakad ito. Tapos na ito.
2: Kung nakahipalo lang ka mo. Kung daw ano kasakit sa akin. Kung nakahipalo lang ka mo.

0: Vauhvirtinkin kaikki on sekä punavunut. Polivatkin sakon.
1: Grabe, ang makalipay ni mama kat ni papa mo, babe, sa anak ta.
2: Oo, babe. Siyempre, first na po nila eh. No? Kabalo ko, madugay mo na ining ginahulat. Mabayaan ko, hanay ka mo, ha? Dira na ka mo.
3: Vince, salamat, ha?
2: Wala kaso nung, ha? Babe, kabalo ko, maiambal ka man kay Manong. Bayaan ko, hanay ka mo, ha? Kantuan ko lang ang anak ta sa ilan ni Mama kag Papa.
3: Sa katapusan, naistorya ko naman gid ikaw. Bayaw.
1: Jared, kay balo kong aking kasakot. I'm so sorry.
3: Wala na ako sang bahay mo. Kundi batuno na lang ang sorry mo. Pero ila, nagkahipalo ka bala kung doon ano kasakit ang ginhimo niyo sa akin. Gitraituran niyo ako ni Vince.
1: Janet! Kaya malo ako ka nasakitan ka. Oo, palanggata ka. Pero si Vince ang amay sang anak ko. Kagmanghod mo, Jared. Kagisa pa. Pila na lang kabulan, mapakasal na kami.
3: Sakit. Sakit ka, tama, Mila. Pero wala na ako sang mahimok pa. Kundi taguon na lang ang sakit, tumtumbuhi ako.
1: Jared. Sa lihot na gamang ayaw ko sang patawad sa imo. Pero batuna na lang nga hindi kita para sa isa kagisa. Ipangamuyo na lang nga mayong pag-upod namon sang mahod mo.

0: istorya ni Jared, mga ka-K5, sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Haluoy no? O, swerte lang. Swerte lang, wala siya nangin bayulente. Iban si na, iya ba, o madinosakay na. Iban si na, no, ma... sakitanay na. Imagine, palangga mo, gid palangga, masang utod mo.
1: Tinonto!
0: Pagbala, nag-isang utod mo, no? Nga may plano ka, nga pakaslan, ina nga babayi. Tapos, sang lonely si girl, nagpa-comfort, comfort man sa utod sang boyfriend.
1: Tinonto! Ito!
0: Tapos lang yung magambal, sorry. Kag, i-wish mo na lang ang mangin maayo amon pag-updanay sa imuuton. Ito kahapos lang para sa ila do. O gahibi, gahinulsul. Wala man sang hinulsul siguro. Kundi, ano to nga, ano to ang luha nga to? Tugas ang guilt? No? Mas matulo pa ang luha ta para kay Jared. Kabay lang no nga hindi pa ginusulan sang girl ang ginhimo niya sa lalaki nga palangga gid siya. Jared, abroad kaya ga? Tapos for sure may mga sinuptan kaya. Hindi kaya magpa-apekto ah. Damo pa na no? Ikaw sa makilala. Damo pa na ikaw sang makita. May ara ginaya sang isa katawo na tuod-tuod nga magapalangga sa imo. Mangin faithful sa imo bisan layo anay pa kamo. Hindi na yung rason nga kay layo ka abi kinahanglan ko sang comfort.
1: Tinonto! Ito!
0: Kay bota. Sana naman ikaw ng sungad ko. Amo na galit. Eh, kululbaan niya eh, no? Maglayuay ka mo ya. Mapatuhil ka to ya sa iba.
1: Tinunto! Ito!
0: Lonely. Araw-araw ka man imuy. Sa delikadesa. Diyak ka pa imuy ya mapakomfort-comfort sa bayaw mo tani ya. No? Ay, karun kinusi. Dira sa kwan game.
2: Ouch!
0: To 26, mabalik kita para sa last wave sa aton palatuntunan. Ka K5 tutok lamang sa room 1009 ang inyo hulot. Palautwasan with Miss A.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa

0: pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
3: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
4: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
18: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka.

0: Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio.
13: Ang Physio.
1: You may D3.
13: D3 Bio.
1: D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: You may Visio.
1: Ang Visio.
13: You may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion sa 4 Biotics. Philippines. Kadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics.
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasamasami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Kailan tong score gani?
12: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o silk.
1: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
20: Digasin.
1: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics.
0: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
24: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
26: Punggod kag rashes?
27: Mag DTX 500.
26: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
27: DTX 500.
26: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
28: Gina Canon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
28: sa
3: DTX 500.
28: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
3: Subong kamusta?
28: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mabaka sa mga butika.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Ipautwas na ka.
5: Pautwasan ay sa gihapon, mga ka-K5 sa Room 1009, ang inyong ahulot, palautwasan sa kahanginan.
4: Kanamitor
5: nga hapon sa mga nagatutok sa gihapon sa aton silinga, kampiyon nga estasyon, 100.9 on your radio, kag 89.7 dira sa Pilar. Mga nagatutok sa aton silinga, social media pages. Sa Facebook, no? K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Maraming salamat. Ate, anong masay tabi, no? Kay Jared? Ang banya, kim-kimon na lang ang kasakit. Samtang buhi siya. Pangamuyo ta na lang nga mag-heal ang kanyang dugo ang puso, maka-move on siya, no? Sa natabo sa iya, sa diin gintunto siya sang iya nubya, kag sang iya nga uton. But for the sake sang iya ginikanan, for the sake sang kalinong pagkatawhayan sang iya pamilya, ginpili niya nga itago, kim-kimon, no? Ang ginhimo sang utod niya. Ang natabo kay Jared is something no one deserves. Especially, nga, nagsalig ka, kaginpalangga mo gidang nubya mo, kagang utod mo, while ato kaya sa abroad, nagatrabaho and doing your best para sa future. Future sang family, kalakit ba utod, future inyo, sang imo sininga, nobya nga soon to be mangin asawa niya. Tani! Kung wala nag-venega-viga. Being betrayed by his girlfriend is already painful. Wala sang katupong nga kasakit. But finding out that she had an affair with his own brother makes the hurt, no? Even deeper. Sakit na itong gituntos siya. Pero dubli, tripli nga kasakit ang nabatsyag pag ni Jared. Tungod, gintuntos siya sang babae nga palangga niya. Kaya nagviniga-viga sa mismo utod niya. Utod ni Jared. Valid ang imo nabatsyagan, Subong. You have every right to feel angry, disappointed, or broken. Di man pwede nga mag-pretend niya si Jared nga okay siya. Okay lang na, no? Na ihibi, kagipautwas. Pero mas namig na, no? Nga alagaan mong imo kaugalingon. And piliton mo gid nga mag-move on. No? Bisan pa kabudlay, no? Piliton mo gid nga magbangon, adlaw-adlaw. Asta nga makatagpo or makilala mo ang the one para sa imo. Remember, Jared, ang ginihimo yas ang imo utod, kas ang imo nga nubya, ang ilaya nga choices do not define your worth. Dibot silingon nga, mas ginpili utod mo, no? Hindi ka kamahal-mahal, hindi ka kanais-nais, hindi ka, no? Hindi mo deserve, no? Nga mangin isa ka bana, hindi oh. Wala na yan na-define ang imo sini nga balor. Ukon worth. Ila to yung choice, no? Ang ila sini nga ginhimo sa imo, no? Ila desisyon, not a reflection sang imo sining value ukon worth as a man. Take time to heal and i-protect ang imo sining peace. Kung pwede, kung hindi mo kaya nga makihalubilo sa ila, then okay man na nga magdistansya sa mga tao nga nagsakit sang imo balatsyagon, and i-surround mo na lang imo sining kaugalingon with those who genuinely care about you. Build a better future dira sa abroad. Pag hindi mo pagpabayaan nga sa maroon ng nila ang future you worked so hard for. Hindi sa agida mukmuk, ha? One day, no? Ina nga pain will become a chapter of your life, not the whole story. Maraming maraming salamat sa mga nagpamati sa aton. Kabay pa nga may nabilin nga leksyon, ini nga drama sa inyo mga ka-K-Fi. I'll see you again tomorrow, same time, 1-3 p.m. Dari sa aton palatuntunan, room 1009. Ang inyo sining hulot palautwasan sa aton kampiyon nga estasyon. Sa ngalan sang bugos nga hobon sang K5 News FM Rojas, sa aton sining partner sa technical side, ka-K5 Michael Janditoga. Sa ngalan sang aton sining big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KKK5 News FM. News FM.
1: Ether Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epic. Tibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
14: The Mighty Power of C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal
17: sa mga butika.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
21: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maka,
23: kag-flavawaska,
22: mga natural herbs,
23: yung nagahatag sang gana.
22: Extend
23: Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 5.

0: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juan.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: Or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gay inom DTX 500, wala gay inom ITC, wala gay inom Purecy, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitwag oxidative stress sa cellular aging.
3: DTX 500.
7: Yan na mag
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanun saan ka nag-start og DTX 500?
7: Magduha pa kasi man.
8: Yun sa amin yung pag-inom?
7: Muntag og happy eh.
8: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
7: 126 na lang.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News.

Music lovers, good afternoon. You are listening to K-Pop News FM Full of Fans. Araw ho tayo ng Biyerkules. Ang tanong ay paldaw ho ba tayo? Paldong-paldo. Uy, paldong-paldo ho talaga. Talang araw ho na ito ay Biyerkules Payday. Hindi ho lamang, mukhang si boss ay hindi paldo. Paldo ang mga empleyado ho ngayon dahil araw ho rin atreta ho tayo ngayon. Swell day! So, hopefully ay may natira pa. Sana nga. Pero yung, I'm pretty sure wala na ho talaga natira. Di pa nga nahawak yung pera, wala na ho pera. Magandang hapon ka sa kasama ko, Angel Jack. The Big Mix are right here on K5 News FM 308. Kaya ang oras mo natin at ang oras na yan ay hadidong sa inyo ng ating Super Trio DJX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio.

Hey, we got 3:15 right now. Oras mga K5, hatidaw sa inyo ng ating mga suplemento, yung ating paborito mga suplemento, ang ating DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Yan ho lagi nating tandaan ha. Maubusan nun ho kayo ng sweldo ho ngayon sa araw na to, but make it sure na ma-set aside something at least para sa ating ano, ating mga suplemento para mabigyan ho ng sapat na proteksyon ng ating kalusugan, right? At kapag ang kape naman, always ang ating DTX Coffee Mix. The Big Mix, Agent Jack here, and this is K5 News of Fab Philippines.

0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
9: Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Ba, daw may condition na priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
12: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
13: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalin Capsule. May ara in Squalin, Omega 3,
12: uy,
13: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
12: Sige pre, ah, may ngagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
14: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.

0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Let's go.
5: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
7: let's go with the flow.
8: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak, kinkamusta nga?
13: O sa pinakamaliyo man nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako.
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
15: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
16: O pauli na ako ka.
17: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.
18: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga, Rio Kaglikod.
19: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11th.
7: win. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions?
16: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

The Big Mix, hari dos señor katiga, DTX Coffee Mix. Alas tres, 50 na horang hapon at ang oras na yan ay hari dos señor katiga, DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee. Maraming salamat sa pagtutukor niyo. Kita kasalamat tayo bukas. Adios for now.

0: That song was brought to you by DTX 500. Stress ka ba buong araw? Mag DTX 500 ka.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, your always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog kaayo ang mighty C.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
13: good day, magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
13: Kag
12: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: Extend the food superman for men.
16: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
10: Bakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Bayo.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bayo with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bayo. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Kaya ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko. Sabay ni Katuras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid. Pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
5: Mabakal. Mabutika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on. Das yun nakainom ako. Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo pag sip on.
0: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5.
0: K5?
7: News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang bataho makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogit makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwartahon tani ah!

0: picnic? Pwede lang kang bra kagapanti, desay. Imo? Kipala bala, hindi maukot akong uniform, ha?
1: Pagusto ka da, ha? Pariyong matanga babae.
0: Ikaw yung biyat. Uba man bala. Hindi mo na pag-ubaon uniform, ha? Maukot, ginakaron. Tawahay bala kung wala bayo. Look.
2: Sige, ang blouse ko lang ubaon ko, ha? Kay para hindi maukot. Nick, di namon pwede ibutang ang inuba namon nga bayo. Pwede ka borrow sang hangar?
1: Ay, oo. Ara lang da, oh. Sa may cabinet.
2: Thank you.
0: Girls, girls! Tanoon niyo balang boobs ko bala, oh. Tako-tako, no? Oo, na.
1: Romeo?
3: Sorry kita. May ginpabalik sa akong si...
1: Ay, may ginpabalik si Daddy?
2: Ay, nang apple-apple sa banyo.
0: Ay!
3: Sino tong dua ka, mga babae?
1: Kwan, mga classmates ko, ah. Anong ginbalik mo, ha?
3: Kwan, ah. Nabili ni Mio rang wallet niya. Ari di ko, no? Basi ko nahulog sa kilid sang kama.
1: Eh, ni taada kay wala makuha kita.
3: Labay man nangako, no? Sure, gid siya natabukay na, ha?
1: Sige lang, ah. Inyo pa ni subong kay wala pa ako sang ikasarang, eh.
3: Be, ano? Nagapamahog ka? Hamon ikaw! Basi ko nalipat ka. Nga Mio rang nag-hold sa'yo mo. Hindi ka magpamahal-mahal. Kay base kung sa puwan ka lang. Nagkabati ka! Oh, ba? Si Mio. Nagkapanawag na. Sabto na. Hello? Mio? Daligid lang, ha. Ginapangita ko pa. Daligid lang, Mio.

0: Dai, da occhi visitai, Monica. Lain, pamatsyago.
1: Eh, Nay, masyukur may klase pa siya. At ikaroon na lang pala dugay-dugay, Nay. Hindi ba lang asubong adlaw ang buhi niya, alas 7 sa gabi? Tilang tawa ba lang, oh? Alas 6:30 pa lang. Abi, pag-relax ba lang? Ay, oo, galing. Nakatumar ka sang bulong mo, kanina?
0: Oo, nakatumar na ko. Nagkapoy na kita ko sa halang katumar sa bulong. Nga wala ba na ko naghahayo. Nagkapoy na ako sa sigilagasang pagkain awa ko tayo. Nagkapoy na ko.
1: Ay, ampu lang bala, Nay. Abi, di bala magpaluya-luya. Masarangan mo, ina. Masarangan mo. Ampu bala sa ginoo, Nay. Ampu lang bala. Ay, sus, Abi, di bala maghibi. Kay karon magdugang ginanghapo mo. Ay, kalma lang bala. Kalma lang. O ari maging bakal ko nga supaw.

0: Ano? May duwa ka bisita si Monica sa kondo.
1: Oo, Mayor. Kagsus! Pagsulod ko git. Nagbalandra git sa mga mata ko ang duwa ka dalagko nga bulkan. Muri na lang galing, Mayor.
0: Ano?
1: Oo.
0: Gaan na gano sila? Nga nagaino ba?
1: Ay, basiguro eh, kay amo man tong naabtan ko, Mayor eh. O basi baligo sila. Eh, Mayor.
0: Oh.
1: Namig itong duha mo. Oo, oh, kampiyon! O, Mayor.
0: Sige lang. Patauhayan taanay si Monica. Nagalain pambot niya sa ako ni. Sa ginhimo mo kay nasaya.
1: No, Bikay, ikaw man bimiyor mo. Ginsugo mo kang balbalon siya. Di, hindi man ko kabali. Ba't si mo kiti, basi akigan mo kumlao?
0: Natural. Tumanon mo ako kay ako ang nagapasweldo sa imo.
1: Ay, wugi niya, Mayor. Eh.
0: Oo. Aray ka.
1: Mayor?
0: Paumpawan ko si Monica. Dugangan ko ang allowance niya.
1: Ati, okay, dipindi si mo, Mayor, eh.
0: Kwarta lang man ang ginaamar sang maldita ng inay. Pero sa kama, wala kita.
1: Amo gid ya, Mayor. Pero Mayor, nami tutistingan ang migaya mo.
0: Oh.
1: Oo. Matyagan ko palaban to nga bata. Mas nami tudug malon sang sakay mo ni ka. Huh? Oo. Muli na. Suspag ka na ako.
0: Oh, sige lang. Sige lang, Romeo. Dira kita makadto. Dira kita makadto. Si Mayor pa. Basta babae, wala nagapanghindi. Wala nagapanghindi!

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Hi, Monica. Do permi lang layong panandaw mo, aw?
1: Ikaw ulit, Troy. Kapoy lang na, ah.
0: Kapuyan ka pa sang life mo. Nga, gabaton ka lang yagani, pero may ayuda sa banwa.
1: Troy! Ang ba-ba mo, ha? Pabatian ka ni isang iban. Kung pahambalin ka, do ako lang gabaton ayuda, no? Ikaw ganyan mo man, eh.
0: Pareho man lang ta. Kung ikaw may mayor, ako yung may counselor. Bro, abi mo, type ta ka? Kagkon mangin kita nga do, ha? Big money, no? Kwartahon ta niya. Tol, gamitay mo lang ni. Gamiton nilang lawas ta. Gamiton taman sila, no? Sakto man? Monica?
1: Oh, si Muda, Troy.
2: Oy! Nag-updan na yung guwapo ka, guwapa ba?
1: Ang ayan bala ka mga duwa. Promise.
0: Ang ayan, oh, gini.
1: Kon ka mo nga duwa, bi. Ano man? Ano si mo, biat?
3: Kon ka mo, bi nga duha, magdayunay?
1: Wow, kon ka mo. Ay,
4: natuwa lang ako.
1: Guwapo ka, guwapa, ginailabata.
3: Correct!
0: Lapit na lang, ah. Ginamata-mata na namon gani, ubra.
1: Troy!
0: Ari man niya. Hindi man nila pakibamaba. Friends ka mo. Hindi pala girls?
2: Yes! Ikaw mang bibig na munda yan. Support kami sa inyo nga duwan.
3: Correct! Yes, of course.
1: Ay, Oti, bayaan anay ka muna mun, ha? See you!
2: Bye-bye!
0: Halo ka mo.
1: Wala kagit bala huya, Troy. Kasi nagpati to sila nga may relasyon ta nga duwa.
0: So what? Hadlo ka nga makalusot kay daddy mo, no?
4: Meg, lakata, Meg!
0: Op! Dali lang.
4: Tawag ka to si Ike, nito!
0: Kaya nagchat sa akon si papa ko. See you around, Monica.
1: Ang batasan mo, Blado, agi. Man, nagapatol ka man sa agi mo.
0: Oh. Hala! Tapat! Daw may maislan gini sining hugada mo? Daw may maislan gini? Daw may ara agad?
1: Ano ba ito silingon ha, Troy? Sino ginatumod mga maislan? Ha? Sino?
0: Wala! Bye-bye! Bye-bye!
1: Anong ba ito silingon ni Troy na daw may maislan? Kag sino nag-chat sa iya man? Sino?

0: Mayor?
1: Nag-reply ang boylet ni Councilor Alolo.
0: Oh, Mayor. Kagabi mo bla, Mayor. Kilalahigin sila sang duha ka mga friends ni Monica. Ginsend yang FB account sang duha. Kag may mga post pa sila nga upod sila nga tatlo ni Monica, Mayor.
1: Aba.
0: Oo. Grabe mo.
1: Mayo kun subong sila, Romeo. Mabe. Bukara ang mga Facebook nila. Kay Stokonta.
0: Daligin lang, Mayor. Kuwag mong cellphone ko nga may mansanas. Apta.
1: May meeting pa ako, Dugay-Dugay.
0: Mayor?
1: Isend lang sa akong laptop ang mga kampiyon ng mga photos.
0: Ate?
1: Sang duha ka amiga ni Monica. Kay pilihan ko sa ilang inubulos ko kay Monica.
0: Okay, Mayor. Okay, Ged. Eh, pero aray ka ba, Mayor? Di ko nislan mo si Monica. Paano pag-eskwila niya?
1: Pues kayod siya.
0: Ha?
1: May ginikala naman siya ang nagkakayod karabaw sa uma. Problema yan na, Romeo. Hindi man siya kabalo maglingaw sa ako ni. Mirisi yan na.
0: Ati.
1: Hindi mo lang, Romeo.
0: Mirisi yan na.
1: Muhambala si Troy nga kuhaw ng numbers ang isa. Ang dughanan nga daw mga bulkan sa idaduhan nga ginasiling mo.
0: Ati, oo! Oo, Mayor! Noted, Mayor!

tuo yun ang gid ko ay. Sakto na ni nga tuo na. Dito ko bala ni. Pero Nika, naging pa nga yun ni Troy kayo na sa akong number ko man. Kakahambal niya secret lang ko no. Hindi ko kuno pag-ipanugid sa kay Bisansin oh. Especially kay Monica. Hala, naman. May katawag sa phone ko. Number man lang ni? Eh? Hala, basi amo nang ginataga ni Troy sa number ko? Sapton ko eh. Sino ni man? Hello? Good evening.

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
2: Ganito ako!
4: Tigasi!
2: Tigalaba!
4: Tigasay!
2: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi!
4: Ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
2: Supplement for men!
4: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
2: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
4: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Ado ang batyagon ni Monica kung mahibalaan niya nga nagaplano si Mayor nga istang siya sang mismo niya amiga. Kag sino ang nagapanawag sa cellphone ni Apple? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang pagtrunan na ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon ta niya! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyo alagan EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K-Fi News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyo nga istasyon.
1: K5 News FM. D3Pio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Pio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Pio with Visio. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
1: D3Pio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagkakas.

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan is
0: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
18: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pulat ng akong mga mata, at nadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidiya sa butika.
10: Ay, Mari, nga adid to kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
10: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
10: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: campione radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador,
1: ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador,
1: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador,
1: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador.
1: El Castigador.
4: El Castigador.
1: Darren Salomeo Hanson.

Mayong hapon na Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules. Petsa 30 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Mga kaki-5, no, katapusan na nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Welcome na mga Haki 5 sa liwat, no, sa aton sini nga mga tagpalamati nga naga-monitor sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag subong man

0: sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuan ay Pilar. Kag sa mga nagalantaw man online sa Facebook page sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Opdanay kita tubto malasay subong agabi magatalakay sa mga balita kag mga impormasyon. Mga ka-K5 nga ton dirigin pang preparar ng mga balita nga nagkainabo diri sa ton sininga probinsya sang Capiz. Subong man sa palibot sa nga ton sininga pungsod da Pilipinas. Sa ato na sininga mga headlines. Lionel Di Ocampo nga suspek sa nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos na dakpa na. Isa sa ginaligar ginapanaguan nga puloy-an sang suspetsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos ginsalakay sang otoridad. Samtang sa dugang panaton diri nga mga balita, mga armas luthang kag droga na recover sa operasyon sang pulisya sa Capiz. Rojas Component City Police Station, 100% nga napatuman ang Capiz Tawhayan. Rojas City PNP nagpakigbahin sa Joint Committee Meeting para sa siguradad sa mga eskwelahan. Ina mga ka-K5, ato din ang pagtutukan. Istoryahan naton diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. El Castigador. Good afternoon man sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center o kun sa TATC. Sa mga vendors naton dira, maayong hapon gid. Subong man sa mga tagpalamati naton sa Burgos, sa pila dira ka mga balaligyaan ka mga vendors man naton, mayong hapon. Subong man dira sa may Paseo de Rojas, good afternoon. Mga kakikwab sa mga drivers naton nga nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad sa ila sininga mga speaker, no, ano man dira ang inyo sining ginamaneho nga mga salakyan o kon motorsiklo mga kakikwab o kon tricycle. Ahalong gida sa aton sininga mga driver. Dobli halonggid para makalikaw no sa mga disgrasya sa dalanon. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, iba nagamat-amat na ni Pahuway, no, kay dugay-dugay mapauli na mga kaki-five. Maayong hapon no sa mga mangunguma naton, sa mga mangingisda naton sa kalalawran, mga kaki-five. Kag sa mga ginikana no nasa ila sinitag sa ka mga panimalay nga nagapamati diri sa aton sininga pagpangalagad mayong hapon mga ka-K5. Oras naton 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon antes man kita magtalakay sang aton dirigin panglinyada nga mga balita. Check ta na ilakat sang aton sininga tiempo gikan sa pag-asa mga ka-K5. No, as of 2 PM nga update gikan sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa ang tropical depression. May na monitor mga ka-K5 nga tropical depression sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area kahapon nag-develop sa tropical depression pero ara ni siya sagwa no sang aton sininga PAR o kon Philippine Area of Responsibility no mga ka-K5. Ang iya sininga lokasyon yara sa 3,185 kilometers na sidlangan sang Central Luzon. May kabaskugon nga hangin nga 45 kilometers kada oras kag may pagmadlos nga 55 kilometers kada oras nagahulag. Panaaminha nakatungdan sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras no mga ka-K5. Apang wala ini sang direkta no nga epekto diri sa Western Visayas Malayo ini mga kakifive, bon, wala man di isang direktang epekto sa aton siningapong sonda. No, mga kakifive, apang gihapon, no, mangin na mabinatsyagon lang kita, no, mangin preparado. Pisar maayo nga aton sininga tiyempo, subo nga adlaw. May tsansa gihapon nga makaangkon sang lapta-lapta nga mga pag-ulan. May dala nga pagpangilat kag pagpanaguob dala ini sang intertropical convergence zone nga nagaapekto sa Palawan, diri sa Visayas kag subong man sa Mindanao. Mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadala sang makanay. Tubtob makasarangan nga mga balod, no, sa aton sininga kadagatan diri sa Western Visayas. Mga ka-K5. El Castigador. El Castigador. 19 minutos sa rabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Ang iningabahin mga ka-K5, boylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang healthy nga kape kag kampyon nga kape mga ka-K5, amo ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. No, ang DTX Coffee Mix, may ara ini sang natural nga mga ingrediente kaangay sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and disugar sugar cane extract powder. Amo ning mga ingrediente nga makahatagid sa mga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Mga ka-K5, sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify, no, mga toxins, ginapagwa dirang mga toxins o kon higko sa aton sini nga lawas. Mga ka-K5, kaya mo ning nagadala nga daan sa mga balatian, dapat pagwao na, no, mga kakifay, para mangin mamag-an aton sininga pamatsyagan, mangin healthy kita, aktibo ang aton sininga memorya, aton sininga paminsaron, kag ma-energize pagid, no, mga kakifay. Kon adlaw-adlaw, ilabi na kon aga pa, nagapangapi na kita sang DTX Coffee Mix, mga kakifay. Mga amo ni uraso nami man magpangape, mga kakifay. Gani ang aton sini nga ikape ang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Bangod na kakape ka na, naka-detox ka pa. El Castigador. Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City, sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, diri nahamtang mga ka-K5 sa McKinley Street, tabok lang sang PLDT. May ara sang free wellness consultation Lunes tubtob Biyernes diri sa Roja City Clinic, alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon, samtang kung Domingo naman sa Sara Iloilo Clinic, alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. Yari ang mga libre nga mga serbisyo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy kag subong man ang clinical nutrition and detox plan. No, ara si Dr. Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant, mga kakifive. No, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated. Oras naton 15 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Atagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Ma'am Liza Barrientos, no, Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon. Siling niya nagatutok na kami dire, no, mayong hapon kay ka-K5. Siling ni Ma'am Liza Barrientos. Sir Reynante Cam, ayong hapon Sir Darren kay wifey Baby Cam, kagsamon anak Beboy Cam. Sa ako ni Loy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, Roja City. Ma'am Elsie Aconia, maayong hapon. Siling niya kag ginatamyaw niya lang no si Tessie Blances sa Barangay Balatukan sa Banwasang Panitan. Thank you man no kay Ma'am Elsie Aconia. Joshua Patrick Matias Robles sa Matias and Robles family sa Barangay Rosario sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kag okay. Na mga kaki-five. Ginatamyaw man ato na always gid nagapamati dira no sa Barangay Nagba. Mayadayad gid nga hapon no sa kay Tay Rudy Kata, kay Uncle Jojo Lope. Kag subong man kay Doy Warren kag Luinsik Herosa. Kag sa Bigona family no. Mga kaki-five. Naibaluan naton nga timasami man sila gali no nagapamati sa K5 News FM Rojas. Sa aton dira nga mga kaperyentehan no kay Lola Sayong, kay Uncle Roger, kag kay Auntie Inday no sa Bigona family dira sa Barangay Nagba, Kwartero, Capiz. Mga kaki-five ka. Sabya naton kay Brother Jonathan Corsino sa Panitan mayong hapon. Oras naton na 14 minutos. Oy, kay Sir Richie Pinalba pagali no nag-monitor gid diri sa aton siling pagpangalagad. Sir Richie Pinalba dira sa may Kudyan, Ivisan. Mayong hapon sa imo sir. Nakapangapi na ikaw sang DTX Coffee Mix. Mga kaki-five, no diri sa aton siling pagpangalagad. Kuwao na ton karon no ang detalye no angot sa sining pagkadakop sa suspect nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Mga kaki-five no kun sa diin suno man sa initial nga impormasyon nagikan sa ton sining mga kapulisan na dakpa na no mga kaki-five ang suspect o ginatudlo nga suspect nga nagpatay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, 48 anyos nga miyembro sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company kag residente sang Barangay Suwa, President Rojas, Capiz no nga ginapatay no sa Barangay Binuntukan no ginluthang sang Julio Biente. Kung ninyo madumduman mga kaki-five dito sa Isabalaka KTV Bar, mga kaki-five, wow na karon naton ang update. May kaangtanan sini mga kaki-five na kung paano ininadakpan sang aton sini nga katapo sang kapulisan na mga kaki-five. Kag ang nag-implement sining suspect no nga nadakpan amo man ang first Capiz o kon first Capiz Police Mobile Force Company no mga kaki-five no kag isa pa gid no sa mga ginaligar no ginapanaguan nga puloy-an sang suspect amo ning ginsalakay sang mga otoridad mga kaki-five no ining isa ka puloy-an kay ginaaligar nga dira naga-star ang mga suspect mga kaki-five no may mga nakuha diri nga mga armas luthang ato ni nakaron ni maluon diri sa aton sini nga pagpangalagad no, no mga na-recover nga mga armas luthang mga kaki-five. Oras 10 minutos ang nakaligad o kunang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador mga kaki-five. Ina kagiban pa naton diri nga mga balantayan nga mga balita kag impormasyon no mga ginpang linyada naton nga mga headlines inyong atutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga pagpanumbalik mga kaki-five. Standby anay no sa programa nga K5 Health Alert with Dr. Ramil Oy kag sa mga impormasyon no mga importante nga mga pahanumdom mga kaki-five. Mga balik kita, kindly stand by. KK5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Aton talakayon, kilalaho na to, ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik nga ang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
3: electrons. Mga electrons sa mga molecules mo.
2: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
3: Why na?
2: Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi, gidya.
3: Mabuyan.
2: Cellphone. Ang radiation sa cellphone, perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka, Sir Boy, anong unang iagubon? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
3: Wala problema.
2: Matusiling ko bla. Pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
4: Itang 40 mil ang cellphone.
5: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
2: Imagine la.
3: Amo na kana nan DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
4: soft drinks.
2: Ini tanan grabe magpaporma sang free radicals. Magporma sang oxidation. Ti anong sakit balatian mo Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
3: Ah, ti damo diabetes kita.
2: Damo diabetes. Cancer. Diabetes, high blood problem,
3: tatanan, hypertension, cancer,
2: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
3: Correct.
2: Kung alam ka.
3: Pero
2: kung gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Kaya yung Pinoya, Sir Boy, kung galae na matyag, pagkuhan.
3: Suplemento.
1: TTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin, nag-git sa akong mata.
1: TTX 500.
3: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
4: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung kakauntamis, pero grabe pa kaunan kanon.
3: Correct, no? Grabe pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
5: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
3: Correct. Amo ginadapat, no?
2: The cause of disease, not the disease itself.
3: Correct.
2: Kay kung disease mo, patay kaya eh.
5: Mabalik-balik lang Japon. Japon ang cause.
2: Timusti, amugin man na ta. Bisan ako gani, kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya, inong kuha na ipin reliver.
3: Correct.
2: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason, nga ang nagka-pin. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
3: Correct.
2: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang asong.
5: Ang aso.
2: Aso grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
3: Correct.
2: Amo na Sir Boy. Even mata apektado.
3: Apektado?
2: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka, lantal mo tsura, bata pa.
3: Bata pa, no?
2: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian. Correct.
8: Wala ka pa yung maintenance.
2: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang. Ito ka nami, ginoo. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sini nga mga free radical.
1: DTX 500!
9: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod nyo gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan, wala na ko nagapalpitate.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
12: Ang best friend sa mga kababaihan!
13: Spore Biotics!
12: Gina-maintain ang pH level sa feminine area!
13: Spore Biotics!
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! DDX 500!
6: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namit na gitsa ako nga mat.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, parmi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka. Food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ano
7: kinabatsyag mo sa barangay?
8: Ano kinabatsyag mo sa akin?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar kong DTX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: X
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: El Castigador.
22: El Castigador.
21: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador.
21: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador.
21: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
22: El Castigador.
21: Darren Salomeo Hanson.

0: 5 minuto sa nagaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Antes man kita mag kuha sang report na ginatingwaan naton malabot ang aton sininga patrol mga kaki-5. Kumakasulod no sa aton diri nga pagpangalagad. Angot sa sining suspek no sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos nga nadakpan na gani dira sa may Pontevedra mga kaki-5. Apangante sa naisina no mayong hapon kay Bruce Pimentel. Good afternoon dira sa may Nagba no kwartero Capiz. Kon sa barangay Aganan no dira sa Dao kay Bruce Pimentel. Regards lang dira no sa kay Auntie Usil no kag sa Pimentel family. Mga kaki-5 no ang aton diri nga mga kaki-5 nga nagatutok sa aton pa sininga Facebook Live kay Doy Arthur. Doy Arthur, siling good afternoon kaki-5 Darren watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Mga kaki-5. Kay Sir Loway J. Demo, Loway J. Demo always ginagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga listeners naton sa may Paseo de Rojas no kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, kay Rowena Hasmin, kag subong man sa kay Ana Rosas, mga kaki-5. Wala gid partner, alang-alang gid. Okay, no mga kaki-5, ikwaon tagaling ang bugos nga detalye sa mga masunod pa naton diri nga mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Apang ari no initial nga information agikan sa ton sininga kapulisan. Subo nga hapon ginsalakay sa mga otoridad ang isa no sa ginaaligar ginapanaguan nga puloy-an no ginapanaguan sa mga suspects kon suspetsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos mga kaki-5 no ginimplementaran isang search warrant ang puloy-an dira sa may barangay Malik sa Banwa sang Pontevedra mga kaki-5. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa aton sininga mga awtoridad ang nasambit nga puloy-an ginapanagiyahan ni Jovi Bagares nga muning subject sa operasyon kag madugay na yasuno diri nga nagaistarman sa amo nga puloy-an ni Jovi Bagares ang mga suspect no mga kaki-5 nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. No, kung ninyo madumduman bala sang Hulyo, no? Hulyo 20, no? Mga kaki-5. Ginluthang patay, no? Si Police Captain Rian Ampuyos, no? Dira sa isa ka video ki bar o kon KTV bar sa barangay Binuntukan sa Pontevedra, mga kaki-5. No? Kung sa diin, isa dito yaka, isa lang to ang nadakpan no? Sa tatlo ka mga suspek. Kung ninyo to madumduman nga si alias William to ang nadakpan no? Kay gindala sa ospital. Mga kaki-5, apang apang ang duha pagidya ang naka palagyo no mga kaki-5 no duha sa mga suspek ang nakapalagyo amo ni karon ang isa mga kaki-5 nga nadakpan no amo si Lionel de Ocampo no isa ni sa mga suspek nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos mga kaki-5 so muning mga initial pa nga mga o kon initial nga mga impormasyon nga aton subong nga nagador gikan sa aton sini nga mga otoridad mga kakifight. No, kag ongoing ang implementasyon sang search warrant, no, mga hakifive sa nasambit nga lugar. Lima ka mga armas lutang ang recover, no, mga hakifive. No, nanarisari ni nga mga kalibre sang armas lutang, no, sa aton sini nga mga hakifive. Ang dugang nga detalye sini, kung malabot na nato ng aton sini nga patrol mga hakifive. Okay, nagsiling to kainang, igadulong man ang dugang ang mga detalye sini. Ay nyo lang atutukan diri sa aton sini nga pangalagad. O, timayo man nga development, no, para sa aton sini nga mga kautoridad nga mahatagan man bala, no, sang hustisya mapanabat ang mga suspect mga hakifive sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos.
1: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Oras, diri sa aton sini nga pagpangalagad, 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon sa pagpangalagad naton sa programa nga El Castigador. Iningabahin mga kakifay, boylong nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang number 1 nga vitamin C, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, no, sa mga nagapalang luya dira, no, mga hakifay, masamilang stress ado permilang ginakapoy abi i-energize, no, ang inyo siningalawas mga hakifay, magsuplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C, no, kay everyday nakaka-energize giniya mga hakifive, kay may ikasarang ini nga mapabilin ang enzymatic activities ang L-carnitine amoning kinahanglanon nga daan para sa pagdulong, no, pasang enerhiya sa aton sini nga mga cells sa aton sini nga lawas mga kakifive. Kun adlaw-adlaw nga naka Mighty C Alkaline Vitamin C, sigurado gid, no, mga hakifive, abtik gid, no, ang aton sini nga lawas may enerhiya. Kay ginapabilin man sini ang enzymatic activities ang catecholamines kasubong sang dopamine, norepinephrine kag epinephrine nga amuning managabulig sa aton sini nga lawas para malabot ang aton sini kinanglanon nga mga enerhiya mga kakifive. Gani para energize kita ya everyday kag mangin mapag-on ang aton sini nga resistensya, magsuplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga kakifive. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C mabakal ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center namtang diri sa McKinley Street tabok langid sang PLDT mga kakifive. Available man ini online ang Mighty C Alkaline Vitamin C kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kakifive. Anyway, no, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang may ara, no, sang free wellness consultation kada Lunes ni Tubtob Biyernes mga kakifive, no, diri sa Roja City Clinic alas 9 sang aga, Tubtob alas 5 sang hapon. Samtang kung Domingo naman sa may Sara Iloilo Clinic alas 9 sang aga, Tubtob alas 2 sang hapon. Ari ang mga libre nga mga services, no, mga serbisyo sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated mga kakifive. Ari, no, mga masunod, QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy kag clinical nutrition and detox plan mga kakifive. Mo nang mga free services sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara, no, si Doc Meldy Cadena ang Clinica Wellness Consultant mga kakifive. Sa liwat, andiri sa Roja City Clinic Monday to Friday bukas ang Clinical de Alternativo Medicine Annual na Center, alas 9 sa nga gatob to alas 5 sa hapon, samtang kung Domingo, ara si Doc Meldy Cadena sa Sara Iloilo Clinic, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 5 sa hapon. Sa mga may ginabatsyag dira, no, i-ano nyo na, no, i-pa-check up sa Clinical de Alternativo Medicine Annual na Center Incorporated. Amo to mga nas, mga na-mentionan naton nga mga serbisyo kaina ang mga K5 nga makabuligid no sa inyo sini nga ikayong lawas. Welcome no kay Bruce Pimentel. Regards lang dira sa kay Auntie Osil no sa Pimentel family dira sa may aganan sa Dao. Oy kay Kois Mike Torrente Abangco no ari ang iya sini nga account nga gaduluble ah. Kois, kumusta? Sugata na ton si Kois Mike ka gabi no naga jogging lang naga workout sa may Pueblo de Panay naga preparar no naga pakondisyon kaysa masunod nga tuig no si Kois Mike ka Torrente Abangco naman no mga kaki 5 kaga asa iya sini nga partner dira no ginagreet man si Aileen Inisario Villasis. Greet ko sang maayon kaki 5 da o konsang maayong hapon kaki 5 da ren kay Aileen Inisario Villasis no ang pinalangga ni Kois Michael Torrente Abangco mga kaki 5. Mayong hapon ng dira Kois sa may Mike and Beth Barber Shop. Dira sa may San Roque Extension, Roja City mga kaki 5. Sa aton sini nga pagbalik mga Haki 5. No aton ini nga istoryahan. No nakakuha ni sang aton sini nga igtalupangod ang privilege speech. No mga Haki 5 ni board member Dr. Cesar Yap Jr. mga Haki 5. Na may ara inisang privilege speech. Nagapanawagan ni sang hugot nga pagprotektar sa mga kabataan. No nga tagaan sang mas dako no nga atensyon kag responsibilidad sa pagprotektar sa mga kabataan mga kaki 5. No very timely ining payag, no? Privilege speech ni Dr. Cesar Yap Jr. o ni Board Member Cesar Yap Jr. mga Haki 5 sa nagakahinabo subong, no? Nga mga violente nga mga aksyon, violente nga mga tikang sa mga kabataan, mga Haki 5. O, nakasaad diri sa iya sininga privilege speech nga hindi lamang sa sulod sang eskwelahan, kundi pati man sa puluyan, no kag mangin sa aton diri nga palibot sa komunidad kag mangin sa online mga Haki 5 o kon sa digital world ang mga kabataan nga dan subong niya no hindi man tanan depende no ang mga Haki 5 amo na gani na siling naton nakadepende gid sa ginikanan no kon paano i-monitor no mga Haki 5 kag disiplinahon ng mga kabataan kay kunimo lang gid pabayan may mga kaugalingon man sila yung kalibutan no may mga sariling mundo nga always na lang no nagatutok sa internet sa social media nga kun sa diin mga Haki 5 kung hindi ma ako hindi naton magiyahan adira na nagakalabot na sila sa mga dapat hindi pwede nga mga impluwensya no sa social media o kundi hindi pwede ba lang i-access sila sini nga hamto nga edad mga Haki 5 kaya nakakuha ni sang aton sini nga igtalupangod ang ginpahayag no ni board member Cesar Yap Jr. siya sini nga privilege speech ipabati nato ni nakaron no kaya very timely no napapanahon mga Haki 5 ang iya sini nga panawagan man no hindi lamang sa eskwelahan kundi mangin ang dapat man nga himuon no sang aton sini nga mga ginikanan kung paano nato maprotektahan, magiyahan ang mga kabataan sa siniyang moderno na naton mga Hockey 5 nga panahon. No, kung sa diin, talabanan ang ila sininga atensyon no, o kung nagkahaylo na ni sila sa impluensya sang social media o kung sa mga application no, nga ti nagahatag sa ila sang hindi maayo nga impluensya mga Hockey 5. Ina, karon inyo sininga tutukan bantayan no, ipabati naton diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Oras naton 22 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon kay Emerald Jane de la Peña, no? Emerald Jane de la Peña. Good afternoon man sa imo, no? Nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad via Facebook Live. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon ang mga Hockey 5 inyong bantayan. Magahaboy kita anay sa pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physium.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalasubong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
9: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
16: Extend. Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Madalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
24: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
25: Nagaburo nang ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio, ang D3
28: yung may Physio.
26: Ang Physio
28: yung may D3.
26: D3 Bio.
28: D3 Bio.
29: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
26: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio
26: yung may Physio.
28: Ang Physio
26: yung may
28: D3.
22: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
26: DTX 500.
24: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
26: Mag-DTX 500 na.
24: Masamihin ni kapalatian?
26: I-DTX 500 muna.
24: Kung kulang ka sa antioxidant,
26: nagatigulang ka.
24: Mag-DTX 500.
26: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
24: DTX 500.
26: DTX 500.
30: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
31: Imong blood sugar test.
30: Ilan itong score ganit?
31: 470.
30: Nagtiko 2.
31: Sa gabi, 2. Sa agad.
30: Ilan na lang imong blood sugar?
31: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
26: DTX 500.
24: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aa.

0: dang chia seeds, pampasek, sigid man niya nga kapi.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry to kay madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men.
6: May maka kag lavo waska.
5: Nga nagapataas ang enerhiya
6: kag stamina sa lawas
5: para sa mas astig
6: nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
7: TTX 500.
8: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
11: Darren Salomeo Hanson.

0: the Mayo Hands On.
1: 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Sa aton sini nga pagpangalagad diri sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson.
0: Darren Salomeo Henson. El Castigador. El Castigador.
1: Sa aton pa diri nga mga balita mga ka K5. Sa privilege speech ni board member Cesar Yap Jr. mga kaki-five, no, iya sinigin pahayag ang ginaatubang no, sa mga kabataan subong sa nagkalain-lain ng mga impluensya no, sa social media mga kaki-five, no, mga na-experensyahan ng mga cyberbullying, peer pressure, mga emotional nga mga struggles, kagiban pa nga mga problema nga mahimo makaapekto sa ila kaayuhan mga kaki-five. Suno kay board member Cesar Yap Jr., hindi lamang trabaho sa mga manunudlo o konsang aton sininga gobyerno ang pagsiguro sang kaluwasan sang kabataan mga kaki-five. Kundi isa ini ka shared responsibility no mga hakifive sa mga ginikanan, mga manunudlo kag komunidad. No, ano pa gid ang ginpahayag no ni board member Cesar Yap Jr. sa sining privilege speech. No, angot pa gid sa pagprotektar no sa mga kabataan, mga hakifive na no, para maitsindihan ginato ng kabugusan nga pahayag ni board member Cesar Yap Jr. Ari pamatian naton mga kaki-five ang kabahin sang iya sining privilege speech no sa sesyon sang sangguniang panlalawigan mga kaki-five.
2: Mr. Chairman and Presiding Officer, Honorable Vice Governor James Mitang Magbanwa, dear colleagues in this august body, Acting Secretary Mamery, friends of the media, friends of the civil service, ladies and gentlemen, maayong hapon sa inyong atanan. Mr. Chairman, I was somehow mixed up with the two prepared speeches. That's why I just make na lang a little shorter for this time.

0: about the safety school and Safety Minds Chairman. Sa maligad lang September 18, dito ako sa Banwasang Ibisan National High School, I delivered mental health issues for the high school students. And we were so happy because may dua dito kay LGBT na nag-come out, naghatag sila ng gender identities. And we were so very happy. Now, karong si Chairman, wala ko kabalo nga during that time, there was an ongoing tragedy in Banga na Cotabato nga may isa dito ka estudyante na niro siya, dua patay, asa siya mismo patay man, kaibang mga nasugatan si Chairman. So, subo nga panahon ang kabataan lain na gidya kumpara natin sa una. So, sa akong pananaw, there are three main factors for these tragedies. Ang tawag natin nga SOB, hindi yung son of the blank, no? The S is social media. Social media influence sa kabataan, hindi gidya natin niya ma-ligar si Chairman, no? Nakita natin nga panawagan ang Philippine Pediatric Society nga kung pwede lang tani ang 16 years old and below ng mga kabataan antes maggamit ang social media dapat may guidance kaya sa ila yung parents or guardians. No? Kadua, sa O, over-reporting. Nakita natin dalam si Chairman nga ginasensationalize natin, ginabalik-balik ta sa Facebook, iba niyang platforms, ang pagtiro, ang pagpatay, no? Balik-balik, na ginaglamorize na gani natin niya ang tragedy si Chairman. So ako ginakulbaan, nga base na tawag natin niya virtue effect, no? Butsilingon, sa sobrang balik-balik, ang iba nag-imitate na niya. If you remember, 2019, nagdamot ng suicide rin sa atin sa Capiz, kaya itong magani na asang inang virtue effect bala, nga butsilingon, ang wala pagka-suicide, nakapanungdong sila kay magi na balik-balik natin. So, kung pwede lang tani, panawagan natin sa itong mga kaupon man sa media, I also belong to the media, kaya man member mo sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, nga tani, nung hindi lang natin pang sige nga, sensationalize hindi nga event. Pangatlo, bullying. No? Kita ng mga parents, man tani, kung pwede, magiging observer dito sa itong kabataan. Kaya kada mo subong sa ginabully sa kabataan, no? Hindi lang niya ang classmates ang nagabully sila ng classmates, kundi pwede man gani yang ang teachers nagabully man sila ka, estudyante, si Chairman. So, kung hindi kita observant, like, may isa ka bata dito, elementary siya, nagambal niya tatay niya to, doon naglain mo, pansubungaw, doon hindi ka na niya magbalik sa eskwelahan. Hambas ang bata na nabidad kay kung magkanto ko dito, na may monster ako nakikita. Kaya gali ang monster nga ito, iagali maestro sa Chinese, no? Ngayon napakawian siya, tanan niya ang mga bisan sa tsaktog na wrong, gina-mistake. So kinatuan sa amay ang eskwelahan. Dito na pamatudan nga, ara ang mga test papers, ang mga sala, hindi ang mga tsaktog na pangrunguhan. So ang natabo dito ya, ang bata nga ito, no? Kung wala din katuan, wala naklaruhan. So meaning, after that, kaya ang amay nagipagbato, ang bata yan nagbalik eskwela. And that child is my son, Dr. Jeremy Yap, no? Nga kung wala na akong katuan dito, wala gito na nasulbar ang problema. So tani subong hindi na siya tani isang successful sa iyang life, no? Si Chairman. So that's why kita nga parents, tanaw na ito kabataan, no? Then high school came, the same child, niya dad, high school na ni dad, basta hindi na kunika first owner. No? Kay he graduated valedictorian sa elementary. Ang sabat ko sa iya, Red, high school days are the most memorable days, happy days of your life. So okay lang sa akon. Bisan wala ka lang yung owner, basta valedictorian ka lang, okay na sa akon. And true enough, the chairman, he graduated valedictorian sa SSTC, no? Sa Capiz National High School. No? So that's why, kita nga mga parents, we should be also be observant. Okay? So school tragedies cannot be neglected. Your humble invitation wishes to pass a resolution, Safety School, Safety Minds Initiative, the chairman. And as I end, I just would like to say some few take-home messages. Ng tani, kindness and doing good, no, are everything. Kahapon, it was a National Family Day. Kilala na tayo mag-family bonding. Bisan isa na didya kamil, panyapon. Dako na lang abulit sa atong mga kabataan, si Chairman. So, with that, kabay patani, no, nga atong mga students, ato ni mga kabataan kita man nga parents, we should be the models of our children. Kindness and doing good is very, very important, the chairman. So my final message is, asa subong, hindi ko nalipatan ang hampas sa akong bata ni Dr. Jeremy, siyang manghod ni Dr. Sidon Yap, pagkapasar niya sa medical board exam, ang iyang hambal, Sidon, just do good and money will follow. Madamong salamat siya.
1: El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
2: Nabatian, no, mga kaki-five ni ako ng pahayag ni board member Dr. Cesar Yap Jr. No, mga kaki-five. Importante nga aton nga paminsaron, no, mga kaki-five. Talalo pang doon ining mga minsahe ni board member Dr. Cesar Yap Jr. No, angot sa proteksyon sa aton sini nga mga kabataan, mga kaki-five. Sa panahon subong, ha, hindi na iya bastante nga mangin kampante kita, no, sa aton nga paminsaron nga ti safe, no, mga kaki-five. O kung nang balon aton nga isalig na lang naton sa sulod sang eskwelahan, mga kaki-five, ang aton sini nga mga kabataan, o kung isalig na lang naton ang paggiya sa mga manunudlo, no, ang kalibutan subong sa mga kabataan, mga kaki-five, kung inyo may baluan kag ikumparar sa mga nagliligad yung mga tiyempo, shadow na subong ya ka-wild, no, sang ilasin nga mga imahinasyon. Kaupon na diri ang social media, online games, mga group chats, no, iba kag nagkalain-lain nga mga content nga mahimo maka apekto sa ilasin nga paminsaron, mangin sa ilasin nga pag-ugali, mga kaki-five. May ara ko gani nga kilala nga naga-share, no, mga kaki-five. Abalya, ha, kay nga daan, no, may mga kaedad ko yung mga kaki-five nga may mga kabataan na ya. Kung ikumpara, kung usad to, no, magdisiplina sa mga kabataan, tulok lang, no, kung madasig lang mga kaki-five, tulokon ng gani sa ginikanan, nahuya na din, nagapati na, pero subong, mga kaki-five, dapat gidyang hatagan sang atensyon, no, hindi lamang sa pagdisiplina, kundi hibaloon ang mga concerns kabasi kung may mga nagabuli na o kung sila ang nagapangbuli, mga kaki-five. Oh, may dako gid nga papel ang aton sini nga mga o kon ang mga ginikanan. Oh, hindi lang nga isalig naton sa mga teachers o kon sa ahensya sang aton sini nga gobyerno ang pagtutok sa aton sini nga makabataan, mga kaki-five. No? Bilang isa ka mga o kon isa sa ginikanan, suno diri kay Dr. Cesar Yap Jr. Importante, no, nga aton gidibaloon ang ginaagyan, no, kung anong ginaagyan, no, eksperensyahan sa aton sini nga mga kabataan. Kay basi way kita ya katalupangod, may mga gina batyag na ni sila nga uncomfortable sila sini nga pag-eskwela nga abi naton nagahipos lang o kon abi man naton, no, sa naga inarte lang abi naton simple lang ang problema sa eskwelahan, mga kaki-five. Gali kinahanglan niya sang atensyon kag bulig sang ginikanan, ha, so muning panawagan ni board member si Sayap Jr., mga kaki-five, nga dapat numangin ang mga ginikanan mabinatsyagon man para sa mga kabataan. O, simple lang dira nga kumusta bi, no, pag-abot sa eskwelahan, anak, okay ka lang, no? Mga kaki-five, nga hindi na ito paminsaron nga okay lang sila. Oh, kay Waitaya kay Balo, no, basi silang may gina experience sa mga problema o kon sila ang naga ang ila sini nga pagginawi mga Haki 5, no, hindi na yun sakto bangod sa influence ng social media. Ini, no, nga mensahe ni board member si Sayap Junior, siya sini nga privilege speech kasunod, no, sa mga nagakahinabo, no, nga mga insidente sa sulod sang eskwelahan, no? Lakip na dira ang mga pagpamahog sa mga eskwelahan, mga Haki 5. O, di rin nagasulod ang responsibilidad hindi lamang sa ngaton sineskwilahan. No? Hindi lamang sa ngaton sininga mga manunudlo, kundi mangin sa ngaton sininga mga ginikanan, mga Haki 5. No? Para ti matuytuyan naton sila ya magiyahan o kon na may mga dapat mangkita dira nga isaktuhon sa ila sininga mga giho, no, mga Haki 5. Kaga hindi man siling ati aton gid yang striktuhan na pati syempre mi ara man sa gihapon sang may lakip nga pagpalangga, no, pamatian aton sila basi may mga concern lang sila, no, nga mga dapat i-address kag nagakinahanglan lang gid sang pagpalangga, mga Haki 5.
1: El Castigador.
2: Check ta anay ang report sa aton sini nga patrol ara na mga Haki 5, no, ang aton sini kaina nga gin headlines kag ginatagman nga initial nga impormasyon aton sini nga dugangan ano gid ni ang detalye, mga Haki 5, no, kon bala na dakpan, no, sa sining search warrant implementation ang suspect, no, isa sa mga suspect sa nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos, kagano diring mga na-recover, mga Haki 5. Aton na nga hibaloon, para man sa kaatagan sa aton sining matagpalamati, check naton sa line number 2, naka-standby si Haki 5, Myla Vasquez Fuentes sa report. Please, come in.
3: Natigayon ka Haki 5 na rin, nga madakpan ang isa sa mga or mismo ang nagpangamot nga nagluthang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos subong gid lamang hapon sa may Barangay Malik, Banwasang, Pontevedra. Kung sa diin, una diri na maging serbe ang search warrant batok ini sa kay Jovi Bagares. Jovi Bagares, kung sa diin ang search warrant, may kang tanan ni sa pagupot sa hindi lisensyadong armas lutang o kon ining 10591. Pag diri, no, wala ni natigayon una nga madakpan ining si Bagares. Pag sang ulihin na, no, nadakpan gid mismo ang suspect man, no, nga naglutang patay kay Police Captain Ampuyos kay 5 Daren. Kung matandaan, tatlo ini sila, no, pag isa diri na ang nagkahunong nakaroon sa parcel sang Pontevedra Municipal Police Station nga si William Jucampo. Kung matandaan sa aton nga mga tagpalamati na recover diri, no, sa initial naton nga information ining mga bala pag armas nga ginapayag kapin lima ka mga armas, isa diri ang long barrel pag apat diri ang short, no, nga firearms kasi 5 daren. Pada yung panikaroon naton nga ginatinguan agad nga kuwao ni ang payag sa Pontevedra Municipal Police Station, may kang tanan ini, no, sa gintasama nila nga implementasyon nga search warrant batok man iniya kay Bagares Haki 5 Daren.
2: Dali lang gid, no, at hagon ng naton Haki 5 Myla kay may naiara diri sa aton sini nga nag atagman, no, sang insakto o konsang impormasyon, no, angot sitio Malik kuno o kon Malik Street, kuno Haki 5 Myla kag Barangay Ilawod ang lugar.
3: Yes, sitio Malik Street rather, no, Malik Street sa may Ilawod sa banwa man sa gihapon sang Pontevedra Haki 5 Daren. Ginpatigayon ining implementasyon sang search warrant sa diin. Isa ini pa balay kung sa diin dako ning balay madugay man ang paghalugkog diri, no, sang mga operatiba pag diri na kuha ang mga nanarisari niya sa isang armas, lakip na ang bala kaki 5 daren.
2: Kung nato madumduman, balikan naton kaki 5 maila, no sang natabo ining paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos, isa diri no ang nadakpan kay tina ospital to, kag naresto na ni sang aton sini kapulisan ining duha nga ining sang suspect mga kaki 5 maila, isa diri ang nadakpan na.
3: Yes, kaki 5 dare no, kun matandaan amo to ang nadakpan nga si William Jucampo nga matapos man to ya nga natigayon nga maharang to sang mga tawo mismo sa resto bar kag nadala ko sa ospital kag gipedalo man sa hospital arrest kag ining si Jucampo ya or ining si William Jucampo ginaangot man eh, sa kaso nga pagpang-hold up sa tung 2022 no kag mayara man ini sang anay nga kaso nga murder, reckless imprudence kag iban pa sa K5 daren. Kag ini karon ining si Lionel no ini na siya ang natigayon nga madakpan kasi din ini siya ang nagpangamot gid o kon nag patay gid lutang patay kay Police Captain na Ampuyos sa K5 daren.
2: Oh, okay.
3: Ini na karon ang resulta no matapos gin promisa sang kapulisan nga hindi ni madugayan kag mahatag naman ang hustisya no nga ginapangayo man niya sa pamilya Ampuyos matapos magani to nagluntad ang pagpanglutang sa amay no sang puloy-an sa K5 daren.
2: Okay, so butsilingon ang gunman gid ka K5 may ang nadakpan subong sa puloy-an ni Jovi Bagares, pero ining si Jovi Bagares ka K5 may hindi ni siya connected no nga ukod hindi ni siya nalakip sa suspect sa pag patay kay Police Captain Ampuyos, kundi ang iya lang yang abalay amo ning ginaistaran sang duha ka mga suspect.
3: Yes, eksakto ka kay Padre ren kag ini siya kun tani no ang subject sa operasyon. Kag nabudlayan gani no wala pa ni siya na tigayon nga madakpan kag amo na pagkaron ang atong ginatingmuan nga makuha kun kamusta ang kabugusan nga resulta sang gimpatigayon ni o kun ang gin implementar no nga search warrant dira iya sa Banwasang Pontevedra kakipada rin.
2: Okay, pero confirm na yan, no? Kakipay may nga ining si Yunel Di Ocampo, ining isa sa duha to ka mga suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos, nga dira man mismo nadakpan sa balay ni Jovi Bagares kakipay may?
3: Yes, exactly kakipada rin. No? Ang kumpirmado dira karoon niya nadakpan na mismo ining naglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos kakipada rin niya sa karoon na kaunong na ni sa karsel sa Pontevedra Municipal Police Station.
2: Ining mga na-recover nga armas kay 5 May, ano may mga info na o kon sinugin niya ang nagapanagiyani ang tagiyas ang balay o kon iyani sa mga suspect?
3: Amo ni pa karong kakipada rin ang ginatingwaan ta nga kuwaon o labuton kon sinugid bala ang tagiyas ining armas kagun mayara sa mga nagakaigo nga dokumento nga ukon legal bala ini ukon illegal ang ila siniya nga paghupot sining mga nanarisari nga armas lutang kakipada rin.
2: Okay, clarify lang nato no liwat kay 5 May ang search warrant no para gid ya kay sino kay Jovi Bagares nga mong tagiasang balay ukon sa batok sa sining duha ka mga suspect kay 5 May la.
3: Batok niya kay Jovi Bagares sa K5 rin ining implementasyon no sang search warrant ini matapos sa kabato ng kapulisan sa mga reklamo nga mayara ini sa mga ginuktan no nga armas lutang kag sigin patigayon man no nga pag monitor sang kapulisan diri na o surveillance diri na nakumpirma nga mayara gin man sang ginuktan nga illegal nga armas lutang ining si Jovi Bagares kakipada rin. Kag diri na kumpirmar man no, nga ining puloy-an ni Bagares ang ginaistaran no, sang duha ka mga suspetsado kalakip na ining si Lionel Jucampo nga naglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos kakipada rin.
2: Okay. Sige, madamugin nga salamat kakipada Mayla.
3: Ini nga balita ang ginadulong sang Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. Karen Salomeo Hanson. El Castigador. El Castigador.
2: Nabatian ang idolo nga report ni Kakifay Mayla Vasquez Fuentes, mga Kakifay. Dugangan ang ugaling nato nina no, sa mga News and Public Affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Ginakulabos na gid kita sa ngaton sini nga Chempo, standby na sa D3 Bio Evening Newscast with Kakifay Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupon natin sa technical side, si Kakifive Michael John Detoga. Samon sini nga news director, Kakifive Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager, Kakifive Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa pangalan man sa ngamon sini Maalwan, kag mabuot, mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad, si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka maginom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nagtay kami sa DGX 500. Ay nagu ginabatsa.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik.
5: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
5: DTX 500.
17: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso!
20: Oras sa K5 News FM, Rojas, Lasay, sa Dos, sa Gabi.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
21: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Different Bio MP Newscast.
21: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Maria Rochelle Abroad.
20: K5 sa mga headlines.
21: Headlines. Headlines.
20: Sa mga balitang lokal.
21: Balitang lokal. Headlines.
20: Mga armas, lutang kag droga na recover sa operasyon sang pulisya sa Capiz. Subject sa implementasyon sang search warrant, anay surrenderi sira kay Police Captain Delos Reyes. Pagpabakod sang koordinasyon sa pagsungka sang loose of firearms kag school safety gain hinalaan. Rojas City Police Station nakikbahin sa joint committee meeting para sa seguridad sa mga eskwelahan. Rojas City PNP 100% nga napatuman ang kapi sa tawhayan program. Kag selebrasyon sa World Heart Day sa Capiz naging madinalagon. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sang Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional.
21: Balitang regional.
20: Isa ka Kafgu patay, duha ka Army pilason sa nagluntad nga engkwentro sa Escalante City. Random inspection sa mga salakyan kag bagahe ginapatuman sa mga pantalan.
21: Balitang regional.
20: Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
21: Balitang national.
8: Balitang national.
20: Petisyon nga naga-question sa voting threshold para sa impeachment trial ginbasura sang Korte Suprema. Kamara ginpabakod ang resolusyon sang pagkilala sang baganihan sang school shooting sa Tacloban City. Kag inflation rate ginalauman nga magadubo sa tunga sang 6.4% kag 7.4% subong nga Setyembre.
21: Balitang national.
8: Balitang national.
20: Balita ka K5 sa luwas sang pungson, balitang international.
21: Balitang international.
8: International.
20: Qatar padayon nga ginakay-o ang giyara sa tungas ang Iran kag US.
21: Balita international.
20: Balita ka K5 sa patagsang hinawa.
21: Balita sports.
20: Carlo paalam, isa na lang kadaog ang kinahanglan para sa gold medal sa Asian Games.
21: Balita sports.
20: Kag para sa aton balitang entertainment.
21: Balita entertainment.
20: Riri Madrid nagbunag na sang ilauna nga anak ni Kai Soto.
21: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa atong sila nga pagpangalagad sa bangadlaw sa Miyerkules, Septiembre 30, tuig 2026. Ako inyong magintag, balita ka K5, Maria Rochelle Di Anon Ebron. Live, inyo kami nga mabatian sa Lilis Onsang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagboan ay sa Banwas ang Pilar, kag sa amon sila nga Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas ka K5 lasay sa 7 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa klinika D3 Bio. D3 Bio ka K5 may aras ang virgin coconut oil kag vitamin D3. Ikaw ang masaming stress o buringot. Magbakal ka K5 kung magtumar sa klinika D3 Bio, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Arestado sa magkatuhan nga operasyon sa mga otoridad sa probinsya sang Capiz. Aduha ka sosmeng matapos makuhaan sang baril kag illegal nga droga. Una nga nadakpan bagi sa ginpatuman nga search warrant sang udto sang Setyembre 29 ang sosmeng nga si alias Bambi sa Barangay San Ramon, Pilar, Capiz. Na-recover sa sulod sang balay sang sospek ang isa ka caliber 38 revolver, mga bala, kag siya makasasya isang droga nga nagabalor sang masobra 400,000 pesos. Nadakman man sa search warrant operation sinilang nga aga. Setyembre 30 ang sospek na si alias Alexis sa Barangay Pundol, President Rojas. Na-recover naman sa sulod sang Iapuloyan ang isa pa ka caliber 38 nga armas lutang. Pito kasasyes ang ginapatihan Shabu nga nagabalor sang masobra 300,000 pesos ka mga drug paraphernalia. Sa karon preso na mga sospek kag natalana nga pasakaan sa nagakaigo nga panom bungol. Sa piyak nga bahin mga ka K5, anay na nga surrendery may kangtanan sa ilegal nga droga ang subject's implementation sang search warrant sa Sitio Batos sa Barangay San Ramon, Pilar, Capiz sang Setyembre 29. Matandaan nga ginkilala ang akusado kay alias Bambi, 43 anyos, kagresidente sang Sitio Batos, Barangay San Ramon, Pilar. Sa dinang search warrant ang gin-issue kaginpermahan sang presiding judge sang Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 17, Rojas City, kag napetsyan sang Setyembre 22 ring atuig. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Jobert De Los Reyes, Officer in Charge sang President Rojas Municipal Police Station. Madugay na nila ini kaginabonitor matapos makabaton sang reklamo na nagahupot ini sang ginapatihan ilegal nga droga kaagar armas lutang. Ginkompermar man sini nga wala sa badak watchlist ang nasambit nga persona. Sino kay De Los Reyes, ginaaligar nga nagapatigayon sang transaksyon ang subject sa iya mismo nga puloyan nga ginakadtuan sa nagkalain-lain nga mga individual. Padayo naman nga ginausisa sang kapulisan kung sa din ini nagakuha sang ginapatihan ka ginabaligya nga illegal nga droga. Nahibuluan nga nakumpiska sa operasyon ang isa ka caliber 38 revolver, 3 ka bala, 2 ka mga bala sang 12-gauge shotgun, 9 ka heat-sealed transparent plastic sachet sang ginapatihan shabong nga nagabugad sang 60 gramos na may standard drug price nga 408,000 pesos. Sa karon nakahunong na sa karasan sa President Rojas Municipal Police Station ang akusado kag nagapagatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10-591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak nga bahin, mas ginapabakod pa ni Capiz Police Provincial Office Director Police Colonel David L. Cachumbo Jr. ang koordinasyon sa mga barangay official sa good mapadayon ang pagsungka sa mga loose firearms kag mapalapad ang seguridad sa mga eskulahan sa Rojas City. Pinaagi sa pagpakikita kag paghinala kay sangguni ang panglungsod member kag Liga na mga barangay President Roberto Ross I. Roldan. Gintalakay ang padayon nga implementasyon sa Project Capiz Tawhayan kag PRO 6 Project RTT 3389 o kanang restrict truck and turn in nga nagaganyan sa voluntaryo nga pagsungka sa mga loose of firearms. Ginpunto man ni Police Colonel Cachumbo ang pag-intensify sang kampanya sa tanan ka mga barangay sa Rojas City. Nakip ang pagpaligon sang school safety pinaagi sa masugot nga koordinasyon sa mga barangay peacekeeping akon peacekeeping action teams sa mga naga-duty nga mga akon naga-duty sa mga eskolahan. Gininalaan man ang husto ang pag-organisa sa mga transport groups kag todas bilang kamahi sa mga tikang para sa kalinong katawhay kag seguridad sa syudad. Sa katapusan nga balitang lokal, nagdambong ang Rojas City Police Station sa Joint Committee Meeting nga nagatutok sa pagpabakod sang safety kag security sa mga eskulahan sa Rojas City. Ginpangunahan ang paghinunaano ni City Councilor Fernando Luis A. Viterbo kag Vice Mayor Teresa Almalbis kaupod ang mga representante nagikan sa Department of Education, mga eskulahan, City Social Welfare and Development Office, sangguni ang panglungsod members kag iban pang mga concern agencies. Focus sang paghinunaano ng paghibalo sa mga safety concerns sa mga eskulahan, pagtalakay sa mga nagakaigo nga security measures, kag paghimo sa mga tikang agud mapabakod ang proteksyon, kag kaayuhan sa mga estudyante, teachers, kag school personnel sa syudad.
0: Balitang lokal.
1: Mga balita naman ka K-File na nakahinabot sa palibot sang Rehayon Science, Western Visayas. Mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ng oras ka K-5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mite C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kamayaran sang ubos si Pon, nila na trangkaso. Gilayon nga magtumahan sang Mite C, the immunity booster. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center.
0: Balitang Regional.
1: Patay ang isa ka miyembro sang Citizen Armed Force GFA kon Geographical Unit sa nagluntad nga engkuwentro sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sang Escalante, Negros Occidental sa Tiyembre 29 sang hapon. Nahibluan nga may igo sa likod ang CAFGO kag inhingagaw dala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Samtang pilaso naman ang duha ka mga army nga ginakalakipan sang isa ka sergeant kag private first class nga mga miyembro sang 79th Infantry Battalion. Nahibluan nga nagpatigayon sang pagpatrolya sa lugar ang mga miyembro sang 79IB kag Mobile Community Support and Sustainment Program Team sang hinali lamang nga ginpalukpan ang mga ini sang hindi magdubo na pulo ka mga miyembro sang armado nga grupo. Sa katapusan nga balitang regional, nagapatuman sang multi-layer interdiction protocol sa mga pantalan o ports sa Western Visayas. Agud malikawan ang kun malikawan nga himuon ini nga palagyan o kun palaagyan sa mga illegal nga droga. Sino kay Maria Grazielia Tanleon o kun Tanaleon, tagpamaba sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Upod sa mga pagbantay, ang Philippine Coast Guard kag iban pa nga mga concerned agencies lakip sa ilang protocol amo ang random inspection sa mga salakyan kag mga bagahe. Amo man ang pag-check yar sa mga delivery trucks o convans. Sabahin sa mga pasahero mayara man sang scanner. Mayara man sang ginpasangkad nga koordinasyon sa mga courier services nga nagareport sa ila kung may makaduludang nga mga parcels kag iban pa nga ginapadala.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika DTX 500. Ikaw may aras ng hypertension diabetes. Mag-Klinika DTX 500. May aras ng palinga leaves kag di sugar cane extract. Isa ka herbal food supplement kapuno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Ginbasura sa Korte Suprema mga petisyon ng Dayanay Executive Secretary Vic Rodriguez, Attorney Cossing kag Attorney Ernesto Francisco Jr. Bangod sa procedural grounds, nakip ang lack of standing kag prematurity. Ang ini nga mga petisyon kag K5 nagugat matapos magdesisyon ang Senate Impeachment Court nga hangduha ka porsyon sang tatlo nga boto nga kinahanglanon para sa conviction sang Vice Presidente iba si lamang sa numero sa mga senador nga legally kag and factually nga magapasakop sa impeachment proceedings sa idalom sang 1987 Constitution. Kinahanglan ka K5 ang kompirmasyon sang 2/3 sang tanan nga miyembro sang Senado agud makonbikto ang isa ka opisyal. Gin-question ni Nino Rodriguez nga nagpahayag nga daw kasubong ginamyendahan sang Senado ang konstitusyon. Gindugang man ang Dicosing kag Francisco nga dapat piliton nga magtambong sa trial. Sanday Senator Jingoy Estrada kag Rodante Marcoleta nga lunsay na kabilanggo bangod sa kaso nga plunder. Kag si Senador Ronald Bato de la Rosa nga wala na nagapakita sa publiko matapos magawa ang warrant halin sa International Criminal Court. Sa katapusan nga balitang national, ginpawakod sang Kamara de Representantes sa isa ka resolusyon nga nagakilala kag nagahatag sang respeto sa kaisog kag sakripisyo ni Chris Lawrence Fabian nga naghalad sang iyang kabuhi. Agud maluwas ang iya kapareho nga estudyante sa makahalunusbo nga insidente sang pagpanglutang sa Tacloban City. Sa House Resolution 1984, naging sulat na day Speaker Faustino D. III. Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos kag Minority Leader Marcelino Libanan ang ginpabakod sa plenary session. A concession, madumduman sa tung Hunyo 22, duha ka mga estudyante naglutang sa ila kapareho nga estudyante sa San Jose Tacloban National High School.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
0: Balita International.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika DTX Coffee Mix. Mayarasang ang palaya chia seeds kag di sugar, sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
0: Balita International.
2: International.
1: Ginpahayag sang Qatar nga ginakayo sa gihapon ang pagtapos sang giyera sa tunga sang Iran kag US. Sunod kay Qatari for Foreign Ministry spokesman Mahid Al Ansari nga hindi mapanginwala nga madamo sa mga anapektuhan sa nasambit nga giyera. Ilabi na sa energy supplies, food security, industry kag global supply chains. Importante si Rodri nga mga opisyal sang Iran ang gilid nga naghimo sang desisyon. Agud mapalayo ang mga pungsod gikan sa inaway. Nin pa siguro naman sini nga maghiwat sang tikang ang Qatar. Agud maangkon ang kun maangkon sang diplomatic resolution. Agud maibalik ang freedom of navigation sa Strait of Hormuz.
2: Balita International. International.
1: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
2: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
1: Isa na lamang kadaog ang kinahanglan ni Carlo Paano magud makuha ang gold medal matapos nagabante sa finals sang men's 55-kilogram boxing event. Ginlutos ni paalam ang boksingero gikan sa Kazakhstan nga si Mahmud Sabirangan si sa kadikit nga semi-final game. Matapos ang tatlo ka rounds, kindekarar nga daog ang Filipino boxer pinaagi sa 3-2 split decision. Timprano pa lang, ginpakita na ni paalam ang iyang agresibong hampang kung sa din nakuha niya ang unang round sa score nga 10-9 gikan sa 4-5 ka-judges. Siya nga semi-final victory nakasecure na si paalam sing silver medal apang nakatutok subong ang Olympic silver agad silver medalist sa pinakamataas nga puwesto sa podium.
2: Balitang Sports, Sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita mga ka-K-5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Nagabunag na ang actress nga si Riri Madrid sa ilauna nga anak sang basketballista nga si Kai Soto. Siya social media account nagpost ang actress sang update parte sa iyang bata. Makita sa mga litrato samtang naghigda ang actress sa hospital bed kag ginakapta ni Kai ang ilang bago bunag nga anak. Samtang wala naman naghatag pa sang dugang nga detalye ang duha parte sa ilang anak. Madumduman nga sa bulan sang Hunyo ginanunsyo sang mag-asawa ang pagbusong ni Riri.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sa Miyerkules sa Tiyembre 30 tuig 2026. Ako ang inyong nangintang balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 83.7 K5. Radyo Tagbuanay sa Banwas ang Pilar kagsamon sa rin ng mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka-K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 City supporters. Good evening kay Ma'am Gianna Abel Siloso, dira sa Barangay Lugtugan. Na sumalangay kami ni Ma'am Gianna, dira sa Idalong. Nagbakal siya sa mga Clinica products. And also, good evening man sa itong mga ka-K5 City supporters. At Leo, Ma'am Roda, Ma'am Genevieve, Ma'am Nerissa Bautista. Kag sa aton sila nga mga K5 listeners, ilang mga radyo sa 100.9 K5 News FM Rojas. Sa nga nanigin lamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojas, sa Compartors Tactical Side, ka K5 Michael John Nitonga, and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa mga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss, chief executive officer, isang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig nilang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O, si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagbumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
19: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
20: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, mag-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
17: Sakay ka kidiya!
18: Siyempre! Naka-extend ko ya!
17: Basta sagad nga driver, extend, love.
20: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Pasma nami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata.

0: Pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kamusta kamo? Tanan nga mga suki sa aton nga platonton ng tinig ng reformasyon sa gihapon. Dalayon ang Dios sa siningation. Padayon kita nga ginhatagan sang maayo nga tiempo. Kag makahimo kita sa pag-uragwag, paghimo kita sa padayon nga pagtuon sang sagradong mga pulong. Kamusta ang aton nga ikaayong lawas? Tani aton man nga ginaamligan, ginahalungan naton ang aton mga pagkaon, hindi magkaon sa mga nakaguma sa aton nga ikaayong lawas, di mag-inom sang nakaguma sa aton ikaayong lawas. Tandaan tigin na si Permi, labi na kung wala kita maintenance, di ba? Permi ka muna kabati si kayong lawas, informasyon si kayong lawas, di ba la? Amo na nga tandaan ta na siya kay perti kabudlay magkasakit. Amo na nga kayong lawas, kamusta? Dayon labi na gid sa aton nga espirituhanon nga kabuhi. Kay sa tuntun lang, kun ato na atipan ang aton nga espirituhanon nga kabuhi, mag-upon mo na siya ang aton amligan, ang aton nga ikayong lawas nga aman. Kay kun aton nabalaan nga ang aton nga lilawas, templo sang Dios, kag ginbakal siya kagulingon nga dugo suno sa aton ginatunan, kag ginbakal kita sa dugo nga bilidhon katama nga hindi mabayran sa kwarta sa kalibutan, bisan diin pang nga kwarta di gid pwede, di kaya, di bastante ibayad sa bilidhon nga dugo ni Kristo sa iya nga kabuhi nga napatay sa krus tungod sa aton nga mga sala. Muna nga dumdumuntan siya Permi, kun ati panuntang aton espiritual nga kabuhi sa aton kang tanang ang tanan sa Dios, magupod ang physical. Muna nga ang matutuod nga relihiyon diri sa kalibutan nga ang aton lawas kag aton kalag kag espiritu mag-updanay na siya. Hindi nga sagad na lang kung ano na kay may mga teorya man, may mga pang-intuinding nga bisan ano kaunon mo, ano imnon mo, kay gamit nila nga na misinterpret ang bersikulo sa Biblia nga way kung labot na si ginarihan sa langit, ay sige lang. So amo na nga sa sining at iyon, sige hapon at ipanong tagi itong lawas, dayaon tang Dios, pasalamatan ta siya.

sa tanan niya nga pagpakamaayo sa aton kay aton na nga blessings na baton sa halin siya sa nga hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mas dalit mo ito, kami ay dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na salita. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Rukamiloy at ang kanang pamilya at bawat pamilya na may kinatawan sa lahat ng mga kawani sa himpilan pong ito. Nawa kami po ay maging tapat sa inyo upang maging tapat man kami sa aming mga tungkulin at sa lipunan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Paraan kita subong sa pagtuon magutoran. Aton padayonon ang pagtuon sa sagrado ng mga pulong nga ginpahayag, ginpakita ni Kristo dito kay Juan nga propita nga gingamit si Gabriel kay ini nga pagpahayag ni Kristo halin gali sa iyang amay nga Dios. Kamuna nga diri dumdumuntang bersikulo nga gingamit. Ano ganito nga bersikulo? Ang kapitulo 1 sa Revelation bersikulo 7 nga siling diri yari karon nagapakaresya nga may mga panganod kag ang tag sa kamata makakita saya kay sila man ang nagbuno kag sila man ang nagbuno sa iya kag ang tanan nga mga kaliwatan sang duta magahaya tungod sa iya na subiit na di ba. So, amen. Manang subiit. So, mutambalon magkuturan nga ang tanan mga mata makakita sa iya. Pero base matingala ka mo, bisan pang nagbuno sa iya. So, nga ang patay naman to sila. Sige lang, may. Kung makalabot kita sini, aton gihapon to naan siya nga punto sa baglabot sa tiyon. Subong, so basically, ang punto naton diri is wala gid sa Biblia nga may ara secret rapture, secret nga pagkabanhaw kag ano, secret o pagkabanhaw kag pagkayab sa langit. Wala na siya. Nga man. Si Kristo mismo nagpangatuod ah. Nga man, anong siling ni Kristo? Kay subong sangkilat sa Mateo 24:27 kag kay subong sangkilat nga nagaiwag halin sa sidlangan kag nagasilak pagkadto sa natundan o nakatundan. Amuman ang pagkarisang anak sang tao, si Kristo mismo ang nagambal. Kay bisan diin ang bangkay, dito man magatipon ang mga gila. Nga ang gingamit ni Kristo halimbawa, normal na siya. Literally, kung may bangkay, nga halimbawa bangkay man nasang sapat, napatay, ginpabayan, ay di kung makita na sa gila, dito sila eh, magtipon sila dito. Amuna, bisan gani kung dariman sa dota, dito magtipon ang mga ido. Ginakao nila. Oh, muna, di ba? Dayon, sa 24:31 sa Mateo Gyapon, kag ipadala niya ang iya mga anghel nga may mabaskog na tunog sang trumpita. Kag tipunon nila ang iya mga pinili gikan sa apat ka mga hangin. Halin sa isa kaukbong sang langit pagadto sa piyak. Si Pablo man, sa uno Tesalonica 4:16 kay ang Ginoo mismo magapanaog gikan sa langit nga may singgit nga may tingog sang pangulo sang mga anghel. Sino ni pangulo sang mga anghel? Gabriel. Kag may budyong sang Dios kag ang mga patay kay Kristo mga banhaw sing una. Kag sa pagkayab ni Kristo diri makita ta ang nagahatag diri testimonya naman nga naghambal dito sa mga itutunan ang mga anghel. Siling diri sa uno o binuhatan uno kapitulo 1 versikulo 11 sang nagatulok sila sa langit ang mga itutunan samtang nagkayab si Kristo samtang gasaka si Jesus sa langit may duha ka mga tao nga nagtindog sa tupad nila nga
nagkabayo singputi. Nagsiling man sa ila. Nagsiling ang mga anghel. Kamu nga mga taga-Galilea, nga abala nga nagtindog kamu nga nagtangla sa langit. Ining amuman nga Hesus nga ginkuha gikan sa inyo pagkadto sa langit, magabalik sa amuman nga paagi subong sang inyo nakita sa iya nga nagkadto sa langit. Amo ning kamatuoran magutoran. Mananga may budyong, ini manginisa, manginupod ang tunog sang isa ka budyong nga magatusok sa pinakamanubo nga kadadalman sang duta. Kagupod sang isa ka mabaskog nga tingog nga magapukaw sang mga balaan nga nagakatulog gikan sa ila. Yamukon nga mga higdaanan. So kaya ang aton nga pagkapatay subong na masubuan kita katama kung may patay, pero ginpanggid lang na siya sa pagkatulog. Ngaman, siyempre kay banhaon man. Kay matarong ka man, matarong man nga tao ang mapatay, malaot man nga tao ang mapatay, banhaon man na sila sa nga pareho. Sang Diyos ang tanan. Ang tanan nga nagkalamatay, banhaon siya, bisan ano pang iya nga kahimtangan sa kabuhi. Malaot man siya o balaan. Banhaon siya kag dito na dayon, sintinsyahan, silutan. Kung takos sa impyerno o takos sa kabuhi, gin nga walay katapusan. Mag-abot siya sa mga malauton subong isa ka makawat. Tuod na sa mga malauton. Mangod lamang nga padayon nila nga ginapiyong ang ilang mga mata sa mga tanda sang iya pagpalapit. Kag hindi magpati sa mga deklarasyon sang iya mga pulong nga yara sa si Kristo ay yara na sa ganhaan. Ang mga nagkalatabo subong nga mga sa ginasiling natong balik-balik diri nga bagyo, linog, sunog, inaway sa pungsod, batok sa pungsod, dayon na baha, ano pa ng mga nagkalatabo. Inatanan na nga sunod-sunod nga nagkalatabo, amo na nga tani kita mag-andam or mag-aman, ipreparar aton kaugulingon, tumanon na ton ay akabuton, diri sa duta, agun kita manginta ko sa pagkarinya. Amo na nga, mangin subong sa makawat lang na siya kun wala mag-alagad. Ang pag-representar sang duha ka pagkari, isa ka pribado, kag isa ka isa sa publiko. Ano ni? Kay may ara sa may kaangtanan sa kaduha nga pag-abot subong sang ginahimo sang iban, hindi gid makatarunganon gikan sa kasulatan. Ano ni duha ka pagkari? Amo na nga ang isa pribado, amo na secret ko no. Ang isa publiko, amo na ang pag-intindi. Sang iban nga may secret rapture. Ang sikretong rapture, muna ang si Kristo. Amo lang ang iatawgon primero daw tong muna, mga tao. Pero sa kaduha, muna na nga ang tanan na. Wala na siya. Wala tay mabasa sa Biblia, bisan diin. Natigulang na kubasa sa Biblia, wala. Pero subong, rampant na siya sa Facebook, ara na secret rapture. Pirmi na nga gina-send nila sa, ara lang sa timeline, kita ninyo. Pero walay kamatuuran sa Biblia. Gamit nila ang mga Biblia, mga bersikulo dira, pero kung imo lang taon, imo insindihon, aton insindihon, walay kamatuuran. Langaman. Hindi man naamo. Kung ikumpara naton, bisan sa pila lang ka libro nga, or pila ka libro, pila ka basahon sa Biblia, pila ka bersikulo sa Biblia nga aton ginabasa, wala na siya. Kaya magkunrahan na, hindi man magkunrahan na yung Biblia. Amo na nga, sila lang ang nagdugang-dugang. Kaya si Kristo mismo, nagsiling at tag sa kamata. Sa sulat ni Apostol Juan, suno sa aton na nga, ginbasa sa 1:7, ang tag sa kamata. Ginsambit nga ton nga nakita nga nagapanguna nga nagkabalaka sa trahedya sang iya kamatayon, makakita sa iya ma nga pagbalik sa duha nasa duta sa kadlag-an kag himaya. Pero paano ini eh? Paano na nga tanan nga mata makakita? Di siyempre wala na sila karon, nagakabuhi, patay na sila. Kag paano nila sila makita? Di siyempre kung magabot na siya, kung mabot na siya, paano makita? May pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Muna nga, ang posible. Dayon, gibutang ang
Ang mga napatay, siyempre ara maslulungan at agan sang kabuhi. Pag may kabuhi na, siyempre makakita na, kay may kabuhi naman, nabanhaw naman. Abang paano nga ining mga malaot ng mga tao nagabangon sa siningation? Sanglit ang kabilugan nga pagkabanhaw sang mga malaot, wala nagkatabu-tub-tub sa 1,000 katuig pagkatapos ng ikaduha nga pagkari. Sa tininga punto si Daniel nagasiling pagid, na sa sinangation, na magatindog si Miguel, ang dako nga prinsipe, nga nagatindog para sa mga anak sang katawhan kag may isa katiyon sang kagamo. Sa versikulo 1 sa kapitulo 12 sa Daniel, bugani nga sa atong ginsiling diri, nga may kaangtanan o dako ang kaangtanan sa iban nga mga propesya sa Daniel diri man sa Revelation. Revelation 1:7 man siya. Pero diin man siya nakaangot dito sa Daniel 12 versikulo 1 kag versikulo 2. Naman, kay sa siling sa 1, balikunta, sa sinangation, magatindog si Michael ang dakong prinsipe nga nagatindog para sa mga anak sa mga tao katawhan o sa imong katawhan, kag may isa katiyon sang kagamo. Isa kagamo ni si kagamo ni nga rabi, nga wala pagid matabo, kutob sang may isa kapungsod, sa muman nga tiyon. Munangag terrible ni siya. Ever since nga, wala pa pungsod nga nagkatabo. Kasi siyempre, sa panahon sang Israel sang una, halin sa may mga hari na, halin sa may kay Saul nga pirmerong hari, hasta sa katapusan nga hari, hasta sa panahon ni Kristo. Grabing inaway, hasta sa sumong perting inaway, perting nga kagamo, mga pungsod, batok pungsod. Pero, sa siningation, mas terrible ni. Kay, amo ni ang kagamo nga terrible. Suno sa aton ginabasa. Kasi siningation, ang imo nga katawhan, ang tagsatag sa katao nga makita nga nasulat sa libro. So may mga tao nga pagaluwason. Ang mga tao nga ang ila pangalan nakasulat sa libro sang kabuhi. Kag madamo sa ila nga nagakatulog sa buok sang duta ang mapukaw sa kabuhi nga wala sing katapusan kag pagapakauhian sang iban. Walay katapusan nga pagtamay. So, duha ka klase gali nga banhaon sa siningation. Ang diri sa Daniel 12, versikulo 1 hasta sa 2. May ara gali pinasahi nga pagkabanhaw, pero hindi man siya po ni sekreto. Hindi niya sekreto. Makita sa tanan mata gani. Ha? Nga ba ang makakita tanan mga mata? Ini nga pagkabanhaw, hindi ni siya. Kaya diri sa Biblia, may ara gali pagkabanhaw, nga ginmit lang. Inang pagkabanhaw, nga sa hindi pas Kristo magbalik diri sa kalibutan, pero hindi nga sekreto o hindi di aton pa dayon pagtuon diri ginapakita ang isa ka bahin nga pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw sang isa ka grupo sang mga matarong kag malaot, duha ni siya ka klase nga mabanhaw, matarong kag malaot. Diba? O matarong siya kag malaot dayon nakakatabo ini antes sang kabilugan nga pagkabanhaw sang bisan diin nga grupo. Ano na yung butamalon? May general resurrection of the righteous sa pagbalik ni Kristo. May araman general resurrection of the wicked pagkatapos ang 1,000 katuig sa antes mabanhaw naman sila. Amo na nga paghasambal nga madamo pero hindi tanan nga nagakatulog nga ang magbugtaw. Ang iban sang mga matarong hindi man tanan sa ila sa kabuhi nga walay katapusan, kag ang iban sa mga malaot hindi man tanan sa ila sa kahoyanan kag walay katapusan nga pagtamay. Amo nang ginhambal sa bisikulo 2 nga man dit kay ano ni isa ni siya ka espesyal nga pagkabanhaw. Ini nga pagkabanhaw nagakatabo may kaangtanan sa dako nga tiun sang kagamo nga wala pagid matabo nga nauna sa pagkaris ang Ginoo. Hindi bala nga sila man nga nagbuno sa iya, nga hambal ito, ang nagbuno sa iya. Paano makita sila nga patay naman? Una pa ito nagkalamatay sa mga kalamatay sa ulihi. Siyempre, panahon pa ito sa panahon sa mga apostoles, panahon ni Kristo. Pero mangin isa sa mga mag-abot sa kahoyanan nga walay katapusan nga pagtamay. Ano pa ang mas nagakaigo nga ma sang yadtong mga nag-ambit sa labing dako nga pagpakahuya sang aton Ginoo.
kag iban pa nga pinasahi nga mga leader sa krimen batok sa iya, dapat nga banhaon sa pagtan-aw sang iya makahaladlok nga pagkahalang dun samtang nag-abot siya sing madinalagon sa nagadabdab nga kalayo sa pagtimalos sa ila nga wala makakilala sa Dios kag wala nagatuman sang iya ebanghelyo. Ang sabat sang iglesia amo, ha, so be it Lord, pwede bisan pa ngayon pagkaren ni Kristo para sa mga malauton isa katalan-aon sang kahadlok kag kalaglagan, ini para sa mga matarong isa katalan-aon sang kalipay kag kadalagan. Amo na ang nami diri ngaman para sa mga malaot kalaglagan makahaladlok, pero para sa mga matarong pertika kalipay kag kadalagan. Kay mo nang instiling dito sa Isaiah 25 bersikulo 9 pertik kalipay. Dayon ini nga pag-abot nga may nagadabdab nga kalayo kag sa katuyuan nga magtimalos sa mga malauton, amo ang pagbalo sa tanan nga mga nagatuo nga mga matarong. Uno to sa dos tes nalika uno di size sa tasa jis. Ang tagsa kaabyan kag may kugmao ni Kristo nagadayaw or magadayaw sa tagsa ka deklarasyon kag tagsa katanda sang iya pagbalik subong malipayon nga balita sang dako nga kalipay. Amo na nga may ara siya gin sa isaydiri. Amo na nga nagsiling si Kristo sa bersikulo 8, ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag amo anay, kag amo ang magaabot, ang makagagahom. So, diri naton makitaan nga si Kristo hindi man ginpatihan sang iban nga mga tao nga siya Dios, kaangay sa mga Hudyo sang una, sa subong may araman, mga grupo, pero ila na kinamatarong, pero amo na ang dako nga makahaladokid nga talan-aon, nga man. Kasi tiyon nga magsiling sila nga wala na kuno o si Kristo hindi man Dios, pero ano ang mamitlang sa sina nga panahon sa mga nakakita sang iya nga pagbalik? Basahon naton ang Isaiah 25 versikulo 9. Diri nagsiling sa sina nga adlaw magsiling sila, yari karon amo ini ang aton Dios, nagahulat kita sa iya, kagluwason niya kita, amo ini ang Ginoo, nagahulat kami sa iya, magkakalipay kita kag maga malipayon sa iya nga kaluwasan. O si nga ang magkilala na gid nga Dios sa mga sa sumong damo andi nagakilala nga si Kristo Dios, pero sa panahon sa iya nga pagbalik 100% amo na nga indi sila makabalikid. Muna nga banhaon, may pinasahi nga pagkabanhaw para sa ila. Mga istoryahan ta na todo sa panahon sa nga aton nga pagtuon sa sina nga topiko. Ano nang pinasahi nga pagkabanhaw? Amo na nga si Kristo nagsiling, kon nga aton basahon ang bersikulo 8 sa kapitulo 1 sang Revelation. Siling niya, ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag amo anay, kag amo ang magaabot, ang makagahom. Muna nga, diri sa isa pa ka humalambalsang sa kay Juan ang ginapakilala. So, sa pagpahayag kung sino siya, nagamit siya sang duha, sang pareho ng mga characteristics. Ano ni siya? Alpha kag Omega, ginsuguran kag katapusan, ang butang balon. Subong sang makita sa bugna 23:13 sa diin suno sa bersikulo 12 kag 16 sina nga kapitulo, matag nga si Kristo ang naghambal. Sinong hambal diri? Bisan dito na gani sa bersikulo 1 sa kapitulo 1 hasta sa 5, mabalanta nga si Kristo ang naghambal, siya ang Alpha kag ang Omega. Bisan basahon taman ang kapitulo 1 yapon, pero bersikulo 17, kung lantaon ta ang bersikulo 17 dayon hasta sa 18, diritan makita nga kung sino gali na si Kristo nga naghambal.
aton basahon ang versikulo 17 kag 18 sa Revelation 1. Sa ambal diri ni Apostol Juan, sang makita ko siya, natumba ako nga daw patay sa iya tilan. Kag gintungtong niya ang iya tuo nga kamot sa akon kag nagsiling sa akon, "Indi ka magahadlok. Ako ang nahauna kag ang katapusan." So ginliwat pagid andito sa versikulo 8. Sa 18 nagsiling, "Ako amo ang nagakabuhi kag napatay. Kay kun indi magpatid ra ang God Almighty gali dito sa versikulo 8 kun indi si Kristo, pero nga ang naghambal si diri, ako ang napatay. Siya ang nahauna kag katapusan. Pero siya buhi na, nagakabuhi na. Kag siya ang napatay, kagyari karon buhi ako sa walay katubtuban." O siyempre, kay di naman mapatay si Kristo. Tapos naman niya misyon. Amo na nga, kagyara sa ila ang mga ayabi sa impyerno kag isang kamatayon. Amo na nga, klaro din na yun. Sa versikulo na yun, ako si Juan, siling niya, nga inyo man utod kag kaupod sa kapipitan, kasi siyempre nakita ni Kristo mismo sa panahon nga diripas Kristo. Kag sa ginharian kag pagbatas ni Jesucristo dito sa isla nga ginatawag Patmos. Amo ni nga dito sa Patmos man ginpakita tanan. Tungod sang pulong sang Dios kag tungod sang pagpanaksihon ni Jesucristo. Manang tupikod diri na bag-o. Nagabag-o siya. Kag ginpakilala ni Juan ang duog kag ang mga kahimtangan nga sa diin ginhatag ang bugna. Una niya nga ginbutang ang iya kagulingon bilang isa katuutod sang universal nga iglesia. Ang iya kaupod sa mga kapipitaan nga Kristiyano, sang Kristiyano. Ang butang balon, ang una ni siyang iglesia. Ang sa ilang ation kay si Kristo nagpatindog man iglesia suno sa Mateo 16:18. Mananga sa sininga dinalan mathag nga may ginapatuhayan si Juan nga sa palabuton nga ginharian sang himaya. Ginapakita niya ang panghunahuna sang kapipitaan bilang kabahin sang kinahanglanon nga paghanda para sa pagsulod sa ginharian sang Dios. Ini nga ideya ginapadako sa mga kasulatan subong sang dapat kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitaan sa pagsulod sa ginharian sa Dios. Kung aton basahon man ang sulat ni Apostol ni ang sulat sa Binuhatan 14 versikulo 22 nga makasulod man kita sa ginharian sa Dios pero mag-agi kita sa damo nga mga kapipitaan. Ano na, may mga pagtilaw, normal na siya. Muna nga kung mag-antos kita, mag-ahari man kita ubod ka sa iya. Sa 2 Timoteo 2:12. Pero kung i-deny ta siya, ipanghiwala ta siya, kita man ipanghiwala ni Kristo. Hindi ko kamo kilala. Mamumuhat kamo sang mga manughimo kamo sang malaot. Manadlikado. I know you not. You are workers of iniquity. Suno sa city 23 na siya sa Matthew. Amo nang kinahanglan magutoran ng kabiyanan. Aton gid maintindihan ang tinutuyo sang Dios. Amo ini ang trono sang giharian sang grasya nga sa diin kita ginsulod sa pagbag-o. Gintuluan kita nga bag-o nga aton nga mga kabuhi, mareforma ang aton kabuhi. Kag siya, kay siya si Kristo nagbadbad sa aton sang giharian sang iya pinalangga nga anak. Mutang balon ginsaylo kita niya nga halin sa ginharian sang kadudulman, ginharian sa ni Satanas ang butang balon sang way man kita magalagad, nangin anak pa kita ni Satanas o sang yawa, pero ginsaylo kita dito sa ginharian sang pinalangga nga anak sang Dios. Amo na nga importante nga aton isya maintindihan, kay kung hindi, amo na ganingin siling naton permidere, kasayang man. Na? Para natani sa kaluwasan, pero hindi pagid naluwas. Amo na nga may hambalanon nga ang bulawan na ginto na sana nagiging bato pa. Pero ang aton nga chimpo naubos naman liwat, amo na nga tapuson taan na isunubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasagitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, muli kaming dumudulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming natalakay, aming napag-aralan. Tunawa ay maging gamay namin sa aming masigasig na paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rokamiloy at pamilya.
Gayon din sa mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang makapakinabang man kami sa mga bagay-bagay na inyong ipinangako para sa inyong bayan. At pagtawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: News FM. Ethereal Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethereal Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: Ethereal Bio. Ang Ethereal, nga may Physio. Ang Physio, nga may Ethereal. Ethereal Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethereal Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: Ethereal Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500! DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kata.
0: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Good name. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: babe.
1: Hey, Five! Galing-awan time!
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: Hey, Five! Galing-awan time!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
5: ng may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
5: ng may D3.
7: D3 Bio.
9: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500,
10: ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo.
5: Dapat
10: adlaw-adlaw protektado.
5: Mag DTX 500
10: aga
5: unto
10: kagabi.
5: DTX 500,
10: ang pangbawi
5: kag super detox mo.
10: DTX 500.
5: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya
5: ganito. DTX 500 Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
5: Mighty C,
14: sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maka at lavawaska.
0: Na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: tublang kahoy, oh. Pisgada yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige. Ari. Ari na, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na dakay, singiton ta!
2: Hey, Nay! Galingawang ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Pitumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Sir Boy, ang Visio mangin cure na. Kamito na pang cure.
8: Wow!
7: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, wain na may duda ya. Ang combination na to, baskog. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Amo nang ging kumbay na mo, ang D3 il, D3 kag Visio.
8: Dapat do again.
7: Kampiyon.
8: D3 Bio na ang namini, sir, no? Ang D3 Bio nga ang iya extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
7: Correct.
8: No? Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, so, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
7: paano, sir boy?
8: Medium-chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang makabulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
7: Sir Boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang si hunger hormone.
8: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin.
7: Ghrelin, no?
8: Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptides. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis nga hormones, nga trigger na isang hypothalamus na, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time. You need to practice intermittent fasting. Kailanan mag-jita ka. Amaragani,
7: gusto ko patyo na lang ang ghrelin para di nakagutumon.
8: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach may mga sensors nga dira, no?
7: Mahambal sa utok.
8: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makaon na ta.
7: Gutom na.
8: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok. Sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
7: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di pagoto mo?
8: Pagutom ka.
7: Hambal sa bay ilang dila na paghambala si boss. May damo pa da stian niya, ang tambok.
8: Kadto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is may medium chain triglycerides dayon. Immediate na yung source of energy nga para si imulawas. So si cell nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
7: Kabalo na ko, Sir Boy. Mainom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, ano ganing tawag ng pahugot sa imutian?
8: Oo, binder.
7: Binder. Ang purpose yun na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
8: Dali ka mabusog.
7: Kaya kung dako imutian, dugay kang busog, damo yung makaon.
8: So
7: dapat yan,
8: hugot.
7: Kung ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
8: That is manually activating your sensors.
7: That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigi dakuan tiyan.
8: Dako dakuan tiyan.
7: Layo ang katawan. Ang tawag na overeating lang, overeating. Oh, oh. Gadakuan tiyan. Pag dasun, sir boy, gadako, gadako. Hmm. Tub-tub nga madako na lang ginimong kaon.
8: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa emojita. Hmm. Nami pa sa
7: ang
8: heart mo.
7: Ang nadiparahan ko, sir boy, man, eh. Hindi lang isa ka soft gel, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
8: Correct. Hmm. The bigger you are, the more you need it.
7: Correct. No? Huh? The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Uh-huh. Kaya nakanami lang sa D3 Bio, sir boy, biskan damo imo imnon, hindi magsubra imo vitamin D3. Hmm. Dara lang ang sekreto.
6: D3 Bio. O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. O, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio, Visio, yung may D3.
12: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal
12: na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: My thing is honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: My thing is honest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: say, hey, five, galing na one time.
1: Hoy, Lau-ay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga Lau-ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
0: Hey, five, galing na one time.
3: Kampiyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Pio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Pamakal,
5: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500.
7: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
5: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw.
11: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
12: Ang pinamit na git sa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
3: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
3: Clinica DioFresh.
19: Available now.
5: Extend food supplement for men.
1: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food.

0: Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
1: D3 Bio!

0: na siya, bagay! Gagamit siya sa sunog balay! Gamit siya! Kusina! Matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali!
0: Pas!
2: Hey! I'm Kalingawan Time!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
8: Dito eggs 500.
9: Ano ginabatsag mo sa akin?
8: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumarkog. Dito eggs 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig kamos sa Dito eggs 500.
4: Dito eggs 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag
0: Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. At Kale Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
23: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Maedukar ka pa.
23: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki na itong atagpalamati sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Amuning programa nga nagagiya sa inyo ha, sa Batag Adlaw kung paano kita mga buhi nga healthy. Pinakakontragid niya sang tawo subong ang maospital kay una bes, mabudlay, kay may pandemya. So ang ato ni Moon, just make yourself active, magkaon sa mga utanon, mag-inom sang food supplement ka makabuligid sa inyo, ang DTX 500 along with Mighty C or Pure C kag D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga abala nga nagatigulang ka kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupod ta sa nakaroon nga discussion si Doc Ramil Uy, ang amon CEO. We also have Sir Boy Sulweta and Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
27: Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
24: Kon ang imong kabuhi nami man lang, damo ka kwarta, like the kings of the past, ang mga hari basta na sa Inglaterra, gusto nila Sir Boy nga magkabuhi sang dugay. That's why nagimo sila sang Knights Templar. Pangitaon to nila ang kwan, ang cup nga ginimnan ni Ginoong Hesus. May pangitaon nila ang Tree of Life.
27: Damo lang no?
24: Oo, tanan. Damo-damo ka kalamatay sang quest nila.
28: No, Spear of Destiny.
24: The Spear of Destiny. Kaya base amo na ako na makapasugpon sa kabuhi. Pero wala agad.
27: Lately may ara ang insik.
24: Oh?
27: Anong sayaw gani si Longguman? Pispista ba lang ang ara sa kwan?
24: Bird's nest.
27: Ang sa kwan mo, mga insik mo, lang maghubin ka.
24: So tanan-tanan na lang. At sa modern times, na-realize ang tao nga, hindi niya superstitious na. Ang pinaka nakita nila nga solusyon is ining modern science, ang tawag na ito nga ining ang stem cells, no?
27: Stem cells.
24: No? Mm. So, Dr. Miel, ano bala ang mga ang tao kisa magtinguha gid, no? Nga maglawig ang imo kabuhi, no?
27: Kablaw Sir JP, ano gusto ko?
24: Oh.
27: Hmm? Kung mabakal man lang ang extra nga inadlaw sang kabuhi.
24: Oh.
27: Mabakal ko ah.
24: Oh, tani no?
27: Damo ka man ng kwarta. Mabakal ka lang. Bakal ka dito X500 kang YTC. How I wish, nga amo nakasimple lang sa JP. Halimba, isa ka toig, 1 million. Kung may ara ka dugang 20 ka toig, arang 20 million is dugangi lang ko.
24: Oo, ah!
27: Pwede.
24: Mabayad si Lucio Tan eh. So amo man lang na, how I wish toon nga amo na no? But actually do.
27: Pero may man ganyan, ano, Sir JP, pero may man nato ginambal nga, bakal ka damo dito X kang YTC para maglawag imo kabuhi.
24: Gusto. Actually, Doc, ang ginaimo naton nga paglaygay sa ila, amo ning first step sa longevity.
27: Mm.
24: Kung pirmi ka nagapamati sa itong program, makabalo ka nga paano mag-amlig si Mulawas. Mm. Pero husto na, Doc, ang health is an investment, no? Mm. Gani dala na diri ang effort, ang imo pasensya, ang pagpadayon, kag of course, little price to spend for DTX 500 kag MyTC.
27: Ati dapat dakuon nilang kay little spend to Sir JP.
24: Oh.
27: Correct Sir JP, kay kung ibutang ta, hindi ka magbakal DTX 500 kag MyTC.
24: Oo. Oh. Masave ka, abi?
27: Maprotas ka lang.
24: Oo.
27: Mautan ka lang. Okay man, ha? Ang pamangkot, kaya ba ni mo magbakal sang pulo kaklase nga utan kada adlaw? Hindi ka klase nga prutas kada adlaw.
24: Mahal
27: na. Mahal kasi na.
24: Yawan ka.
27: Imagine la, pulo ka oranges, isa lang kapsula sa MyTC.
3: Kag mo makita.
24: Ayawa ka na urab.
3: Ayawa ka na urab sa oranges, no? Kag economically, it's expensive.
24: Posto.
3: No? If you want to achieve the same potency of MyTC, ano na lang, MyTC na lang.
27: MyTC, DTX ka na lang.
3: DTX ka na lang.
24: That's why we make it simpler, no? Inom ka na lang DTX 500, kag MyTC ka dadlaw, kompleto pa ang supplementation mo, no? Storyan ta, Dr. Miel, kung ano bala ang ginatawag nga telomeres. Kag ang secret sang aging. Salamat, Sir Kevin Bigay, for giving me this, ha. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes. Daw
27: ano,
24: kaangay
27: ano
24: ini.
27: Daw saha?
24: Daw, no, no, daw binder ni siya. Daw binder ni siya, Doc. Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta.
27: So, amo ng telomeres.
24: Daw amo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga aton nga DNA is double-stranded? Nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
24: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
24: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500.
24: Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
27: So, sa kadation gali Sir JP, nga nag-divide ang cellula, nagagamay ang kwan?
24: Telomeres.
27: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala Sir JP, kung 75 years, no? 75 years nga constant nga cell division.
24: Sige-sige nga cell division, ano?
27: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
24: Husto, no? Kag actually kung healthy ang cells, autophagy will take over.
27: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
24: Oo.
27: DTX 500 and MyTC.
3: DTX 500 and MyTC.
24: Isa na. Kag dumduman yung lecture ni Sir Boy about autophagy, kung okay ang cellula mo, kag nagtigulang na siya, nami ang iyang aging, autophagy will take place by removing unnecessary kag dysfunctional components ang cells. Ang iniginatawag nga orderly recycling sa mga cellular components. Ina kung wala problema si telomeres.
27: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren delikado Sir JP, kun maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balati anon nga cells kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga kape. Ini ang sinugdanan sang cancer.
24: Amo na ang kapilagid balik-balik ko ni Sir Boy when the cells fail to destroy sang mga way na pulos, no?
27: Dira gid importante utopadji.
24: Kaysa
27: utopadji ya pag old cells ka balati anon ka kaunon ka sa healthy cells.
7: Correct. I-recycle ka.
24: Gusto recycle ka.
27: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
24: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya, madamo pa.
27: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
24: Of course. So sa simple nga paghangop dok, ang kakulang sang antioxidant sa lawas ang nagapaguba sa mga cells kag nagaresulta sa pagtuhaw sang cancer. Another thing dok, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang kana, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
27: Grabe no, kwarta pa na, do kadamo kwarta na to.
24: Every minute. So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
27: Mm-hmm.
24: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod when you when the cell correct. Die, why na sang mabulos?
7: When the cell division. Last na pamapilas, Sir JP.
24: Oh.
7: Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
24: To be honest, pag ulo ko gani kay encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
7: Daw ano daw safety cap.
24: Safety cap siya no.
27: Grabe no. Tiatipan no na matipan na sa kon. Kung ga DTX500 siya, hindi na dali maguba. Nang safety cap sang imo nga selula. Na Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX500 kag MITC. Ang mismo nga selula hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX500 ka kag naka MITC ka. Kag permi na to na ginasulit-sulit Sir JP. Hindi ka dali magtigulang kung naka DTX500 kag naka MITC ka. Why? Because ang super antioxidant nga combination sang DTX500 kag MITC amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomeres. So, kung gusto ka maghubin, gusto lawig imong pagkahubin, Sir Boy, DTX500 kag MITC.
24: Pasimple lang magali, no? Mabakal ka lang DTX.
27: Kapila man na nato yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500 kag MITC.
24: Dok, kung nag-time machine tama bot sa panahon to ni King Henry kag ni King George. Yamo gali ning sekreto. Bakal ta to damo DTX kag imnon ta permi kay dumabuang sila sa una kung paano maglawig ka buhi. Amo man lang gali ka simple.
27: Oo, amo na gali. Amo na gali sa JP kung may kwarta ka man bakal ka glutathione, bakal ka prutas, bakal ka gulay, jusana siya, bakal ka DTX, bakal ka MITC, tanan nga antioxidant, imutang masukan. Para hindi ka dali,
7: in short, Doc, kung gusto mo magbakal duga nga kabuhi, indirectly speaking, bakal ka DTX500.
24: Gusto.
27: Pero kung may kakwarta, pananom da.
8: Pananom.
7: Kaya ang mga tanom,
27: kung ka dota, antioxidant. Hapos lang. Panguha ka plastic, butangi dota.
24: Gusto. So again ha, DTX500, kag MITC, nami ni siya impunon.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX500.
10: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX500. Kinaagdata ka mo magamit sang DTX500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX500.
9: DTX500.
11: Ako si Princess Jacon Solar, taga Sitio Linagasan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX500, twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
24: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX500?
11: I-try nyo gid, kay namigid ang epekto, hindi ka mo mag-inulsol, proven and tested.
9: DTX500! Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit nga ako ni ko, diagdrangkaso ako, tapos nabrokoy ka o board, tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagpatikap ko to, kuha naman.
9: Pure C, vitamin C.
8: C, ang alkaline niya vitamin C.
13: No, meron nila kay ii, lang kung siyang katulog ko ginom po, kaya ko siyang ii, kung siyang pag-inom ko, siyang Pure C. Nagamataman ka lula, nang balik ta. Salamat sa Pure C.
8: Pure C, vitamin C.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
17: Barangay 8 Bagumbayan,
16: Fronting kay Sano Mall.
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
16: Kulasi,
17: National Highway,
16: kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
17: located at ACM Building,
16: Texas Street,
17: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office.
17: And
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City,
16: Ernai Street,
17: fronting Paglaom Sports Complex.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Ang kabuhi namin palawigon, prong baho sang ilok, doon hindi ginamit patugayon. Dapat otto.
27: Inyo lang na.
7: Pampagubo telomere sang friendship.
24: Ano mo nang lawi kabuhi kung baho ka manilok? Siling sa tupad mo, yes, ano pa din siya mapatay man.
27: Saka baho.
7: May dugang, basi akong mauna.
27: Daw ba dumduman, dubla? Nang kalimbabi ang bata wagi hindi gid ka kuha ko manggan sa kwan sa sa nanay niya tatay sa no pa ni patay tatay na
24: no mo na blaw
27: sa siguro hindi ko na ni pa imnon DTX kun kwan ay may PC ay
24: yo ang tuntuyo sige pa inom DTX pag lawing pa kabuhi pero gid sa pakaltiyo preso.
27: Naglawing ka kabuhi bio fresh nami hamot ang ilokit.
3: Clinica Dio Fresh with VCO, no? VCO, may tawag siya microbial activities. Nga kakunta sa mga mikrobyo nga kapabaho sa imo ilok, no? So, ang imo balhas, way na tanibaho, no? But ang microbes, gakos ang pagbaho.
27: Pero mas mayos, sir boy, maligo daan.
3: Oh. Maligo daan. Huwag Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap
27: with VCO. Nga maroon, mabutang ka Clinica Dio Fresh tapos maligo ka.
3: O, dapat ligo, ano?
7: Ligo, ano? Nang ugaliun, gid ang pagpanghugas ang kamot para ang paglaptas ang balatian, hindi na maglagaw-lagaw.
3: Importante na, no?
7: Amunay kampiyon, Santone Plus Herbal Soap, makapatay sa mga kagaw kag mikrobyo nga ara sa ton kamot, na malikawan ang paglaptas ang mga kagaw nga pwede na ton mapasa sa ton mga pinalangga.
3: Okay, tapos maghugas ang kamot, ano yung muraon sa LCP, mga pi?
24: O, siyempre eh.
3: Mga pikaga pa. Mga pisang DTX Premium. Ang DTX Premium may gano mushroom, no? Rich in ergotionin, gapadugay sa glutathione, vitamin E, and vitamin C sa lawas. So, if you want to maximize your antioxidant, updan mo sang DTX Premium Coffee with gano mushroom and of course, stevia ang sweetener. Social.
24: Oh, while gainom kami Rayo Coffee, gainom kami. Gapamasahe ka sang tiil mo, gamit ng Santon Plus Herbal Oil, kampiyon, dalon doon na lang extend for your circulation.
3: Extend, no? May frontal effect ka pa, no?
24: Alright. Hindi ka side effect, frontal effect.
3: Frontal effect.
24: Sige.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? There are many ways but isa-isa hunta, no? Number one, it improves, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
27: Dalok.
3: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya. Once makakaon kasi imo panyapon o pamahaw, mambal si brain, oy, ang 20% ko ako na.
27: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste.
3: Tumba ng puste.
27: Dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
3: Correct.
7: Brown out sa utak.
3: Brown out nga ah.
27: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
3: Hoy! Pero na na ba na? Ang D3
27: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utak para lipatan utang ti
7: Hindi sila mag-ditribayo.
27: Hindi na, hindi mo mag-inom ditribayo.
3: Ang ditribayo, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain, ang ditribayo liwat. May isa pa gid ka purpose, gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
27: Di ko nakaditribayo siya, sir boy. Ginatinloan
3: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa ditribayo, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
27: Lang tawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study, siling lang nami kung mga chocolates, mga tamis, while nga study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
3: Correct.
27: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida sa kalawig.
7: Sa tuman niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
27: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Solihi. Silin siya kaalaman ako sa bata pa ko. Subong niya, naging dada ko rin. So, ito kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
3: Correct.
27: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon.
3: Studying.
27: Abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from ditribayo nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak.
3: Wala latak.
27: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang ditribayo, sir boy. In short, sir boy, ang ditribayo nga ginainom mo over ordinary nga ditri, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, epilepsy.
3: Epilepsy, kayang-kaya.
27: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sang ditribayo, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Number 40, kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
3: Even God. Migraine to ka?
27: Yes, migraine. Even migraine. Oh. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
7: Anxiety.
3: Amun ang dako nga bagay?
27: Amun ang dako nga bagay, dos.
3: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni ditribayo produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
27: Ina kung gainom ka ditribayo.
3: Ina kung ginom ka ditribayo.
27: Because ditribayo, the BCO in ditribayo is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga produce sang
7: serotonin.
27: Serotonin.
3: So, kita mong advantage.
27: Ang ordinary nga ditri, it's not prebiotic, sir boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ditribayo. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
0: Ditribayo. Ang ditribayo.
14: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
14: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
14: Ditribayo.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: Ditribayo.
14: Ang D3Bio.
0: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
0: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
0: UC. Ang alkaline niya vitamin C.
19: Vitamin yan. At taga lapas. Nagasakit nga ako ni Kod. Gagdrangkaso ako. Tapos nabro ko yung ka-obor. Tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko kuha naman.
0: Pure C. Vitamin C. Pure C. Ang alkaline niya vitamin C.
13: No, meron nila ka. Ilang kumis ang gagtulog ko. Ginom po ko. Kaya ko siyang isang pag-inom ko sa Pure C. Nagamatamad ka lula. Nagbalik. Salamat sa Pure C.
0: Pure C. Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine
1: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
21: Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
27: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid mo
22: bonus.
27: So even body odor.
22: Kayang-kaya.
21: Oo.
22: Yes.
27: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
22: Vitamin D3.
27: Akon Sir GP, pag palainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, ngang mantika, gapalala sa hyperacidity kag ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
22: Oxidized.
27: Galing kay ang D3 Bio, ang yung mantika is cold press.
22: The best kind of extra virgin coconut.
27: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kuhan, lining sa imo tiyan.
21: May protection.
27: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
23: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab na nga akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa nga akon siyan.
22: Dasig lang.
23: So gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones nga mag-provide sa akon sang energy. Ngayon, ma-suppress na ang akon gutom sang akon nga mga sumula.
21: So meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
23: As food. Healthy food.
27: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, di siyempre, malicture ka. Matalakay ta, di gamitin ang utok. Di walay kakaon. So wala ka sa iban nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
25: It will provide you energy.
27: Oo.
22: And all provide you energy. Pangting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatapna tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung trangkaso ka manggid, hindi magdugay 1-2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
27: Akon Sir Boy, ang nakulbaan ko hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
22: Amak muna no. 14 days.
27: 14 days bla pirsuhon ka.
22: Pirsuhon ka.
27: Na, no,
22: tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid ya no. Ang lain natin nalatnan ka na lang. So mag D3Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilan at ang pag-ubo, mag D3Bio everyday.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: D3Bio.
9: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
12: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Andrea Parolkaging. Ang akon ginamatsyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa POC, mayo na matsyag ko.
12: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Si Joanne Martin. Pramilang laga bloating ang akong chan. Bila tapos magkako gali sa mga utam. Dayon ko nag-alabot. Okay, amoto ginisingan ko lang ang
12: PureC.
26: Salamat
12: din sa PureC,
26: totoo.
12: PureC!
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
28: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: K5 News FM. News FM.
10: D3Bio with Visio.
33: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
10: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
34: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
35: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
10: DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
36: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
37: Saan naginom ka? DTX 500. Dina nalas umong imo sugar.
36: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over
10: DTX 500
38: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
38: Mighty C, ibig
0: Tibo, garantisado.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko anti-tax coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansa.

0: available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, supplement for men.
2: Gawa sa maca,
1: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
5: Matakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
8: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: 1.5 K5 News FM. Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome da sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bukad sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga balita kag mga issue sa aton palibot. Saliwan i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag 0927-448-940 para sa Globe naman ha. September 30, 2026. Katapusang adlaw sa bulan sang September. It's a Wednesday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin tanan every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayo kay tapos na ang bulan. Ah? Tapo katapusan nga adlaw siyang bulan sa September, Jerry Lee, no?
0: Yes, Lord. Kamusta nga love mo, Lord?
1: Well, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So para so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo. Namigid ko may arakas ng suplementong masaligan sa pag-atipan sa ato ni Kayong Lawas. Nga mabuligan, maglimpyo, nga maliminar ang mga toxins, nga ma-repair ang mga damage ng mga selula kang mga tissues, kagatagaan sa nutrisyon kakabakod para makapangsyonan sa insakto. Mayo gid kay may DTX 500 kita nga nagahatag gid suporta. Ilabi na gid may ampalaya extract sa panakot nga nagahatag gid sa pag-ulikid sa aton nga blood sugar. Ginabantayan niya ang pagtaas ng aton blood sugar. Ginapanubuyan nga mag hindi maglapos sa level. Kag inkaso gid man maglapos sa level sa aton ang aton nga blood sugar. Ginapanubuyan kag may epekto siya nga pariyasang insulin, mga ka-K5. Kagula labot sa ampalayak siya, may super antioxidant siya nga nag-bulig man depensa batok sa makahalalit ng mga free radicals. Katulad sa mga toxins, mga ka-K5, ang free radicals ang tuyo sini para gubon ang atong healthy cells, gubaon ang atong sistema, nga mag-resulta sa kunano mga sakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa ka tawo. Pasalamat kita kay ari ang DTX 500 kumpleto nga maghatag sa aton depensa tungod may ampalaya extract na may super antioxidant pa nga halin sa tubo. Adlaw-adlaw mainom kita sa DTX 500, mga kakaypa. Toto Adrian, nainom mo ng maitisi? Ati, huwag ka na kulba sa hilanat. Mga trangkaso kag latong-latong sa sabong at simpo. Protektado ka kay tungod nakainom ka sa maitisi. Taas ang aton depensa kag resistensya, mga kakipayba. Hindi gin magsalig subong ah, no? Kati siyempre gingapos ang tuig, kinanglanta pa na yun nga magahatagid sang atensyon sa aton ikayong lawas
0: sa pagpaninguha nato sa matag adlaw, kung sa diin ang aton panimalay, ang aton pamilya, nag-expectar sa aton nga obligasyon kag responsibilidad nga makahatag kita sa insaktogid nga paghidaag ang kalipas sa panimalay naton. Kag siyempre, suporta sa mga kilanglanon, especially sa aton kabataan nga nag-eskwela pa. Kag kung ikaw ginikanan, siyempre kilanlan mo gid sa proteksyon nga malayo ikaw sa diskaril o kung pag-aberiya sa imo kayong lawas. Nga kung ikaw abi mag-masakit o kung magbalatian, kay ikaw ginasaligan sa mga kinanglanon sa panimalay. Kabudlay nga kapin pagin nga hindi i-regular ang imo yung income. Hindi sufficiente ang imong income. Di siyempre kung magmasakit ka, magtrangkaso ka, maghilanat ka, tilay matyag mo, galingog-ngog ang imo yung ulo. Hindi yama yung kondisyon sa lawas mo, kundi ang posibilidad, ipahuway mo gin. Kung nangangani, ihigda mo gin. Di hindi ka makatrabaho. Di kung ikaw, empleyado, kung nag-negosyo, kung nag-transaksyon, no work, no pay mo. Di hindi ikaw makangiho, kundi siyempre, ang cash flow sa panimalay, mapiktuhan man o. Kinanglan na tungkit nga magpaniwa, provided sa mga ginikanan especially, nga mga responsable sa inatagsa-tagsa ka mga pamilya, kinlanan nanay, tatay, unahon dagit ang kabakod sa ato ni kayong lawas. Resistensya kag depensa, inom gid mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan, kinanglan nga aton man at ipanon, hindi lang pagkaon kag pag-provide naton sa mga kilanglanon nila sa para sa eskwelahan, mga bisting nila, no? Mga bayo nila, mga kilanglanon nila sa eskwelahan, kina-provide man naton especially ng mga ginikanan. Provided man ang ilang mga pagkaon, ilang balon, kag i-provide naman sila sa nagkakaigo nga proteksyon, depensa kag resistensya. Painumon man ang kabataan sa Mighty C Syrup for Kids. Kay man, at nadamo yung libong kabataan mo. Libo ang estudyante nga rasa eskwelahan nga nagasulod adlaw-adlaw. Kag hindi ka kabalong nga may arat na galiang galain pamatsyag, may trangkaso kung may hilanat kung may ginabatsyag, mag-ubo, mag-pangatse, kero ng bata mo yan, ubo, resistensya, kag pigaw ang depensa. Malatnan sa kung anong ginabatsyag sa iban. Tingala ka na lang yung bata mo yan sa agad o pagsik pa. Pero pagkapuli hapon na halin sa eskwelahan, nay, lain matyag ko. Paghikap mo sa liog sa ninday mo, paghikap mo sa agtang ni Toto mo, kay doon lang nga ang, oh. Doon nagalangaang, no? Di siyempre, relax lang mga ginikanan. Tungod ang diferensya, ang laton-laton bla, hindi naton maibitar kay siyempre nag-aupod sa hangin. Kag sabi, madamo ang tao kag estudyante sa eskwelahan. Hindi gin maibitar nga may mga nagalain pamatsyag. Para maproteksyonan ang kabataan, pasakaon ta ang ila depensa kag resistensya. Sa liwat, painumunta sila sa Mighty C Syrup for Kids. Sa gusto gin magpahayag sa ila opinyon kag komentaryo, parti sa mga balita kag mga issue sa mga kakipay, pwede gin kamo katawag sa ating telepono 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448940. Malayo pang bagyo ah. Ang bagyo arap pa sa somewhere in Pacific Ocean. Pero suno sa pag-asa monitor na nila, nakita na sa radar, nakita na sa satellite, nga may bagyo gin, ha? Mismo sa kadagatan sa Pacific Ocean, nga nagasentro padulong sa atong pungsod Pilipinas, mga kakipay. Ang weather update, may bago nga bagyong ginabantayan ang pag-asa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. subong ang Miyerkules. Suno sa pag-asa ang bagyong ang ulihi nakita sa 3,085 kilometros. Sidlangan sa Central Luzon, kag nagahulag ini sa northwestward sa Kalasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong wala pa ini sang epekto sa aton nga sa aton anuman nga bahin sa nga Pilipinas. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nagadala sa magalumon kag ang panahon kag may mga upod ini nga lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag Davao Oriental. Ang nabiling nga bahin sa Mindanao ang apektado sa ITCZ nga nagadala sa mga pag-ulan kag mga lapta-lapta nga mga pag-ulan o kung mga dalasang galom kag lapta-lapta nga pag-ulan kag ang kabahin naman sa Pilipinas ang iba naman ang nabili naman nga mga kabahin sa Pilipinas lakip na ang Metro Manila mga kag-A5 ha ang maka-experience sa maayong panahon Mayo Dia Mayong panahon kapang sa hapon kag sa gabi posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang localized thunderstorm. Diri sa aton probinsya Negros Occidental mag-experience kita sang maayong panahon sa aga. Apang sa hapon posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang localized thunderstorms. Okay, so par so good ang aton nga klima mga kaibay. Kampiyon na nga itong klima, no? Layo pang bagyo, ah. Guro ang estimate naton, kung hindi siya mag-change direction kag magabagos ang iyang status, abi, nga bilang bagyo, no? O kung maghina giman siya, o kung matunaw giman siya, abi, but for example, ma-maintain niyang iyang status nga bagyo siya, guro mag-estimate naton, masulod sa atong Philippine Area of Responsibility, mga Miyerkules owi bisma sa nasun simana one week pa sa masunod pa nga simana ang aton nga pagtan-aw ni rin ang estimate naton nga makasulod ini nga bagyo nga ra subong sa tunga sang kadagatan sang Pacific Ocean mga kakipaym ini nga update sa panahon mga kakipaym we'll update ginadulong sa aton sang D3 Bayo nainom ng D3 Bayo Kinang lantagin sa panayon nga pagproteksyon sa ato ni Kayong Lawas. Tanan nga mga anggulo nga posible makahatag sa aton sa kahalitan, aton gindipensahan, nga hindi makahalit kag makaangkon sa sakit nga balatian. Ang virus, isa pagid nga kamakahalit kag makamamatay nga mga ara sa aton palibot, mga kakifive. Ara lang nagaupod sa aton nga pagpangabuhi. Base machambahan, tapos niya palayo lang. Kabalo ka naman sa nga virus siya. Wala siya nga patawa. Subong ang virus, subong nga nagalagaw, grabe. Ang nga dengue, di magluwas sa dengue, manamong pagin sa ibang klase nga virus nga ara sa aton palibot. Ang kinalain sa nga virus kaga mga mikrobyo kon bakterya. Kaya may mga bulong na yung mikrobyo kag bakterya nga injeksyonan ka lang niya, inuman mo lang sa mga bulong niya, mayo ka. Maumpawan kaya. Whereas siya sa virus niya, wala sang bulong. Wala sang bulong, kundi mismo lang yung imong immune system. Ang imo lang niya sistema, kailan bakod. Pero wala sang bakod ng sistema kung virus na ang mag... ang maghatag si mo sang kahalitan. Kay man gubo niya gid ang mga selula kag panghalitan niya kadasig lang makaangkon sang infeksyon kag pagguba sang imong kayong lawas kag magresulta sang masakit kag balatian nga hindi mo machindihan kag daw mabulag ang lawas mo daw malupok ang ulo mo sa kasakit kag kalingin kalain siyang pamatsyag mo tungod na virus at gataki galisato. So wala bulong, kilala naton depensa mga kakifive. Ang the best gin naton nga depensa as of now, amogid ang pag-mintinal sa limpyo nga palibot. Kag, well, ang padayong pag-inom sang D3 Bayo. Tungod sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Perfect combination nga nagahatagin protection sa ato ni kayong lawas sa ato nga sistema nga hindi maka-penetrate ang mga virus kag inkaso gid man makasulod sa lawas ang tao makabatya gid man kadali pero maumpawan lasig lang. Unlike sa iban nga wala nagainom, may tendency nga maglapuyot o kung maggrabe ang epekto nga kalitan tugas ang virus nga inkaso gid man makasulod sa lawas ang tawo mga kakibay. So mas mayo gid nga proteksyon ang aton gamiton. D3 Bayo ang inumo naton para likaw kita sa kalitan sa anuman nga virus kagunano mga sakit nga tugas sa virus mga kakibay. Mga punong itong kalidad ni Dr. Amil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa inyong mga suki ng mga butika at farmasya sa inyong lugar, magutalang paliyo. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kagay TikTok. Kagpara sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Amil Oy, kantula ka morikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up ng dayon sa aton nga medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Ang mga doktor naton, siyempre mga eksperto, ginakag pinili ni Dr. Mil nga maghahatag sa aton sa chimpong pag-istorya kag pag-explicar sang ilang kalaman kung ano ang inyong ginabatsyag. Nga importante ang doktor yan, nagabulig, you know, ang makapayo niya sa imo, yan sa imong ginabatsyag, imong kaugilingon. Ang doktor yan, nagagihatag na sa aton sang giya, nagahatag sa aton sang kalaman kung paano ang gintunaan sa imo masakit. Kag paano ining lubaron nga magayok ha. Pero ang pagsunod, ang pag-determinar sang imo yang kayuhan, ara gine sa individual. So kinanlan mo lang gidpisanan na himaloon ang imong dapat himuon. Kati siyempre ang doktor yan nga nag-eskwela na sila mo. Nagtuon na sila sa mga bagay sa medisina. Kung paano i-identify kung anong ginabatsyag mo. Iman dalayon mo nga sulab sa sulok-sulok mo kag permilang galingin ng ulo mo. Hindi niya mayo yung mga sinyalis para sa doktor. May mga indikasyon ina kag may kahulugan ina nga may ara nga nag-develop nga kung ano man nga hindi manami sa imoy kayong lawas sa sulod sa lawas mo. Kaya hindi mo na makita yan mo. Mayo lang kung mga higko na niya magtapik sa mga butkon mo kay hugasan mo lang niya kung habunan mo lang niya kag bunlawan sa tubig niya makakas lang, madula lang. Pero ining mga ginabatsyag nato nga nag-sulab ang sulok-sulok na permi, nagatig ang sulok-sulok na, daw nagasakit ang kilid na permi, daw maungad ka tungon ng gulpi lang lingin ang ulo mo. Mayroon lang kayong nagkapangapyot ka pa makahingago ka pangapyot. Kung hindi ka hingago pangapyot, basi magligid ka ba? Tapos siya daw ay kaya gana yung magtulog. Makabugtaw kaya gani sa tungang gabi o kung sa kagahon man. Para magpangihi ba? Bawa, ha? Daw nabudayan ka na yung magbalik sa tulog na yun. Daw asta na lang yung magdokturuok ang manok niya lago pagyapon ng pinsar mo. Well, sirado to ng mata mo, ha? Piyong to ng mata mo, pero ang imo yung paminsaron niya galaga o yaya. Mag-iban pag hindi niya ginabatsyag yan, Jirili. Ining tawag nato yung bago kalaga ni Kapangihibla. Nagkanto ka na yun sa imo yung hiligdaan. Wala pa ganit, 10 minuto siya, dumangihi ka naman. Wala lang nga daw ambot na lang. Daw ginaduyan ka na. Daw ginatuyo ka na, gid ka daw ma... Ha? Daw matulugan ka na, gid ba lang nga nagagaw-agaw, na gid ba lang nga gulpi pa yung maliambar, yung liwat ang pangihi mo nga, bago ka lang ang pangihi.
1: Hindi na siya mga bagay na mga ka-K5. Hindi natong ginmasyado machindihan kundi nag-respondi lang kita sa ginapakita sa kaginapamatsak sa lawas nato. Pero inang mga indikasyon ang makajin, di ka mag-explicar sa aton ang mga doktor gin ni Dr. Ramil Oy sa iyang klinik mga ka-K5. Base ina siya mga simptoma na nga nagpabalo sa aton, nagkakinalanas ng atensyon, kagdapan na pamangkuton sa mga doktor para machindihan tanga isagali ini ka indikasyon sa nga posibleng malala nga balatian nga nag-develop sa sulod sang lawas ng tao mga ka-K5. So pasalamat kita kay may libre nga konsultasyon. Sa klinik ni Dr. Ramil Oy, no? Adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon, no? Kag sa mga schedule, abina sa out of town, may mga schedule kita kag oras o kung inadlaw nga available ang mga doktor. Daba, where are sa Bacolod? Adri sa may tubangan sa nga Paglamo Sports Complex. Main gate, ha? Everyday yati, siyempre, adlaw-adlaw yung schedule niya sa nga free check-up, no? A check-up sa buong baong 30, man. A pinakanubo, guru, 500, ay, no? Iskan may senior ka, Bobby. Tema, yun man sa una, kay kung mapakonsulta ka, kung kilala mong doktor, dalaan mo lang niya ibus, abi, dua kabugkos. Kung dalaan mo lang sa bagong luto nga suma na binga nasulod sa ano ni sa pinutos nga dahon sa saging. Sa unay daw mga pwede pa na no, kung kilala mo doktor mo lang. Ay subong mo lang daw hindi ka na nikama mo na yan. Kinang lagi niya may mabayag kagi niya cash. May mga discount man ng mga seniors kaga, ha? Mga PWD. Pero kinanlan mabayag kagi dyan sa nga kasya. Dawin ako nakita. Yan sa una, nakita pa ko na mo. Kakilala yan, doktor. Yawin na siya kabayad niya. Kung ginadala niya lang yan sa nga isa ka basket nga bagong pupo nga star apple. Isa ka basket nga po, bagong pupo nga bunga sa star apple. Blah, mga luto. Blah, mga tapol. Blah. Hindi gani, ha? Bagong harvest nila sa ilang atalamnan ng mga humay bla o kung mais, no? Tunga sa ako, mais, ha? Bailo konsulta? Ha? Kay Dr. Ramilia, why na kilalan libre na niya, ha? Pakonsulta ka lang to, ha? Kay kung ba si inang ginamensyon na ton, kaginlawag na ton, may nabatsagan nyo man. Hindi nyo git pag ibaliwala. Kay may mga mensahe na nga kinanglan sang atensyon. Kagpasalamat kita kay siyempre, libre ang konsultasyon, kilala natin magdesisyon bla. Kay you know what, ang aton nga health mga ka-K5. It's a matter of choice and decision mo. Kag you know what, ang choice kag ang decision, libre, wala sing bayad. Katulad sang konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil nga wala man sang bayad. So gani, hindi nyo na pag-baligaran pa. Samtang nagalakat ang mga inoras, ang mga inadlaw kag mga binulan, o kung mga tinuig, huwag kakabalo kung ano nagkatabo sa sulod sang lawas naton. Because until now, strong hero, kita iyapon sa aton yung mga party sang unod sang lawas. Ta. Pero ang doktor, yung ito, ano na nila yan? Ang mga function kag mga abnormalities nga mabatsagan naton kag makita naton kag mabatsagan kung maobserbaran naton sa aton yung lawas mga ka-K5. So amoy na ha, kantula ka mo sa klinik ni Dr. Ramil Oy, Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Buwas mga ka-K5, pizza uno na sa bulan sang Oktobre 2026 na. Siyempre naman, nagpalapit ang Maskara Festival sa Bacolod City. Nagataas ang tensyon, siyempre, ang pressure, ano? Tungod sa mga ibang mga preparasyon nga kinanglan mag-insaktugid sa deadline.
0: kinala niya one week before sa highlight niya, plastado na. Hindi kay manog highlight na niya sa aton niyang celebration sa Mascara Festival. Nag-hawat-hawat pag-iapon, wala pag-iapon, ma-fix, no? Kay you know what, ay namigid man kung sa timpo sa Mascara. Ang mga improvements kag mga programa kag mga presentasyon sa Mascara Festival na plasta na blas sa Oktubre kay parang ang paglagan sa mga events naton smooth lang bla kag sadya bla kag siyempre naman madamo ya sang mga bisita kita nga naga obserba sa aton nga pagdala sa celebration sa Mascara Festival. Hindi lang niya lokal yung mga turista, kundi even ang mga international tourists, no? Hindi yung terrorist, no? Tourists lang nga. Nag-bisita din sa ito niya probinsya, kaya siyempre naman, tungod sa format, no? Sa platform, sa social media, kitaon kita sa bilog kalibutan. Kasi siyempre ang Mascara Festival daw kilala naging si ibang nga pungsod mga ka-K5. That's why nga ang preparasyon kag ang preparasyon kag ang presentation naton ginapasigurado sa committee sa Mascara Festival 2026 nga ra sa on the date, no? On the schedule. Kag siyempre nagka-double time sila nga isikiron tanahin kag isiguraduhon nga wala sa palpak. Wala sang diskaril kay tungod ang ining presentasyon sang aton festival Mascara Festival 2026 isa ka dakong attraction para mag invite sa mga turista kag hindi lang ina maka-invite kita sang mga investors gina-showcase naton ang aton nga syudad hindi lang sa ibang nga probinsya kundi sa bilog nga kalibutan kung ano ka progressive kagang development sa syudad sa Bacolod pagi sa pagpresenta naton sang aton nga mga events kag presentasyon sa mga sari-sari nga mga presentasyon sa ning 2026 Mascara Festival. Ang plaza daw ginarituki pa. Ang plaza, Bacolod Public Plaza, ang simbolo kag sentro sang aton man nga pagpanilag kag ginapanamig sang aton nga mayor. Siyempre naman plaza na ya mo lalagawan na ya hindi bala kada kadto kasi isa ka lugar abi syudad o kon banwa man di ng plaza man kay tungod nga nandan na naton ya ever since ang plaza isa ka lugar nga maka-experience sa ikaw sa tahom nga palibot kag mayo nga view abi kag may kalinong bala kag usually da ang pamilya nga nagalagaw-lagaw kag mga bisita so gina-try gid sa aton nga committee sa Mascara Festival especially nga na-assign sa aton nga public plaza nga maging isa ka dakong attraction kag mayo nga pagblasta sa aton public plaza mga kakipay. Ara naman ang Miss Mascara, ha? Ang mga Miss Mascara naka-boka mga tahuman. Daway ka man pilian sila. Amo na iya. Hindi iya sang, hindi iya basta-basta nga mga itsura sang kandidata sang Miss Mascara. Ha? Ka mga tahu, mga kakipay. Daw mga katahom sila. Pero may arin ako din nga gina, no? May arin ako din natandaan, Jirili. Kabay pa yung ang natandaan ko, hindi yung natandaan mo. Nga nakita ko siya yung aura niya sa iya picture, yung daw may chance, gitsa sabi. Sa physical, kag sa iya nga mga mata, kag sa iya nga mga aura, abi, do may potential nga mag-Miss Mascara siya. Kung hindi ko mag-sugin, nanay ko nung number, ah. ako na na yung ano, ako na na yung panilag sa mga kandidata sa Miss Mascara 2026. Ha? May ara na ko'y nakitaan kung ang potential. Tanangon natin kung maayos ang magsabat. Kay man may ara ko sa una, ginatinan nga beauty pageant man nyo. Hindi iya mascara festival lang. Kung isa ka inter-school lang. Nga beauty pageant. Di kilala ko git ang MC. Ginpamangkot siya nga if you give me the chance to win this beauty pageant, abi. Ano ang imo yung himuon para nga magnami ang aton palibot kag maging matahom, kag maging presentable? More or less, anong himuon mo? Ang sabat niya, I think more. Nagkinadlang mga tao. Ay, sorry, excuse me. Ay, less gali. Multiple choice ang iya. Tanawin natin ko ng beauty plus brain. Nag-ugyon sining aton yung napili ang kandidata. Oh. Hindi ko na bang sugig ka nung number yan. Maglapit na lang. Sugidan na kamuha. Alas 10:14 ng oras naton mga kakifay. Tinanon ni ang Supreme Court mga kakifay. Ginabasura ang mga petisyon nga may kangtanan sa voting threshold sang impeachment court bangod sang procedural grounds including lack of standing and prematurity. Ano nimbo chiling ko man kamudlay ni? Pero basta ang pag-itindi natin, ang pag-asumar natin, nga wala nagpamur ang Supreme Court sa ginhimo sa Senator Judges nga pagbuto-buto sa impeachment trial. Nga siyempre 16 votes tani mo. Ilayagin panubo nila sa 14 nga ginabuto-butuhan nila. Do hindi nagpabor sina nga procedure ang ginhimo sa mga senator judges according sa Supreme Court. Sumbo silingon na mabuhi ang kaso. Kay man kung nag-uyon lang abing no, sa ginhimo itong pag-interpret sa Supreme Court. Nga instead nga ma-convict nila si Vice President Sara Duterte sa 14 votes, no? Kailan lang na 16 votes kin para ma-convict siya sa impeachment case. Eh. Di karon kaya kulang, abi, kag iba nulat di, kag siyempre, ang ginimo nila para nga ma-convict kin si Vice President. Pinterpretar nila nga pwede gali makabuto ang Senator Judges sa 14 votes which is amo ina ang inimo nila kag may nagpetisyon sa Supreme Court regarding sa ina nga giho sa Senator Judges kag wala nagpabor kag ginamintin siguro I think sa Supreme Court sa Gihapon ang 16 votes no. So in other words, wala nag-effect ang ilang pag-attempt nga ma-impeach, no? Mag-guilty ang Vice President Sara Duterte. So panayon ang depensa kag-atake, ang prosecution kag-ang depensa, panayon niya po, no? Te, muna mga kakipar, no? Anong inyo opinion niya, bi-observasyon ninyo? Tawag ka mo sa atong hotline, 0928-611-2263. O kung sa atong globe number, 09277-448-940. Okay, no? Abaw, Mo si Mayor Greg. Kalma lang, Mayor. Dogi na stress si Mayor Greg Gasataya. Kaya siyempre ang Mascara Festival sa Liwat nagapalapit na mo. Kaya ang tuyog yan ni Mayor Gigya maging successful ang Mascara Festival. Nagpamutyag sa pagdismaya si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa sitwasyon sumong sa Bacolod City Public Plaza. Nanasuya siya. Daw hindi siya nanamian. Sitwasyon sumong sa Public Plaza. Kung higin repair to, gintambunan, kagin budgetan man abi, karang may design man gurumbalan, di ba? Nga tani ang tuyo ang deadline niya before sa Mascara Festival. Diba sa pizza uno na sa Oktubre lang. Dugi-dugaya, siyempre, tao niya, magapanilag, nagkagatiyog-diyog na sa bilog ng Bacolod, nag-sentro, sa ilang pag-bisita ni rin. Niya muna yung plaza na mo niya, oh. Hindi yung plaza niyo, tamunan mo na. Pero kung nataho mabigkang nakafunksyonar na ang mga design ng mga bago sa plaza nga mapasinta natin sa mga bisita, this is our plaza in Bacolod City, wa? Baka na, miglis ang plaza sa Bacolod City, ba? Di galing sumungo doon na dismaya. Doon na dismaya ang aton nga pinalangga nga Mayor Greg Gasataya sa sitwasyon sumung sa public plaza. From someone who grew up in Bacolod City, and has been going to Bacolod Public Plaza since I was small to look at the state of the plaza at this point in time, I'm at a loss of words. So no kay Gasatayan. Ano ni ko lumbo silingon? Nyahali pa sa di ko yan dako sa Bacolod. Taga Bacolod kay kuya. Kag ang gindakuan ko niya siyempre Bacolod City. Kag siyang halin pa sa gamay kuya. Nagalibot na ko sa public plaza kag importante ni sakon bilang niya sang bata pa siya mo. Hasta subong niya dalaya ang ina nga balatsyagon niya. Niya to look at the state of plaza at this point in time. I'm at a loss for words. Niya daw wala ko may ambal blaw. Do hindi ko maka-explain siyang situation. At this point in time, Ambalya, I'm just expressing my frustration sa sininga punto ko ng mga K-5 sa mga chimpon. Nagpahayag na sa frustration, abi si Ilunggo. Pagkadismayabi. But despite that, gabulig kami isang gihapon. Hindi pwedeng pabayaan namon ang plaza nga manog sugod ng maskara. Dugang pa ni Greg sa taya. City Mayor sa Bacolod. Nga daw, mga kulang-kulang. Kulang-kulang. Daw wala kulang mula sa sa pag-implementar, anong kulang man? Budget, kwarta? O kung ang abilidad sa kontraktor nga mag-deliver sa pinapangayo sa syudad? Anong kinanlan nyo, ha? Kamilya? Ano kulang? Ginabutan nyo sa langalang niya si Mayor lang, ha? Kinakurdam na. Ang iba may mga style na mo. Dito siyempre parang mapagba-additional budget lang. Bala nila may deadline kaya may at cost ang at rest ang ang iwoyang preparasyon. Doon ilang-alang kanila para magpagba-additional kwarta. May amo na nga kontraktor mo. Kati matter of 1 week, ah. Matapos kini Mayor, kaling kati siyempre kilala ta additional tao, kag-additional nga mga expert nga mga tao nga mag-ubra ni. Tanig inambal yun na timprano ba?
1: Di simple ko ni kasi mayor yan. Sige, sige, sige. Ano na? Para matapos na. Pila na budget na. Nyaman ni mayor. May mga muna style kong kaisa mo. Kami pa hindi lang muna. Kami pa hindi lang amoy na ang mga styling. Wala siyang ibang contractor. Wala. Nga ginabutang sa alang-alang ang sa kuyanan ang isa ka city official o kung na government official. Especially just like this, no? May palabutong festival sa Bacolod. Kag ginaexpektar ang matahom nga pag pasinta sa plaza. Kag ginapadayaw gini Mayor Greg Satayang itong public plaza eh. Doon mo ginayang iya yung dako yung ginapikurahan. Kasi siyempre, sa nambal niya, daw kamahin sa pagtubo niya kapag pagtubo niya ang public plaza. Kaya halimbas ang gamay sa iya, nagkantog siya sa plaza. Kaya siyempre, ang iyang balatsyagon, daw gusto niya man na-experience sa mga bata sa subong na panahon sa iyang administrasyon na maging proud ang katagsa ka mga bata nga Bacolod noon. Isang aton nga plaza tungod sa iyang nga inisyatibo. Kuta nawa balaw ginbudgetan niya man, ginpreparahan niya man, kaning inano ni man, ang mga kontraktor niya before the deadline niya, kung natutubod lang. 1 week before the deadline, o kung 15 days before sa deadline niya, dapat niya kung seryoso niya, na plasta na natanan, working na natanan, kag nagkatrabaho na. Wala na yas ang ano pa yan, kahit siyempre tanawabla. Masugo na yung bulan. Yan i-cancel on tang October 1. Butangan tang September 31. Imuon tani yun na 32, 33, September 34. Para hindi mula mag ano anay. Hindi anay mag October mula. Ano maning mga gulubra sa public plaza man. Ginapagtas nyo ang aton nga mayor. Namiaan nyo bala? Kay man nyo kumapanami nyo na yung ubra nyo na sa plaza ya. Tungod nga damo magkatanaw sa inyo, simpre mamangkod yun na kay Mayor Greg eh, kagsa mga Bacolod officials na to. Patahom siyang plaza ninyo sa Bacolod pag-rehabilitate. Kanami siyang magplastar. Sino ang kontraktor naman? Di simpre isugin man ni Mayor Greg kag sa ibang nga nakabalo. Niya mo ni nga construction company ho. Ang ila obra mo ng plaza na mo. Niya katahom sa plaza nyo. No world class. I mean, no grabbing. Gito ma-attracted ang mga tao sa ginahimo nila nga design sa pag-rehabilitate sa Bacolod Public Plaza. Di magka-recommenda kag dako na yung punto o buong puntos sa inyong yung construction company. Nga may mga amo sinagaling kalidad sa pagtrabaho ng kampiyon. Karoon ang inyo yung ginimo, yaya. No, gahawat-hawat kami. Pati kami nga taga-Bacolod noon man eh. Kami man nga Bacolod noon, ngayon. Hindi lang si Mayor. Siyempre naman, magmamangkon na sino nag-inyo, naghimo na siyang palpak man na inyong plaza man. Do gin-rehabilitate man na, gin-budgetan man na milyon nga do. Do gin-ano mula na, do gin-make-upan. Do gin-butangan lang sa nga kung sa tao, pabla gin-butangan lang sa nga papula sa guya. Ano na yan ang stiwiti, so kung babulgam na nga nagpulang yung guya. Ano sa dulsi na sa nga babulgam ng do lipstick-lipstick nga gin-butang si bibig? Gin-make-upan ang plaza nyo? Kaya sino na kontraktor nyo man? Hindi kaya mo na mag-transaksyon sino yung kontraktor? Tanaw lang ginimo nila sa siyudad sa Bacolod doon, public plaza lang. Ginimo nila yung totoo doon, maskara ang tsura, pero tanaw lang nga saramihay. Personal nga nagkanto to si Mayor Greg sa plaza mo kag gina-aralo. Kanto ka mo bala sa aton, bala nga Facebook page bala. Bacolod K5 Station na Facebook page. So, hindi ka niya sa Bacolod 101.5. Sa K5 News FM Bacolod 101.5. Tanawan nyo na mula kay si Mayor Blado. mayo lang kay Ning Amillo, no, ka professional gina. Kabalo siya mag atubang sang crisis, kag sitwasyon. Do ka relax ang gyapon siya, pero mabatsagan naton nga may tension na siya eh. Kag siyempre nakataya ang ngalan sa Bacolod, kag ang Bacolod niya nagasugpon sa ngalan niya mo. Mayor Greg sa taya Bacolod City, Mayor of Bacolod City. Muna na ngalan sa mo. May ngalan na may sugpon na yung punta sa ngalan niya mo, Bacolod City. Hindi nakataya niya ang ngalan sa aton nga pinlangga ang Mayor. Bisan pa paano niya, biskang kalmado tuod ang iyayang mga giyo. Pero mabatsagan naton, deep inside, nagapalibog siya. Ipangamuyuan na ginangaton nga mayor kagaton nining mga nag-obra sa public plaza sa ilang rehabilitation. Nga maplastar kag matapos na before the deadline. Before mag-highlight sa maskara, wala. Kay subong mula subong, chon sugidan na kamo. Ang mga hotels, ka mga Airbnb, dili sa syudad sa Bacolod, nga ginaparkilahan, almost sabong fully book na mga K5. Inang malay-bala ni mo yung fully furnace, no? May mga sala, may appliances, may kusina. Instead, iban mag-hotel, nag-arkila na lang siyang balay sa Pilakadlaw. For example, 15 days, no? Isang semana, Airbnb. Doon mo na uso sabong, you know? Kung may mga balay ka, abing wala mo lang ginagamit, abing arap malanda, sa subdivision o kung sa din manabi, pwede mo yung ma-transform sa ining trending Airbnb style. Parkilahan mong balay mo sa gusto mga kupa kag kung ano ang nagalaga nga taribay, no? Tiyan mo nasubong ang mga bago, di nga mga lapit sa Bacolod sa proper nga mga subdivision din yun nga tapos ng ilang mga housing mula para sa mga ano ni ang mga developer abi iba nagakwa na taga duwa ta tatlo ka balay abi unit abi lima son ginahimo nila nga negosyo mga ka K5 tungod na siyempre may ang Bacolod din naga booming Bacolod mo naga improve na kag naga saka na ang mga bisita mga investors kag mga nagalagaw diri sa aton na probinsya sa atong syudad. Tiyan mo ina, no? Subong ang mga hotel, ang mga supplies, ang pagkaon, ginapipara na. Wala lang tayo kamaluya, kaliya kinala ang mga manok, kaliya ginasituate, nagit magtuka sila mayo. Kruting, kruting! Ginakruting na mayong manok na magtuka na sila para mag isaktong ilang bugat sa pag abot sa chimpong nga ihawon sila kay para i-asalon sila. Lutuon sila sa Mascara Festival. Ang mga manok, mga kakifayam nga ginabantayan sumong ang ilay nga pagdako. Kay man niya hindi kumpleto ang pagbisita mo sa Bacolod during Mascara Festival. Kung hindi ka kapangit sa inasal nga manok ni Bla. Matilaw ka ganyan kagun especially ikaw yung turista ikaw abi. Taga ibang kang lugar, taga Davao kami, taga Mindanao ka, taga Bohol ka, taga Leyte ka, Manila ka, Luzon. Matisting ka ganyan sa ginapabugal na ito niyang manok, inasal na manok mga kakifayam. Don't you know ang inasal nga manok? Kaya sugidan na kamo karon sa ining istorya sa inasal nga manok. Kaya hindi nagli nagsugod niya sa manok yung inasal. Kundi sa... hindi lang. Karoon na lang ha. Karoon na lang dugay-dugay. Kundi nagsugod yun ang inasal nga manok nga gintawag sa inasal, abi. Karoon sa aton pagbalik ha. I-share ko na sa inyo ang yutay nga nabalaan kag na storyata. Nga mga original kag mga naghimo gid sa inasal nga manok, wala? Sang una pa nga mga tao, nga mga pumuluyo sa Bacolod City. Gag siyempre subong do, ano na? Very popular na ang Bacolod, nag-adikit ang ala sa Bacolod, ang inasal ng manok, ang Bacolod City. Basta Bacolod City, inasal ng manok, the best. Hindi ba lang?
0: So mo ina mga kakifiba, karon istoryahan na aton sa aton nga pagbalik. Ini nga ba hinadulo na sa aton ng kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Ang mga sulab sa sulok-sulok, ang mga ginabatsyag na aton yung sa aton ng lawas. Aton ina yung hindi pagpamayan. Kung nag-idom ka sa kape, try mo mula DTX Coffee Mix. Itong nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Ang aton nga sakit ka kung balatian, posible nga damo lang kung magbatsyag kita. Itungod ining mga toxins nga ra sa aton nga sistema. Toxins kung sa aton pa mga basura, mga hilo, mga hindi kinanglan sa aton sistema nga para magpangsyonar sa sakto. Ang kilala sa lawas niya, vitamins, minerals, ang iban paging mga essentials. Ining mga toxins, yung mga matamis, mga preservatives, mga ining kama junk foods, no? Wala ginayamayo nga dulot niya sa aton nga kayong lawas, no? Sigarilyo, wala man lang sa vitamins.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige ko be added picture. Dapat beauty bulgit ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrende cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong

0: Fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ikasi.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
9: Ano ang himuon ko?
8: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Day 5 News FM. Oras natin, we got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Kampiyoning habon ng DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Amo ni maghahatag sa aton sang dugang kalipay. Dugang self-confidence bla. You know self-confidence is? Importante ang self-confidence. Kumpiyansa sa kagalingon. May salig ka sa lawas mo bla. Do siyempre isa ina ka dako nga bagay, especially kung nagapadigayon ka sa mga hando mo sa kabuhi. Man nagasugod ang tanan sa pagpati, hindi pwede nga magduha-duha ka because ang doubts, mga kakipan, ginaparalyze siya ang faculty of our minds sa pagdesisyon. Ang kabahin sang utok naton, imbulbado sa pagdesisyon. Kung nagapangduha-duha ka, hindi ka magkadesisyon dayon. Sang isakto kag-accurate. Ginaparalyze siya ang aksyon sang utok na ito nga makahimutan desisyon. Kinanglan, believe kita. Kinanglan, may kumpiyansa kita sa ito niya nga ginabuhat kag sa ito nga galingon, mga kakipay. Di isa na dira yung magkatag sang kumpiyansa sa ito nga galingon, ang DTX Beauty Soap. Imagine na mala, kung ano na lang abi kung wala makaimbintong tao sa kalibutan sang habon. Ano abi ang sitwasyon tabi, imagine nyo blabi? Wala biyay na lamot sa nga paminsaron sang tao, kag wala abi na kinminto ang tao sa kalibutan sang habon? Ano ang ayahan kabaho sang aton planeta? Pero manag, ganma lang na guru, no? Pero pasalamat kita kay ang habon gina-inbinto sang tao tungod sa purpose nga para sa aton ikayong lawas. Kay tisang una, ang kasami sa mga tao gin nagatrabaho bla, hard working gin bla, nagapanguma, nagahakwat sa mga bagay-bagay, do hard labor gin bla sa una. Tungod amo inayang pangabuhi sa una mo, tinanglan niya pabalhasan mo gin yang imo yang ginatrabaho. Te ang mga tao, kung kaysa malipad na blamang hugas ang kamot bala, kati siyempre naman, daw hindi pa masyado sa aton simpo ang kutsara ng tinidor. Kasi ibang lugar iti miyara na ino, pudre sa aton niya ti siyempre kung nagkali ka labi sa talamnan mo, nagpangalog ka labi, no? Di kasami daw nahugasan talang niya sa tubig aton niya ng kamot. Kali ang mga kagaw, mga mikrobyo nga nag-sut-sut na ako nag-tinil sa ato ng mga kuko. Kag sa ato ng mga palad, abi, sa panit sa palad na ito. Nag-tinil, abi, kag posibleng sa pagtimo na ito sa pagkaon. Madala ini sa ato ng sulod ng sistema. Kag magadulot ini sa hindi mayong epekto sa ato ng kayong lawas. Kag amo ina ang chimpong kung sa diin, nga grabe ang mga kagaw kang mga mikrobyo. That's why na-invento sa una ang habon. Now, tungod sa evolusyon sa habon, mga ka-K5, di sa una, manumalang telepono haw, nag-galing-galing lang, dayal-dayal lang, isubong niya, handong mo lang sa una, yung what if, abi, kung may telepono, nga biskan ka sakay ka sa auto mo, kung nagalakad ka, biskan diin ka, makatawag ka, biskan nakastunga kampo. Yan, okay, imposible, na yung kinanay ang telepono mo, may laba-laba, yung wiring, no? May kurinti, yung laba-laba, gid, no? Do, wala niya sa una, yung nga gina-intitinar nga ining cellphone, abi nga maging come into reality. Isa lang ini ka nagsugod sa mga handom. But because of necessity, sa masakit lang lanon sa pagpangabuhis ng tao, ang tao nagpapaminsa kung paano pang ma-develop ang mga bagay para mapadali kang mapahapos in benefit sa ilang pagpangabuhis. Katulad sa mga instant noodles ni, mga instant coffee, mga instant ng mga pagkaon, kay mga preparasyon naton para madasig kang mahapos, di ba? Now, ti ang telepono, ti, na, ikam dito reality, may cellphone na ta subong. To, so, kung ibalik naton, butang tabi subong, 1980, subong abi. Ma'am, bakit tagali, iya 2026, kali, ang muna ni galing cellphone, kali, kung may aral na kita sang, magic, abi, nga malili naton ang palabuton, abi, butang tatuig, subong, 1980. Nalilion, tabing, year 2026. Ay, hala mo nag-telepono ho, silpon. Tiyan mo ba na mga K-5 sa mga bagay, especially sa mga importante nga ginagamit sa tao, isa na nila ang habon. Nag-evolve man ang habon. Tungod sa aton yung kinanglanon sa aton panahon, kinanglan namin ang panit natin, walang labo sa mga habon nga nagahatag sa aton sa protection sa mga bakterya, kay mga kagaw, ang DTX Beauty Soap, ya ara na nga daan niya. Kompleto na na yan para sa mga kagaw, kag bakterya, kag mga germs. Nga mapreksyonan ang lawas ng tao, kag linggin, evolve, kag in-develop again, nga ang DTX Beauty Soap, no, maghatag pagin sa extra nga benepisyo para maghamot ang lawas mo, madula ang mga punggod mo, mga pikas-pikas sa guya kag mga lapap mo makakas. Kag siyempre, nagapanghabon ka daw. Law mo. No? Kasadala yung panghabon ni mo. Yan madula ako hindi nahil mo nun ang mga wrinkles mo sa guya. Hubing ka talukon. Total, nagapanghabon ka malagid lang. Try mo abi DTX Beauty Shop kay ining mga binipisyo nga dugang sa aton. Makahatag inisang dugang nga kalipay. Makahatag inisang dugang nga self-confidence. Siyempre, makahatag inisang kalipay. Kaga, you know what? Ang sekreto, galisang para hindi ka dali magmasakit. Kinanglan malipay yun, kakuno. Because ang aton nga lawas, mga kakipay, damos ang misteryo. Ang tawong pirmi malipay yun, nagpagwagri sang special nga hormon, special nga klase sang hormon sa aton sistema. Ginatawag ni labing happy hormones. Ining happy hormones, according sa pagtuon, nagpahubin, nagpalawig sang kabuhi, nagahatag sang dugang proteksyon sa lawas ng tao nga hindi makaangkon sang kanser, kag hindi magkabalatian mga kakifime. Sa mga tao nga malipayon, indako ini nga bagay. Di karon tun-an aton maging malipayon ang aton kaugalingon sa simple lang nga bagay. Pasakaon ta ang kumpiyansa sa aton kaugalingon sa ano nga punto, manghabol lang kita di taste beauty so loud law ya. Magwapo ka, hindi ka malipay. Madula yang alapap mo, hindi ka malipay. Karon ang edad mo, karon 50, 60, 70 na. Hindi na yung mabuti, kaya nga magtulog ka sa spiho. Yada mo ka na yung wrinkles, kagakulubot sa guya mo. Kung may chance, malang kami ara, malang kalihabon niya, kagapahubin niya. Nga hindi kami magtisting. Karon kay may ari, DTX Beauty Shop, hindi ka. Matisting daya. Tistingan ko, tistingan ah. Abi ang bigwa na kamo sa inyo nga DTX Beauty Shop ha. Kay tungod nga subong September 30 na. Katapusan nga adlaw sa bulan sa September, magbas October 1 na. Kag di siyempre, tapos ang October, ano ganda yun? November na. Di November na, di siyempre, naso sa November, ano ganda eh? January? Di siyempre. Di December na matabo. Damo sa nga pagtipon-tipon nga mga matamo, mga K-5. Aradang kasal, bunyag, gani lubong. Siyempre, ang Christmas party, ang alumni homecoming, ang reunion, ang pagtinilipon sa mga kakilala, kag mga pamilya, nagkakatamo sa bulan sa Disyembre, mga K-5.
1: mas exciting ang mga tao mula nga naging kabahin sa imong teenage life. Ang tao nga naging kabahin sa imong nga pagdinalaga kagapay sinultiro during high school time, abi, no? Nami yung amuning nga feeling nga makitaan mo sila liwat, abi. Excited ka para makita mong ilang ay tsura kung anong ilan na kahimtangan subong. Di kung ikaw, abi, subong nagapamati kaga nagaplano kaya mag-attend sa alumni homecoming nyo, piparahan mo na. Kaya importante is physical presentation naton. Ang pagpresentar sang aton kagalingon, kita ina niya responsable. Kita ina niya nagadesisyon sa pag-atipan sang aton kagalingon sa pag-preparar. Di may preparasyon magkita nga chimpo. Enough pang aton time. Kaya di disimpre pa yung mga kasami nga mga madamo nga mga pagtipon-tipon nga pwede naton atinan mga kakipay. This is the perfect time nga magamit ka sang DTX Beauty Soap. Now, kung hubin ka, di siyempre mahubin ka pag ito. Kung nag-plano kayo magpaputi, siyempre kilalan mo ganyan sang kilalan mo ganyan sang DTX Beauty Soap, no? Dasig siya magpaputi nga wala sang hapdi, mga kakipayin. Sa nagka-problema ginsang punggod, abe, no? Reminder sa mga ginikanan. Kung ikaw may arasang kamataan niya teenager, nagadinalaga kang nagasinultiro, please lang buligan na sila, no? Kaya nga, ama, wala na sila katubong kamataan. Remember mo, sa una, gatiti pa na sa bibirun, naglakad sila, nagakamang sila, no? Nausubong lagko na sila ng mga kamataan. Nanotaran ninyo, nagatubo sila sa physical, sa ilalawas, nagadako sila. Pero sa ilagali pag nadako natin, nadako nila ang mga K5, kasami natin, hindi natin madiparahan. O kung nalipatan lang natin. Ngayon, nagaupo gali ang pagtubo sa ilang pagtubo sa ilalawas. Nagatubo man ang ilang panguna-una. Ang ilang balatsyagon, nagatubo man. Nga hindi na yung ilay nga pangunauna, isa una, ya, magkampang na sila munika, magaguyo na sa taktarak. Makalagsanay na sa kapanaguay na niya kay bata sila. Naghampang sila, okay na. No? Maabot sa timpo, galing nga mag-mature ang ilay ang pangunauna kang Balatsyagon, especially ining transition period na gadinalaga kang nagasinultiro mga kabataan. Kung isa confused na sila, sang ila identity, sang ilang tawag natin ni belonging o kung tawag natin ng acceptance ba? O kung validation. Kina-validate ilang kagalingon nila kung batong sa sang ila parihas o kung hindi. Kitungod kung kaysa may mga chimpogit sa mga teenager na nag-develop ang ilang physical changes ba? Ang iba ng malalaki nagatubuan bigote. Nagatubo ang Adam's apple, no? So, mga hormones ina-responsable. Sa mga babae naman yan, nagalagko ilang, nagalagko, nagahorma ang ilang dughan, nagakorte ang ilang balikawang, may mga physical changes man sila. Inatanan sa babae kagalaki ng mga teenager, tungkol ina sa mga hormones sa sulod sa lawas. Now, responsable ina. Pero may kung kaisa nagagwa ina sa panit nila. Kag kung mag-mix na ina sa ilayang oil o kung moisture sa lawas nila o kung balhas, nagasamo abi, do nagabaho bla. Nga kung imo malang niyabi ang pag-inchindi abi, normal ina sa tao nga nagatubo. But then, nagpangabuhi kita sa social nga komunidad mo. Kinalan, kabalo kita mag-behave, kabalo kita mag-atipan sa atong kagalingon nga maging pleasing kita. Kag hindi kita yung maging isa ka bagay nga maging unpleasant sa ibang tao. So ina, mga baho ina, normal ina, pero mga nanay kag tatay, buligan ta ang mga teenager at mga kabataan sa ilang pagtubo kapag develop sa ilang kagalingon. Pagbakli sila habon. Among wala magkakakas ang ilang mga punggod at ang mga gamantika ng guya. Ang mga baho sa lawas nila kag ilok nila na. Normal ba lang na, pero you know what? Ay, kung hindi yun na pagkatiba nun, sino na bata na nga pati kabaho ilok man.
2: ni bata Nicolas na. Si Kulas, bata Nicolas. Oh, sawa bla ni mil auno bla mang. Bana bla ni mil babla. Si kamu karun ng mga sawa na bantugan biya yung bata nila. Yaw, ay ginanatipa niya. Oh. Nabasulan ba kamu? Pilagin man ang isa kahabon abi nga baklistoto sinday da. Hapos man na baklon. Kagsa man ang plano yung mga tindya sa Christmas party kay iba't mga patipon-tipon sa Desyembre. Amo na yung chance ata. Ha? DTX Beauty Soap. Hapos na ni baklon sa liwada. Katulad ka mo sa tanahin nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy. Kaya sa mga butika nga suki ninyo sa inyong lugar, magutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas barato nga DTX Beauty Soap kay ibang pangawang produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanang nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na nandayon sa ito nga Medical Alternative Doctors. Libre, wala sing bayada. Hindi nga bahin man dulo man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakim. Wala sang aragoy, wala sang aragay. Kasakit sang akong arthritis. Kasakit sang akong mga tudlo sa mga joints ko. Kung ikaw nagainom at lalo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Now, samtang nagaedad ka, you know what, especially pag tungtong mo almost 50, abla. Pag tung, lapit ka lang mag-sikwinta, kung mag-sikwinta, kami pasaka, no? Daw damo ka na ginabatsyag sa lawas mo. Ara ng mata mo nga daw nag-dubli ng pananawan mo. Ara ng daw hindi niya amo ang schedule sa pagtulog mo. Mandamo nag-isang pagbago sa lawas natun. Mga tuhod natun ng mga do hindi na ka sarang magtindog dayon. Mga maskulo natun do hindi niya solido. Kagtapos siya nga ato niya nga bagay-bagay sa aton lawas, doon lang inagidblas ang hubin ka. Normally, nag-aedad ikaw eh. Pero you know what, mga kakifive, no? Sukton kagit sa mga ginpangkaon mo sa una sa hubin ka. Kung pala kaon ka sa mga pagkaon nga damo sa uric acid, at the arthritis ginaya. Subong pa lang para hindi ka mag-antos ka mag-penitensya. Kilala mo ginsang bulig sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang eksperto sa arthritis o concerning gout arthritis mga kakipay. Ako'y nasaksihan ko gina. Bokaluoy sang ako na amigo nga gwardya. Nga daw ido mangihi. Gaalsang isa katiil. Tungod sang pagpaayon mula. Kay kasakit gali katama na. Mayo ka lang niya kay huwag kinabatsyag arthritis. Yes po sa mga tao nga may arthritis niya ba? Budlay katama kay you know what? Ang halimbawa gali sang mga uric acid ni kakamangdanan sang imong rayuma o kung arthritis. Sa microscope gali ko tanawin mo daw mga buka nga botilya. Daw mga buka nga botilya ang itsura sang uric acid. Ka mga talom lang. Di ko ni microscope mo na siya eh. Nagasuok na sa dito sa may mga joints nato, sa mga tudlo, sa mga kamot, sa tiil nato, sa tuhod nato, sa tikod nato na. Di grabe nang pinitinsa mo na kay, you know what? Instead nga maglagaw ka, gusto mo lang ipungko. Gusto mo lang ipalupanilag yung imong ang imo yung ulo yung gagihon lang, wala tuong. Hindi na ma-exercise ang body mo lang, mga maskulos ang lawas mo, kay hindi ka na yung katindog, kay mas matindog ka maglakad, kaya mao perteng ragaak. Perte ka sakit, daw masumpit ang bumbiro mo. Di kinalan na sabton tana, kagkwaon tana ang ugat sa nga imo ang ginabatsyang. Uric acid bla? Uric acid nga naging kuha naton throughout the years sa mga pagkaon naton, sumong kapanukot na. Ti ina siya doon nag-crystallize sa bla.
1: Dati ang makatunaw sina ang bulig sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Nasig lang ipikto yung kitungod ang Dr. Pinoy soft gel na sa. Tapos ang unod niya is made of shark liver oil. Mas inumon mo dasig na sa magupod sa imo nga sistema sa imo dugo, kag direktan sa dayon nga magkalto dito sa mga nagkalain-lain nga bahin sa lawas mo nga para balansihon kag ariglahon nga para ikaw eh mag-auntad ng imo nga pagbantos. Adlaw-adlaw inom ka, Dr. Pinoy, duwa ka milog ah, para dasig, the more nga namo inom mo, the more dasig mag-ayom. Kay man minsaron mo, bilog nga lawas na niya, nako-nako niya. Hindi lang ang pwede, isa lang kamilog, inumon mo, magic na yan. Kundi siyempre, padayunan mo nga pag-inom, sige-sige as your daily supplements. Kaya min, bilang katuwing ang imo nga pag-mintinasang mga uric acid mo. Tig-aba na sa katama. Madadala yun mga pag-inom, siyempre ginakupo siya ang banog, ginadula yung sakit amun ang namigin. Kaya ginatunaw yung uric acid, kaya ginarepair yung mga tais ng mga tolaan para sa ato ng mga joints mga kakayfine. Mayuma mga kakayfine, no? Sa mga babae, siyempre dahil nyo hindi man ni mayo, hindi namin mayuma yan. Usually, ginaupirahan, ginakumaglain, again, ma-advise ang doktor nga ri-rian ka ganyan. Pinagabanog ang mayuma mo. Doon ka maedad ka na yan, doon nagabusong kay Gabon. Kitungod ang imo, galing parts ang imo nga reproductive system. Nagabanog. So, delikado, ina may danger, ina mga kakipay. Tanay nga banog, resolute sa lawas naton, inflammation, ginapakupos ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa madaling nga panahon. Because may araman siya nga anti-inflammatory, puno inis ang vitamins and minerals, kag iban pagiging mga essentials nga kinanglanon sa lawas naton. Amoy na ang Dr. Pinoy, ginpili sa mga eksperto kag mga na mga scientists, no? Ang shark liver oil sang deep blue shark bla. Kay tungod amoy inis siya ang may pinakamataas nga kalidad sang fish oil sa bilog ng merkado nga nagatap na sa mga heart ailments pagid, mga barang ugat sa atong kaunlawasan, gina para makaagiligwa ang atong dugo para hindi kita magka high blood pressure, heart attack o stroke. Dr. Pinoy's Qualine Capsule nagpabulig man sa mga pasyente nga may dengue. Problema sa dengue kadasig mag-deplete ang ilang dugo. Maguba ang ilayang dugo, mga kakifay. Ganubo ang ganubo ang ilang blood platelets. Hindi kung mag-nubo nagid, o hindi nakasuporta sa kabuhi, hindi mapatay ang pasyente nga may dengue. Hindi mo nasubong ang delikado. Kaya sa ibang lugar din sa Pilipinas, may ara na sang alertong pagpaybalo sang dengue. Kaya din sa ato, sumong sako man paso nga sa nagsasari nga mga lugar sa ato ni San Negros. Tungod nga ang dengue, delikado, may ara, Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nga inumo na ito nga nag-produce sa dugang blood platelets. Matipanan ang pasyente makalikaw sa problema kag delikado nga sitwasyon. Nga hindi ya basta-basta magnubo ang blood platelets siya, kaya may nag-produce pagid ang imong dugo. Ang Dr. Pinoy nag-produce ang blood platelets, no? Para i-replace ang mga nagkaladula ang blood platelets. Dugas ang dengue. Nami manik kung ikaw yung nag-edad ka kay tungod nga namun sa oxygen. May oxygen isa nga capsule. Nagpanabi sa atong ugat kay sa atong brain. Hindi ka basta-basta dali mag-Alzheimer's disease o kung maging malipaton. Tungod na Dr. Pinoy may extra nga oxygen nga dala. Baka na mo sa inyo, Dr. Pinoy's Qualine Capsule sa tanay nga Grace Pharmacy Sincere Drug Store. The Generics Pharmacy, kaya mga suki inyo nga mabutika kag-farmasya. Sa inyo lugar ha, da sa Kamangkalan, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, Mabinay, Morsya, Ibi Magalona, Talisay, Silay, Candice, Victoria, kag Sagay, kag Sumangman, Escalante. Available sa halos tanan ng mga syudad kag mga kabanuanan diri sa Negros Occidental. Kag Bilog ang Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Magkunta lang ang mga suki ninyo ng mga botika kag farmasya sa inyong lugar. Diyari mga kakipay mo, ambot ko ni babati ko ni sinyo, ay good evening anay ah. Kay Mama Orlina Vergara in Solia. Good evening lo, kinanglan stand with 2 feet. No? Sige mama, may gabi na si Mama Orlina. Sa kay James Bernales, may gabi man. Sino ni gabasa sa akong scatter ni Pinapasahan niyo ko sa scatter ng application. Ginatubag ni Mayor Greg ining mga kontraktor niyo subong sa mismo sa public plaza. Tanawan niyo bala naghahamba si Mayor Greg nga amatian talaga be. Suportaran ta nga to nga mayor ni kay medyo nga do na huya siya ko na nagalain buot niya. Nano mani nga mga kontraktor niya. Ko na ko abi sampol lang no. Mapahimo kuya plaza be. O kung ano man nga mga structure abi nga mga tourist sites abi. Nga para sa tao nga lagawan. Mangusisa ko anay-anay sa ibang lugar kag kamanuhanan, abi, no? Ibang probinsya. Kung ang tawang ko itong ilay ang ginbuhat, abi nga sino yung kontraktor ko noon na kanamin ni sila. Ipamagutong ko yung mayor o kung ang committee kung anong construction company. Ay nagpatigayon sang ining lalagawan, abi, plaza, abi, o kung ining tourist spot, abi, no? Kaya doon na namian kang sang ilang presentasyon, kang ilang obra. Tiyan mo ng kalabanan ang mga lideres mo. May nga tawag kitang visualization. Ila yang mga visualization, kita yang nakita nato niya, subong niya, ni Merkules, kita yang hasta lang niya Bernice. Ang nakita na nila yan, bilog ang bulan mo. Amo na siwali ang mga true leaders. May ara sila nga matayog pananawan niya sa palaboton. May ara man sila sa gut feeling. May ara sila sa pinabatsyag mo lang yung gift sa Ginoo. Kung anong mayo sa tao. Yan hindi nga mga taytay doon namin nga pag-plastar sa highway. Do bagay man ni sa syudad ko mo. Mamangkol ka na yun eh. Sir, sa inyo na lugar sa di sa mayo, sa may late, oh, ining struktura ka na home. Mamangkol ka, abis sino na inyo nga kontraktor na. Tiya mo ni nga mag-kontraktor ho. Oh. Abi, pwede siya makunta. Ang story ho, may paubra kami di sa mong syudad, abi sa sampo sa Bacolod. Isa ka structure parang pamasyaran sa tao. Ano ang inyong mahimo nga design? Pwede kami kapangayos si mong quotation. Kaya nakita ko sada sa Leyte ang inyong obra doon na namian ko bala. Leadership lang makabulik man ka ma-improve yung mga amon ding views. Ang mga amon nga lagawan sa Bacolod. Do sa ako lang yabi, no? Amo na yung himuon ko para hapos. Sa mga neophytes ng mga kontraktor nga wala pa sa inagyan abi. Wala ka pa sa assurance kung mayong ila delivery kung hindi. Hindi ko lang ipagambol ang pumuluyo sa Bacolod City. In a sense, ang ilang budget, ang kwarta sa syudad sa Bacolod o kung sa ano mga syudad. Hindi ko yung paigambol niya. Dito kuya sa nami-nami, yung medyo mahal ni siya, pero, ha? Nami yung pag-ubra. Sa iniyang mga baguhan, wala na kabalon siyang ilan ni Agi, ha?
2: Matyaga, kunin ko anin ni isang siyuda sa Magulo, mga baguhan ni contractor nga daw hindi mo umbra nila naman. Dali lagi may caller kita. Hello, good evening.
3: Hello, may gabi na.
2: Yes, oh, may gabi. Sino ni?
3: Joaquin po. Hello?
2: Sino, sino?
3: Joaquin, taga Mr. Sanpolo.
2: Ah, sige. Okay, no.
3: Mr. Bola ko. Mr. Bola ko, sino lo sa mga programa lo, ah?
2: Yes, oh, ano tani? Oh, Joaquin.
3: Hindi
2: ko kachindis ang imo nga Joaquin, hindi lagi na okay, wakala na. Hindi ko kachindis ang imo hamba kay nag-feedback ikaw, katunog sa radyo mo. Nagadubula pang imo tingog sa kanginan, no? Hindi kami kachindis imo. Oo. Di ano tani ang imo nga mensahe to, liwat me?
3: Malapit
2: ko sa radyo ng pinagpapabiyak ko lang. Ate, okay. Sige, ma-discuss na lang kung ano yan. Ga-feedback, ha? Matian, tabi kadali si Mayor Greg Abino. Ang iyab lang ang mga tuno sa Sugilano niya, be. Matian, be. Nano yung mga... Ano, sumunga tubangay sila sa kontraktor, oh. Sa tubangay, gin mismo, no? Sa public plaza, matian, be.
4: You want to see na you're serious enough. May balik talaga yung tura. No?
2: Ginastorya yan ni Mayor Greg, ang duwa ka kontraktor ka pamati. Kuroan mo na yung kontraktor ko rin yung mga dohubin pa man eh. Alisa gamba si Mayor Greg, oh.
4: Pasensya tayo, hindi ako kita. Hindi pwede na ganun ang itura. The moment na hindi siya ma-improve compared to the physical appearance now, pasensya tayo, hindi ako
2: kita. Nya, kung hindi niya ma-improve, sabong ko na, daw kalawa, giguro ay. Laing giguro ay, no? Yung hindi niya, yung malimiyor, Greg, yan, kung hindi niya ma-improve ang itsura, sabong niya sa sabong niya, pasensyahan tayo. Mga Tagalog, pala iti. Pala itong, le. Matian, tapagin pa tayo, mula kay Mayor, kaya mga Sugilanon, mula.
4: Medyo sentimental kami, boss. Sige, ito namin. Papasalamat kami sa inyo na nagpagawa kayo ng ganito. Salamat, okay yun. Pero hindi pwede na yung itsura ng plaza pagkatapo, ganun yung itsura ngayon. Yun lang yung request namin. Yun lang yung, ano na, masyado ano yun, masyadong, para sa mga taga-bakot, masyadong masakit yung itsura. Pagtiningnan. Doon kami lumang kayo, kaya medyo sentimental, emotional kami. Pero may emotional attachment ng mga tao sa Bacolod.
2: Na muna may emotional attachment ang mga Bacolod noon sa plaza. Tiyari, ginapa, no, ginalektura ni Goro ni Mayor Greg. Siyempre na lapit na yung lapit na yung maskara, huwag pa niya mahuman. Dapat yung mga 15 days niya before niya sa mga highlights ng event niya, tapos ng project. Daw hindi niya dismayagin si Mayor Greg sa itsura sa mong sa plaza. Nga, which is nga hindi mayong epekto ini sa mga pumuluyo sa Bacolod. Especially sa iya eh, as mayor sa Bacolod. Hindi mayo ini ang impresyon eh. Ano ini ang kumus sa tao. This is one of the reasons siguro nga daan ginadalayan ni sa social media ang pagkumprunta sini sa mga kontraktor ni. Nga hindi siya pabor, kaya hindi siya namian sa ilang performance. Parang somehow, kapag ayaw manapin si Mayor Greg Loyman. Ay kung wala ini niya gindala sa social media kag masiplatan sa mga Bacolod noon, di siyempre dako naman nga question siya eh. Isubong pala nga daan kapangaba na siya. Gaginasaysay niya sa social media together with the contractor. Gagawin na kumpronta yung hindi siya nanamian sa umbra nila. Kaga kung taguon ni Mayor Greg, gabi mabayaan niya lang gabi, mag-abot ang maskara, ginasya ginexpekta sa mga Bacolod, no, kaya mga bisita. Ay, ano ni plaza niya ni man? Ano ni klase Mayor niya ni man? Ni Bla? Siya yung mga guba, yaya.
1: Isubong pala nga daan niya. Isubong nga, ha? Ang ato niya nga apin. Isubong niya si ang gapin niya kay Mirko. Isubong pala nga daw hindi man pa ginapakahuyan. Ginapakahuyan niya ang daw ginapakahuyan niya ang mga conductor ni nga mga lawlaw. Mga lawlaw pala. Ano pari Ray? Kabalo na rin siya. Ano kabalo na siya, pre? Kabalo siya nga ma-strike ka naman. Sumong si Mayor Greg niya defensive mode na siya. Nga hindi siya gusto yung mabot ang mga pila kay Nadlaw nga mabasulan siya sa mga tao. Di kay wala yan na human yung public plaza during sa maskara event mo. Nga mo ining maskara yung festival, iyan niya sang Bacolod, no? Bacolod. Siyempre Bacolod Public Plaza yung Lauay. Tungod nga wala ka deliver yung mga ining mga ano ni? Ining mga contractor ni? Nya pusing ka mo na nga duwa kay Gigan na mo anay. Nya video ready, ready na. Nya video na, ready na. Okay, sige, shoot. Yan kayong dalawa, ang pangit ng mga ginawa nyo sa plaza. Na-record na naway pa. Na-record na. Di okay. We understand, Mayor Greg. Ang budget, ano na, kumplito ng budget daw. Amo na gani malang kung mag amo sini nga mga klase sang lugar nga matalupang dagit tao namiyon dagit ni kag miskan mahal-mahal pa da mayo lang. Importante ang mga madiparasa tao dayon niya namiyon ta. Nami to yang ginhimo sang taga Butantabi taga Pampanga. Ang ila plaza to tahom. Doon na amaze kagi kinabisualize mo pala nga kung amo ini ang pagplasta sa Bacolod nga paghimo abis ang plaza. Nami, guro, no? Tingi, mamangkod ka dahil yun. Research ka dahil kung sino contractor, sino ang implementor, sino ang mayor na, no? Makipag-angot ka dahil yun. Pangusisa ka dahil yun. Mayor, abi, pwede mamangkot ang contact numbers ng contractor nyo sa plaza. Ano kung kaya ko abis ang view, abis ang contractor sa plaza, da kung mayo man ni sila. May kaplano kami di sa Bacolod nga eh, panamiyo naman plaza mo. Galik di subong niya, di bidding, bala? Bidding, bidding. Nagwa tayo sa

0: Ano pre, ano pre? Kayo have la Mrs. Mula pre. Pagkaduwa na both ano man butigan? Kaya mo na mga K-5 ha? Muligan na lang pang muyo ang aton miyo. Naghambal si kanin. Hambal na ka mo balang kung hindi nyo kaya. Kay ano, kilala nyo pang bulig sang LGO? Ka para mahumani daseng? Damay mo pa na sa iyang video di yung gina-record, no? Tingin pagwagin ni Miyo nga para mabala niya sang pumuluyo sa makulod. Nga wala sa katuliran sa amunin nga klase nga trabaho. But ini siya, resulta ini sa mga desisyon nga sila nga ipanguwa ta. Kung baga pa yan makatoke sa gira, ya, mga boy scout yung ipanguwa mo. Kung ikaw magkato sa gira, siyempre, eh, kalamanan nga, kuwaon mo, mga veterano, eh. Makanto kayo sa gira, yan, lapis dala mo. Siyempre, ang dala mo yan, ibs ka din dyan, target lang, kayo nagadulot. Di mula. Karoon, palatukod kayo sa tahom nga struktura sa makulo dyan, kuwaon mo yan, hindi kilala. Sino man yung nagpatigayon ni man? Ngayon pa ugtas nyo lang yung si Mayor, bla. Sino ang nagpatigayon sa mga kontraktor ni mag-rehabilitate sa plaza, man? Daw hindi nalipa yung Mayor ni. Hindi bala mo na tani ang mga wise nato nga himuon, bla. May ara kita nga gifts ang Ginoo nga visualization. Mga bagay pa bala nga wala pa matabo po pwede mo na makita sa iyo mo panguna-una. No? Damo-damo di syudad kaga probinsya sa Pilipinas. Kagadamo sa mga structure din ang ginbuhat ilang ang mga shampoo lang plaza. Ma-research kayo ng mga most beautiful plaza in the Philippines. Ari na ni nai, o. Oh, Pampanga. May plaza man di sa Tacloban, mayuman. May plaza man di somewhere in Cebu, mayuman. Tanawin mo na yun eh kung na-applicable, kag-doable, kag-attainable man sa aton niyang sitwasyon din sa aton nga plaza. Kag-i-pa-research mo na yun. Tanawin nyo ni, research nyo na rin ni kung sino na yung mga kontraktor ni. Tanawin na kung masarangan sa aton syudad budget me. Di wala. Do, something amo na yung akon lang yung pag-inchindi abi no. Sino man na ang mag-mayo, mag-trabaho para sa mayo nga resulta man, di siyempre, amo na yung aton nga pilion, di ba? Okay, sige. Daw ginakibang si Mayor Greg, hindi isa na namian sa inyo, bratoy. Uwi na kayo ng Manila, bla. Yan o gusto nyo, ano, kinanlan pag-inbulig sa LGO? Oh? Daw kakalma lang yan po sa Mayor, bla. Kilala nyo pag-iapon muli si LG yung hambal lang mo. Kay mabuli ang LG yung sinyo. Di contractor ka, mabuli ang LG yung daw kaya simple nga tampa na na. Insulto na na. Hindi nyo malagay di masarangan gali. Hagi ka mo patuga-tuga. Daw mo inabi ang medyo nga ambot silingon mula. Nya, kamo nga makontakto nabi. Kinala niyo pag-inbulig sa LGO para mahumani ang plaza ni. Kaya daw hindi kikukumpormi sa mong ang sitwasyon sa tsura sa plaza ni. Hambal na kamo kung kilala pa ang bulig sa LGO kay mabuling LGO sa inyo. Eh, kamo yan contract sa amon ni. Tiina sa insulto na sa duwani. O insulto na yung hambal ni Mayor, pasimple lang. Kalinti siyempre, professional ang Mayor na to. Nga niya sa niya, walang personalan, trabaho lang. Hindi ko na namiya, nasismayagi kuya. Imberna kuya subong niya. Subong na na sa nagliklamo, pila na na katuig nga pre. No, luwa na ka... Doon na, 2 times na na-budgeta. Ay, 2 oil ka, pre. Perte manimigo ko niyo. Nami man, pre, kong gabi, kay daw may mga itlog ka dahilaso. Ano, pre, ka habit? Akong galigid. Kaduwa na ni Bajitang galing plaza ni. Siguraduha mo lang, pre. Yung kaduwa Bajitang, may itong dyan talaga ni Buas sa Foro de los Pueblos, no? Kay for sure, itakol mo ning topiko ni K5 Eljan Castanyo ka K5 Eric Tenerife ning problema ta sa public plaza. Mga ka K5, dali lang git, ha? Dali lang git, ma-break ko na kadali. As I promise nga i-explain ko sa inyo ang history sa inasal ng manok. Hindi ka ba hinadulo na sa aton sa Gina's Seafood Restaurant, ha? We're going to take a short break again, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: T3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio.

0: 100, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
7: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
9: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na?
12: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
11: May maka, kag vabuhas ka.
12: Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
19: Paano kung iba lang lusutan
17: lo? Would it be there to comfort you when you need it most?
18: Magkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
17: Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Ipo siya. Sugid ka. Kapasol to zero ka, may sawa na. Pasol to soltiro, soltiro pa. Isugid na kayo ganggan mo. O ini nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant ha. Ang aton number one seafood restaurant in Bacolod City, kag piprado na. May mga dekorasyon na ganiya sa Christmas si Marie Gina. Early na yung timprano pa. Piprado na ang iyang lugar para sa inyong mga pagbisita sa Gina Seafood Restaurant, ha? Nabi na siyang atmosphere, siyang piprasyon, siyang lugar ni Marie Gina. Christmas na yan. Di pa na yun, ginadayaw ang iyang mga seafoods kanya kay mga preska kanya blan. May isa ka vlogger nga daw 5 ila. Insect blow.

nga daw galibot sa sabilong nga Pilipinas kag nag-criticize sa mga pagkaon, abi, daw food critic sa mga tido medyo kitchindi sa mga pagkaon kag daw damo sa followers. Nag-kantoni sa Makulod kag nag-hapit sa Gina Seafood Restaurant. Sang kagabigin lawag na ton, dito sa ila kuno sa Manila, yang lapo-lapo gina-culture ara sa aquarium kagina pakaon sang feeds. Tiga nagadako niyang mga lapo-lapo sa aquarium, kaon ng feeds, di ang kalidad sang karne, sang unod, sang lapo-lapo, ingkumparaya sa Gina, sabi, niya uhala. Na medyo sa Gina siya, kaya ang ilag ni lapo-lapo ya, hindi yan nadako ya sa aquarium, kaga nakakaon feeds, nagdako niya sa wild ya, nagdako niya sa nagat ya, that's why ang sabor ko sa karne ko, perti ka namit namin, galaway siya mo. Pati ang pasayan, ang luko, siya tanan niya ng lagko iya sa dagat. Kay man ko na ikaw, abi, ang wala lang kay balo si Neno, kaon ka lang na kaon. Pero sa mga food critic, abi, kag mga maihibalo sa ining mga klase sa pagkaon, na mga texture, ang mga kalidad sa mga unod, sabor, ginapanilaga nila. Di dito, damo siya sa mga followers, hindi nga vlogger from Manila. Harap-harapan sa kamera, hambalya. Nga, magpunta kayo ng Makulod, punta kayo dito lang sa Gina Seafood Restaurant, ha? Para sigurado, preska ang lahat. Preska ang seafoods. Ang mga kasag, mga pasayan, mga squid, mga lapu-lapu, tangigi, blue marlin, tanan masarap, fresh na fresh. Kag kamarato ko no, kag kadasig sa ngluto ay sa Gina Seafood Restaurant. Ay kabalo na kami na yadugay na, bago ka lang yung kabalo. No, so parang namalaan ko yung dasig magluto, sumong niya sa Makulo niya yan, no? Kag kalidad ang sabor sa pagluto sa seafoods. Kag barato, kag preska mga seafoods, Ginas lagi yung nabalaan ko. May iban may mga bago nga mga seafood restaurant sa siyudad sa Makulod, daw hindi na kuya magrisgo. Kay man na base lang ila yung Blue Marlin, ang mga isda nila na mga 15 days na aras sa freezer, kag mga aysan lang, ay, last ay na yan. O kung ang ilang ang mga pasayan niya sa punong nilagin pa ako na kagin bakal, ay, hindi kuya. Sa Gina siya ang mga pasayan niya sa dagat ng lagko. Sa wild ganyan bala, ang ilay ang mga pagkaon niya, siyempre natural ganyan sa dagat. Ang kalidad sa karne ko na unod sa mga seafood sa Ginas, mga isda kang mga kasag ni mga lapo-lapo ni mga pasayan, ay kanamit na amit ganyan. Kaya tungon nagdako sa wild sa natural habitat nila. Ti sa Ginas yan, ti siyempre number one, servisyo nila, ang parkingan nila, dako yan. Makaplastar kaya ang imo pangasalakyan. Kaman kung ikaw yung may mga bisita, kag gusto mo yung mag-enjoy sa imong pagkaon, hindi mo mababayaan ang salakyan mo. Kaya kung sample, abi, aray di restaurant kang salakyan mo, hindi mo makita, wala. Pasi pagbalik po, yaway na ruida, wala. O kung buka ng kristal sa imong salakyan, pinito ka ng parking sa layo, abi, may parkingan ang ginkaunan mo. O kung basi pabalik mo yan, karnap na salakyan mo. Whereas sa Gina Seafood Restaurant, ang mo ginigin na panamigin, kay almost itong sektaryang lugar ni Marigina, ang ginpasunabi ang ginyang parkingan, nga makaigo si Sinta, tuntom si Tinta kasalakyan, nga makaplastal kang tadlong bla, tadlong ginya bla, kagdapos may nagabantay sa mga salakyan mo. That's why ang mga tag-iya, komportable, concentrate na lang niya, was-was kaon. Wala na ikabulubalik, kay may kabantay mo. Ginbayaran na ni Marigina yung gabalantay sa salakyan na kaya nag-ariglar. Parang customer bala ya, komportable. That's why no wonder kabalik-balik na mga damo kayong mga salakyan. Sa Gina Seafood Restaurant, alas 4 pala sa hapon,
puno ng ilang parkingan, pero padayon gapon nga may mga bakanti sa sulod. Damo siya sa mga waiter nga bisan sinulay ang tawagon mo yan. Tapos siya sa ilang kusina, limpyo-limpyo mga kakipag. Gisulod ko ginato. Galin niya ang 15 kabilong mga kalan. May mga kalaha, may kaldiro, may mga cook na sabi, no? Lamo siya cook eh. Lain niyang na-assign sa mga tinola ka mga may sabaw nga menu. Lain man niya ang na-assign sa may mga pinirito kag sinugbang pagluto. Lain man niyang manuluto kung mga taghimo sa mga kinilaw kag mga lato ni blang salad blang eh. Lain man niyang nagluto dyan sisling manumbok sa Pasayan kag sa mga ining kasag-abi. Damo siya manugluto ya. That's why ko nag-order ka lima ka klaseng luto abi. Ining sample bi lima ka klaseng sudan bi nga minu abi. So lima man ka mga manuluto, maluto na. So hindi na kinala niya nga hulato man ni maluto, maluto naman isa. Kung dugay, kay dutay lang imo yung kusiniro, pero kung damo kusiniro mo, ang lima mo ka minu nga gin-order, kada isa sila maluto na, nidungan. That's why 10 minutos ang imong order, luto na mga kakipay. Para sa dugang informasyon kag magalitalye, kanto ilang Facebook page ha, kay para magka-reserva kasi lang ang function room. Kung may okasyon, kung may celebrasyon, kag may mga bisita, kabi, mga 20 persons sa app, kabi. Ilang ang function room na baguda, may first floor, kag second floor. Katuin lang siya kung natawagan mo lang siya or bisitahan mo ilang ang Facebook page para sa imong konvenyente, kabi. Katungas mo sa ilang Facebook page, itype mo lang Gina Seafood Restaurant, ha? Liwat Gina Seafood Restaurant Facebook page. Itype lang, ha? Okay. Basta okasyon o kung ano mga celebrasyon, basta seafoods ang pagkamalan, isa lang katuan ta, ha? Wala na sang iba na. Dali kita sa number one, Gina Seafood Restaurant.

0: Nakapanya po na ninga pianistata. Mga kakifive ng hindi kumplito ang imo pag kari sa Bacolo, dalamas ka na. Kung hindi kaya ka pang-eat niya sa inasal ng manok. Now, inasal ng manok, mga kakifive, no? Kalabanan siya ni daw wala pag malukon anong story behind sa inasal ng manok. Kabalo lang kita nga, very popular ang inasal ng manok even sa Manila, sa Cebu, sa ibang mga parte nga sa atong pungsod Pilipinas. Nga dobugal na itong lang, inasal ng manok halin sa Bacolod. Pero paano ni nagsugod? Nagsugod ini, hindi sa manok. Nagsugod ini sa karaho. Nagsugod ini sa mga isda ng mga panta kaghaluan. Kay man sa una nga panahon, mga kakaibay, no? Way back 1950s, 60s, ang tawoya, ang balay tag-as, may dalong balay nga ginatawag. Sa kada puso, sa haligi, sa balay, abing aras dalong balay, may mga pugaran na yung balay. Kag, siyempre, sa moto nga chimpo, grabing farming, gino, ang sumang problema, ang sudan. So kina ko may arak ya pato, may manoka, may gansa ka, may pabo ka. Kag plus abi may mga arak ya sa bahay kubo abi. Mga otanin, mga otin, mga otan. Nga pwede mo lang buksi si Mug sa ran lang tapos niya may mga manok kami. Ang manok niya for occasion na yan, nilagpang. Nilagpang kag ining tawag nga... Ano gani ni may dahon nga balunggay nga manok nga luto? Hindi gani dahon sa katumbal may butang bala. Nga may kapayas ano gani na? Hindi man na sinigang. Amo niya pagluto sa mga manok sa una, wala na yung ginaasal. Kag ang kasami, ginakonsumo sa ang tao ang itlog sa manok. Amo na yung ginasudan. Wala niya sang luto yung asalon mo nga ano abi ang asal niya kalabanan isang pantat ang haluan kagkaraho nga aman ginasumsuman sa tuba ginasumsuman sa tuba ining mga isda mga kakaibay mo now karon somewhere in Bacolod City no during the time sa isa ka lugar diri sa Bacolod City may paradahan. Inang prandahan na kung hapon, may mga giliran na nga maligyaan sa tuba kag may nagasugba na da sa mga karaho. May nagasugba man sa mga pantal o kung haluan. Karon ang isa ka stall owner, abi ka nagkabaligya sinabi ng nagkumpra sa Libertad. Sang manok abi, no? Kido medyo daw nasumuran na sang iyang sumsuman nga pantal, sumsuman nga karaho. Nya bi distinct ta manok abi nagbaka sa Libertad mga kakaibay ginasal niya man daw pare sa pag-asal sang karaho kag gintupad niya sa pagluto sa mga isda nga karaho kag bantat karon tigbuluhi sa mga empleyado alas 5 alas 6 nagkomo prandahan din siyempre nagbaka lang iba na sang sudan nagabantay ay iba na yan nagapangsumsuma na sige ya tagay sang tuba. Sige pa nung suma sa mga ining pantat, abi kon karaho. Hamot ko na mo. Yano na siya yung imo, yung imo na upat siyang inasal ng isda na. Ano na siya yung imo? Ano na siya ng inasal ng manok? Na doon mo na to na yun. Yan nabaligya mo na siya. Yung nabaligya na. Di siyempre negosyante ka kag nag-amar ka sa ginansya ko no, kag benta abi. According sa itong interview, niya ako na tayo sumsuman, bro. Niya bas ka lang manumsuman, ibaligyat na lang na kay Yandi pa man. So, dito nagsugod nga nagbakal sang party sa manok, abing gintupad sa inasal nga isda. Ang inasal nga manok. Kaysa una, adubo, no? Adubo nga manok ang pagluto. Wala nang inasal nga manok yan. Adubo, tapos sa... Ano ganiningan? Hindi ko maaaran na sa mind ko. Wala ako, abig ka masyado, manok. Chicken lang. Tinola, gali, tinola. Tinola nga manok. Isimple kapayas, para kapayas, no, may tanglad, may, o kung may, ha, may dahon sa malunggay, kung dahon sa katumbal. Tinola nga manok. Amo na yan, wala na yung ginaasal yan. Sun itlog, nga ginadamo sila manok para may sudan nga yung itlog. Kung di giman mag-agi ang isda, abi, at least may manok, mantiner manok. Amo na yung sa una, mga buhis ang tao. Manguruteng na lang yung kag mapili, na yung sang lidyo, talintaling, kaya medyo tamok-tamok, yung kag-lipoton, kag-dakpon. Manguruteng na lang kag-bubura, yung kag-lipoton ang manok, nara na! Ah, ini to tobe kag gurguran na liog ko. Ang manok niyo dubuhon ta kag tulahon ta kay na no man ni mag kaging suki ta nga manok isda. Amo ni sa una mga K5. Ti amo na nasuguran da somewhere in Bacolod sa may mga prandahan ni rin. Nga may nagabaligya tuba kag sinugba nga mga karaho kon pantat man bilang sumsuman. Nagtisting mo lang ito yung isa katang iya, kay tungod na sumuran sa sanga isda nabi, nagtistingan ng manok mula niya. Ginasalya, karo nakitaan sang tao, nagtisting, na nanamitan. Nanamitan! Karo sige-sige na to, the rest is sa istorya abi. Kag timing man mga kakipab, no? Nagtisting ang tao, ng timing mo ito nagwa ang San Miguel Beer, no? Ang serbisa abi, no? Nga match gali ang inasal nga manok isumsuman sa beer mga kakipan. Dumidyo sa amot ng chimpuya go nagainom ka beer kag nagasumsuman ka manok abi daw medyo class. Dumidyo class kaya. Tiyang yan kasumsuman yan nagkakain nagainom to tumba kag nagpangit sa nga karaho yan nga mabukog yan medyo hindi class. Ya ko class ko ya ginom ko ya beer ya kag manok ya social. Amo na sa una ya mo social na ya. So nagsikat no, the rest is history mga kakipay. Di amo na ang sa likod sang istorya sang inasal nga manok. Hindi na sugod na ya rektaya sa manok ha. Kundi nag-evolve lang galing. Halin sa mga isda ng mga pantag nga ginadakop sa mga turugban. Sa mga talamnan kag ginasagahan nga mga ginatrugban sang isda ano ni sa mga karabaw sa mga pantat sa ngara sa mga kasubaan sa ulihi may karaho no kanami ba sa karaho kay daw nagapangwa ka uban na pili mo balang bokog bla kagkahamot man sa karaho ni bla. Itapos padalundunan mo, abisang tuba, labi kang magbati, abi, baw ka namit man. Nagalagtik mo na nga giya. Kaya mo ina ang istory mga kakipay mo. Nagsugod sa tuba, kag isda ng inasal, karaho, pantat, kag haluan. Natuga ako na bunag ang ining ginapamugal natin sumong, nga chicken inasal. Oras naton alas 12 na mga kakipaybe, ha? That's it for now, ha? In behalf of Jerry Lee, mga kakipaybe, ako naman si K5 na J. Lolo. Kita na kita buwan sa gabi, alas 9:30, tumtum alas 12. Di sa gihapon sa K5 News FM. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo, Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay pa ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health expert.
2: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon ko balot, kiningin tayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: So, hindi ka na mabala ni mga flowers na damong probiotic.
5: Mas no, mas hapon.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
6: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga cyst ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo, isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, or GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pag damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
2: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa, nga mga muscle tissues.
6: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid na, Sir GP, nga may FDA approved. Bangod, dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang lone size safe kag effective kag FDA approved Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxtaglomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP, amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
2: Ustugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagkita ang kidney mo.
6: Vice versa.
2: Oo. Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
6: Pero damo na subo maintenance nga di nagitawa.
2: Mas milder,
6: o,
2: no?
6: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone nga muna ang nagasignal sa lawas nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
2: May duwa ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
6: Genetic mutation ang causes ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solution. Inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic, may aras siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
2: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
6: Oo, labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
2: Ay, yan madaya.
6: Kay kung madialysis ka, ma-prepare ka 7,000. San o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
2: libre? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada semana doon ka, no?
6: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
5: 22 pesos lang. Ikot
6: plan mo sa... DTX 500 kag Mighty C. Agod hindi ba magubay mo kidney or magasto ka 28,000 ang bulan.
5: 7,000 a week.
6: So, DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag Mighty C ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
2: Information. Para sa mga dugang health benefits pag inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna sila yung mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag Mighty C, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag Mighty C, ang imo buyon.
6: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern sa GP, kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Pagkakang kinanglan, hindi na tamakaw kanon. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag syempre ang Mighty C Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud indi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
2: ugat.
6: Ugat nagiinat no. Kay kun indi ini ang resulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka Mighty C Sir Boy.
2: Wow. Lama
6: ka paguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinine, normal. Awan siya narabaw, gawa panago-nago lang na siya.
5: Ano yung sikreto niya?
2: Milig siya tagoay?
6: Awan siya panago siya narabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ko niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
5: Dising, ano?
2: 19, ang 8 na, 19 ako nung kay last year 18, plan ko mo. O, 19 na.
5: Kampiyon ni
6: Magpisyo. Kabla ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm. especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Nung mo na nga si Valentin, kakantogin na di kayo Merkulis, kay ang tagaran di bandira gapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm. anong imuon niya sa boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo. Basic. Na yan.
6: Ang paligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aking may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kutik to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapotante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500 my powerful extract sang tubo kag amarcoso waka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata mag DTX 500 kana ara pag ginahulat yo mag DTX 500 nakita DTX 500.
9: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa.
7: Mm-hmm.
6: E nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
7: Correct.
6: May nasakyan kong taxi, sa lain gidya kong nakasuplimento.
7: Okay.
6: Siling niya. Kaysa kung nakunaw ay isang kasuplimento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
2: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kung nag-extend siya.
7: Pasik engineer.
2: Pasik siya.
7: Extended na na.
2: Driver man pala. Doksa?
7: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP ini nga tawag mortality ukon kamprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang o kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglanon sa aton nga lawas, no, kag dela ina kun naka DTX 500 kag MyTC ka malikawan man, no, ang makahalalit
10: nga epekto sang mga pagkaon, mm-hmm. no, sang ginatawag karne, Sir JP. Mm-hmm.
11: For me, yan, ang pinaka-importante yung role sa DTX 500 kag Mighty Sino is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals, pang-kontra, pang-patay sa ginamang mikrobyo. Amak mo amun ka-effective sang free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sa atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo katarok kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag-DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag Mighty C, amo ang pagtap na sa oxidative stress in relation sa efficiency sa killing ability sa atong white blood cells. Ang oxidative stress, hindi man natani lain, no? Makabig mga chemical armament sa immune system, ang itawag nga free radicals. Pero, kung ini magsobra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag-DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, kaya amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
6: Namigid ya kung adlaw-adlaw kag ino, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga-healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
12: Galing ang may limitasyon ang kwan power ni DTX pang intracellular siya, Sir Boy. Ang outside ya dapat ya tinluan gid Sir Boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya, Sir Boy, kag skin cleaner.
6: Dapat ha naka-clinica Leofresh.
11: Ang ginatap na gid ang mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape ya nga manamit na gatinlo pa sa imo cellula, ay mag DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi kun aga, habang gapangapi ka, may antioxidant nga gatinlo sa imo cells kunta sa free radicals. That's why gamat-amat ka hubin kung ang imo kape DTX coffee mix. Pero kung may budget,
12: a premium.
11: May bisita.
6: Premium.
11: DTX premium. Kay mas champion.
6: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
10: Steve yung sugar. Natural ang iyang sugar.
11: Steve, yan, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami gini, kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar, ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag gisandua ka D3 Bio, may gatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
6: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon din ang sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasals gid siya sa mga hubin kada simana.
10: What's away kang gapamasals, Engineer?
6: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
12: Pero kung may permanente ka,
6: kung halimbawa bit 3,000, 5,000 biya ang
10: pamasal. Makayo ka basta permanente.
6: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
12: Oy! Mong extend na lang ko?
6: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasals, tag 10,000
11: lang. 10,000
6: lang? 50% ang discount. Alam niya, law pa. Oh. Hindi lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
12: Wanted massage.
6: Manog ano, manog kutaw pa kape.
11: Ha? Kutaw
10: kape. Nitim black kape.
11: Amo ni ang sekreto ni Engineer.
6: Kapro ang syempre. Ang permi na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
12: Ang kay ang inyo na Sir Boy kay Kit, ang pahamot tabla. Ang kay Engineer ya. Kakay Kit.
6: Kikoy Kit.
11: Abko keto coffee. Pero mo na sikreto ni Engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atos to yahan subong, no? Sir DP
12: sa D3 Bio. Abi yung D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
6: sa, phase sa antibacterial plug ang antiviral.
12: Daug ka na.
6: So amo ni sa lagi ka kung way kagay nom adlaw-adlaw sang D3 Bio.
12: Plain D3 ka lang.
6: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
12: Kulang.
6: Ginapatiti pa.
10: Gadidi ng bata.
12: Oo. Kombinasyon.
6: Kombinasyon. Hindi lang yaga pabulad kasi init para mapurma ang litre sa imulawas. Patitiyon pag its nanay.
12: Amo na si General Way labot gabulad sa init. Gadidi. Gadidi pa ka D3 Bayo siya.
10: Ganun D3 Bayo.
12: Sa talk ni Doc with your boy Solueta.
13: Talk ni Doc.
14: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
6: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, piho na, may ara ka na anti-oxidant. Hindi lang nga may ara ka anti-viral, may anti-bacterial ka, may anti-oxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
10: Uy, which is
6: powerful na, anti-oxidant. Nga, ara dira. So, adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galigay-gay nung kaditribayo, may anti-oxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
10: anaman?
6: May araman. Amo nang nakanami sa ditribayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga silula mo sa batna ditribayo.
13: D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Itong market ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektahan niya ang imo selula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulate mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stressor boy.
10: Correct.
6: So nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
10: Kampyon, kompleto.
6: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
10: Kung nagatumar kang Sir Boy, isang vitamin C, no? Kaya nga isang mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumar, kinanglan panisan mo din asang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawig niya ang tinel sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, Sir Boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin, Sir Boy,
6: hamis ka
10: skin. Tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa Sir Boy sang
12: caffeic acid.
10: Oo, nga ginaprevent niya nga mag bag ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis ka, Sir Boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no, nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
12: Kita niyo ba, tika mo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio ka mo, no? Kaya may antioxidant ka caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effects sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During ga masakit ka, mo ginagambalin ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why D3 Bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa, kung ikaw gina-infect sa virus o bacteria, what happens is
14: your immune system is also in overdrive. Ga-consume ayo oxygen, no? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
6: Damo oxidation nga katabo.
14: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 bio through all of its antioxidant, from comeric, ferolic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga-masakit ka, waay ni tanan ga-overreact kay may MCTs ang imo D3 bio nga ga-suporta sa imo immune system. So, antioxidant, antimicrobial, D3 bio makabulig sa imo da.
6: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano? Sa ano? That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatabo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imo nga selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
14: Correct.
6: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imo selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser Sir Boy.
14: Correct.
6: Galing kay ang D3 bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT, nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells. Para nga hindi magdamo. Hindi siya maglapta. So, diin pa kamuya. D3 bio, ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So, kung pala inom kagali D3 bio, mas dugay ka mapatay.
14: That's the benefit, no, of D3 bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 bio.
12: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3 bio, Dok Ramil.
6: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 bio, kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 bio, sa mga pagtuon, grabe gali ang kuanan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 bio, promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
14: Ischemia?
6: Gusto ka layo sa stroke? D3 bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
10: D3 bio. Ang aton nga skin, Sir Boy, amun yung aton nga unang depensa sa lawas naton, no? Kay kung piga ang skin naton, pwede kita sudlon sa ginatawag virus kag o kung kagaw, Sir Boy. So kung naka D3 bio ka, sa nasilintan na meras ang ginatawag ferolic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga sa aton niya nga
6: lawas.
10: Nga lawas, no? Para sa glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sa antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na, Sir Boy.
6: Ganoon pag ikaw vitamin E?
10: Oo. Kaya muna ang nagapanami sa aton nga skin nga panit, Sir Boy. So malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon naka D3 bio ka.
12: Ang problema sa cancer, Dok Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya.
6: Galaptasya.
12: Kibot ka na lang, though biko cancer of the lungs lang, may arap magigil sa kidney, may arap magigil sa liver, may arap magigil sa utok. Te ang D3 bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi kaya gani magtubo. Kaya gina-promote niya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Ano ni? Ini ang picumaric acid. Ayawan ka lang bulubaliswa sa plain D3 mo na, waay na picumaric acid.
6: Nami mamili ang D3 bio, no? Patyon niya ang cancer cells, amliga niya ang healthy cells.
12: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 Bio, tap na on niya tong para hindi maglapta.
6: Hindi maglapta.
12: Eh?
6: Oh. Saan o kaya mainom D3 Bio?
12: So wala ko cancer.
6: Naglapta na?
12: Naglapta na yan.
6: Wala pa cancer.
12: Subong. Mm. Oo, Sir Boy.
11: D3 Bio, puno sa ginatawag mga King Polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 Bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation. So, anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer. Gina-explain ni Dr. Mil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell. So, it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amo ni ginaubra sa ginatawag ng D3 Bio. But the best effect of D3 Bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 Bio, amo ning pinakakampyon gid, no? Why niya nga biskan diabetic ko, ka hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka manggapon putiktaan sa D3 Bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites. Makita mo tanan sa D3 Bio.
6: Ibagin man, Sir Boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
11: Oh.
6: That's D3 Bio.
13: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas, magabot ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadulaan ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Pamakal, sumagmuti ka.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500 iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon ng oras sa K5 News FM, 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Bilin. O, oh, yun. Di kay kagapon, 30 mo, nagswildo ang mga empleyado, mga ka-K5. Masad dyan. Ang sweldo, wala na ang papel. Ara pa! Di ba, Mon? Bilog pa, Mon? Why pag-inbuhin? Lang, that's life. Enjoy the life. Mga ka-K5. Ayan nga aga, pakishare sa aton sini nga mga live. Dari sa aton sini nga pala tuntunan mga ka-K5, ang aton sini nga pag abi-abi sa aton sini nga mga tagpalamati mga ka-K5 nga nagasunod sa aton sini nga pag pangalagad subong nga kaagahon mga ka-K5. Ba mo na yung pinaka-important tante sa tanan, ara ka mo naga iririmaw kita sa kahanginan mga ka-K5. Para sa dyang inyo bala nga aga, subong ang mga panahon. Mga suki na ito nga mga tagpalamati. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyo tanan. Alin diri sa amon sa Banwasang Pilar mga ka-K5. Padulong sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Sa adlaw sang Webes, malawig-lawig. Tanawon kong kalendaryo daw madamo yung number subo nga mga tin binulan. O na maguhan lang ko kay daw kalaba gidya makmo 1 to 31 gidya ang number of days mga ka-K5, no? So sige na pamati na mga kauturan. Enjoy nato nang aton sining kaagahon. Dari sa aton sini nga pag pangalagad mga ka-K5. Dini nagalin imo nga kuan sa babaw do yo. Lang headline. Dini nimo nagalin nga caption. Hindi mo na mo. Upon ko technical side ka-K5 Mon Villan. Nagatabidang aton sini nga sister station sa aton sini nga pagpangalagad sa 100.9 K5 News FM Rojas with Chip Nilson Puntillas. Kagapon dito ko nagprogram sa Rojas because may mga seminars kita nga ginatambungan mga ka-K5. Sunod-sunod ang meeting namo na ang conference namon subong halin pa sang Lunes hasta ini sa Biyernes. Hindi pwede nga hindi kita magbalik diri sa istasyon mga ka-K5. Mga tagpalamatik, mga suki namon nga mga kauturan, angan-angan, igadulong man sa aton sining nga patrol ang mga balita sa aton sining nga palibot mga ka-K5. Damo dalag ko nga mga balita subong. No, diri sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balitang K5 sa umaga mga kauturan. Opin nyo kami, pakishare sa aton sininga live. Subo nga mga tinakna sa aton sininga pagpangalagad. Dari sa aton sininga waragwagan, aga pa, bugtaw na, aga pa, magkapina mga ka-K5. Aga pa ko nagatulo Team Ed. Dito sa akon nga opisina. Alas 4, cheese. Nagtimpla na ko DTX Coffee Mix mga ka-K5. No? Kay kagapon, wala ko kainom ka DTX. Why ko dala sa seminaran mga ka-K5. O, sige lang ah. Bawi, subong bawi. O, mga tagpalamati na ton, kag mga kauturan nga nag-aimaw sa aton sining pagpangalagad, diri sa aton sining palatuntunan. Balitang K5 sa umagam. Ang amon sini nga pag-abi-abi kag pag-welcome sa inyo tanan-tanan sa mga followers naton sa Facebook Live. Nagatanaw kamo sa amon sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuana kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuana Digital mga ka-K5. Makita niyo makita sa aton sini nga application no sa mobile application naton mga ka-K5.
I-search nyo lang or download nyo lang mga K5. Search ang K5 News FM Philippines. Pagitaan nyo lang istasyon sa K5 News FM Radyo Tagbo Anay, mga kasimanwa. Aralan kami para sa aton sini nga mga suki kag mga tagpalamati mga

ka-K5 sa mga nagatanaw sa aton sininga kaagahon. Kamusta ang inyong sininga morning? Kanay-kanay man. Tawhay pang inyong kabuhi subong ang mga tinion. No, sa mga abya naton na nagapamati sa radio sa 89.7 FM. Good morning. Mga taga Sitio Lopez, Kasanay, Skyos Pilar, sa kay Manang Margarita Buenvinina, good morning. Sa may barangay Kasanayan, sa kay Tatay Lorenzo, kag Marianita Bargo, mga senior citizen ini nga nagapamati sa aton. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5, sa mga malabutan sa aton sining atingog, mga kabianan sa northern parts ang probinsya sa Iloilo. Good morning sa inyo tanan-tanan. Kamot at tagpalamati sa northern Iloilo. Kay baskog ang signal naton diri sa Pilar sa northern Iloilo. Samtang ang siyudad sa Rojas na ganagamak naman aton signal pinagi sa 100.9 K5 News FM. Sa mga kabarangayan sa Quartay City, kabarangay na nagapamati sa aton, sa mga sitios kalakipman, sa mga kabanuhanan sa Siguro Distrito, madayad nga aga kaninyong tanan. Good morning! Nagapamati na si Rilin, Rinalin, Gian Crispulon, sa pamilya ni Glo Vasquez sa Barangay Rosario Pilar. Good morning! Good morning man sa kay Inday LC Acuña. Aga pa, morning na! Yun! Bugtaw na si ni Matiliano sa Panay. Nagatempla kape samtang nagaplo panilhig si Ugsaran. Oo ba? Kanami, no? Amo naman namin mga aga kapag bugtaw kay kung umulan ang grasya, una ka mga ka-K5. Lindon Hano, good morning! Jubeth Mihado, good morning mga ka-K5! Happy listening sa kay Inday LC Acuña nga nag-gaupod gido si Inday LC. Ginatamiyaw yan sa mga taga-barangay Balatukan, Panitan. Ang nagapamati karon kag nagaplupang api si Ani Di Maala. Sa may bahay niya sa kwartero, kapis, nagapamati man kag nagapangapi. Subong gahon. Good morning. Kay Boss Nestor Kasugbo Calzado. Boss, musta da? Ara ko da kagapon sa lipunan ng pamahaw. Naghapit ko da kagapon sa aga after my program. Good morning, Ginelle Yamo. Salamat sa pagsuporta sa aton programa. Rodney Prias, good morning, watching from Panay. Yon. Ayos mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalaga diri sa aton sininga palatuntunan sa aton sininga pagpakigupod sa inyo. Subong nga kagahon, it's already 85 days before Christmas.

0: want for Christmas is you. 85 days to go before Christmas, mga ka-K5. Ang ining Christmas countdown natin, mga ka-K5, is being brought to you by Mighty C with Alkaline Vitamin C, mga ka-K5. Ginahugnot ang inadlaw, mga ka-K5. Bernaber, mga kabinan, October 1. Sa mga abyan, kag mga suki naton nga mga kasimanwa. Kanami lang sa pamatsyagan para sa aton sini nga mga kauturan. Pinagahiwat sang ila sini nga pagpreparar, pagtipid para may gastoon pagabot sa tiun sang Paskwa, mga kakaito. To all of you, mga kauturan, Merry, Merry, Merry na Christmas pa! Alright, mga ka-K5, kabay pa nga mangin mabungahon, kag maayo ang aton sining celebration sa aton sining kapiestahan, or kapistahan, sa aton sining Pasko, kapapaskwahan, yun, para sa sining tuig, mga ka-K5. Ah, kung bisan gamay-gamay lang ang kwarta ta, kung mas manami gigundamo, ino, basta wala lang ta sa may ginabatsyag sa lawas, manami lang aton sininga paningkay-singkay, mga ka-K5, sa mga abya na ton nga nagapamati, dari sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Mamula na pinaka-importante, malipayon ka, kag ang imo sini nga pamatsagan, mga ka-K5, matalunsay kay wala kasang may ginabatsyag sa lawas, mga ka-K5. No? Amo ginang dapat niyo paminsaron nga wala kamo sang ginabatsyag sa inyo sini nga lawas, mga kasimanwa. Wala ka lang kwarta kon matawhay ang imo sini nga kabuhi, mga ka-K5. Aga pa si Manang Bibing sa kay Tita Bibing Flower Shop. Dira, Tita Bibing, bow! Kapunod kita na kami sa aga tapos ko program dira sa may idalom sang istasyon sa Rojas. Good morning sa imo bilog nga familia sa Bibing Flower Shop, mga K5. Ma'am Rosario Lucas, good morning! Greet ko lang happy birthday sa kay Ma'am Ani Di Maala sa CNHS Quartero! Tristan Wyatt Gulay, good morning. Happy listening. Sir Ronilo Berondo, good morning sa imo. Dira sa may nisang Kapsu Tapas. Uy, may piyesta kahapon sa Tapas. Damo ko imbitasyon kahapon. But sad to say, ara ako sa isa ka 3D conference sang DepEd, no, sa para sa mga persons with disability sa ila sining pagtililipon sa mga school heads kahapon sa primary or sa elementary kag high school principals naton, mga ka-K5. Alin pa sang tenglet ng adlaw hasta pasubong adlaw, mga ka-K5. Sige lang, amat-amaton talini para nga masudlan tatanan ang mga activities, mga ka-K5. Good morning, Toto Ariel Rinalo Boyo. Grabe, Toto, ayaga pa bugtaw na. Dahil nagid man kag K5 mun ko maestro ka nagid diyan, no, nang grabe nagid ang imong dedikasyon para sa aton sini nga mga kabataan. Muna iya. Good morning, Noy Efren Bilia from Pangasinan, sir. Salamat gid, nagapamati kami sa imo. Regards lang sa mga utod ko sa barangay Sinamungan, Sitio Solidad, sa Villa Family, mga ka-K5. Problem. Basta nagapamati diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5, diri sa aton sininga waragwagan, mga kasiman. 52 minutos na kaligid na sa tat na nga alas 4 sang kaagahon, mga ka-K5. Yari na aton mga nagapanguna nga mga headlines subong adlaw sang Webe. Headlines. Headlines, mga K5, October 1, 2026, trigger man sa paglutang patay kay Police Captain ng Puyos na Dakpanan. Rojas City Police Station nagpakigbahin sa Joint Committee Meeting para sa seguridad sa mga eskwilahan. Rojas City PNP 100% kinagpatuman sa Kapis Tawhayan Program. Mga armas tutang kag droga na recover sa operasyon sang mga kapulisan sa Kapis. Pagpabakod sa koronasyon kag pagpasungkal sang loose firearms kag school safety ginahinalaan. Celebration sang World Heart Day sa Kapis nangin Madinalagon. Sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga K5, utang sang pungsod Pilipinas nagtimbok na sa 19.61 trillion pesos sa tumbulan sang Agosto. Impeachment trial magapadayo na sa pagbasura sang Korte Suprema sa threshold petition suno sa kay Alunto Adjong. COA natukiman nga ang 58,000 verified beneficiaries sa DepEd vouchers program. Dugang pang mga balita, mga K5, petisyon sa nagkakwestiyon sa buting threshold para sa impeachment trial ginbasura sang Korte Suprema. Inflation rate ginalauman nga magadubo sa tunga sang 6.4% kag 7.4% subong nga bulan sang Setyembre. Ang mga headlines mga ka-K5 sa aton sa ninyo pagpalayag sa balitang K5 sa umaga subong adlaw sang Webes. Mga pinalangga kong atag palamati oras naton 54 minutos nakaligat sa tak ng alas 4 sa sining pagpalanga sa sining palatuntunan mga ka-K5. Ang aton sini forecast sa aton sini lakat sa panahon mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Yari na ang aton sini nga latest weather forecast nga ginapagwas ang pag-asa sa sulod sa 24 oras sa alas 4 sa kaagahon October 1, 2026. Ang sinopsis ng aton sini nga weather forecast mga K5, mayra kita nga tropical depression or tropical storm Choy 1. Ba amuning aton sini nga international names sa nasamit nga tropical storm mga K5. Nagapikto na karon sa eastern section sa Visayas kag Mindanao mga K5. Mayra pa kita ginabantayan mga kauturan nga tropical cyclone sa Guwa sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock kainas ang kagahon ang tropical storm Choy 1 ara sa 2,945 kilometers east of Central Luzon. Kag ini may maximum nga sustained winds mga ka-K5 sa kabaskugon nga 75 kilometers kada ora malapit sa sentro kag may pagbaskog ini mga ka-K5 nga 90 kilometers per hour samtang nagahulag naman ini mga ka-K5 sa northwestward nga direksyon sa aton sa ning paghuyop sa hangin sa kada sigon nga 15 kilometers per hour mga ka-K5. Ang aton sa ning forecast sa mga kagahon ang Eastern Visayas, Caraga Region kag Davao Oriental mag-experience kita mga ka-K5 sang mag-uumon nga panahon lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob ini ang dalasang Typhoon Choy 1 mga ka-K5 no tropical ka tropical cyclone mga ka-K5. Posible ini nga makadulot sang flash floods kag landslides sa mga lugar nga mga manubo mga ka-K5 kalakip man ang pagtupa sang ulan. Dugang pa nga mga updates sa sining nasambit nga bagyo mabatian pag ini nakaron mga ka-K5 kay samtang ginabantayan ini sang pag-asa. Samtang ang Metro Manila kag ang pinakabahin sang pungsod Pilipinas mag-uumgum ang panahon tub-tub maka-experience siya kita sang isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Dala naman ini ipikto naman ini mga ka-K5 sang ginatawag naton localized thunderstorms no. Ang aton sining nga mga lugar mga ka-K5 posible gid nga makaangkon sang pag-ulan-ulan sa nasambit nga mga lugar. Samtang ang aton sining sitwasyon sa aton sining baybayon mga ka-K5 diri sa western section sa Visayas, light to moderate ang huyop sang hangin kalakip man ang paghulag sang balod sa aton sining baybayon. Ara lang kita mga ka-K5 sa 0.6 to 1.2 meters ang kataason sang aton sa ninga balod sa baybayon mga ka-K5. Ang temperatura sa Subo nga aga alas 6 ara kita sa 24.5 degrees Celsius. Samtang ang ato naman nga temperatura karon sa hapon ala una ara kita sa 33.1 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak alas 5:46 Subo nga kaagahon. Samtang magatunod naman alas 5:46 sang kasisidmon mga kakaiba. Amuring latest update karon sa aton sining palakat sang panahon mga ka K5 sa mga suki naton nga nagaupod nga nagahulat sa aton sining update sa panahon mga kabinan. Before kita magkadto sa trabaho, before kita magkadto sa aton sining mga pagpangisda diri sa kalalawran sa probinsya sang Capiz mga K5, dapat updated kita sa lakat sang panahon mga kauturan. 58 minutos na kaligid sa tak na nga alas 4 sang kagawin. Good morning, Sir Hubert, good morning. Live from Harimongyan nga padapunan sa Barangay San Julian, Tapas, Capiz. Uy, naidlaw na ko sa mga taga Tapas, mga K5. For the past 10 years, nga rakita sa banwa sa Tapas, mga kamyanan. Itawan na nga itong sining mga kasimanwa, ang pagpalangba nila sa aton, wala niya kakadula, mga K5. Sir Ronilo Berondo, thank you so much. Kananay Pudak, good morning. Ay, missionay, no? Grabe ng papalangga, Nanay Pudak sa akon. Good morning. Richie, pari Richie Pinalba, good morning. Kapita DTX Coffee Mixer, Jubert. Greet lang si Nanay Mila ni Pinalba, dira sa Banwa Sang sa Pianay. Good morning. Noy Efren Bilya, good morning. Regards kids sa aton mga tag palamati, pakishare sa aton live mga kakaifan. Dalas-dason aton ng mga balita, report sa aton patrol mga kabianan. Dari sa aton sining ang pagpangalaga, dianda nga kagahon. Pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palayog standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaga. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Sport Biotics.
3: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
6: Imong blood sugar test.
5: Ila tong score gani?
6: 470.
5: Nagteko duwa
6: sa gabi, duwa sa
5: aga. Ila na lang imong blood sugar.
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
1: efektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: TDX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
1: TDX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang a superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Alas 5.3 mga ka-K5 sa ito sa inyong pagpalayag sa balating K5 sa umaga. Balik nakita na rin daw nami pa mag tulutimid sa mainit nga kape mga ka-K5. pero tikin ang lanon, dali-diretso naton ang mga balita mga ka-K5 dali sa ito sa inyong pagpalayag buka gapo na garan-karan mga kapulisan. May raid sa sulad sang Rojas. May raid sa may bahin sang banwa sang Pontevedra. Lagko nga mga armas ang na-recover sa aton sa mga tapos ng kapulisan. Magluwas sa mga recovery sa armas. Dako pagid mga ka-K5, dito man nagahukmong ang persona nga amo ang ginatudlo kag nag-ako. Nga siya mismo ang nagpangamot sa paglutang sa kay Police Captain ng Puyos mga ka-K5 sa antinalikdan nga binulan sa isa ka KTV bar mga ka-K5. Oh, balantayan ni Kroni sa isa ho na tundri sa tunsaling nga pagpangalagad. Subong nga aga mga ka-K5 para mangin maayo plastado ang aton sa nga pagpalayag subong nga kagahon. By the way, no? Good morning, Doy Artur. Dara sa West Villa Flores, maayon. Inday Nelma Cuenca, good morning. Good morning man kay Miss Arlene Oniada Basa. Nagaupod sa tusing kapagpangalagan. Ika sulusiding si Ate Mimi Bilinda Dinisado sa aton sining live subo nga kaagahon mga ka-K-pop. Ari na dalas daso na to na mga report unahuntang sitwasyon sa aton sining palibot mga ka-K-5 para nga mangin kumpleto ha. Before kamo maglakat sa inyo trabaho kundiin man nga mga kaladtuan mga ka-K-5 diri sa sininga palatuntunan himuso na naton tanan-tanan mga ka-K-5 ang mga balita diri sa aton sininga pagwaragwag mga kasiman. I-check na to na rin patrol. Situational report, mga K5 sa patrol. Standby!
1: K5 Balantay Merkado Update!
0: Report sa palibot sang syudad kag Merkado. Ka-K5 Rodney, go ahead please.
18: Good morning, ka-K5 Jubart. Good morning sa atong mga tagparamatikan. Tumalanaw, kamusta akong sulod, ka-K5 Jubart?
0: Ami lang ah, ayos lang ang imusulod. Go ahead.
18: Yung, nasa ang amon rin nga sitwasyon sa buong sesyon ng Sang Rojas, ka-K5 Jubart. Tumong niya manalinayan ang panyempo, pero kain na, ka-K5 Jubart, siguro mga tungang gabi ini, nag-ulan din sa Rojas City, ka-K5 Jubart.
0: Nabunyagan no, ka.
18: Basa-basa pa din ang amon niya nga karsadahon, no? Hasta subong, ka-K5 Jubart, may mga basa-basa pa. Kasi, pero yan, daya, wala gid daw mahambay ka bala nga daw wala yan agyan ulan kung wala ka bala may makita ka basa-basa sa kalsada daw makasling ka nga wala lang nagulan ka kay Subjubert kay man yan ayon ang panyempo diri subong nga mga tinakna sa palibot na kadungan sang sila nga man yan ayang panahon ka kay Subjubert no sako na diri ang dalagan man sa mga sarakyan sa mga mayor nga kalsada subong man may naglakat-lakat diri nga mga kauturan ta nga jurojaging pero patawhay sa palibot kag ang pinaka mga establishmento diri sa siyudad sang Rojasa amat-amat naman nga nagabulukak sa kag kakikabjubert ang mga street speakers, mga garbage collectors, mm-hmm. ano, padayon sa pag-panimlo diri man sa palibot sang siyudad. Kag kung natawan mo diri ang palibot kakikabjubert, no, lively ang vibes kay madama na sa mga tao man ang nagalaraya kakikabjubert. Labi na kung magpadulong ka dito sa may Roa City Plaza, no? So, damo dito ang tawo kung kabjuberta nga naglibot-libot na naglakat-lakat. No? Kaga, pag-abot naman sa police visibility, sa Gyapon, mabatsagan ang presensya sa nga Roa City Police, Roa sa City Police, no? Akon sa diin na nag-roving inilat ni mga police patrol car, subong man ang ibang nga team, nagapatigayon sa Gyapon sa nga checkpoint sa pila diri ka mga barangay man sa may Rojas City K5 Jubert. Nasamin na ang sitwasyon diri sa siyudad sang Rojas, pero may na tigayon inis na nga nadakpan, no? Aton galing ina nga hatagan sang detalye ang anangan ka sa Jubert pagkatapos ang sining paghatag ko sa imo sang update sa presyo sang mga paninda diri sa may merkado publiko man. Kaya sa mga tinakaari ako sa kwan na sa may TATC K5 Jubert, sa in particular diri ako sa my fish section, no, sa fish and seafood section na Kakifab Jubert. Nauna sitwasyon diri Kakifab Jubert, gamay tawo diri yanda sa my fish and seafood section. Kung nantawang ta Kakifab Jubert, damas madamo pa niya ang nagatinda kaysa nagapamakal o kung nagatindahan. No, ang mga nagabaligya damo.
0: Why da guro tao sa inyo diri sa amon niyo sa mga balat, mga lutod-lutod, pilar, gagutok ya doy damo diya kwarta tao lin kaligang adlaw pa.
18: Ay, manami ka kifab jubert, abe masaylo kita da ka kifab jubert basi mga kwarta man ta.
0: Pwede gid eh, pwede gid na mo lang tagtaga na ini. May galin ni kaway ka man, way ka man niya nagatapas tubo, kapang os ka man niya tubo.
18: Actually, you know, wala man sa takatubuhan sa Kito Juberta.
0: Pero
18: manami
0: kayo. Okay.
18: Manami ko yung nakabaton sang ayuda ang aton ng mga farmers na sang tubo sa Kito Juberta. Mm. So, lipay man sila kami na ago man sila. Huwag nga makapaganagan sa ilas ni man nga gina problema. Pero amo na, sa Kito Juberta, ang sitwasyon din sa may TATC, no? Gamay gid yatuod ang tao din ho sa may fish section, no? Pero diri sa piyak na bahay, kung dito ka sa may mga meat section, damo dito tao ka kapag jubert. Pero diri sa fish kag seafood section, kagamay, no? Damo, ako managmaligya, pero ako managbakal, gamay gid ho, no? Kung lang taon tapos natin amo na ang mga lapita diri ka kapag jubert, ang mga pesta diri nila, damo sa wala pa display. Gamay lang din may display. Handa ho. O, ang sa seafood, o, pila palang kalamisa ang may display di. Pag-abot naman sa mga isda, kakipab jubert, gamay man ang may mga display pa lang. Although nga, gamay palang kalamisa ang may mga display. Pila din nga mga isda nga mga baligya, kakipab jubert, damo-damo na sa klase. No? Damo variant ng isda nga mahimo, mabakala. Ang aton sinimana ng mga kautoran. Sama na nga aton nga pag-checkyaron diri ang presyo hanay sa isda ka K5 Jubert. No? So, ari, ang lista tubong sa presyo sa isda dari sa TATC ka K5 Jubert, ang tilapia, 50 pa 200 pesos ang kada kilo. Pag-abot naman sa bisugo, 200 to 250 kada kilo. Ang mormor, 150 pesos kada kilo. Danggit, 150 pesos kada kilo man. Mayari dali sa buhukan. Ang buhukan, dako na siyang isda, 300 pesos kada kilo. Ang bangagat, 430 pesos kada kilo. Ang gingaw, 350 pesos kada kilo kang K5 Jubert. Ang kilawan, ako nining dugsok, 280 at 350 pesos kada kilo. Ang bulawis, 160 pesos kada kilo. Batog, 280 at 300 pesos kada kilo. Ang salmon, 160 pesos kada kilo. Ang bulaw, 140 pesos kada kilo. Galunggong, 120 pesos kada kilo. Ang karaho, gagmay lang nisa, ang available na riyan ta, 120 pesos kada kilo man. Ang mataan, 200 pesos kada kilo. May ari na rin sang inid, 200 pesos kada kilo man kada Jubert. Ang bangros, 120 pesos to 180 pesos kada kilo, depende ni sa kadagkuon. Ang pating, 150 to 180 pesos kada kilo man, depende man sa nagtuon ka kay Fabio Berta. Tapos may ari man di pagi, ang pagi, ubod, nipa-nipa, pariho lang, tig 150 pesos kada kilo. Nasama ni Diri ang mga isda nga naka-display sa bongga kay Fabio Berta. Although nga gamay pa lang din ang nakapang-display, no? Pero damo na sangsahi nga isda ang mahimo nga mabakal sa katon sa inyong mga kauturan. Kag pag-abot sa presyo ni kay Fabio Berta, kung ipaanggid ka ang presyo sini, sang sa subong kaga sa itong pinalikdan nga semana, nakita ang Jubert, no? Wala sang pinaglain na. Amo man sa gahapon. Kag sa pagpangusisa, man dere sa mga managbaligya, bastante, abi ko no ang supply mo na nga wala pa nagsaka man ang presyo sa ilang mga ginapangtin. Nakita ang Jubert, kaga mo na ang presyo na man nga halin sa ilang supplier, amo man gahapon ang hatag sa ilang kakipaiba, Jubert. Nasamay na ang update para sa atong suliman nga bantay presyo sa merkado kay Fab Jubert kadiri sa Maya Chidor Arsenal Trade Center. Pagpagabot diri sa piyak naman nga bahin kay Fab Jubert sa peace and order. No, diri sa Rojas City kay Fab Jubert kagabi may gin-operate ang atong suliman nga mga kapulisan. Particular dira sa may o kundi dito sa may barangay Dumulog, no, diri sa siyudad sang Rojas. Mga takna alas 9:28 inis ang gabi kay Fabio Berta, September 30, no? So katapusan nga adlaw sa nga bulan, may nadakpan ang aton sa nga Rojas City Police. Kag ini kay Fabio Berta, no, ang arestado diri gin kilala kay alias Carmelo, 27 anyos inis siya, kag residente ini siya sang Arches Subdivision sa may barangay Inzo Arnaldo Village, diri man siya sa siyudad sang Rojas. Kag kakita Jubert, no, ini natigayon ini siya nga madakpan bangod man sa nagpakuno-kuno nga poster buyer nga kun sa din kakita Jubert ang subject o kun ining si alias Carmelo, nagbaligya ini siya sang armas lutang, no, ang iya ni armas lutang ginbaligya amo ang 38 caliber revolver sa balor na 3,000 pesos sa nagpakuno-kuno nga poster buyer. Kaya gamon eh, no, dari siya natigayon nga gindakop bangod man sa paglapas sa Section 32 ng Republic Act 10591 kung ining illegal selling or kung illegal selling or dealing of firearms and sa kagagin kung ano siya, no, ginarikisa pa yun siya kakita Jubert. Kag sa pagrikisa naman sa iya, diri kag may nakuha nga 100 peso paper bill, no, bali 100 pesos. Tapos dugang pa, ini nga 100 pesos ang ining subscribed as marked money. Tapos ang dugang pagid 2,000 pesos o kung 2,900 pesos nga paper bill man nga nakuha sa iya. Kakita Jubert.
0: Amuning bili? Amuning bili sang armas na 3,000?
18: Yes, yes. Kakita Jubert. No? Tapos ang dugang pagid, may ari pa nakuha siya isa ka sachet sang hit sold transparent nga kung sa din ginapatihan kakita Jubert nagaunod sang shabu. No? Sang ining kakita ari pa. May dugang pa kakita Jubert, no, ang isa ka belt nga o kon belt bag nga nagaduag
0: brown
18: man nga pag ginakop ka kay
0: Fabio brown Berta. Amuning brown sa picture muning nakuha siya.
18: Yes, yes, kay Fabio Berta. Sa saliwat ang recovery sa iya 3,000 pesos nga kwarta isa ka 38 caliber revolver nga armas lutang, then may ara pa sang isa ka sachet sang ginapatihan shabu kag belt bag nga color brown na kay Fabio Berta, no, sama ang mga recoveries nga nakuha sa pagdinakop ni kay alias Carmelo ang nasambit man nga subject sa sining private operation. Kag kay Fabio Berta na ang ining arestado hindi lang siya sa kabatang nagapangatubang sa paglapas sa Republic Act 10591 na kundi nadugang pagid niya nga ginlapas amo ang Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa subong ka kay Fabio Berta nagapabili na ini siya sa may Rojas City PNP para sa dugang ang mga dokumentasyon na kag nagakaigo man nga disposition ka kay Fab Gioberta. Okay. Nasabi na diri ang accomplishments sa nga natigayon man nga nalabot sa nga aton sa mga kapulisana diri sa siyudad sa nga Rojas. Sometimes, iba diri nga mga municipal police stations ka kay Fab Gioberta sa aton sa nga pagpangusita, sandig sa ila siniman nga tagsa ka mga desk officers ka kay Fab Gioberta na gapabilin nga malinong kagbatawa ang tagsa nila sinin ka mga area of responsibilities. No, sa bawat silingon, anin kagab itubtob sa mga tinakna, nangin malinong kagmatawhay ang probinsya sang Capiz, sa K5 Jubert. Aton galing nga pagabantayan sa mga masundad lang yung mga inoras, kagbase may ara sila sa Wema Record, kagbase ang iba nag-operate pa sa Sabong, kag wala pa nakabalik sa ila siniman nga tagsa ka mga police stations sa K5 Jubert.
0: Okay, kabay pang nabutang na sa blatter, kay kung wai mabutang sa blatter, karon pati wai gid malinong gid mga matawai ang palibot eh.
18: Aton ganin nga pag i-follow up sa aton nga mga kwa naman ah, nga mga tagsa ka mga municipal police stations sa kakay Fab Gioberta. Agad nga makahatag kita sa nga fresh kag timely nga mga balita sa aton siniman nga mga tagplamatik kagat tumalanaw.
0: Okay, sige, proceed.
18: Before that, kay Fab Gioberta, yung ko lang nga tamayo ng aton siniman nga mga friends, na, aton mga avid listeners, particular diri sa timbangan ng bayan kay Sir Roy Abilacag kay Sir Mr. Calzado, good morning. Kay Kapma Oroldan, good morning. Kay Nanay Bebing sa Bebing Flower Shop, good morning. Kay Sir Chi Tinalba, good morning. Kay Josue and Rossi sa may poultry section, good morning. Kay Ma'am Rosita Patiansila o si Ma'am Jacqueline Carino pa sa may vegetable section, good morning. Kay Ma'am Rosini again, good morning. Kay sa tanda natin mga tumulan ang kagpalamati ng mga K-5. Good morning, mga ka-K5. Direkta diri sa Federal Senate Trade Center para sa pangalagad sa balitang K5 sa umaga, ang inyong balita ang bulog ang itadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ini si ka-K5, Rodney Daban Daladon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Daladon sa patrol, sa paglibot, sa paghatag sa impormasyon para sa aton mga tagpalamati mga ka-K5. Para sa pagbugtaw niyo, kompleto ang aga mga ka-K5. By the way, before pag-isandugan ang mga balita, mga ka-K5, naka-standby na aton sa mga reporters, mga kautunan na. Good morning kay Juanilio Casabuon sa Matinabos sa Sigma, sa Boysville Sigma, Lakipman, sa Familia Lucci Arevalo, mga ka-K5. Happy birthday sa kay Nanay Rosario Lucas sa Barangay Bituon, Ilaya, Cuartero, Capiz. Hala, alin kay Ma'am Rita May Barnuevo. Si Ma'am Rita, amuning sa may Cuartero National High School, Subong. Ma'am Rita, isa sa mga broadcaster before. Ma'am Rita, ikaw ni, no? Ma'am Rita May Barnuevo, good morning. And likewise, good morning sa kay Capelco Area Director, Marangay K5, Sir Moises Mayo Baliguba Jr., muning Board of Directors ng Capelco sa Kwan, Dumaraw, Kagkwartero Area, nakatutok na sa atong saning pagpangalagad, nami ang bangros nga may takway kapinpakong, may ara maaslum nga Santolbao. Aga pa ka na miton sina. Good morning, Ms. Elma Dordas, Manalansan. Good morning, Sir Jover. Nakatutok na kami sa Drisa Martinez Market sa Mandaluyong City. Rodrigo Bacaro, good morning. Gerson Larissa Mayong Aga. Gerald Salazar Gonzalez, Sir, good morning sa Intampilan Panit and Capiz. Draman sa kay Ma'am Leia Baez Mayong Aga sa may Tisa Innocencio. Nakatutok na, pakishare sa aton sa ninga live. Banga ka kay yari ng dugang pagiging mga balita kag impormasyon oras naton subong kagahon mga ka-K5 20 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga kabyanan diri sa aton sa ninga pag pangalagad kahapon naglupok gali mga ka-K5 no sa Isulan South Cotabato mga ka-K5 nga may nag lupok nga kwa naman nga pa, nga mga gipatihan firearms sa sulod sa eskwelahan. But again, deny na kagabi sa report ni sa statement kagin pagwa ni Governor Dax mga ka-K5 sang bahay niya sang Mindanao area na wala sa kamaturan naglupok because may short circuit ang linya mga ka-K5, hindi armas. Basta may mga lupok kanin sa sulod sa mga classrooms, nagakaran-karan ang aton sini nga mga pumuyo na madla nakita. May ara na kita mga K-5 kulba, bangod man sa nagkakahinabo mga kabinan sa mga eskwilahan na ginabantayan subong sa aton sini nga mga school heads sa mga mga police officers naton mga K-5 kay tuman ka delikado kundamo sang mga kabataan mga K-5. Along mamatsyag kita tanan-tanan kagbantayan nato ng aton sini nga palibot mga kasimano. Dari report na hanungod sa isa ka trigger man nadumduman yo tong ginlutang patay sa KTV bar si Police Captain Ampuyos dira sa may Pontevedra area. Kahapon, may ginpatigayon nga raid sa isa ka puluy-an nga ginakabig amuning amo no sang trigger man. Dito may search warrant nga ginimplementar na hanungod sa armas mga K-5. Adjusta, magluwas dito ato man gali nakahukmong ang suspek nga mo ang ginatudlo nga nagpatay sa anay police officer sa bahay niya sang mobile group mga K-5. Yari ang report. Check na to ng report ni K-5 Darren Salomio Hinson. K-5 Darren, stand by.
19: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Darren, go ahead please.
20: Isa sa mga suspek ka ginatudlo nga trigger man o kung nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos, ang platoon leader sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Matapos ginsalakay sang gintingob nga puwersa sang kapulisan, ang ginaaligar ginapanaguan nga balay sang suspek sa Malik Street, Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan nga suspek kay Lionel Diocampo, residente sang Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong barangay dominador Borata sa barangay Ilawod, ang balay nga ginsalakay sa mga otoridad ginapanagiyahan ni Jovi Bagares nga mo ang subject sang ginimplementar nga search warrant apang wala ini nadakpan. Suro kay Borata, wala sang malain nga record sa barangay si Bagares kag maayo ini nga tawo apang may report nga nakapalupok ini sang armas luthang. Sa nagligad nga mga tuig apang wala sang may nagreklamo kag wala man sang may nagpabalhag sa barangay, may kang tanan sa mo nga insidente. Aligar nga tinawo ni Bagares si Diocampo nga ginatudlo amo ang nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra sang Hulyo 20. Sa pagpatuman sang search warrant sa puloy-an ni Bagares, na-recover sa mga otoridad ang isa ka M16 rifle, isa ka caliber 38 revolver, isa ka caliber 45 pistol, isa ka granada kag madamo nga mga bala sang armas luthang. Sa subong yara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang nadakpan nga si Diocampo para sa nagakaigo nga proseso. Ini si K-5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Capiz, K-5 News FM.
0: Thank you so much sa K-5 Darren Henson. Mga kaabyanan, mga suki na itong tagpalamati, walagid makaluas. Upang pulupanago, waay malabutan sang tatlo kabulan mga K-5. Tiklo ang nasambit nga mga suspitsado at the same time dalasa pasti ang amo mga K-5. Man mo ang ining balay mga K-5, damo sila diri sa may Malik K-5. Kapuni nga balay nga sa likod sila sa palibot, madamo sila sa mga ginasagod nga mga manok mga K-5. Mayara sila nga mga ginapangbulang nga mga manok mga K-5 ini si Bagares makabyanan. So isa sa mga tinawo niya mga K-5 atong naghaboy sang armas nga kuan nga 45 plus ining suspitsado pa nga upod niya sa balay nga drama naga star mga K-5 iyang ining si alias Lionel mga K-5 nga trigger man sa kay Police Captain Ampuyos. Upod apat sila upod ang iyang sininga live-in partner mga K-5 sa gipatigayon ang operasyon pagserbi sang warrant of arrest mga K-5 sa palupuloy-an ni Bagares. Ang handom kag pinutuyo sa aton mga tapos ng kapulisan mga K-5 nga ti makwan madakpan kag ma-recover ang armas sa ginahupot mga kagabyanan nga wala sa mga papeles o kondomik dokumento para sa pag inakop no sa nga dapat mag-inapplyan sa search warrant sa ato mga kapulisan agon ma-recover ining mga ginapatihan mga armas sa puluy-an ni Bagares. But ang operasyon mga K5 double purpose mga kabinan Ito man gali nagapanago ang ining nasambit nga persona nga si alias Lunel, mga ka-K5, kag ini siya mga kabinan. Madugay na ginpangita sa aton mga kapulisan matapos nga may nakatudlo nga siya gid ang trigger man, mga ka-K5. Now karon mga kauturan, magluwas ang recovery, grabing mga armas, no? Ordinaryo, mga K5, nga mga persona, hindi man ni sila mga gatrabaho sa mga parehosang pulis o kung army. Pero may ara, mga K5, nga M16 rifle. Damo-damo nga bala, mga K5, sa M16. Pwede ka to paarakan, ka K5 munmun. May kalibre 38 ng revolver. May ara pagid kalibre 45, mga ka-K5. Mawang kululban, may granada pa, mga ka-K5. So sa bala imo, pwede ka to, hindi ka to kagwa. Hindi ka to kagwa, buhi, mga ka-K5. Konsumulod ka to sa ilapuluyan sa malik kahapon. Ugaling na kuwan sila, na caught in the act, mga kabinan. Wala sila kahulag, wala sila movement, mga ka-K5. Kay kwan mo, joint operation sa aton mga katapos ang kapulisan, mga ka-K5. Ginkordon ang palibot. Kung bumato, mabato mo. Ugali nakibot sila sa porsa sa kapulisan, mga ka-K5. Pwede sila kabato. Wala lang sila kapreparar, kakaprikatar, mga ka-K5. Sa sining armas nilang ang ginabit-bit, no? Ginatago, mga ka-K5. Wala sila kabato sa porsa sa kapulisan. Bangod tuman kadamo ang aton sininga puwersang binuyan sa ang Provincial Police Command, mga ka-K5, sa Provincial PNP na ton. Wala sila nakakuha, wala sila naka medios makapalagyo kay nakurdon sila sa ang planado ng hulag sa aton sininga Rojas CTP, sa aton sininga Provincial PNP, mga ka-K5. Ang joint operation ini ang ginhimo kahapon sa hapon, mga ka-K5. Good morning sa kay Ma'am Leia Baez. Good morning man sa kay Miss Roslyn Hermo dira sa Esperanza Mindan. Lakip man sa kay Nunong Mila, nakatutok na sa K5 News FM. At kay Miss Ashley Bourbon. Bahada, mayong aga. Wala na si Nanay Parak Patricio ay nagapalibak. Ara na aga pa. At sa ato sa ninyo pagpangalan, Jean Acebo, good morning. Sa Bangbang Bayanihan, sa mga nagapamati dira sa may Adlawaan area, sa akon kaparintihan kag-apuhalin sa kay Jeannie Acebog, mga ka-K5. Good morning, Sir Dana. Hambali na Parak Patricio sa atong sininga mga tagpalamati subong nga kaga. Ano pa managapanguna nga mga balita, mga ka-K5, dari sa atong sininga palatuntunan sa edisyon sa atong sininga pagpakigupod sa inyo subong iyang Webes, mga ka-K5. Ining atong sininga Rojas City PNP, mga ka-K5, nagpakigahabahin kahapon sa Joint Committee Meeting para sa seguridad sa aton sini nga mga eskwilahan. Ini ang gintabungan sa aton sini nga Rojas City PNP upod sa mga city councilors naton. Ginpangunahan ini ni Councilor Biterbo kag ni Vice Mayor Almalbis, kaupod ang mga representante sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno, kapariusang Department of Education, ang mga school heads nila, mga K5, ang DSWD, kag iban pang mga concern agencies, mga ka-K5. Nakapukos ang paghinunanon sa paghihibalo sa mga safety concerns sa mga eskwilahan, kag pagtalakay sa nagakaigo nga security measures, kag paghimo sang tikang agud mapabakod ang proteksyon kag kayuhan sa mga school learners naton, teachers kag mga school personnel, mga ka-K5. Amo na pinakaimportante, because sa sining mga threat sa aton sining mga eskwilahan, nag-convert ng aton sining mga schools, mga ka-K5, sa ginatawag na ito na online classes, no? Because ang mga pamahog sa aton sining komunidad, mga ka-K5, sa mga eskwilahan, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. So, ini ang pagpatigayon sa isa sa ginatawag bala na ito, no? Nga koordinasyon sa barangay, kag iskwilahan mga ka K5, particularly ni mga dalagkong mga schools na to, no, very crowded schools, no. Damo-damo estudyante mga ka K5, hindi naton mahibaluan what are the reasons behind. May mga armas kung kaisa, hindi naton mabalaan ng lakat sang paminsaron sang aton mga kabataan mga ka K5. No? O kung sinuman nga mga intruders dira or sinong nagasulod sa eskwilahan mga ka K5. Amo na nga rason, ginapabakod karon sang aton sa ninga city government. Kag ang aton sa ninga mga kapulisan upon sa mga stakeholders mga ka K5. Para nga mabuligan ang ining sitwasyon karon nga hindi maglala mga ka K5 para man nga maayo ang safety sa mga learners naton sa mga nagkalain-lain nga mga eskwilahan sa siyudad sang Rojas mga ka K5. Kaya mo man ang mga problema not only sa siyudad, no? Kunti sa ibang pagid nga mga lugar including ang mga kabanuahanan mga ka K5. 32 minutos sa kaligad sa attack ng alas 5 sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5 diri sa aton sininga palatuntunan ang talatapan ni Police Colonel David Cachumbo Jr. aton sininga Capiz Provincial Director sa PNP mga K5 ginapatawag, no, kag ginapabakod pagid ang koordinasyon karon sa mga barangay officials agod nga mapadayon ang pagpasungka sa mga lost firearms mga K5 kag mapalapad pagid ang seguridad sa aton sini nga mga kabarangayan mga K5. Si kinanglanon gid ining sugpunan kag padayonon tutukan pagid ang epektibo nga Project Capiz Tawhayan sang aton sini nga mga kapulisan mga ka K5 ina coordinate sa mga BPATS naton sa mga tanod naton chairman sang peace and order sa mga kabarangayan kag iban pagid nga mga utod naton nga may mga ihibalo kung sino-sino ang mga tao nga nagahupot sa mga armas nga wala sang mga dokumento mga K5. Nadumduman nyo sang tinalikdan nga adlaw ari si Kwan Colonel Cachumbo ang aton sininga provincial director sa PILAR sa ilang sininga gipatigayon nga activities mga ka K5 sa sining Capiz Tawhayan mga kauturan. Kadumuon damo sang nagbalik or nag-surrender sang armas luthang mga ka-K5. Amo ning ginabantayan sang aton mga tagpalamati mga kasimanwa diri sa aton sining pagpangalagad sa aton sining palatuntunan balitang K5 sa umaga mga kasimanwa. Dali lang gid mga ka-K5. Team Ed lang ako sang kape DTX Coffee Mix. Pagbalik naton mga kauturan balita na upod sa aton mga sister station mga ka-K5 sa paghibalo naton sa mga balita sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island Region mga ka-K5. Ini malipata tapos pamahaw maginom sang Mighty C mga ka-K5. Ang Mighty C with alkaline vitamin C. Mga kauturan paliog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
21: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa sapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio with physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
25: TTX 500.
26: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
27: Sisa, katlo ka pila ka mag-inom.
28: Sa DTX 500.
26: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
27: Subong kamusta?
26: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
25: TTX 500.
29: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Yari ang isang nagagamit sang YTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa YTC. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
5: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babakan sa butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia. Seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Superman. Superman.
27: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
28: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500! I Care Gold.
30: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
31: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
5: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: 38 minutos na nakaligad sa tat na nga alas 5 mga ka K5 sa aton sa ninga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Tony Hikilio, ka K5 Jobert, nakatutok na kami diri sa Martinez Palinki. Good morning, dira sa inyo tanan-tanan sa Kapit. Wow, thank you so much ha. Mayuman nga pag upod.

0: 61 trillion pesos sa Agosto. No? Ining 19.61 trillion pesos ng utang sa pungsod Pilipinas suno sa Bureau of Treasury mga K5 kag nagtaas ini sang 217.62 billion pesos or 1.12% ikumpara sang ginagligad nga 19.39 trillion nga nabalhag sa utang sang pungsod sang bulang sang Hulyo. Ala, sige nga utang, iayuda, iayuda, tapos iinoman lang nila. Mga K5, why gid, ginpaanad natin ang pumuluyo mga K5 sang lo, sang kwan, ayuda diri, binipisyo dito, hatag diri, ginansya dito. Mga K5, dali lang gincheck natin na lang yung mga balita upon sa itong mga sister station. Welcome and good morning, K5, buwas sa Visayas.
1: Ayong agad ang balang ni Smar, manami ang signal ga lupok diri, naka-inom na Detex Coffee Mix ang Iloilo. Balik si Mantike.
2: Thank you so much, Iloilo, ang akin idol nga si Sir Rick Sailota sa probinsya kang Capiz. SM Jobart, good morning!
0: Good morning, kay Fabuasan Visayas, Sir Nestor, Sir Melmar, ang sigabong signal nyo di samun sa Banwasang Pilar. Aga pa, mataway ang amon palibot, aga pa naka-DTX Coffee Mix na mga taga-Capiz. Back to you, Antike!
3: Balik ka naman sa imong kaha, ha? Check karon ta naman ang signal sa piyak nga isla sa Negros Island Region sa aton nga mga guwapuhon kag mga macho kag asindiro sa Bacolod dyan rin sanda. Uy pa, unda na ikaw. Meron nga dayaw, dayaw ko. Sa kay sasang kagwapuhon na lang sa aklan ni Sir Michael, good morning!
4: Amo na, yang gusto ko. Gasugid matod. Kampiyon ang signal sa Mantike, ha? Sir Jobert, good morning. Kay Sir Rick, good morning. Baskog ulan di samon kay na pero karon daw okay naman. Kag naka DTX Coffee Mix na kita. Baskog ang signal. Balik sa imo, Sir Milmar.
2: Thank you so much, Kalibo. Sa ilota sa piyak nga isla sa syudad. Oh, ay pa. Sige, diritso ah.
3: Sige, diritso. Dirituhon, tanda lang dyan. Abat lang ka mo, garing kung mayad lawas ah. Una-unta na lang mga balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan, sir?
1: Taliwat pa yung agagin. Madalag ko ng balita kami informasyon diri sa may syurad kag probinsya sa Iloilo. Dumdumay sa nagligad nga gabi, may ginold up dito ng 27 anyos nga babae. Galakat-lakat o hinold up sa nga apat ka mga sospek na sa uli na biluan, mga minor di edad. Dikapon ining tatlo sa apat ka mga sospek na mga minor di edad na rescue sa kapulisan ta. Duwa diri kay pag-idaron 14 anyos, ang isa pag-idaron 15 anyos. Sa gincheck ang ilang background sa ilang barangay kay taga distrito Sangaro, ti involved sa kinagamo kag paglapas ang curfew for minors ining nasambit sa ni nga mga suspect. Tingnan ton an pa kon na mapaskaan sang kaso ining edad nga 15 anyos kung may discernment no sa iya sang part sa ginhimo sa ni nga pagpanghold up. Pero ang shoulder bag, ang pila ka dokumento, ang 100 pesos why na ma-recover. Sa piyak nga bahin, dumabatsagan na di sa may syudad ka probinsya sa Iloilo ang kapikaduhon. Damo di sang kaso sang pagpangawat sa may syudad ka po may minor di na dakpan man ng awat man. Kaya sa nagligad sa ninyo mga inadlaw, kung marumduman naton, may tigulang dito ng insulod sa balay sa may barangay sa Rafaelo, gingol-gol matong iya sa ninyo liog nga ang motibo that time amo ang pagpangawat man, no? Kaya tinadula ang iya sa nga, nga kwarta. Sa nagligad, sa may bayin sang baran, banwa sang Barutak Nuevo, may kaso man dito pagpangold up, no? Sa isa sing kag-gasoline station. Kag, ang pinaka-latest na rin, amo ning natabo sa may banwa sang Dumangas, kung sa din atong astinta anyos, nga ginsulod man sa iya sa nga balagyaan, kagin buno ato nagakuan pa blan, nagdasok pa kag yara pa nag-ungot ang kutsilyo nga ginggamit sang suspek. May nakian man nga CCTV footage sa nagligad sa barangay, barangay Aligri Oton nga sumulod sa balay nakuhaan sang CCTV footage na dula man dito ang wallet sang bata sang tag-iya sang balay. Kagamot ang pinakauli ang hold up sa may barangay Pandak sa may Banwa sang Pavia. So ginapabaskong subong ang presensya pag-monitor sang police sila sitag sa mga area of responsibility. Balik!

0: Say mo antike.
1: Thank you so much sa Iloilo, kabay pang madakpan ang diyang mga may makalamti alismad. Sige, sa Iluta, sa Banwait Calibo, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
2: Para sa mga balita dire sa Banwait Calibo, kabilog ng probinsya sang Aklan, ginmapasaka na sang kaso ang sospechado sa natabong pagpamuno sa isla sang Boracay, mga kakaivibe. O kag nairimit na ini sa BJMP, natabong insidente sang ligad nga adlaw, diri sa barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Suno sa Public Information Officer sang Aklan Provincial Police Office nga si Police Major Ayon, kinpailan ini sang murder ang suspect, no? Pareho lang sila nga i-trike driver, mga kakay-five. Kag dati na sila nga may yun sa Ilonggo pa, hiligot anon. Kag ginatawag, ginalantaw subong motibo, amo ang bullying, mga kakay-five. Nairimit na ni siya, kag ginpasakanas ang kaso. Samtang ginpatawag man sang Liga President sang Aklan, ang mga punong barangay sa bilog nga probinsya in connection sa bawat barangay makikinabang program. Itong tig 20 mil bala para sa mga estudyante, mga kakay-five. Kusa din sa 17 nga mga kapanwahanan, 15 lang nag-attender, mga kakay-five. Kaya gasunog gani kay punong barangay President Ralph Tolosa, naging istoryahan nila ang pagpili sa 5 ka mga estudyante sa kada barangay, no, nga magabaton sang tig 20 mil pesos. Suno sa iya, wala gid kami nagkulang sa pagpadumdum sa mga punong barangay bala. Nga sundon ang guideline sa pagpili sa mga benepisyaryo, pero may pilagit ka mga barangay nga may kakulangan gyapon. Imagine mo, may mga barangay din nga kung hindi SK kagawad ang nakakuha sa 20,000 ang bata sang konsihal. Oh, amo na nagreklamo sa social media, kinagulo sila sang ligad niya sinimana, kag amo nang rason niya ginpatawag sila sang Liga President, mga kakay-five. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo antike.
3: Salamat gid Sir Michael sa mga balita. Lito naman kita sa mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Capiz kag Roja City with SM Jubert. Mga balita ta sir.
4: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Kahapon may ginpatagayon nga operasyon ang aton sa niya Capiz Provincial Police Office sa pagserbi sang warrant of arrest sa isa ka ginapatihan may ginahuptan nga armas sa may barangay Malik sa Banwa sang Pontevedra. Diri mga ka K5 sa pag operate sang aton mga kapulisan 2 in 1 ini mga ka K5 ha. Pag service ang warrant of arrest dito kag na dakpan sa sulod sang puluyan mga ka K5 ang trigger man sa nagpatay sang nadumduman nyo ang si Police Lieutenant Ampuyos nga nag-inom-inom sa KTV bar sa Pontevedra nga ginluthang patay sang duha ka mga suspitsado mga ka K5. Dito siya nagapanago sa iya amo nga tag-iya sang panimalay mga ka K5 nga si ang pamilya nga ginatudlo amo si Mr. Bagares mga ka K5 na recover sa sulod sang balay ni Bagares inilawg-lawg ng mga armas mga ka K5 M16 rifle isa kabilog kag kadamu-damo nga bala. May ara 38 kalibre, may ara nga 45 mga ka K5 armas. Kag isa ka granada ang ginahuptan sa sining nasambit nga persona mga ka K5 dito nagapanango sa sulod nga wala makapalagyo si Lionel Diocampo nga amo ang trigger man sa pagpatay sa kay Police Captain Ampuyos sang tinalikdan nga mga binulat. Suno sa report mga ka K5 sa ato sa ninga provincial command sa pagpamuno ni Colonel Kachumbo mga ka K5, madugay mga 3 kasimana ang monitoring sa aton sa ninga mga kapulisan mga ka K5. Ini ang persona nagapanago at the same time nagahupot sila sa mga inugbulang nga manok sa compound ni Mr. Bagares. Suno sa impormasyon mga ka K5, mismo ang suspitsado ang nag-admiter nga siya ang trigger man sa nasambit nga paglutang patay sa nasambit nga pulis. Samtang kahapon nga adlaw, muning masako man kita diri sa aton sa ninga opisina. Madamo sa mga joint meeting kag conferences ang Department of Education upod sa makatapos ang kapulisan mga ka K5. sa sining pagpatigayon karon sa pagpabakod sa mga safety and security sa mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, nga ginapatawag sang aton sining mga provincial or mga city councilors kag sang city government, mga K5, nalakip na mga stakeholders para nga malikawan ang kadamuon nga pamahog nga may mga hitabo nga himuon sa sulod sang eskwelahan. Sunan ini sang ato sini makapulisan kag sang Department of Education. Amo naman ang pangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antik.
1: So much, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa siyudad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Daddy Babe, San Sir Robert, anong latest?
0: Ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga ka-K5, mabaha din ang mga runners sa song sa Domingong Adlaw. Mga ka-K5, magadangat sa kapin 10,000 ka mga runners ang ginapaabot nga magatipon sa siyudad sa Bacolod para sa ika-50 ka National Milo Marathon nga patigayunon diri sa siyudad sa Bacolod kag dirigid mismo sa Bacolod City Government Center, magatipon mga ka-K5. May tema ang nasambit nga marathon nga 50 years of building champions, mga ka-K5. One legacy kung sa din isa lamang ang Bacolod sa 15 ka mga race venues sa Bogos nga Pilipinas para sa maragtason nga anibersaryo sang among helikoton. That's why nga aredere ang pinakasikat nga tennis sensation si Alex Iyala, mga ka-K5.
5: Sa duga nga balita, lalaki nga namahog ginunahan sang iya ginpahog. Pilason ang isa ka lalaki samtang nagapabulkit sang iya ma tricycle kagabi sa Singkang Airport. Sunod sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM, ginbuno sang minor di edad ang isa ka lalaki nga nagapabulkit sang iya tricycle. Kay amo ining lalaki nga biktima ang nagpaog sa iya nga utdan siya sang ulo. Amo to nakahigayon na na may kahigayonan siya, iya nga ginbuno kag gindala sa ospital samtang ang suspect at large. Ginasiling, action speaks louder than words.
0: Grabe. Amo na mga balita na mo dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
1: Thank you so much sa Bacolod sa kampiyon nga mga balita. Mga balita arigya sa probinsya kang Antique sa may banwa kang Patnongon. Kahapon kang kasanagan, may isarato ka lalaki nga ginalampasan kang botilya kang whiskey. Ang biktima, si alias Ricardo, samtang ang suspect, si alias Agusto. Imaw ko nung nag-inam-inam ang dyang daro, bawara ko nung nag-insindihan. Ay, kiti mga lingin, nagsabtanay, binaal ko nung kang suspect, ang tong botilya, kaginlampas ulo kang biktima. Amiyad lang kay wara, manatam-an ang dyang biktima, K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
3: Sa iban para mo nga matalalupang doon nga balita, kung gusto nyo kang namit nga sinamak, may ginapabugal kami dyan ho, nagdaog sa national competition sa pitching kang mga produkto, ang Call for Flavors, no? Kang Project Rice rito sa May Makati City. Ang dyan ginatawag namon ka dyan, rising product namon dyan nga Nipa Kurit, K5 Western Visayas. Ginapabugal ka dyan kang probinsya kang Antique matapos mabuol ang first place sa Makati City. Kaya mo lamang rang mga balita. Tando, kulabos rin kita sa Jimpo. Salamat kita, K5 Western.
4: Salamat kid. Iririmaw naman kita sa Room An. Sa atong sanay mga sister station, mga ka-K5. Sa atong sanay tandem broadcast, hubong nga kaagahon mga kaibin. Ma'am Lisa Barrientos, nagapamati sa Sitio Tambak, Kulasi. O mga Kulasi, Lawaan, Libas, Barra, Baybay, Dumulog. Punta Kugun, dira sa may Banika, sa Tisa. Good morning. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Pero nag-aaslom ng yuhom sa mga tao sa sumong kaya ay eleksyon, no? Sa ang ligad nga naman lapit eleksyon, sumalang mo sa kali, nag-ayuhom. Ay, may handong magdalagan. Sumong no, ay na nag-ayuhom mga ka-K5. Di ba to Jubi Kuber? Good morning, Tony Hikilio. Watching live sa Nagsulang Dumaro, KPS. Likewise, regards sa inyo tanan-tanan dira sa mga taga-barangay Nagsulang Dumaraw. Also, good morning kay Ma'am Maria Meli Bakudo. Nga nagaw po sa to sing pagpangalagad. Kalakip man sa kay Jisrael Colasino. Bus Jisrael, good morning landa. Sa may Nasugbo, Batangas, mga ka-K5. Una pinaka-importante, nakatutok ka mo adlaw-adlaw. Dari sa aton sa ninyo pagpalayag, mga ka-K5. We have 54 minutes after 5 o'clock, mga ka-K5. Sa aton sa ninyo palatuntunan, mga kakulturan. Badum-duman nyo saan kahapon, naligang adlaw. Damo nagareklamo sa nagligad to nga wala pa sang ayuda alin sa gobyerno kay naapektuhan sila sang kuano sang RSSI ang mga tubo nga ginaobra nila o ginahilamunan kag ginatinuan nila mga ka-K5 ti nagabot na nagabot gid diri si Secretary Gatchalian sa pilar sa President Rojas no para itagtag lang gid ang ayuda nga tag 10,325 pesos kada isa. Sa pilar, 4,055 ka mga benepisyaryo, mga ka-K5. Sa bilog nga kapis, we have almost mga 17,000 ka mga dapat tagaan, mga ka-K5. Sa bilog nga kapis, mga ka-K5. Pero ang priority sa mga nakabaton, bala nyo kung ano, gingabaha, kinakulang ang ilim nun sa Tiangge, mga ka-K5. Ah, wala gin bakal bugas sa ilim no na ginunang gin bakal nila mga kaben. Di paano? Tub-tub san o? Wala man agi. Inday Maria Ruby Alayon Rosales. Kita Ruby, no? Kiti pagkabaton sang grasya, naga way magin bakal sa priority nila, way bakal bugas ka kun ano da bayad sa mga balayran sa eskwelahan, alawan sa mga bata. Una ya, ilim nun, makabaton ayuda, ginanad sa gobyerno. Tapos ang gobyerno, mga ka-K5, nga nagapungko sa mungin paanad ang tao sa ayuda. Tapos, magminantiner kita sa sining utang naton nga nag-increase, nga nag-increase. Hindi ilaw-glaw ang increase sumung sa utang sa Pilipinas. Imagine, mga kabyanan, tag 19.39 trillion pesos ang nagdugang sa utang naton, mga kabyanan. Hambak muna. Waya ginakuan, ining 19.39 trillion, ang gin-increase ini, isalang kabulan, 217.62 billion pesos, mga ka-K5. Matapos mo ihatag sa tao, pagtalikod mo, why na, Boss Edward, my dear, Basilonia. Aragli si Toto Eduardo. Good morning, Toto Eduardo. Sa siyudad sang Rojas sa mga taga-panay sa Basilonia family. Amoning aton gusto dapat iidukaron naton ang pumuluyo mga ka-K5, no? Tagaan kita sang gobyerno, dapat may priority. Kung anong priority sang imo pamilya, kung para sa ano ang ayuda, igasto naton sa insakto mga ka-K5. Kasubutan awon. Nga nagapinainit ka mo, nagapila ka mo, nga na mga makauluoy ka mo sa tiyon sa may ayuda nga ginatagtag ang gobyerno. Pagkatapos, si inom nyo malang, wala nyo gani gintagaan kung anong priority, huwag ka mo handumanan sa ginahatag sa gobyerno sa inyo mga ka-K5. Nga, bulig, nga ginautang ina sa national government para man sa aton sining mga punyo. Amo na yung problema. Ginapaanad kita, ginaidukar kita nga magsalig kita sa gobyerno nga para hindi kita magpangabulay sang insakto, mangita sa pamaagi nga long term nga solusyon sa aton sa nga problema. Kundi bulngon lang kita sang aton mga politiko, sang ayuda mga ka-K5, nabubulag na kita, nalipay na kita, nagapulupalakpak na kita mga ka-K5. Nga daw sa mga haslo kita mga kakuturan, pagkatapos ang duwa kadlaw, wala na, back to zero na mga ka-K5. Good morning, Inday Dolores Abelarde, nga nagaw po sa ito sa inyong pagpangalagad mga ka-K5. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Good morning sa mga department heads sa munisipyo sa Banwasang Pilar. Mga ka-K5, by the way, salamat gida sa mga school heads nga naging kaupod ko hasta karon sa hasta karon pa. Sabay niya sang Capiz Division sa ginapatigayon subong conference mga ka K5 nga aton ginatambungan. Dira sa may El Circulo mga ka K5. Wala ko oras, standby na sa newscast ng K5 News FM Philippines mga ka K5. Sa iban pagi nga mga update sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad and sa maabot nga October 18, 2026 ama ara kami no ang K5 News FM ang mga student reporters naton mga ka K5. Sa aton pagapatigyonon nga activity sa aton sining live reporting competition may Robinson's Place sa bahin sang barangay Lawaan mga ka K5. Bantayan ang mga estudyante halin sa nagkalain-lain ng mga secondary schools at mga colleges na tondiri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz mga ka K5. Why nakita panahon in Dailia Bais, good morning once again. Standby na mga ka K5 upog ko nila lamang sa aton sining pagpangalag at aton sining sister station ang 100.9 K5 News FM sa siyudad sang Rojas with Chief Nilson Puntillas and KK5 Jubicobe. Ang technical partner ko diri sa 89.7 FM Radyo Tagbuana sa Banua sang Pilar sa K5 Moon Villa. Sa pagpanguna sang amon pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez kay sa amon sini nga Chief Executive Officer kag presidente sang K5 News FM Doc Ramil Itang. Ang inyong kubos nga byan kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Binamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: DTX 500.
15: Juice 7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko.
16: Kailan sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
18: Panahon na naman ang ubo.
13: Sipon at trangkaso.
18: Pero huwag mag-alala
13: dahil andito na ang Mighty.
18: Palaban mo,
13: Mighty C!
18: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
13: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
18: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C!
8: The Mighty Power of C. DDX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
16: Mabakang mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
21: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
23: Extend
22: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
23: Extend
22: Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon, Kapi. Ay, manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aloibiyogid niya. Natula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
8: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juan.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
8: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga.
8: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
29: Morning Newscast.
8: Yeah.
0: K-K-5 sa ato na nga mga pangulong dinalan. Una kita sa lakat sa ngaton sininga panyempo. Choi Wan nagapekto sa sidlangan sang Visayas kaga Mindanao. Samtang sa top story of the day. Utang sang Pilipinas nagtimbuok sa 19.61 trillion pesos sa dong Agosto. Kaga sa mga balita nga nagakinabo sa probinsya sang Capiz. Trigger man sa paglutang patay kay Police Captain Ampuyos. Nadakpa na! Mga armas luthang kag droga na recover sa operasyon sang pulisya sa Capiz. Subject sa implementasyon sang search warrant. Hanay nga surrendery suno kay Police Captain De Los Reyes. Rojas City Police Station nagpakigbahin sa Joint Committee Meeting para sa seguridad sa mga eskwelahan. Pagpabakod sang koordinasyon sa pagsungka sang Laws of Firearms kag School Safety ginhinalaan. Kaga selebrasyon sang World Heart Day sa Capiz nangin madinalagon. Samtang headlines mga ka-K5 sa mga balita nga nagkakahinabo sa Western Visayas. Masobrasin ka mga mangunguma sa Aklan, ginpaidalom sa training sa luwas ka paggamit sa mga abono kag pesticide. Isa kalalaki arestado sa illegal nga pagpangisda sa syudad sang Sagay. Lalaki ginlampusan sang botilya sa patnungon, biktima na kagwa sa ospital kag hindi na magpasaka pa sang kaso batok sa suspect. Estudyante ginpulihan sang lima ka mga lalaki sa gwa sang eskwelahan sa banwa sang Dumangas, Iloilo. Samtang headlines sa mga nagkakinabo sa pungsod Pilipinas. Impeachment trial, magapadayon na sa pagbasura sang Korte Suprema sa threshold petition, suno kay Alonto Adyong. Commission on Audit na tukiban ang 58 ka mga unverified beneficiaries sa DepEd Voucher Program. Kagang Manibela nagbatag nga wala ang mga inisang ginasuportahan nga mga politiko. Samtang headline sa mga balita nga nagkakinabo sa luwas sang pungsod. Balita International. Lima ka mga tripulante sang oil tanker ginpatay sa mga pirata sa Somalia. UK ginatunan ang liwat nga pag-intra sa European Union. Samtang headlines kita mga ka-K5 sa balita sa patag sang negosyo. Baklanay sang salakyan sa Pilipinas, nagnubo sang Agosto. Kag sa balita sa patag sang hinampang. Alex Ayala ginlutos si Joanna Garland sa Asian Games. Headlines ka K5 sa balita sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
0: Singer nga si Mark Mabasa gen aresto sa Estados Unidos sang Amerika. Kag ka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
3: Mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Ora mismo.
0: Oras, 14 minutos ang nakaligad sa alas 1 aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Pilipinas, maayong aga probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Welcome na sa pagpalayag sang
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Upod sang inyong tagbalita, kag K5, Rodney Daban Dalanon. Sa mga adlaw mga ka-K5, sang Webes, picha 1 sa bulan sa Oktobre, tig 2026. Ka-K5, sarang ninyo kami nga mga mabatian sa inyo sinitag sa ka mga radyo sa 100.9 MHz. Nga lilisyoan ang K5 News FM Rojas. Subong man sa aman nga mga official Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Subong man mga ka-K5, sarang ninyo kami nga malantaw kag mabatian pinaagi sa amon nga sister station, ang K5 Radyo Tagbuanay sa Banwas sang Pilar. Ka-K5, direkta kita sa mga detalye sang aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita sa lakat sang aton sining panyempo. Naka-experyensya sang magalumon nga kalangitan, palapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms ang Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Oriental, bangod sa Trocon Icog sang tropical storm nga Choyuan. Sunod sa pag-asa, posibleng nga magluntad ang mga flash floods kag landslides sa mga lugar nga maka-experyensya sang kasarangan, tubtob makusog nga pag-ulan. Samtang, ang Choyuan ang yara pasagwa sang Philippine Area of Responsibility kag ulihingan na siplatan sa 2,945 kilometros sidlangan sang Central Luzon. Dala ang kakusugon sang hangin nga 75 kilometro kada oras kag pagmadlos nga nagalabot tubtob 90 kilometros kada oras. Subong adlaw ka K5 sang Webes, Oktobre 1. Ang adlaw nagbutlak sang alas 5:46 sang aga kag magatunod karon alas 5:46 sang hapon. Ka K5 inyo nabatian ang balit o kon ang lakat sang aton nga panyempo subong nga adlaw. Karon liton kita sa top story of the day.
5: K5 top story.
0: Nagdangat na sa 19.61 trillion pesos ang utang sang Pilipinas sa dong Agosto, suno sa Bureau of the Treasury o kon BTR. Ini ang mas mataas sang 217.62 billion pesos o kon 1.12% kon ipaanggit sa 19.39 trillion pesos nga nabalhag nga utang sang pungsod sa dong Hulyo. Suno sa Bureau of Treasury, sa year-to-date basis, nagsaka ang utang sang Pilipinas sang 1.90 trillion pesos gikan sa 17.71 trillion pesos sa dong Desyembre tinalikdan nga tuig 2025. Sa kabugusan nga utang sang Pilipinas, 13.24 trillion pesos o kon nakatumbas ang 67.53% diri ang domestic debt kag 6.37 trillion pesos o kon katumbas ang 32.47% naman ang external obligations. K5 inyo nabatian ang mga balita o kon ang top story of the day. Karon silo kita sa mga balita nga nagkalatipon sang hulot balitaan sang K5 News FM Rojas. Nadakpa na ang isa sa mga suspect ka ginatudlo nga trigger man o kon nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Ria Nampuyos, platoon leader sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Matapos nga ginsalakay sang gintingob nga puwersa sang kapulisan ang ginaaligar ginapanaguan nga balay sang suspect sa Malik Street, Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan nga suspect kay Lionel Jocampo, residente sang Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Center News ang K5 News FM Rojas kay punong Barangay Dominador Burata sang Barangay Ilawod. Ang balay nga ginsalakay sa mga otoridad, ginapanag-iyahan ni Jovi Bagares nga amo ang subject sa gin-implementar nga search warrant apang wala ini nga nadakpan na. Suno kay Burata, wala sang malain nga record sa barangay si Bagares kag maayo ini nga tawo apang may mga report nga nakapalupok ini sang armas lutang sang nagligad nga mga tuig apang wala sang may nagreklamo kag wala man sang may nagpabalhag sa barangay may kaangtanan sa amo nga insidente. Ginaaligar nga tinawo ni Bagares si Jocampo nga ginatudlo amo ang nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar sa Barangay Binantukan, Pontevedra, sang Julio Viente sininga tuig. Sa pagpatuman sang search warrant sa puluyan ni Bagares, na-recover sa mga otoridad ang isa ka M16 rifle, isa ka kaliber 38 revolver, isa ka kaliber 45 pistol, isa ka granada, kag madamo pa nga mga bala sang armas lutang. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang nadakpan nga si Jocampo para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang pang balita lokal, arestado sa magkatuhay nga operasyon asang mga otoridad sa probinsya sa Capiz ang duha ka suspect matapos nga makuhaan sa mga armas lutang kag illegal nga droga. Una nga nadakpan pagi sa ginpatuman nga search warrant sang 8 sang Setyembre 29 ang suspect nga si alias Bambi sang Barangay San Ramon Pilar, Capiz. Na-recover sa sulod sang balay sang suspect ang isa ka caliber 38 revolver, mga bala kag siyam ka sa siya isang droga nga nagabalor sang masobra 400,000 pesos. Nadakpan man sa search warrant operation sinilang nga okon na kahapon lang aga sang Setyembre 30 ang suspect nga si alias Alexis sa Barangay Pundol, President Rojas. Na-recover sa sulod sa iyang apuluyan ng sakapaka caliber 38 nga armas lutang, pito kasasay sang ginapatian shabu nga nagabalor sang masobra 300,000 pesos kag mga drug para fernalias. Sa subong, priso na ang mga suspect kag natala na nga pasakaan sa nagakaigo nga mga panumbungon. Sa dugang pa nga balita lokal, anay nga surrendery nga may kang tanan sa illegal nga droga ang subject sa implementasyon sang search warrant sa Barangay Pundol, President Rojas, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang akusado kay alias Alexis, 27 anyos kag residente sang nasambit nga barangay, sa din nga ang search warrant ang gin-issue kag ginpirmahan sang presiding judge sang Regional Trial Court, 6 Judicial Region Branch, 17 Rojas City, Capiz, kag napechaan Setyembre 29 sininga tuig. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Captain Jobert De Los Reyes, ang officer in charge sang President Rojas Municipal Police Station, madugay na nila ini nga ginamonitor matapos nga makabaton sang reklamo nga naghupot ini sang ginapatihan na illegal nga droga kag armas lutang. Gin-confirm man sini nga wala sa badak watchlist ang nasambit nga persona. Suno kay De Los Reyes, ginaaligar nga nagapatigayon sang transaction ang subject sa iya mismo nga puluyan nga ginakadtuan sang nagkalain-lain nga mga individual. Padayon naman nga ginausisa sang kapulisan na kung sa diin ini nagakuha sang ginapatian ginabaligya nga illegal nga droga. Naibaluan nga nakumpiskal sa operasyon sa iyang kapuloyan ang isa pa kakaliber 38 nga armas lutang, pito kasasay sang ginapatian shabu nga nagabalol sang masobra 300,000 pesos kag mga drug para fernalias. Sa karon, nakahunong na sa karisal sang President President Rojas Municipal Police Station ang akusado kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 Ocon, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kaga Republic Act 9165 Ocon, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang kag iban pang mga balita lokal, nagtambong ang Roa City Police Station sa Joint Committee Meeting nga nagatutok sa pagpabakod sang safety kag security sa mga eskwelahan sa Roa City. Ginpangunahan ang paginun-anon ni City Councilor Fernando Luis A. Viterbo kag Vice Mayor Teresa H. Almalbes, kaupod ang mga representative nagikan sa Department of Education o kon DepEd, mga eskulahan, City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO, sangguniang panglungsod members kagiban pa ng mga concerned agencies. Pokos sang paginun-anon ang paghibalo sa mga safety concerns sa mga eskulahan, pagtalakay sa nagkakaigo nga security measures kag paghimo sa mga tikang agud nga mapabakod ang proteksyon kag kaayuhan sa mga estudyante, teachers kag school personnel sa syudad. Sa dugang nga balita lokal, na labot na sang Roa City Police Station ang 100% nga pagpatuman sa Capiz Tawhayan Program sa Capiz Police Provincial Office. Sa 47 ka mga barangay sa Roa City, Yara, sa 52 ka mga armas lutang, ang ginsungka kag na-recover sa idalom sa mga programa. Sa kabugusan, isa ang explosive, isa ang long firearm, kag 50 naman ang short firearms nga na-recover sa kapulisan. Ini ang kabahin sang kampanya sang Capiz Police Provincial Office batok sa loose firearms kag sa pagpapagon sang seguridad sa mga barangay, ilabi na sa pagpugong sang paggamit sang armas sa mga krimen kag iban pa nga illegal nga mga aktibidad. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., ang hepe sang Roa Component City Police Station, padayon ang koordinasyon sang kapulisan sa mga barangay kag iban pa nga mga stakeholders, agud nga mapabakod pa ang pagpatuman sang Capiz Tawhayan Program. Sa dugang kagiban pa ng mga balita lokal, mas ginapabakod pa ni Capiz Police Provincial Office Director Police Colonel David L. Cachumbo Jr. ang koordinasyon sa mga barangay officials tagod nga mapadayon ng pagsungka sa mga loose firearms kag mapalapad ang seguridad sa mga eskwelahan sa Roa City. Pinaagi sa pagpakita kag pakighinala kay sangguniang panglungsod member kag ligar ng mga barangay President Roberto Ros E. Roldan, gintalakay ang padayon nga implementasyon sang Project Capiz Tawhayan kag PR06 Project RTT3389 o kon restrict, tract and turn in nga nagaganyat sa voluntaryo nga pagsungka sa mga loose firearms. Ginpuntuman ni Police Colonel Cachumbo ang pag-intensify sang kampanya sa tanan nga mga barangay sang Roa City. Lakip ang pagpaligon sang school safety, pinaagi sa mas hugot nga koordinasyon sa barangay peacekeeping action teams o kon BPATS nga naga-duty sa mga eskwelahan. Ginhinalaan man ang hustong nga pag-organisa sa mga transport groups kag todas bilang kabahin sa mga tikang para sa kalinong kataway kag seguridad sa syudad. Sa dugang kagkatapusan nga balita lokal, nangin ba dinalagon ang pagpatigayon sang selebrasyon sang World Heart Day sa probinsya sang Capiz nga naghatag importansya sa pag-atipan sang cardiovascular health kag paglikaw sa mga balatian sa tagipusoon. Nagpakigbahin sa aktibidad ang Provincial Health Office, kaupad ang World Health Organization, Department of Health, kag nagkalainlain nga stakeholders sa sektor sang ikaayong lawas. Pinaagi man siniya, mas ginpabakod pa sang gobyerno probinsyal ang mga programa para sa health promotion, disease prevention, kag pagpalapnag sang ihibalo sa publiko may kaangtanan sa pag-atipan sang tagipusoon, kag padayon o kon pagpadayon sang mas mapagros nga kabuhi sa mga Capiznon.
5: Balitang Lokal.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagkalatipon sang hulot balitaan sang K5 News FM Rojas, mga balita nga nagakinabo sa probinsya sang Capiz. Ang ining mga balita, ang bulong nga ginadulong sa inyo sang kaluwan sang klinika DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Agod nga mapabilin nga detoxified ang imo sinigalawas. Agod nga makuha ang mga cholesterol sa mag-inom sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Ka-K5, sailo kita sa mga balita nga nagkakainabo sa Western Visayas. Masobra shin ka mga mangunguma sa aklan ginpaidalom sa training sa luwas nga paggamit sa mga abono kag pesticide. May detalye sa balita si ka K5 Yunard Viray sang K5 News FM Kalibo.
6: K5 News FM Live Report.
7: Nagpatigayon sa nga training ang Fertilizer and Pesticide Authority o kunang FPA Western Visayas para sa 101 ka mga mangunguma sa aklan. Ginpatigayon ini pinaagi sa safe and judicious use of fertilizers and pesticides training sa Banwasang Altabas. Sa nasambit nga training, gintudloan ang mga mangunguma kung ano ang importansya sa nga luwas kag insakto kag responsable nga paggamit sang mga abuno kag pesticide sa bukid. Ginpatigayon man ang practical demonstration kagapag hinun-anon agod nga mapasangkad ang ihibalo sa nga mga mangunguma na hanungod sa nagakigong pag-uyat sa mga produkto sa uma. Ining inisyatibo sang FPA nagatuyo sa pagapasanyog sa nga mas luwas kag mas epektibo nga pamaagi sa pagapanguma sa probinsya. Balita Regional, gikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Samtang isa ka lalaki arrestado sa illegal nga pagpangisda sa siyudad sang Sagay. May detalye sang balita si K5 JR Gilantagaan sang K5 News FM Sagay.
6: K5 News FM Live Report.
9: Arestado ang isang lalaki sa illegal nga pagpangisda matapos magpatigayon sang Joint Seaborne Patrol Operation. Ang mga katapos ang kapulisan sang Sagay Component City Police Station, kaupo na Banday Dagat Task Force sa Bombels Area, Sagay Marine Reserve sa siyudad sang Sagay, sa tuntinalikdan niya adlaong Martes. Ginkilala ini sa kay alias Joker, 30 anyos kang residente naman sang Barangay Old Sagay. Base sa operasyon, nagluntad ang insidente, takna alas 5 sang aga kung sa diin, nadakpan ini sa akto nga nagapangista gamit ang pamunit. Na-recover sa operasyon ang isa ka bangka ang mayara sang Yamaha Engine 16 horsepower, nga ginabulubanta nga yara sa 30 mil ang balor sini. Isa kagtunga sang kilo sa naglilain niya isda, nga nagabalor naman sang 70 pesos, kag isa ka pamunit, nga ginabulubanta yara sa 100 pesos. Gindala naman ang mga na-recover nga kagamitan sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board, samtang gindala naman sa kustodiya sa Sagay City Police Station ang naaristo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa DTX Morning Newscast, tinis ka K5 JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Samtang halin sa Sagay, sailo kita sa Antique. Lalaki ginlampusan sang butilya sa patnugon na o kon patnugon na biktima na kagwa sa ospital kag hindi na magpasaka pa sang kaso batok sa suspek. May detalye sang balita si K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
6: K5 News FM Live Report.
10: Nakagwa ran sa ospital ang lalaki nga ginlampesan kang butilya kang anang amigo nga imaw sa Irimnan, ginabanta alas 11:40 sa gabi Setyembre 29 sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, residente kang Barangay Tamayok, samtang ang suspect amo si alias Agosto, 48 anyos, sa residente kang Sitio Kansilayan kang amuman nga barangay. Sa interview kay Police Master Sergeant General Homolo, ang investigador kang Patnongon MPS, ha naging pahayag nga imaw nga nagainom-inom ang tatlo sa balay ni alias Jomar kang may natabo nga pagbinaisay sa tanga kang biktima kag suspect. Bangad ka dya, gulpi lang nga ginlampusan sa ulo kang botilya kang long neck kang suspect ang biktima. Rason nga naduraan kang animo kag nagparigo sa anang kaugalingan nga dugo. Gilayon man dyan nga gindara sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalem para sa nagkakaigo nga pagbulong samtang nag-execute rin man ang biktima kang affidavit of non-interest nga hindi magpasaka kang kaso kontra sa suspect. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang estudyante ginpulihan sang lima ka mga lalaki sa guwa sang eskulahan sa Banwas sang Dumangas, Iloilo. May detalye sang balita sa si K5 Kim Kaluyo sang K5 News FM, Iloilo. K5 News FM
11: Live Report. Ginpulihan sang kapareho nga estudyante ang isa ka menor de edad man nga estudyante sa guwa sang Dumangas National High School nga viral sa karon sa social media.
12: Ginpaidalom sa medical examination ang isa ka estudyante nga lalaki matapos nga ginpulihan sang isa pa ka estudyante kag iya grupo nga mga outsiders sa guwa sang Dumangas National High School September 30. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Albert Ken Lapsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginumpisahan ini sang estudyante nga may grupo nga outsider kag sa una nga pagpati sang iya mga abyan nga siya ang agrabyado kag nagresback man sila. Lunsay nagpalagyo ang mga outsider kag padayon pa nga gina-identify sang mga otoridad. Natalana naman nga makiginun-anon ang ginikanan sang ginpulihan sa estudyante nga nanguna sa kinagamo sa barangay kag sa opisina sang school principal. Dugang pa nga usisaon sang mga otoridad ang mga involved agud mahibaluan ang dugang nga mga sirkumstansya sa nasambit nga inserente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Lepsha.
13: Well, preliminary ma'am, no, of course we conducted the initial investigation and ini nag-involve sang apparently maka ang mga involved nga ra sa guwa kag ang isa ka student. Ini daw ginumpisan sang isa ka student dira nga lapit da nga barangay kag ang iba niya nga upod nga mga initially mga outsider nagbulig sa iya against this isa ka student. And ang student nga ni victim nato dato sa subong naga physical examination kag ang apparently initially ang parent na makipagkita ni sa isa ka student man nga identified.
11: Sa karon padayon pa nga ginahibalo sang mga otoridad upon kapulisan sang Dumangas MPS kun sariin na ang iban pa no, especially mga outsider nga nagabulig sa pagsapote sa isa ka estudyante sa Banwas sang Dumangas. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas. Ang ini nga mga balitang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Agud nga mapabilin nga mapagross mga ka K5, makalikaw sa ubos sipon kag iban pa nga mga balitian. Adlaw-adlaw nga mag-inom sang Mighty C. Ang ini nga produkto mahimo nga mabakal sa Clinica de Alternative of Medicine and Wellness Center sa siyudad sang Ruas, Tabuk, PLDT, McKinley Street kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar. K5, saylo kita sa mga balita nga nagakainabo sa Pungsod, Pilipinas. Kumpiyansa si House Prosecution Panel Spokesperson kay Glanao Delso Representative Zia Alonto Adiong nga magapadayo na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos nga ginbasura sang Korte Suprema ang tatlo ka petisyon na nga naga-question sa interpretasyon sang Senate Impeachment Court sa conviction threshold. Ginbasura sang Supreme Court in bank ang mga petisyon nga ginpasaka nanday anay Executive Secretary Vic Rodriguez, Bertini Causing, kag Attorney Ernesto Francisco Jr. sa procedural grounds kalakip ang kakulangan sang standing kag prematurity. Ginpayag ni Alonto Adiong nga maathag nga ang trabaho sang House Prosecution Panel nga mo ang pagpresentar sa mga ebidensya kag testigo hagod nga mapamatud-an ang mga articles of impeachment nga ginfile sini samtang ang mandato sang impeachment court amo ang pagdeterminar kung dapat nga magpabilin sa pwesto ang isa ka impeachable officer. Naibaluan nga nakumpleto na sang prosecution panel ang pagpresentar sang ebidensya sa ginaaligar grave threats kag sala nga paggamit sang confidential funds. Sa dugang pa nga balita nasyonal, natukiban sang Commission on Audit o CONCOA ang 58 ka mga unverified beneficiaries sa voucher program para sa school year 2025-2026 sang Department of Education o CONDEPED nga ginaligar nagresulta sa 938,000 pesos nga overpayment sa government assistance. Ini ang base sa COA report angot sang voucher program beneficiaries sa idalom sang government assistance to students and teachers in private education o kon GASP para sa mga senior high school student nga ginpagwa sa tong Setyembre 23. Sa compliance report, kabugusan nga 5,507 ka mga beneficiaryo ang ginusisa sang COA gikan sa

0: kain di ang mga ini pro PBBM o kon anti PBBM. Matapos nga nag-viral ang pag-istoryahan na isang presidente sang grupo nga si Mar Valbuena kag First Lady Liza Araneta Marcos. Sunod sa grupo, wala nila ginapangabay ang kapaslawan sang gobyerno kundi suportado sa mga ini ang insakto nga tinutuyo para sa tagsa ka mga pumuluyo. Madumduman nga sang ginapatigayon nga rice distribution program sang gobyerno national para sa transport workers sang tinalikdan nga Martes, Setyembre 29. Ginhambalan ni Araneta Marcos si Valbuena nga hindi na magpatigayon sang untat biyahe.
1: Balitang National. Balitang National.
0: KK5, inyo napatian ang mga balita nga nagkakahinabo sa pungsod Pilipinas. Karon silo kita sa mga balita nga nagkakahinabo abroad.
1: Balita International. International.
0: Ginbalabagan kag ginpatay sa mga pirata sa Somalia ang 5 ka mga tripulante sang isa ka oil tanker antes pa nga makaabot ang rescue. Ginpahayag ini ni Puntland Deputy Information Officer. Ako ni Puntland Deputy Information Minister Bill Quabusad sa isa ka mayor nga media. Sunod sa iya, 3 ka Pakistan nationals, 1 ka Indian kag Myanmar national ang ginpatay sa mga pirata samtang pilaso naman ang 4 pa ka mga tripulante nga sakay sang MT Hornet 25. Arestado naman ang GC6 kag ginasuspetsahan pirata samtang nakapalagyo kag padayon naman karon nga ginapangita sang mga otoridad ang iban pa. Sa dugang kag katapusan nga balita international, ginatun-an na subong sang United Kingdom o kon UK nga mag-inraliwat ang ilang pungsod sa European Union o kon EU. Agad nga ma-reshape o kon ma-reforma ang long-term nga relasyon sang pungsod sa Europa, Miyerkules, Setyembre 30. Sunod sa payag ni UK Prime Minister Andy Burnham, ang Brexit settlement ang nagduga sang mas madamo nga halit sa sang sa kaayuhan na kagluyag niya nga malantaw kung ano bala ang mahimo agod nga makayo sa ila relasyon sa Europa. Apisar nga ginatunan pa nila ang mga options, posible man nga magapabilin sila sa separado o kung nga separado sa iyo kung luyag sa mga tao nga magpabilin sila. Dugang pa niya nga nagapamati o kung nga nagapati siya nga ang Brexit ang rason kung nga anadulaan sila sang kontrol sa imigrasyon kag ekonomiya kag iya ginhambalan ang mga delegado sang isa ka conference nga good enough ang ilang relasyon sa iyo. Madumduman nga sang 2016 nagpatigayon sang referendum ang UK kung sa din 51.89% sa mga butante ang nagpahayag nga luyag nila nga magbiya ang pungsod sa UK. 2017 naman, sang formal nga ginpatuman sang Santo UK Prime Minister nga si Theresa May ang Article 50 nga nagsugod sang withdrawal process ng UK sa EU kag sang Enero 31, 2020 naman, sang formal na nga nagbiya ang pungsod matapos ang 47 katuig nga membership.
1: Balita International. International.
0: KK5, inyo napatian ang mga balita international. Karon silo kita sa balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Baklanay sang salakyan sa Pilipinas, nagdubo sang Agosto. Nagnubo sang 20.7% ang kabugisan nga baklanay sa mga salakyan sa Pilipinas sang bulan sang Agosto bangod sa malain galakat sang panyempo sandig sa report sang Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated kag Truck Manufacturers Association. Naka-record sang 29,611 nga nabaligya nga salakyan sang Agosto. Mas manubo kung ipaanggid sa 37,319 ka mga units sang Hulyo kag 18.4% nga pagnubo kung ipaanggid sa kaparehong nga bulan sang tinalikdan nga tuig 2025. Sa Piyaksin, nagtaas ang bahin sang electric vehicles sa merkado nga naglabot sa 23.86% sang kabugusan nga nabaligya

0: okon katumbas sa 7,066 ka mga units. Nagpanguna sa Baclanay ang Toyota Motor Philippines nga may 14,594 ka mga units, ginsundan sa Mitsubishi Motors nga may 3,570 ka mga units. Sunod sa kampi, ginalauman nga makabawi ang Baclanay sa mga sarakyan sa mga masunod nga bulan tubtob sa pagtakop sang tuig.
1: Balitang negosyo.
0: KK5 inyo napatian ang balita sa patagsang negosyo. Karon sa ilo kita sa balita sa patagsang hinampang.
1: Balitang sports.
0: Alex Yala ginluto si Joanna Garland sa Asian Games. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ginlutos ni Pinay tennis star Alex Yala si Joanna Garland sa Chinese Taipei sa women's single semifinals sa Asian Games Aichi Nagoya 2026. Napaslawan si Garland nga malutos si Yala sa score nga 7-5, 6-0 sa nasambit nga hinampang. Bangod sini, nakasecure na sang medalya si Yala kag isa na lamang kadaog para sa iya gold medal match. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balitang sports.
0: KK5 inyo nabatian ang mga ang balita sa patag sang hinampang. Karon sa ilo kita sa balita sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment.
0: Singer nga si Mark Mabasa gin aresto sa Estados Unidos sang Amerika. May detalye sang balita si KK5 Maria Rochelle Shaira di Anon Hebron.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ginaresto sang US Immigration ang singer nga si Mark Mabasa, ang anak sang ginpatay nga radio broadcaster nga si Percy Lapid. Sunod sa US Immigration and Customs Enforcement online detained locator system, preso na karon si Mark Luis Santiago Mabasa sa Adelanto ICE Processing Center sa California. Nahibiluan wala pa nabaton sa pamilya sa ang detalye kung nga agindakop ang singer, samtang ang pamilya ni Percy Lapid ang yara sa karon sa proseso sang political asylum sa US. Matanda ang ginlutang si Lapid sa Las Piñas sa tung Oktubre 2022. Ininga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapeka na naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Maria Rochelle di Anon Hebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Okon ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang showbiz. Oras 49 minutos ang nakaligad sa alas 6 sang aga. Sayo kita sa mga panawagan kag pahibalo.
5: Pahibalo. Para mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Para mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang brown pouch nga nadula nga may unod nga mga kwarta, ATM cards, PhilHealth card kag mga ID. Ang tag-iya siniya mo si Marvin Esmeralda, residente sa Graceville Subdivision, Barangay Tiza, Rojas City. Nadula ang pouch mga takna alas 8 sang aga, Setyembre 11, halin ini siya sa Graceville Subdivision, Barangay Tiza, kag padulong sa Capiz Emmanuel Hospital, kag pabalik sa Graceville Subdivision. Sa sino man nga nakakita ako nakapulot sang among pouch, mahimo nga turnover diri sa K5 News FM Rojas Station, FCD Building, McKinley Street, Rojas City. Mahimo man nga makigangon sa tag-iya para sa pagbalik sang tuman ka importante nga pouch. Sa dugang pa, ginapanawagan ang sinuman nga nakakita ako nakapulot sang suludan akong pouch nga nadula. May unod ini nga mga IDs, lakip ang PWID nga nakapangalan kay Ginny Rose Martinez, kagiban pa nga importante nga dokumento. Posible nga rota, Mercury Drug Pontevedra, Capsa Pontevedra, pabalik sa Panay, malapit sa 7-Eleven, kagpadulong sa Pawa. Importante gid para sa tag-iya ang mga IDs kagresita nga yara sa sulod sang pouch. Sa nakakita ako nakapulot, palayog nga ipaabot na yun sa tag-iya o kung mahimo man nga turnover diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas. Oras 51 minutos ang nakaligad sa alas sa isang aga. Ka K5, inyo napatian ang pangkabugsan nga pagpangalagad sang DT o kung sang DTX 500 Morning Newscast. Sa mga adlaw sang Huwebes, mga ka-K5, pitcha 1 sa bulan sang Oktobre, tuig 2000, Vianti sa Isa. Good morning sa aton sining mga ka-K5 nga nagupod sa aton sining pagpangalagad kay Reynanti Cam, good morning. Doy Arthur, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Janice Valera, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kurt Bunayog Ibanez, good morning. Lyndon Jano, good morning. Subang man, kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abila, good morning. Kaga sa mga tagpalamati sa Paseo de Rojas, good morning mga ka-K5. Ka-K5, inyo kami nga nabatian sa 100.9 MHz, galilisuan sa inyo sinitag sa mga Radyo K5 News FM Rojas. Sa wang man sa aman mga official Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Pinaagi man sa aman nga sister station, ang 89.7 Radyo Tagbo Anay sa Banwa, sang Pilar. Ka K5, sa ngala na gid lamang sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa akong nga partner sa technical side with ka K5, Jubic Hovera, sa amon nga news director, ka K5, Roldan Bisana Villarreal, kag sa amon nga station manager, Miss A, Ma'am Ami Orleans Berondo, sa amon nga humble kag mabuot nga chief executive officer, Doc Ramil Oy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos, upod si ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan, ako ang inyong nga nangintag balita, ka K5, Rodney Daban Dalanon, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Kanto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
9: Arang.
8: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga muna ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
9: Mahimo siya ketones.
8: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
9: Puslan gapon.
8: Oo. Wala sang ano mo?
9: Wala atak.
8: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
9: Wake up. Oh, ikaw lang isa. Wala risgo.
8: Ikaw lang isa. Wala ka risgo.
9: Correct.
8: Pero palalagaw ka.
9: Ay, kinanglan
8: mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
9: Be responsible.
8: Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
6: D3 Bio.
8: D3 Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprine. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa ditribayo, it's the oil pulling. Mm-hmm. Kay kaya niya patyo ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, mm-hmm. sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Mm-hmm. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
10: Correct.
8: Mm-hmm. Bayuria, ma-correct sa ano sa oil pulling through ditribayo. Mga kagat ka lang tatlo ka ditribayo kag imumog mo.
10: Campion.
8: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pag toothbrush. Dako gid niya makabulig.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nanggalingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas
13: mga butika.
10: Ari Doc, nga ang ama D3Bio, kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15, nang distribute sa virgin coconut oil. Anong ambal ya, Doc Aryo? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Correct. Gobyerno nagambala.
8: Prevent, ha? Prevent.
10: Prevent.
14: Government na.
10: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
8: Alang-alang hindi magnubo, Sir Boy.
10: Because of the monolaurin.
8: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprine, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh why gid chance ya ang kuan niya? Di maka first base ang kagaw.
10: Oh, Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tama kon mo? Gobyerno mismo nagambal, boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga tiara na sa D3Bio.
8: Tama na, permi na to, balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
14: Kombinasyon.
8: Gikombine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung nami. Pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid nga gikombine mo ang D3 kag BCO, Sir Boy.
10: Kagarido ka, gimpreparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3Bio.
8: Wala.
10: Wala.
8: Biskan pulo pa?
10: Oh,
8: biskan 20 pa?
10: Oh, okay, hindi mo nakatasang D3. 20
14: ka, borderline ka lang?
10: Oo. Oh.
14: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
10: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3, kitapos ka gid, ma-toxicity if kay taas kayo.
8: Sige. Ka to, it's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag
10: proper timing.
8: Dapat niya hindi magnubo 8 hours.
14: 8 hours.
8: Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
14: 4 hours. Correct. Ako ya, nga gusto ko D3Bio. Kay may butika ko sa Lod Balay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3Bio ko na.
8: Sir Boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
10: Correct.
8: Kung may D3Bio.
10: Halog,
8: D3Bio. Instead nga, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, madyutay na lang, magamay na lang.
12: D3Bio.
15: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500, mighty sea, alkaline. fine nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
18: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
13: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
18: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
13: Tibo, gid kaayo ang may TC.
12: May TC.
19: Babaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Jose, Karen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko ng Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
12: Mighty C, epektibo, garantisado.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So na,
22: problema, agad ako sa akong body odor.
21: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
21: sadyan agad ako sa buligs ng DTX Beauty Soap.
22: Kag, naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
12: Extend the food superman for men.
25: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
12: Extend food supplement for men. DTX 500.
26: Ako si Salvador Estonina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
27: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
26: Salamat sa DTX 500.
12: DTX 500.
19: Bakal sa mga butika.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema. Problema sa imong mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
12: nga may D3.
19: Mabakal sa mga butik.
12: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics. Nagapalandunong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabi gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mabakal nga butika. DTX Beauty Soap.
30: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. So buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
19: Mabasa ka butika.
32: Nestor, ang sinaing.
33: Luto na.
32: Ang labahan.
33: Nakasampay na.
32: Ang uniform ko.
33: Naplansa na.
34: Ganito ako.
33: Tigasi.
34: Tigalapa.
33: Tigasay.
34: Tigaplansa.
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
34: Sa gabi,
33: ako ang bossing.
34: Dahil kasangga ko.
33: Ang extend.
34: Supplement for men.
33: Lourdes.
34: Tapos ka ng maligo.
35: Yes, darling. Come to mama.
12: Extend food supplement for men.
34: May maca
12: at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
34: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minuto sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Mayngaga, Luzon, Visayas, Cagmindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sa kinandan kapod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman. Ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sa mga balita ng aton pag-istoryahan, kagpagatutukan subong aga, diri sa aton sininga pag-pangalagad. Akusado sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos na dakpan. Bungod sa kaso nga murder, balay nga ginaligar, ginatineran sini, ginimplementaran sang search warrant, kag nakuhaan sa nagkalain-lain nga kalibre sang armas lutang. Drogista na dakpan sa pagduso sang droga sa Rojas City. Samtang petition batok sa interpretasyon sang two-thirds voting threshold sang Senate Impeachment Court. Angot sa VP Sara Duterte Carpio Impeachment Trial, ginbasura sang Korte Suprema. Ano ba lang rason sa pagbasura sang Korte Suprema sa sining tatlo ka mga petisyon nga ginpasaka mga ka-K5 ato na nga pag-istoryahan. Samtang temporary restraining order kon TRO batok sa layi nga magapaiway sa barangay kag SK elections, posible pagwa, pinili ay posible madayon. Amo ni karon ang pila sa mga nagagwa nga mga informations, mga ka-K5 ang pamangkot, madayon gid man balaw kung hindi ang eleksyon. Kay ti gina-assail subong ang constitutionality siningin pasar nga lay mga ka-K5 nga naga kani nag-set sang nag-fix ang term nga 5 years sa mga opisyal sa barangay Kagaskay, kag incidental sina ang pagpaiway na naman liwat sa hindi ta na maisip sa aton mga tudlo. Pagpaiway sang pinili ay sa barangay kag SK mga ka-K5. Aton man nagkaroon nga pagtutukan ano mangin epekto sini sa mga ka-K5, ano mangin epekto sini sa bayan karon sang preparation sang COMELEC. Aton na nga pagtutukan mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. 14 minuto sa nagkaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Mga ka-K5, kung may mga minsay, kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roa sa liwat. Kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roa, kag K5 NFM Roa sa digital. Agad babasa tang inyo sini nga mga mensahe. No, sa aton sini nga mga suki, nga mga ka-K5 garagat tutok na, diri sa aton nga pagpangalagad, babatian kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag diri sa 100.9 K5 News FM Rojas. 15 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Adios ta kwa na ho. Dusan ulang kita mga ka-K5. Nag September 1. Basi, actually nabugtaw kita subong aga without thinking kung ano nga bulan, mga ka-K5. Kwa nagali subong ho? Oktubre 1, mga ka-K5. Ba, October 1 na. San ulang nag-September, subong October na, mga ka-K5. Ginahunos lang ang mga inadlaw, mga ka-K5. Kadasig katama sang tanan. No? Kadasig katama sang tanan, mga ka-K5, ang pagbadbad sa mga inadlaw, pagbadbad sa petsa tuman kadasig. No? Kaga, amunay karon ginalantaw ta mga ka-K5. Nati, kuha na lang, October, November, December. O, pila na lang ka KKI, kuha na, ma-Disyembre na. Masilibrar na kita sang Pasko, ha? Kag magasugalaw sang bagong tuig, mga ka-K5. Apang antes ang tanan sa itong mga ginakalangkagan ng mga activities kaman kahapon. Payday, no? Happy payday kahapon sa mga nagsweldo ng mga ka-K5 daton kahapon. Although hindi tanan, gasweldo pit sa 30. May ara 5.20, may ara nga 15.30 na may mga depende mga ka-K5. May ara man sang siman, simanal ang sweldo. No, sa aton sa mga ka-K5 gada ka sweldo na, di happy payday kahapon. Ah. Ang importante, mabayaran tang aton nga mga kautangan kag obligasyon kay subong yan doon nagatrabaho. Kita kapangabuhi na lang kita bangod sa aton nga mga kautangan, sa aton mga responsibilidad mga ka-K5. Check tanay latest update sa pag-asa mga ka-K5 before tang mga mainit naton nga mga balita kay kahapon. Tumani kadalag ko nga mga balitang natabo kahapon ilabi na dire sa Banua sa Pontevedra. Indi lang ni ordinaryo kagamay nga balita dalag ko ning mga balita mga ka-K5 an accomplishment on the parts ng Capiz Police Provincial Office sa ila nagapadayon sa gyapon nga kampanya against loose firearms and even sa pag-focus sa mga elemento mga ka-K5 nga may kapasidad nga magsabwag sang kalakasan. Antes kita magtutok sina, abi sa mga ka-K5 daton da timplahan nyo ng kape nyo daw. Before kamo maglukso, magtubog sa inyo sinitag sa kamong obligasyon subong adlaw sang Webes mga ka-K5. Ang pagpangapi abi anay kamo, ang kag syempre basta kape istoryahan ta. Kaupo daton dirang healthy na manamit pa nga DTX Coffee. Magsamuning kape nga makabulig sa aton, agud magka-focus kita kag mangin alerto. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Himo ni sa amarguso, di sugar-sugar cane extract powder, may chia seeds pa. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Di healthy coffee. Gali sa mga ka-K5 na tunda nga mga mahilig magpangape. Sailo na kamo sa DTX Coffee Mix. Bangod hindi lang manamit ang sabor niya kagaroma, ma-detoxify ka pa. Buligan kaniya nga magka-focus kag mangin alerto. Kaupon na tundira DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Yaraman, ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. 18 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7. Check tanay latest update nagikan sa pag-asa kay may bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ining Tropical Storm ano ni Choy 1. Balod na bing update mga ka-K5 sa aton sini collection sa pag-asa with the pag-asa weather specialist ka-K5 Lian Loreto.
4: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, unang araw ng Oktubre 2026. Wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bugyo sa loob ng ating area of responsibility. Pero meron po tayong bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito pong tropical storm na may international name na Choy 1 na ang ibig sabihin ay colorful cloud na galing po sa Hong Kong, China. At ito pong tropical storm Choy 1 ay malayo sa ating mga kalupaan, mahigit 2,945 kilometers silangan ng Central Luzon. Wala po itong epekto na direkto apekta sa ating bansa at hindi natin ito inaasahan na papasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility. May taglay po ito na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso naman naabot ng 90 kilometers per hour at sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So in the next 2 to 3 days, hindi nga po natin ito inaasahan na direktang makakaapekto sa ating panahon. Ngunit itong trough o yung buntot nitong tropical storm Choy 1, ito po yung magdadala ng mga pagbabago sa ating panahon. Posible po na makaranas po tayo ng mga makulimlim na panahon at meron din po kasamang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat para po sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental, dulot nga nitong trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng ating PAR. And in the next 2 to 3 days, yung trough pa rin yung magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Visayas and Mindanao. But other parts ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, mapapansin natin ay mas bawas yung cloudiness natin based sa ating latest satellite imagery. So ngayong umaga hanggang tanghali ay magiging maaliwalas naman po yung ating panahon. Maaaring terik yung ating haring araw. Ngunit pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay posible yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activity. So always din ugaliing i-check yung ating panahon.gov.ph website kung saan natin pinupost yung ating thunderstorm advisories. Aside po dyan, meron din po tayong mobile application na Panahon din po ang pangalan kung saan dun din po natin inilalagay no, yung ating mga advisories tungkol sa thunderstorms o mga pag-ulan. Para sa pagtaya ng ating panahon, dito po sa Luzon, mainit at maalinsangan, ngunit may chance pa rin ng mga thunderstorms nga sa hapon hanggang gabi. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura, pinakamataas dito sa Tuguegarao na aabot hanggang 35 degrees Celsius, habang dito sa Legazpi hanggang 34 degrees Celsius naman po. At iba pa yung ating heat index, no? So, maaari yung damang init ng ating mga kababayan dito sa eastern section ng Luzon ay mas mainit pa dito sa ating project na temperatura. Sa Metro Manila, hanggang 32 degrees Celsius naman ang ating maximum temperature. Para naman po dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, yung trough nga po ng ating bagyong Choy 1, yung magdadala ng mga makulimlim na panahon dito sa Eastern Visayas, Caraga, and Davao Oriental. But for the other parts po ng Palawan, Visayas, and Mindanao, magiging mainit din po at maalinsangan. So, doble ingat po sa ating mga kababayan, even dun sa ating mga senior citizens, no, ay always po na tayo'y mag-rehydrate throughout the day para po ay maiwasan natin yung mga dalang possible banta ng mainit na or terik na araw, kagaya na lamang ng heat stroke, heat stress, and also heat exhaustion. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po maglalaro between 24 to 34 degrees Celsius yung ating agwat ng temperatura dito sa mga nabanggit na lugar. Pinakamataas dito sa Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius at sa Davao naman hanggang 33 degrees Celsius. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, so malaya pong makakapaglayag yung ating mga kababayang mandaragat. At ano nga ba ang inaasahan natin ngayong buwan ng Oktubre? Dahil October 1 nga ngayon, ay i-explain ko lamang po kung ano po yung possible na mangyari sa ating weather and climate ngayong month of October. Sa unang bahagi ng Oktubre ay maaari mag-terminate na tayo o matapos na itong ating southwest monsoon o yung habagat. At kasabay ng pagtapos nitong habagat ay matatapos na rin yung ating rainy season. Mas mababawasan na yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At pagtapos po ng ating habagat ay magsisimula na yung ating transition period towards the Amihan or yung northeast monsoon natin. At itong northeast monsoon ay maaaring magsimula naman o yung onset nito ay posible sa pangalawang bahagi naman po ng buwan ng Oktubre. Yung ating Amihan, ito po yung cool and dry season natin. So tuyo at malamig yung ating simoy ng hangin kung meron po tayong amihan. Ngunit posible na dahil nasa El Nino nga po tayo ay hindi ganun kalamig yung mga temperatura na mararanasan natin kumpara ng mga nakaraang taon. At aside po dyan ay meron din po tayong mga other weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Kagaya na lamang ng Intertropical Convergence Zone, yung easterlies o yung hangin galing sa silangan at mga possible na mamuong mga low pressure areas. Aside po doon, posible pong magkaroon pa tayo ng 1 hanggang 2 bagyo sa buwan ng Oktubre at ang susunod na mga pangalan ay Rusal and then Samuel. And yung mga sa monthly climatological na tropical cyclone tracks natin, usually sa buwan ng Oktubre, yung mga tropical cyclones natin o yung mga bagyo ay mataas yung tsansa ng landfall dito sa Luzon and Visayas. Ngunit yun nga po, paalala, dahil active ang ating El Nino at inaasahan pa natin na mas lalakas pa ito sa susunod na mga buwan, ay maaaring maapektuhan itong El Nino phase ang magiging kalagayan ng ating panahon and also yung mga frequency and behavior din ng ating bagyo. So always po, i-check ang ating mga updates galing dito sa PAGASA. Para sa Kalakhang Maynila, ang araw ay sisikat mamayang 5:46 a.m. at lulubog naman mamayang 5:46 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon naman, bisitahin ang ating mga websites pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Doble ingat pa rin sa ating mga kababayan at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Lian Loreto, sa gindulong nga latest weather bulletin diri sa aton siriga pag pangalagad mga ka-K5. Padayalan kamo sa pagtutok diri sa K5 News FM sa mga latest updates sa dalagan sang panahon mga ka-K5, no? Mabasahan nyo na sa Facebook pages ang K5 News FM, ang K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital. Agud updated kamo sa mga balita mga ka-K5. 26 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Sa liwat mga ka-K5, kung may mga minsay, kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital. Ako babasa tang inyo siniga mga minsahe mga ka-K5. Sa aton siniga pagpanumbalik, no? Sa aton si Magkotoran yung mga tagpalamating o higo pa nyo danay inyo siniga kape, praga pa lang ma-detoxify na kamo, aga pa lang maka-focus na kamo kag mangin alerto kay pagbalik ta hatagan ta niligwa mga ka-K5 ining accomplishment kahapon sang Capiz Police Provincial Office, months of operation, months of intelligence monitoring nga nagresulta sa pagka-aresto sa suspect sa pagpatay sa kay the late Police Captain Rian Ampuyos, ang opisyal sang PNP nga ginpatay sa sulod sang KTV bar dira sa may barangay Binuntukan sa Banwa sang Pontevedra. Gintiro mga ka-K5. Wala makabato, wala makaporma si Ampuyos. Walang iba niya nga mga upod nga mga pulis, tiway man maka-react immediately in a matter of miniseconds mga ka-K5. Wala. Ti si Ampuyos napatay gid. While ang mga suspect that time nakapalagyo, isa diri William Diocampo among una ging pinamangdan. Pero pag review sang CCTV footage, lain iya gali mga ka-K5 ang nagtiro. Ang trigger man nadakpan kahapon dira sa Pontevedra kahapon sang hapon. While isa pagid ang bit-bit sa mga otoridad, search warrant, separate nga arrest warrant for Diocampo and another search warrant sa balay nga ginaligar, ginahukmungan sang suspect mga ka-K5. Ara lang gali das Pontevedra, ara lang das Banwa. Kag ang subject sa implementation sang search warrant, tinakwaan tong balay sa mga armas lutang, may laba pa. Ang istorya mga ka-K5 sininatabo nga operasyon sa motoridad. Balikan ta na, diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
6: K5 News FM.
7: News FM.
6: 23 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Spore Biotics.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
6: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
20: Clinica Diofresh.
19: Available now.
6: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago ng Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
24: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
26: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
26: Ang best friend sa mga kababaihan.
27: Sporbiotics.
26: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
27: Sporbiotics.
26: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
28: My family history ba na kamuusang diabetes?
29: Mag-DDX 500 ka!
28: Mataas ba na ang imo blood sugar?
29: Mag-DDX 500 ka na!
28: DTX 500!
29: Ang may powerful compounds
28: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
29: DDX 500!
28: Garantisado!
29: Epektibo!
28: Aramis
29: mo! DDX 500!
28: DDX 500!
30: Katalina Habagat,
31: anong ginabatsyag mo?
30: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Pinamit na gitsa akong nga mata.
28: TTX 500!
3: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
34: Foro de los Pueblos. Hold on. Besana Villarreal para sa Foro de los Pueblos.
35: Foro de los Pueblos.
1: 23 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, galagi palabot diri sa aton siniga pagpangalagad. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas sa liwat, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital. Ako babasa tang inyong siniga mga mensahe diri sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5. No, sa aton siniga mga ka-K5, nga mga taga palamati diri sa aton sininga pag pangalagad, no, basahon tani karon dugay-dugay ang pila diri ka mga mensahe ninyo diri sa aton sininga pag pangalagad mga ka-K5, no, sa mga suki naton nga mga taga palamati ining concern da bala sa may area sang Barangay Mungpong. I don't know kung ano gini ka tiga, ano gini ka bagulbulan, ano gini ka dungkulan, no, mga opisyal da sa Barangay Mungpong, way kagid may mabatian da, regarding sa sinimana na nga pagpalabot sang concern sa mga pumuluyo dira mga ka-K5 mo? May kang tanan karon sa estado sang pila dira ka mga street light sa may barangay Mungpong nga wala iya nagasiliga mga ka-K5. Way padalabot kati dugay-dugay ang ibanda nga parte sila barangay do, pwede mo na matawag nga katalunan mga ka-K5 kay wagid kagi panglimpyo. Istoryanta na karon diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikang lawas. Subong nga panahon delikado na magastos pang magbalatian. Nadlo ka mapatay, nadlo ka magmasakit. Halongi lawas mo, magkaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, mag-ehersisyo, kag dugangan ina sang Power Trio nga suplemento. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. I-check tanay report ni ka-K5 Darren Henson kahapon. Dira sa may banwa sang Pontevedra, una, nag-effect sang arrest warrant ang mga otoridad. Again sa ginapayag karon suspetsado ukon ang nagtiro kag nagpatay sa kay delayed pa Police Captain Rian Ampuyos mga ka-K5. Miyembro sang Philippine National Police diri sa Capiz. Kung ma-recall nyo to, muning police officer nga ra sa sulod sang KTV bar sa may barangay Binuntukan, Pontevedra, naging tiro mga ka-K5. Kagang iya mga upod, wala immediately makareact amo na ang suspect kagbang or mga suspect na kapalagyo. Isa lang ilang nadakpan ang hubog-hubog nga si William Diocampo nga amo panguna ginpamangdan nga nagtiro kay Ampuyos, but later on sa CCTV footage lain iya ang suspect mga ka-K5. Ibalon ta ring detalye sini nga ginsundan pagid iniya sa implementation sang search warrant sa balay nga ginapayag karon. Ginapanaguan o kung ginitiniran sining suspect mga ka-K5 akusado sa kaso nga murder. May detalye sa balita na kasanbay si K5.

0: Panaguan. Diri ini ako na sa Malik Street ini ka K5 Roldan dan Barangay Ilawod Pontevedra Capiz kagapo na may gin-implement nga search warrant ang kapulisan no ang Capiz Police Provincial Office ka K5 Roldan batok no sa sining tag-iya sang balay nga ginapanagiyahan ni Mr. Jovi Bagares Jovi Bagares amuning subject gid sa gin-implementar nga search warrant apang wala ini madakpan na kaki-5 Roldan. Sa aton nga pagpadulong, kagabi sa lugar, aton nga interview si Punong Barangay Dominador Burata sa Barangay Ilawod, ining tagiya sang balay, away man ni suno sa iya sang malain nga record sa barangay. Apang may report nga nakapalupok ini sang armas lutang sa nagligad nga mga tuig, apang wala sang may nagreklamo, kag wala man sang may nabalhag o kung nagpabalhag sa barangay, may kang tanan niya sa among insidente ka K5 Roldan. Samtang sa pihak nga bahin, si D. Ocampo naman, ining prime suspected no, sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos ka K5 Roldan, ginaaligar nga ti dira ga panago. No, kag ginaaligar man, nga tinawo si Nini Bagares ka K5 Roldan. No, matandaan, nga amugin ni siya nung ang nakita no sa CCTV si Dio Campo nga ginatudlo gid nga nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan Pontevedra nga nagluntad sang Hulyo 20 sininga tuig ka K5 Roldan no sa sining ginpatuman nga search warrant sa puluy-an ni Bagares na recover dito no ang nagkalain-lain nga
1: okay K5 Darren K5 Darren, would like i-clarify ta lang. So una iya, ano gidya ang target? Is it una ma-effect anay isang arrest warrant against Lionel Di Ocampo or search warrant siya may bit-bit nga search warrant ang mga police pero nakita na lang nila nga si Di Ocampo or ang plano is simultaneous dungan effect sang arrest warrant for murder kag search warrant sa balay kun sa din siya nagapanago.
0: Amo pa ina ang i-verify naton ka-K5 Roldan sa aton sininga Capiz Police Provincial Office kay base lang ya sa initial naton nga impormasyon nga nakuha sa lugar mismo si punong barangay Dominador Burata no ang nagpahayag nga tigin padulungan ni siya no sang tropa man sang kapulisan gin-inform no nga magakandak ang tuyo amo ang magakandak diya sang search warrant implementation sa puluyan si ni Mr. Jovi Bagares ka K5 Roldan no kag dito man mismo sa pagpatigan sa search warrant implementation dito man sa area no nadakpan ang ining suspect nga si Di Ocampo ka K5 Roldan i-verify naton kun bala simultaneous ining pag-implement sang operasyon ka K5 Roldan amo na nga to i-verify mismo sa aton sininga Capiz Police Provincial Office. Apang sa inisyal naton nga impormasyon, tigin na pahayag nga ang tuyo gidiri amo ang pag-implement sa search warrant sa puluyan ni Bagares kay tigin na pahayag nga may mga ginahuptan ini nga mga armas lutang ka K5 Roldan. No, kag sa pagpatuman gani isang search warrant, dito na recover sa mga otoridad ang isa ka M16 rifle, isa ka caliber 38 revolver, isa ka caliber 45 pistol, isa ka granada, kag madamo nga mga bala sang armas lutang ka K5 Roldan. No, ari ipabati naton ang pahayag ni punong barangay Dominador Burata amugin ni siya no ang nagsaksi o kon isa sa tatlo ka mga barangay official kay magluwas sa iya may duha pagid ka barangay kagawad nga nagsaksi sa pag-implement sining search warrant ka K5 Roldan.
2: Kaya sa hapon, nagkatudari ang mga kurutiba sa mga pulisan. Nag-agi sa barangay nga mga pa-kwan sila nga pa-witness kay may search warrant sila nga pagay mo on sa bala ni Mr. Jovi Bagares. Ay pag-abot na mo, nari naman ni sila ya. Sa pag pumero nila nga search sa balay, may nakuha sila nga sa 45. May loaded ni bala nga do, sila sa kabunod, do, tatlo. Sa masunod niya kwarto, wala sila may nakuha. Sa tatlo nga kwarto, may nakuha sila nga 2 ka 28. Ngayon, nagtanong sila dito sa likod, kung may balay-balay dito, may nakuha sila ng isang karma.

0: Light usa ka na in-aim kag sinto chinta ka bilog na bala kag isa ka granada.
1: Okay, so amo ning mga na-recover nga armas lutang kat so ining subject ini sang implementasyon sang search warrant is si Mr. Jovi Bagares.
0: Wala sa dere na kabo, wala sa dere.
1: Oo, wala siya na ano. So, amo gini ang tuyo sa operasyon. Apang, ano ni kamatuod, kapati ang ining balay, no, sa sining subject sa search warrant operation. Diri man nagapanago ang mga suspect sa nagpatay kay Police Captain ng Puyos.
0: Ako kay patabot ko din, nakita ko naman lang ganyan, nakapusa sa sa. Kay Sir Ramal na amuna sa ang suspect sa pagpatay kay Sir Ramal Puyos. Bato, nagbato pa nga eh. Ay, puto na sa kanin magpaprosas. Ay, siguro na wala sa mimo na pusasan.
1: Okay, confirm na gimaan ka. Kag sino ining, kay duha to abi ang suspect, no, nga wala pa nadakpan. Sino ining nadakpan diri sa balay ni Jovi Bagares?
0: Hindi ko man nabi makilala na si Jukam, Mr. Jukam po lang ako mga balaan. Puro, wala na nakita. Gina ko lang siya nakita. Kaya hindi na di taga-dire, taga-dugo, bati o rin na, taga-dumaraw.
1: Taga-dumaraw. Susubong kap din na to ang suspect kap.
0: Bati, yung dalan sa police station.
1: So, ara na sa police station.
0: Kaya wala na sila dito. Kaya may isa man ako ang may nag-iksa sang 45, ay nadala man itong isa. Ay, lahat sa katawo, nadala man siya. May isa katawo.
1: May isa pa nadakpan.
0: Oo.
1: Pero hindi to siya suspect
0: hindi,
1: sa...
0: Hindi, yeah, suspect. Eh, alam ito yung tao, nga alaga siya manok. Ay siguro ay na nakibot mula na ito kabalo kay uli na natin yung nagbot mo
1: pero nadala sa, siya nadala ano, siya
0: nadala sa yung dala sa hospital kay doon ang taat yung BP ang doon nila na pinubaan siguro ang tao
1: pero diri kita kap mo sa sining Tagiya sa sining Puloy-an sa imo sining pag kakilala man bilang punong barangay sa barangay Ilawod ano ang background sa sining subject sa search warrant implementation cap.
0: Si Jovi Bagares, mayad man na sa natawo. Ang pala siya na kung sa amin, nagdiligad yung mga Pinoy, may kapalupok man na sa da, galing wala man pala may nagreklamo kaysa pa mga pamilya man yung sikilid, wala man may nagreklamo sa to siya na time. Wala man sa record sa Ilawod.
1: Okay. Pero nakalabot kasi mo kap ng informasyon nga si Dirigali Gapanago ang ano ang suspetsado, mga suspects sa nagpiro patay kay Police Captain ng Puyos.
0: Oo, wala man sa amin doon. May nagabot, nakibot lang nga ni kung nga rin eh. Kaya sa pangintindi ko, do, tatlo lang na sa restar, iya, tawa-tawa, kagsiya, kagsi, ang saya ka, pakaisa nga do, na-paralyze, arat dala.
1: Okay.
0: So, may mga kukumalo kung ano nila, aktividad. Sa kami, mga manok sila mo,
1: may mga
0: kulungan sila, damo-damo, ilang manok mo. Okay. At siguro ka pa-ubraman sila sa ilang mga kulungan, may pandaman sila, nagalaman sa tulod.
1: Okay, so isa lang ginto ka suspect na dakpan. Ano may ara ba da initial info nga din sa ton sini mga otoridad nga ang isa ari man diri o kon ano ano natabo kap or nakapalagyo?
0: Ang isa ko la diay amo lang na siya
1: isa lang din.
0: Oh, may nakita may sa ila inter nga nakita gawa sulod diri sa balay.
1: Okay.
0: So, siguro ilaging operation. May nakapan ka kasempre.
1: Pero
0: ay kami ka malo nga kaya isa tao eh, makamis na kasilala.
1: Okay. Pero ang pinaka, ano gidya, tuyo sa inyong operasyon is ang mga
0: search
1: warrant sa mga armas. Okay.
0: Amula na ang tuyo nila. Kali, kaya ari doon eh, kuhan sa eh.
1: Oo.
0: Hindi pa ikin saya.
1: Okay. Sige, sige. Sige, Kap, ang imunyon na lang ang mabiling na mensahe mo sa atong sining publiko.
0: Ang ako lang mapal sa mga pumuluyo sa Ilawod na hindi ka mo mag-upot sa mga armas na wala lisensya. Kung pwede, i-surrender nyo git. Kaya nga, nag-sige ang operasyon sa barangay yan. Nag-inganyo kami sa mga pumuluyo na dapat ang mga wala lisensya ng mga armas, i-surrender git. Mabudla git na kaya kung kamo ma-serdehan search warrant yung mga balaan yung may armas na mudula nga nag-upot, tumubububuk at yun ang kaso. Ninagila kung inapakwansin nyo kung pwede, isurrender nyo gid ang inyong mga armas na wala lisensya.
2: Oh. Nabatian, no, kaki 5 Roldan, sipo ng Barangay Dominador Burata, no, sa yaman sining pahayag nga nakasaksi sa sining search warrant implementation sa may Malik Street, Barangay Lawod, Pontevedra, Capiz, kung sa diin na-recover dito ang nanarisari kakalibre sa armas lutang. Kag dito manadakpan ang ining suspect sa pagpatay o ko ng trigger man gid no sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. No kag may initial kita nga information kaki-file roll dan o gikan man sa aton sining kapulisan ti posible no nga gindungan iniman implement ang ining search warrant operation batok sa sining pagiyasang balay kag subong man pagka-aresto sa sining kay Lionel Tropico de Ocampo, no? Lionel Tropico de Ocampo, amo ni siya ang taga-bungsuan Dumaraw Capiz, kaki-five roldan, yung ginatudlo, ang nagpangamot. Gid, amo ni siya nagligad to, kung natin matandaan, tatlo to sila nga dan nga suspect, kaki-five roldan. Una to nga na hospital arrest, no? Si William de Ocampo, nga taga-Pasig, Iloilo, kaki-five roldan. Kag ining amo ni sila no ang isa sa duha tubla nga nakapalagyo kay Five Roldan amo ni siya si Alias Boy no si Alias Boy amo ni siya ang sadto ang ginapayag sa aton siya kapulisan nga nakapalagyo kay Five Roldan nga nagpangamot gid sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos no kag based diri no sa spot report sang Capiz Police Provincial Office ginserbihan ini siya sang warrant of arrest bangod sa kaso nga murder kati Five Roldan kag paggamit man no sang hindi lisensyado nga armas lutang kati Five Roldan pero i-verify pa ginaton ina no sa aton sining Capiz Police Provincial Office angot sa sining operasyon kati Five Roldan kahapon nga adlaw. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, the Immunity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Damong salamat sa ginadulong nga balita ni K5 Darren Henson, mga ka-K5. So, ining si Lionel Tropico de Ocampo, ginakabig nga top 7 provincial level most wanted person. May warrant of arrest sa kaso nga murder mga ka-K5. Ini ang ginpagwa sang Regional Trial Court, Branch 15, Roa City, August 12, 2026. So Augusto 12, panagwang warrant of arrest sa kaso nga murder against Lionel Tropico de Ocampo, mga ka-K5. Kaupod man sa ibang pa niya nga mga akusado sa kaso nga murder sa pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyos mga ka-K5 dira sa may Barangay Binuntukan Pontevedra Capiz ting warrant of arrest sa kaso ni nga murder gin-issue ni Judge Cicenio Navales Belen Jr. ang presiding judge ng Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 15, dated August 12, 2026. Wala sang piyansa mga ka-K5 nga ginrekomendar para sa temporaryo nga kailuwayan ni Lionel de Ocampo mga ka-K5. Ginserve ding arrest warrant sa iya kahapon while ara dira sa sitio Baybay, Barangay Ilawod sa may banwa sang Pontevedra mga ka-K5. Bit-bit sa motoridad ining arrest warrant and magluwas sini may ara pagid no sang dalanga search warrant ang mga otoridad sa para sa puloy-an ni Juvie Bernales Bagares, mga ka-K5. Dira man sa Gyapon sa may Barangay Ilawod sa banwa sang Pontevedra. Subject ini sa search warrant nga gin-issue ni Executive Judge Lorencito Diaz sa Regional Trial Court Branch 17, Roa City na petsan September 28, 2026. Kag sa implementation sang search warrant, may mga na-recover. No? Dira sa balay ni Juvie Bagares, isa ka kalakip sa mga recoveries mga ka-K5. Ining isa ka caliber 45 pistol. Subong man, isa ka caliber 38 revolver. Mga bala, isa ka unit sang M16 rifle kag mga bala, mga magazine, kag madamo padrino nga mga bala, mga magazine kag isa ka unit sang 9mm pistol nga Taurus, baka kampyo no. Kag mga bala, kag kadamo no, mayara pagid sang fragmentation grenade mga ka-K5 nga na-recover ang mga otoridad sa implementation sang search warrant. Kay according sa report, si Lionel Diocampo dira naga istar kag tinawo allegedly ni Jovi Bagares. Ang problema ni kay kahapon pa ning insidente, tiyo, dapat immediately kahapon eh. Kay kadako sininga balita, dapat kahapon sa site or even kagabi, nagpa-issue na sang statement ng Capiz Police Provincial Office. Tiyo laton pa alas 8 or hasta alas 9. Bago pa yung magpagwas ang statement, nga kahapon pa yung naglupok ni Amoni kadako ng balita. In fairness sa Capiz Police Provincial Office, dako man ni taning ang accomplishment on their part. Pero tani kahapon, immediately, dapat nasig sining pagpagwa sining sang statement or pagatag sang iban pa da nga mga impormasyon. Iti, dako ni nga, kuan mo, nagbunga ang pagpangabudlay sa mga police officers nga ara sa ground. Nga nagresulta sa recovery sa madamo nga mga pusil, may granada pa. Kag likewise, nagresulta man sa pagkaresto pagid sang suspect sa pagpatay sa inyo sininga kabaro nga si delayed police captain Rian Ampuyos mga ka-K5. Kag in fairness ha, kita ta subong grabing drive subong sang entire Capiz PBO, tanan niya mga unit sa idalom sini sa pagkuano sa pag lughot karon pag recover sa mga armas lutang mga ka-K5 para hindi magamit sa kalakasan sa mga kriminal mga ka-K5. Balikan ta ni diri sa aton siniga pagpangalaga dugang sininga mga impormasyon mga ka-K5. Tutukan ta diri sa Foro de los Pueblos ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. K-K5 News FM.
4: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
8: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
9: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
10: sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
7: Pulaw, aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
9: Correct.
7: Ang muna ganing, kamunga mga bat-bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, sunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah. Ang mga paborito sa mga batanon sa mga sirboy.
9: Correct. No?
7: Huh? Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tuloyin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya.
9: Wow.
7: Tapos,